0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangic Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
2: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
1: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
2: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
1: With regular use, results may vary.
2: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang na ilaban. The Silka Ganda Power Duo. Kandahan mo. With regular use, results may vary.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
13: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikay ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ACS.
19: Straight to the point.
6: Ato ang takna alas sa 8:11 na sa kabuntago. Balikta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
19: Straight to the point.
6: Aon niya ato ang mga naminaw, ha? Karon diya, naumanag pamahaw. Ang uban na to ang mga kaigsunan, ang uban sa sayo kay namahaw. Ang uban, wapay pamahaw. Nala, sige. So, balik ta diri sa ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Alang sa mga naminaw, ha? O sa ato ang mga nagsunod sa diri sa IFM. Paglami na diri sa DYHP RMNC. Okay, on niya, nabatay winner Ron Moreno. Wala pa, oh. Ha, natong kuano sa atoang kuan karon, ha, ang atoang dugang mga kaigsuunan nang nakadawat, ha, og pahalipay gracias kabuntagon, ha, tinindutan ni kay kada adlaw mga sukindig paminaw Paskos DYHP, ha, Paskos DYHP kay do natay mga panghatag niya mo nang katong uban nga wa pa na tagae, wa pa masuroy ang ilahan dapit, ha, paminaw lang gyud kanunay kay bulahan. Sunod ka muna sa'y makadawat na kung maatlan yun mo diha ang naminaw, kada adlaw, gikas kadlawon o sayong buntag, hangtod na gyos udto. Ha, antod sa udto, hapon, gabi e. Ang uban gani, kanan dugay kay matulog, hulaton ba kung programa maghuman inig ka gabi e, alas 12. Ha, sa tungang gabi e, saygon, makadlawonan kung silag padidit. Okay, so arita, diyan na si kasamang Lailin Dabanis, arigadas. Alang sa dugang na nato ng mga winners karong nga buntaga. Yes, kasamang Lailin, ginsama ni sila.
3: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
20: Mayong buntag kasamang Rajuman Benji o mayong buntag sa tanang suking tig paminaw na itong station DYHP. Live kita karon sa Talisay City. Dinanaw sa maswerte makarawa sa itong mapahalipay. Isi pa salamat sa kanunay pagsuporta sa itong station DYHP. Sila Lance Rosel, Lucia Abiliana, Jesse Olalo, Demetrio Impalmado, Joel Baclay, Lolita Giraldez, Narcisa Laroa, Dolly Abayan, Ogadina Sanchez. Ogalang ito kasing ito niya sa DYHP.
21: Abang sa nawag sa DYHP.
6: Yehey! Sige, sige, sayaw, sayaw ko na tabi! Ah, sayaw, sayaw, sayaw! Ah, sayaw na to ha, kasama Julius Balili ha. Ah, kani, daghan kay manayaw, oh, eh. Okay! Ah, sayawin na, itay!
22: Sugbo paminaw na.
23: Sugod na ang aksyon.
22: Alas 6 sa buntag. Sugod na ang aksyon.
6: Ah, kana, kana, oo. Agoyore, day. O, kana ka yelo.
22: Sa adlaw, kung unsay tinuod, siya dayon mo tawag. Walay lipod-lipod, kumuha tagog komentaryo.
6: Ah, sayaw eh, oo. Tayo rin nakaitom, oo, kana, oo.
22: Kung sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan. Yun, pili ka, magduka, kung siya na'y mo.
6: Ah, sayaw.
22: Kahay mo

0: Okay, sige, salamat kayo. Salamat kayo kasama Julius Balili og sa tuang mga mga dancers ha, karong buntaga. Sila nanay, da si Sir Sado, nakaito, maisag kayo mo sayaw. Oni Karisa naka yilo, ay maisag kayo mo sayaw ha. Atos nanay naka pink sad ha. Pa-fusos, pakapinan pag yun. Oh, nati. Oh, mo. Aso nakadawat, og bugas, og chorizo, ha? Bugas, bugas, og sa Bado Mandero, no? Onya, kanang naanga, ha? Kasamang laylin, sad, ha? Salamat kay ninyo, de, ha? Okay, onya, arisa tama kasama sa... Ato ang dugang report na kay di ay duha ka babay na angol human nakaigo ang ilahang mga motor sa may barangay Kalamban Dakbay Sugbo oy moranig gagakuan day moranig nagsabong day nagbangga din eh oh. Ato sa nga i-check ang report ni Radio Man Paul Lauro kay nasa area karon. Yes, Radio Man Paul. DYHP.
1: Rajuman, kasama ang BG, ang atong striking force patrol karon uban speed pilot din sumapong on the spot na diri at umahan sa Queensland Hotel sa Maygan, Derrama Avenue, Barangay Kalamba. Kay duha ka motorsiklo ang nagkaigo ining eskina diri kinid sa Queensland. Giningon sa kamotor, maningon niningon sa ka alakin on niya sigingan nag-IB, taga-dulo pa, diba? Samtang kining usa ka motor, ni Maneo ni Jose Rey Rotersos, taga Alopis, Labangon. Aniya, natong video coverage ka pa ng hindi, kaganiya sa pagkaitabo.
0: Okay. Ato audio ko na ni nai ko do ni kasamangki ako na.
2: Kasamang ya BJ ni ataron diri sa Maya Vietrama. Ni atong dakbayan sa Sumbo tungod ni ya panagiko sa duha ka motorsiklo no. Sa Queensland diri sa Maya Vietrama. Abinyo ni atong dakbayan sa Sumbo. O niya kasama yung bitbit na doon ay doon na doon
0: sabay mga driver ani. Oh, semone ana hitabo di ay dito. Adiha di dapita di ay. Sigina sa gikan.
3: Motor.
0: Oho.
3: Kasama ka pa doon ka, sir?
4: Padong trabaho sa Rockwin, IBN ba? Na may katapagan.
3: Ibigang ganing
0: kasabagan.
3: Spinach. Kulit sa Queensland. So, kayo din yung dagat?
4: Kaya dagat, ikawat yan sa outer limb.
3: Ah, siya, ang class.
4: Ah, babae.
3: Babae na araw dyan sa Seoul. Asawang driver na rin. Asawang driver na rin. Apon, sila doon hangol. Ikaw, okay na ha. So, Nadia ang driver. Ang class na babae. So, sa mga pinche, sa nalato mo na parang kakano sa parang kakano. At sa ika na ito, mga hangol. Partner.
0: Ah, puros babae ito.
3: Puros babae, ang angkas, babae, sir.
2: So, ang driver, ani,
5: Dini si Usi. Adi, adi. Babay, adi.
6: Babay.
5: Patuloy na kalitang Usi.
6: O, niya, kining angkas na nini, aki sa ina.
7: Babay,
6: babay, sa ka. Kadoa ka babay, niya, ni. Ang ula ni, no? Niya, kung sa kamotor, mauni siya ang driver, mga ka sama, no? Kasamang Binji, no?
0: Mm.
6: So, sa pagkakaroon, dida naman noon to sa hospital. Patay sa ambulance sa Binji. Na lugar, no? So, nakamukla o na nito slow moving sa mga bini ang kasakyanan nga yagi karoon din rin Japita noon sa Badoron dili kayo volume ang mga sakyanan nga nagsubay ron din sa mga Iberama sa location ng Bangdut sa Punsla, no? Motel din sa mga Iberama habi nyo ni Dakmayang Sugbo wapay tagati iyo na dito ba gawa sa atong mga siyalang barangay tanod sa Kalamba.
5: Sa first team ni Kamiti?
6: Pangalit ni Kamiti ba?
5: Yeah.
6: Pangalit niya ba? Kamiti?
5: Kamiti si Lord de Siloy.
6: Siloy. Ako yato ni Nabi dayon sa panag-iko ni Nindo ang kamotor. Sige na magtuon ko ano?
5: So, dito lang yan.
6: Salina. Salina. Ayaw, walay manigarin yung kayo. Uyaw kayo, no? Silaog. Silaog yung pagkalibin. Kuling napita kasama ang DJ. Sige na yun din rin. Kaya naman kong kukuha ang naging dosis. Ano yung skinahan niya? Kaya sa Queens lang. Anak, ano yung skinahan niya? Resolutis ka, ito siya. Kuha niya.
5: Hoy, anak ko na niya, boy!
6: Hawa na kayo, lapad kayo dana din sa hiraman. Gusto nito yung padaga, no? Nakupan siya niya, isa nga approaching vehicle o kuwan din siya tugos ko
5: yung gawas
6: ano yung tabo? Ano yung tabo? Gani niya kasi igawas na yung ka at gawas na ka
8: dili na din niya rin sir kay nagtungan yung tulo ka motor dili na may hono nga ngubang motor niya siya kuso kay dagdag nilap nilapang nga nagawas na siya sa outer lane mo nang naabot sa kanya dili na gud na bumong lugod niya hinahina din gagano mo.
6: So, pulos babae na ini, ang driver babae, ang angkas babae.
8: Gusto kayo dagan.
6: So, magawa na ito sa kasama ko ng pagdago. Pero ganit eh, kasama ko ng pagdago. Tsuwa! Tsuwa ko ng tsuwa. Sila
5: lang. Pwede ba ito na sitong lang
6: ang iwan na lang ron sa pagdito. Ang saka, BCPO. Traffic Enforcement Unit, guys. Mauna may ang kamagbuhan ron. Traffic Enforcement Unit na maoy mo tubag yung mga alarma na pinagkain na enjoy kasama ang pagdito. Umuna ito, on the spot report, nini mga orasa. Para sa ating kalabutan, kami maon na dito na ang involved sa mga kamutulong ko dito sa may Pera Ma Avenue Barangay Kalamban na may sukuro sa Queensland.
0: Yes, kasama ang Paul.
1: Kamang hindi.
0: So kaning ni ang kuana day.
1: Babay. Di kanig bir Ari Rodriguez kay nagkuha ni si Tia Oyam. Gihinlagya nani ba to? Kumya padong sila south pauli siguro ni si IB kay tagadulog ni si IB kining driver sa usa ka motor ang kasi iya kayab kasama ang midi so ilang sila masuko ato lang sila yung i-describe kay tumboy man ni si IB no so iya kuya ang kasi iya kuya di ka ni posible kuha din sa De Rodriguez iya padong ni sila sa kuhan south direction sila padong sa Dulho iya kining motor ni Jose niguwa ni ni skina din eh init sa Queensland Motel. Oling, labang niya dili, pag-abutan niya dili sa sentros daan, iyang giyong nagway nga, gusto kayong nagdaganing motor nga gimaneho ini ID. So, naigo siya. So, sa ilang pagkatumba, nakasama ding doha ka babae, no? Kini si ID o giyang uyab nga angkas niya. So, isakay sila sa ambulance sa DEP, ya ba oi naagi po diri kasamang lindi so di apply at first aid dayon to at sungwa ang doha si ID o kanyang uyab nga babae no so kay lakin on mami siya
0: so sa man dili ra mga dagto ilang samad Radoman Paul
1: Dalay sa magsusulong katawang DJ, ang mga pangunong sa kalawasan niya, kinisiyo.

0: kasamang ligid.
1: So di ra siya magpada sa ospital?
0: Wala ra siya magpada. Kaya parug naman siya. Gawa sa mga pangos-pangos. Ito niya, madaranig ka. Butang o martay ulit. Oo. Yan. Butang ulit itong mga saman. Si Ivy o katuyang uyab. Nga angkas. Aman sila yung mga saman. O niya, masigur. Doon ay mga lisa sa kalawasan na ito. Kanawunon yun ito. Nang tig-x-ray. Mapagidaagid sila. Sa ambilan sa BAP nga na agidiri pagkaita mo taron sa tsongwa. So yagpasasan ang ilang mga parinti kasamang bindi ay iabot na sa dayon pag hitabo. Nakitawag pa man si Ivy siya mga parinti na ito ni Aridene ang iyang mga parinti kung nagmotor. So atong kapulisa, atong CCTO, traffic enforcer, human magkuha ang skates. Agikuha na yun ang duha kamotor nga dire gusto nga kaya nakamugna naman eh kung kahuot sa traffic ko kasamang bindi tungod sa maong itabo diya pamatuha kamotor ang magkuha excuse you pull out dahil dire sa kuhan normal na ang dagat sa traffic ko meaning mga orasa karon dire at tubangan sa Queensland Butin sa may Berama barangay Kalamban nga ito nakayan susugbo kasamang bindi
1: so wala dahil na ikuhan diya kasamang polo wala dahil na traffic light diya inigawas ni mo diya sa gigan diya sa iskina.
0: Oh, wala ni siya ikuan direkta tamang biji.
1: Okay, mura og kanang na ang kapila naman ni kapila naman ni na disgrasyahe dire kay kana laging nay uban nga magtuor ang way iskina diha or baka ha ang uban dili gyud mo giveaway kay puro nagdali ba.
0: Ba diha ang disgrasya kanang yahay pa ugat sa tamang biji.
1: Oh, yahay pa ugatay na lang.
0: Alang di mo atal, aray mong ipasabot, kanay mong giveaway, makanang giveaway, kaya nga pinulungan. Mga uban na di mo atal, kung kuhan, kita na sila nga, nanay gustong motabok, nag-ung-ung na unta. Alin na, yan, dutan dyan, dutan ba, habalang, nagtuotong, migawag, kaya nakagawa sa dyan siya sa kina, higuha na ang, doon siya sa kina, nilidapit sa daan, at tuotong, ginili mo laos, amo laos sila guha, dito na. Ya, mga pinaitabo ato nga, nagawas ako sa kamotor, di ka iskina, ang siya nga, priority go straight lang siya, wala lang sa dito sa siya public. Ato, iya, naigo yun noon.
1: So, kanina siya, mong tanaw diha, angay ni butangan o traffic light, bisan o gamayong nag-uras ang gikan dito sa sud, yun ang gikas Queensland?
0: Kini noon, nakasamang hindi kay sa barangay na ni siya nga, road na siya, no, kiniiskina, wala ni diskusyon na ni Barangay Kapitan o mag-istino siya sa usakatanod ng diriba.
1: Oh, pwede siya, no?
0: Bantay, nabantay ni Iskina, gani, nga, at nagtabok ko, kay, kasi pa ang dagan ini mga sakyan ang gani ang nagsubay doon sa highway sa Birama side. Ayan sa, oh, ala ba, atin na ay maka, badyong ba, makapugong kaysa ka ng, pag ka na ukon-ukon, gani, iayong ka ng libre. Mupos na tamang bindi. Ayaw buwa una dili sa highway kung walay nagsubay nga sakyan ang nga tanaw ni mo huwag maigo ko anong distansyahan ha? Ako lang sa nito sa iloon pa labyon lang sa nila ko una kumuguwa kani ang safety niya pero ang tanaw alayo pa niya sa tinana mubuwa lang yun ko huwag makakaibaw sa iyan bulyo ayaw bulot ba. Sa imong perkulo, layo pa niya, iguha niyo. Nagbuwan na din siya. Nama niya ang diskasya. So dapat ilang himoon, first, declare nila ang going straight na vehicle. Kaya daw may priority ko naman hindi. Nagsubay yun din sa Birama. Declare nila na na imo diha, na tanaw mo awa, na i-approaching vehicle. That's the time yung mubuwa na ka. Mubuwa na ka din sa Birama side. Kaya kinili mo yung pinikiran na aramang kasesa ka barangay road o sityo road kasama ng bindi. So, mao yun ay dapat na kung ubang kasama ng bindi ka isang intersection hala patuagas lang nung daw gasong kuhan uban

0: Ingon na yun nga, wako padungog sa sirin, wako ka bantay, nga ka na yun sa mga beating red light sa mga bibig, naagyo diya ang mga disgrasya ka na mga beating red light, nagupuro ni mo ba? Guka, guka, ya, padungo na orange, padungo na kamusta, imo diyo na usan. Kaliya, orange na gani, ayan na lang yung labang sa intersection, post na lang yung ka para malikayan ni mo ang mga disgrasya. Ano kung mga pagtuman o mga yudunta, ang samang hindi kini mga driver, kung gutuman lang yun ka sa kanang mga traffic lights, wag niyo disgrasya yudunta. Nakapait lang yun. Kay, alamin na yung intersection, alamin na yung nagbarong yung enforcer, ang samang hindi, naana niya ang ilog-ilog. Ilog-ilog ba naana? Ilog-ilog, ala, paugat, ala, dot, ang doong, ala, ang buwa, masakyan, ala, bilin, nakaguwa, hadiya. Kung may may tabuhan na, mauna ilang himon, traffic condition, diha na ang traffic jam niya may tabo. Kaya mag, anak naman mo, magkaabot mo mong mutan ng traffic, siksa niya, iyahig paugat. So, mauna ilang tabo, din kita mga DJ, magyansa ang guwa din sa gamay at eskina, kaya dili siya maigo na itong motor na 13 kusuga, kaya going straight mo siya. So, may na lang kayo, ang taon makalas, no? Igo lang sila lang ang samad gamay, napangos-pangos lang ang involved parties aiming doon sa motorsiklo. Yan ang kaigo di rin napita sa may vera na doon sa Queensland Motel. Parang ngay ka lang sa pasado alas 7 ni Karumbun sa kasamang DJ. Kamuha niya itong dugang mga report sa parang DJ at sa itong pag-patrolya o man sa itong striking force patrol of the state pilot din sa Sumampok. Ako yung radio man, Paul Lauro, DYHP, Tata RNN.
1: Okay, salamat rin naman po, Lauro, sa imuhang report. Sa muna nga ka nang hinahinay lang yun sa pagpadagan. Pero muna, bisa maghinay ka na sa uban yun nga magpakusog lang. Pero kung ano, ka na ang at least ikaw nagpahinay ka. Pero hindi ka sa mga kisos minya ba? Kung sa mga sikrito ang malikay disgrasya. Sa mga yung huna-hunaon nga ang imuhang asawa, batanon pa kaayo, ka na ang... batanon pag ayo niya kanang na nga awon kasi krito ni kasamang gi kasamang name sana kay kuan man eh kanang na nga naman sa ni kanang motor na sa sakyanan no niya nauna naon yung kuno no naon ni mo nga kanang inigi ka ni mo og kuan ni mo di ang imo asawa batanon pag ayo bitaw, pero muna nga wa may kanan na mga driver na ngandoy o disgrasya. So araw malikayan, nahinay lang dahil maabot na bitaw na. O niya, kuan lang po, kanan dili pa ugatay deskarsada ba? Dili pa ugatay desdan, no? Okay, so saman, balik na karatataod ka samanggi. Okay, karatatong kung ano na sabha. O niya, ato ning hatagan o pagtagad sa datong tiwason tong ato ang gisgutan ganiha mga sukin digpaminaw kay dunay nangutana. Dunay nangutana kanang naang kasamang king pila magyud ka malita na inadawat nyo des DYHP nga kanang naang inyong hamang kwanon inyong hamang gi komentaryo Australiani. nakadawat kuno tag malitang Duterte ko. Og tinuod pa na pakanindota dagoy to ha tinuod gyud dagoy nas gawa kwano oh nasa ha? Kana na ang og tinuod pa, ha? Og tinuod pa na pakanindo. Parang paminaw na ko, di ta maputo sa utang ani. Daw na, nagsweldo taon gani nga. Adlaw sa ating sweldo taon, alasayos buntag pa lang, gaatang na tanga unta, musulod na. Paunanay ragumi anak diri o kanang na ang update taon nag-abot sa mong sweldo taon. Paunanay may update diri o sahis kasamang kay may mauna gawa sa dayon sa siyahang iyahang lungga diri may pahibalo dayon yehe daanay sweldo. Sahaysab si kasamang Marisa sahaysab si kasamang kin atong kuan asam to sweldo atong pizza 30 30 ba to ang sweldo pizza 30 isam to una na pahibalo GC ikaw to. Ikaw to na, so ikwanto ha. Si Maninay Kento una ni Pahibalo kasamang king sweldo na. Abtik po kayo ta. Oy, kay nga naman, ang ato mga utangan, ato nga utangan inta. So sa kagdita mamayat ipost unya ta. Sumo na nga kanang na ang ato ang balikan mga sukin dig paminaw ha kay nay mga nangutana nako nga kasamang Benji kaning ni ang gihimo ni kani senador Trillanes magamit ba ni sa prosecution isip ebidensya ha kay naman daghan man nga mga kanang na ang mga aligasyon siya nga nakadawat nga si kani presidente Duterte si BP Sara nakadawat pug kuno kwarta gikan sa mga drug lords or gikan atong drug lord nga iyang gisulti nga kisato nga drug lord ha kaning ni ang tanan nga mga aligasyon ni Trillanes magamit ba sa prosecution ha ay may ngutana ana nindot na nga pangutana karon taud-taud magkasama to nang tubagon ha standby lang sa human sa importante kayo alas 8:39 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Kinikil!
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care!
10: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
21: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang Eyeberry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med Eyeberry ko, mas gaan na umpananaw ya bi maigmata sa bumitan.
25: Eyeberry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang Eyeberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
28: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
29: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
28: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
29: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
28: With regular use, results may vary.
29: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
20: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
21: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
30: Chinuma na! Hinebra na!
31: Chins na na!
32: Promo na!
33: Tingnan ang ilalim ng sell your account!
34: Ng
29: Ginebra product. As i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
0: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
1: Hey! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
1: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
2: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
1: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
2: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
3: Wow, mama, you know I love Protect Soap.
4: Me too, mama.
2: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potopod ko. Mag-Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako po, love na mo ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
4: Mama!
2: Ha! Makabaho nga germs! Pag-Protect Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
7: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary.
8: Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
6: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
8: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
6: With regular use, results may vary.
8: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo.
7: With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Straight to the point.
6: Ato ang attack nga alas 8:48 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga. Ani ato ang balikan no kanini ang ato ang mga isgotanan ron mga sukin dig paminaw.
5: Straight to the point.
6: Karong adlaw Sabado man di ay so Lunes madayon bang hearing sa Lunes ko ano nga impeachment sa kananang kananang impeachment trial sa Lunes di ay so karon Sabado man day waro sa watay atangan karon onya manghinaot nga ang kaning ni ang impeachment trial ha aron kay ningo man si kanis senador Sanny Trillanes nga kaning yung mga allegation tinuod ni di mas maayo nga ipatawag siya dito sa impeachment trial. Basi dag mausab ang prosecution sa ilahang desisyon nga ilahang gidrop makasama ang pangan Trillanes. Ha? Ila mang gidrop ron ang pangan. Dili naman nila idayon og presentar kuno si Trillanes. Ha? Unya kay kuno si Trillanes maoy ni hangyo. Ha? Si Trillanes maoy ni ingon nga kanang naa nga dili na lang siya mudayon og kanang naang kanang testify dito sa impeachment court. Ha? So bato pa Trillanes ay ubos siya. Kaluoy po taon. Ay ubos siya kay wa kuno sa padadig sa bina. Munandi na lang siya mudayon. Ha? Pero iyo mas si Chisis Kudiro nga na may tubag ang spokesperson makasama sa impeachment court si Tungol, Attorney Tungol nga kanang na ang prosecution dali-dali man sila isang papaghimo og sa pina nga dali-dali kay sila katong Lunes wa man sila moingon nga ilang ipresentar aning adlaw aning pitsaha pero bisan og walay sa pina nga ipadala pwede nga mopatawag ang prosecution ra nga pwede maka patawag ang prosecution nga ilang i-president Trillanes dito bisag way sa pina pwede ningon si Chisis Escudero pero ningon si kanang na ang lead prosecutor Jervel Luistro nga adili na lang your honor adili na lang ha pero kini dako man kaayo ni nga kanang na ang pasangil di ay or allegation ha di mas maayo pod nga mapangutana o si Trillanes og tinuod ba gyud ni sa mga resibo ani kay ibutang ta lang tinuod ay ha ibutang ta lang tinuod ning yung pasangil di ano gon pug ayo nga di makapuntos sa prosecution. Ha kay unsa man ingon nga ito ang ma ito ang mabigat sa lahat unsa man di ini abi ko na to kun tiwasog pagwanhan niya. Atong pangutana gani nga kining ni atanan magamit bas prosecution nga mga ebidensya. Ato nang tubagon ato sang paminaw ni. Ato sang paminaw ni para nga tiuson ta nig paminaw aron masayran gyud nato unsa man di ini ka abugat mga sukin dig paminaw ha. Okay, bekano be katong nga paminaw kasama ang news be. Okay.
7: Ito na ngayon. Ang pinakamabigat sa lahat. Base na sa mga nakalap namin na impormasyon at ito ay mapapatotohanan sa impeachment court. Abangan nyo po ito. galing sa Chinese government at mga korporasyon na base at nag-ooperate sa China, pumasok 319 million pesos mahigit, papunta dun sa Kale 88 na kumpanya ni Manz Carpio na asawa ni Sara Duterte. Dito sa atin, conjugal properties yan. Yung pagmamayari ng asawa, kailangan ideklara mo. 319 million.
6: Dako kayo.
7: Tapos, dito naman, sa Tapang at Malasakit, pumasok 150 million. Dito po, maliwanag. Nakita nyo naman, kahit na ang binili lang na binili ah, kasi hindi pa ito, wala ng banana chips eh, na ganong halaga. Kahit na sabihin natin, sige, worth 200 million na banana chips ang binili, pero 300 million ang idiniposto. Diba?
6: So na ang ganang aligasyon na?
7: Yun, doon mo makikita. Ito na ang paraan ng China ng pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito. Kaya maliwanag. Dapat ikilabutan po tayo rito. Kasi vice president po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumanggap from a foreign government, especially from na high-ranking official siya, Vice President. So, dito, clearly disqualifies her sa kanyang pagiging Vice President. Kapag hindi pa ba impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangahan tayo. Huwag naman, bansa naman natin ito. Ito po yan. Okay? Okay.
6: Oh, so, tanaw ha. So, kanina, so nang kaha, ang nisud ko no sa kumpanya ni Manz Carpio, ang bana ni Vice President Sara Duterte, 319 million. Ha? Gikan sa China. Ha? Unya, 150 million, paingon po dito sa Malasakit Foundation ni Vice President Sara Duterte. 150 million. Kahinomdom lang ko nga dunay pasangil ba? Ha? Kahinomdom lang ko nga dunay pasangil nga 150 million ang gihatag sa mga congressman pagpirma sa impeachment ni BP Sara at Tommy Agi nga gifile nga impeachment. At tanawa ha? Kanang na ang ningon siya nga gipaagi ni gipaagi sa ilahang nga bank kanang bank account no may gani kay wala may Australianis nga kini tanan gisulod og malita. Agingon niya nga kini tanan gis may gani kay wala may gisulod nig malita at least wala siya ni kanang naang ni Suhid sa mga ex-marines og ni Graciosa. Ha? Ni Graciosa, kanto si Kuan, Rodolfo Graciosa. May kiwa sa musunod ba nga kanig, isulod ni Malita. Agracioso, Agracioso Junior, katos Dolfo ba? Rodolfo, niya kong itong itawag si Dolfo, kaya rin ka na sayo nalito ko. Tanawa ha? So muna nga, kanin ni bugat ni nga mga aligasyon ni Senador Sanitor Llanes kun duna sa ebidensya ani di ha kanang naang paimbisigaran ni eh. So kining ni ang iyang gipangstorya na patoy katong sa mga kwarta kuno gikan sa drug lord ha nga nadawat kuno sa pamilya ni kanhi presidente Duterte nakadawat kuno og apil ha onya di aman toy kanang kuan ana ha unsay tawag anang naang kuan ha di aman toy mga pangan. Ang kanang na ang nakatanggap ko no ako ikuan nimo kasamang name sa ako isend nimo ning kuan ha kay kuan man kanang na ang daghan isag mga gipang kuan oy ha unya pananglitan ba ngano man nga kausik ba pud og wala gi presenter sa prosecution gahapon. Adya pa o, kanay kasamang name sa kung nag-send mo ha. Kanay ha. So, doon na kunoy mga minilyon po. Gawas ani, nga aligasyon ni kanang naang ni kanis Senador Trillanes. Ha? Gawas anang naang kanina 3 million at 319 million na dito sa Bana, onya ni BP Sara, 150 million. So di apag yung kunoy na dawat laing minilyon si Vice President Sara. Uy, agikan kuno ni Sammy Oy. Onya ingon Trillanes, kini kuno Sammy Oy, ha? Daglod kuno. Ha? Ningon siya nga, ah, kana Sammy Oy, ha? Nagdawatan ng mga Duterte anang Sammy Oy. Ha? So mo ni ha, tanawa. Kaning ni, pila may ang nadawat kuno ni, kani Presidente Duterte. Kani, tanawa ha. Ato lang nga i-courtesy nato sa News 5. Ha? I-courtesy nato sa News 5 ning ni ang maong, graphics nga ilahang gihimo o niya. Muna, tanawa, pila man. Ha? Nadirig title, mga natanggap umano ng pamilya Duterte kay Sammy Oy. Ha? So, mo kuno ni ang mga nadawat kuno nga sa pamilyang Duterte gikan ni Sammy Oy. Ha? O niya, ayon kay Antonio Trillanes IV. Ha? O, ano siya dire? Matod pa ni Antonio Trillanes IV na una yun, number one yun ang lista din eh, ha? Rodrigo Duterte nakadawat kuno og 15.65 million.
5: Straight to the point.
6: Tiaw mo na? 15.65 million pesos. Onya sunod, si Paulo Duterte. Nakadawat kuno si Congressman Paulo Duterte og 38.81 million pesos. Ha? Onya ikatulo? Ha? Si Hanilit Avancinia and Veronica Duterte. Ha? Kanis Hanilit, mo ni ang mama ni Kitty. Og Veronica usara na. Ha? Onya pila may nadawat? Dako ra ba di ay? Boy kinadak ang nadawat. Ha? Kaniha kon kani maoni aligasyon ni Trillanes. Aligasyon ni na ebidensya si Trillanes ani di iyag dang ebidensya. Gahapon ko ano man to, puro naman to istorya gahapon yang pakita di ha, pakita sa figures, pakita sa kuan na wapay, way resibo man dadaha tanawa ha. Ha? May pato si Rodolfo Gracioso kay nakapakita pag picture nga di ha, o di silpi na mo ni Vice President Sara Duterte ha. Ah, di ay picture na mo ha? Asas Romil Madriaga, ingubas Ramil Madriaga nga. Ah, di aha, ni Great Gios BP Sara na kong happy birthday ha? Okay, so kani, unya, sunang ka ang nadawat ni Hanilit og ni Kitty matod pa mga sukindig pamino Veronica Duterte 53.27 million pesos? Ha? Pakadakong kwarta? Dayon kang Vice President Sara Duterte, pila na dawat? 22.32 million pesos. Ah, tanawa ha, 22 kuno ang nadawat? Oh. Unya kang Mayor Basti Duterte. Ang nadawat kunong Mayor Basti Duterte, 31.38 milyones. Ha? Ah? Mone mga aligasyon, Trillanes. So, kini mga aligasyon, medyo bugat ni mga sukindig paminaw og nai-resibo, Trillanes. Anay mga resibo sa ani pero muna giunsa man ni pagpaagi gisulod ba nig malita ha unsa man ni kasamang gi gisulod bag malita or gi bank transfer ba ha kay nana mga dagkong mga kandidats kwarta di makita nas amlak sama atong katuntuang sa katong 319 million nga gitagaan dagway gikas China si kwan ha kanang man Scorpio 150 million gikan padulong dito sa Foundation ni BP Sara. Ha? So, kani oh, kadagko kini nga mga aligasyon niya. O niya, ngano mga, ha? Ngano man nga ang prosecution, galing kaya ang prosecution, wa mo sila mahimo og si kanang naang Trillanes mo miingon nga, di ko. Ha? Kay si Trillanes, mangyod maoy kanang naang adunay final say, ha? Siya mangyod miingon nga, pananglitag mo presentar siya, di mas maayo. O dili isang presentar, di, masayang-sayang lang po. So si Trillanes, di pahibalo ko no siya dito sa prosecution nga dili na lang sa mutunga. Kay aron ko no nga dili madungagan ang pressure sa prosecution. Ha? Sa to pa, ningon si Jerbil Ruistro nga dili man pressure na. Ha, sa tanawa ha. Oh, so kaning ni karon. Ha? So kaning tanan ng mga allegation ni Trillanes sa pangutana nga magamit ba ni sa prosecution batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Simple ra gyud kentubag. Ha? Dili gyud kini mapuslan. Di magamit. Ha? Di magamit kay sa bangki kay dili man sa under oath. Ha? Pero nito nga pa sa dito sa impeachment, maka under oath siya dito, aw di, masuta na to, ha? Sutang ka. Ha? So gandi, ando dito sa impeachment na kagod kay ma, butang na dito sa, kanang ma, put on record na, on ya under oath pagyug ka, nanumpa ka nga, kanang imong isulti, puro yun na, tinuod, ugwa, gibahids, bakak. Ha? Oh, niya mang ingon pagyug ka, so help me God. Ha? Sunod ka na. Ha? Tiaw muna nga. Kuha na dito. Hindi panumpa mo. Oh. Sumuna nga. Daghan ang nagduda nga. Pananglitan kung kining allegation ni Trillanes o tinuod ni nganong ni atras man siya. Ha? Nganong ni atras man siya dito sa impeachment. Ingo man siya nga. Ah, kining mapamatudaan yun na ito ni ato dito sa impeachment. So, basin o wala ba kakitaan ni tanan ang prosecution? Basin si Jerbil Luistro, wala pa nakakitaan ni tanan. Doha ra magina nakakita. Nakakita ang prosecution ani pero dili kumbinsido ang prosecution prosecution kay way resibo. Muna nga wa nila gidayon Trillanes. Ha? Pagtan-aw sa prosecution nga oy, puro ra man imuha istorya. Biasa man mga resibo ani, way kapakitang resibo si Trillanes. So ni mayong prosecution nga adi lang ka namo i-present kay basig ingno na pon mi dito ni kanang nang Rafi Tulpo nga palpak mi an. So naghapin daan ang prosecution kung pananglita nakita nila ni. Pero kung wala pa nila makita ni. Ha? Kung wala pa makita sa prosecution, unya nakakita sila ini karon. So posible nga ilang moingon sila nga your honor. Ha? Amuan na lang ipresentar og dayon sa Trillanes. Ha? Tanaw sa prosecution nga magamit sa prosecution kining ni ang mga ebidensya ni Trillanes ilang ipatawag. Ha? Pananglitan o gwa pa sila kita ba o niya? Pagkakita na nila ni gahapon o baka pagkakita na nila karon. Ha? Pananglitan, pagkakita na nila kay ilang maning gidrap, ilang nang gitang-tanga, di ilang na mo ipresentar. Kay posible nga, panlitan na, kung nakakita sila, posible nga dili sila kumbinsido sa mga ebidensya. Ibutang talang, wa pa sila kita o niya, gahapon pa sila kakita. O niya, tanaw nila nga, kini magamit ni, nga magamit ni mga ebidensya batok sa kanang naang impeachment ni BP Sara. So kana, dunay chance nga ilan nilang ipresentar ni sunod simana. Ha? Labi na og maka-provide si Trillanes o mga ebidensya gyud. Magamit, ilang ipatawag. Malagmit, ipatawag nila. O niya sunod simana. Ha? Ayay, alegre. Ani, ni Cruz examine, ani pagkaninduta. Ato nga kuanon ha, ato ang iwasan na karantong taod makasama ha o niya. Si Trillanes, doon ay punto nga, ingon sa nga, ha, na mga punto siya, nasa mga punto nga, unsa man, insakto ba niyang punto nga, awa ko ni Dayon, kiwa mo ko'y sabi na. Ha? Unsa man, insakto ba niyang punto ha, or di? Ha? Kay mingon man sila nga, natural, yan, dala nang gipriskon kay, gusto bitaon ta sa dito mo witness, unya, wa may supina. Atong ato ang kuno ato ang tubagon karon. Ah, standby, ha, wala mahuman sa mga importante kayo. Alas 9:06 na sibunta.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Hey! Kidney care time!
16: Sakit jud akong gilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka-concentrate og trabaho.
17: Okay, so nga nagka-kidney stone mga og UTI.
16: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
17: So sa pagkakaroon, kumusta naman imong pamati?
16: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
18: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
20: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Sa gunso ng OT, ay buhi.
22: Kaya pa na ako.
21: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa na ako.
21: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naaka ani, wala kay pilde.
23: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
25: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
24: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
25: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
24: With regular use, results may vary.
25: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
26: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Iberry.
28: Mas klaro na ba bisan gabi?
27: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
29: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Lang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Iberry for a clear and healthy eyesight.
31: Chinuma na, Hinebra na,
32: Chins na nalo promo na.
33: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocal
34: ng Hinebra product.
35: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
36: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
37: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, usawan man diba? Conquered ka ayong para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, let's stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
38: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
40: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
41: Tanggaling galing mo. Smart two. Smart dishwashing paste ko.
42: Smart two.
41: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
42: Smart.
41: Tanggaling for everyday.
40: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
42: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
41: Tanggaling-galing mo.
42: Smart dishwashing paste.
40: Heavy duty linis bawat pahit.
43: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
44: ACS.
45: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
46: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
47: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
48: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
46: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
47: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
1: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
6: Everest Refrigerators.
7: Love, ano Everbest food mo in the world?
4: Of course, yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Straight to the point.
13: Ato ang attack na alas 9:17 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama dere sa tuang nga pagkulo kabildo karong nga buntaga.
12: Straight to the point.
13: Aso muna hanga kanang na ang Augusto si kanis Senador Sonny Trillanes nga kanang iyahang mga aligasyon magamit na sa impeachment court di mo adto sa dito. Ha? Mo paubos siya sa kanang na ang witness sa prosecution. Ha? Para ma-under oath yun ng iyahang pag iya mga aligasyon. Ha? Kaya magduda mo mga tao. Magduda ang mga tao nga kaning iatanan puro ragyod ni Pasangil, puro ragyod ni iha pa si Atam. Ha? So muna nga kung dunay ligon sa mga ebidensya ana, nga nung ni-withdraw man siya isip witness nga gikuha man unta sa dito's prosecution nga witness. Na unya, gani, ningon ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga ready na sila nga mo cross-examine ni Trillanes. Ha? Ningon si Attorney Sila Sison nga, sige, ha? We are ready to cross-examine. Unya, ako may mo cross-examine. Ningon si Attorney Sila Sison, ako may mo-examine. Pagkaugma ni Widros Trillanes. Ha? Dito biya. Dito biya si kanis si Senador Sonny Trillanes pag testify dito ni Mayor Basti. Dito siya sa Luyong Basti. Ha? Si Trillanes ni adto baya. Sa kay ato lang adlaw gusto lagi unta siya. Galing kay wa pa man siya kay murag naapay laing witness ang prosecution, ang impeachment court dili maka buot kung kinsa ilang ipresentar nga witness as long as nga nisunod sa ilahang guidelines or silang rules. Ha? So, mao ko no, nag-preskon si kanini ang Senador Sonny Trillanes kay wala kuno siya sa pina. Ha? Wala man kuno siya sa pina. Langag mo adto siya. Now, karoon, tanawa, paminawon to Trillanes, ha? Tanawa, ha? Ha? Tanawa, ha? Kanang yung pangutana nga nganong mo adto man sa dito sa impeachment court nga wa man sa isang pina, didili sa mo adto, magpresko na lang siya. Matubag na, paminawa ha, unsay tubag ha, unsay tubag sa impeachment court, o mismo ang lead prosecutor nga si Jervil Ruistro, unsay istorya. Na, kining adto, dili ni tumutumu. Ake ba si Bagwingon nga ha, ha, kana na ang imuman nga gi, kuan si Trillanes, gidaot ni Trillanes nga, kanang naanga natural di gid sa mo adto kay wa man sa ipatawag. Pero unsay ingon ni Jervil Ruistro? Ha? Unsay ingon sa impeachment court? Ha? Kana. Paminawon sa nato daas Sir Leones. Ah sige atong paminawon kasamang names god. Katong si kani tanawa ha. Ex Senator Antonio Trillanes handa na sanang sumalang pero walang sabina. Kani paminawon na to ha. Kaya nga mangway sabina.
14: Sir, sorry. I know you don't want to answer yung question ni Kat kanina. Kaso, sir, kasi kahapon tinanong din namin yung prosecution about this. And then ang sabi niya, it would be sabi nila it would be best to ask Senator Trillanes. Kasi sir, baka kasi mas magkaroon lang ng mga rumors kapag hindi po in-address. Yung pressure, first question, sir, would you have preferred na mag-testify? andun na nga ako eh. Kahit, ganito kasimple. Nag-request yung prosecution ng mga isusupina. My name was there last week. Bumalik yung mga supina. Ako lang yung wala.
13: Mm.
14: Meron bang power ng ganyan yung impeachment court? May power ba yung presiding officer? Wag na muna ito. Ganito. Yun. Yun ang tanong. They don't have that power. Kasi diskarte ng prosecution ito eh. Do not second guess. Ano ba yung itetestify niyan? Pakinggan mo muna.
13: Mm.
14: Di ba? Oh, ngayon. Di ba? Oh, yun yun.
11: Pero sir, sinabihan din ni Presiding Officer Chief Escudero na the prosecution can present any of its witness voluntarily without prejudice of with the absence of a subpoena.
13: Mm.
14: So, yes, but you saw what transpired. I was there, ready to be presented. Pero, what happened there? Diba?
13: Mm.
14: What happened after the trial? Would you know? Diba?
13: Tinitabo ito di eh.
14: Basta't sabi ko nga sa inyo, at the proper time, we will deal with these people. Pero not at this time. Kasi, focus tayo sa mission natin. Let's get that
13: tanawa,
14: conviction
13: sa dapita,
14: done.
13: Diya dapita, ha?
14: Then,
13: kadiyot sa, diya dapita, wala mo direct to the point or straight to the point si Trillanes ug tubag sa pangutana sa reporter. Ha? Gipangutana. Una, nangutan reporter. Unsa man ni nga, tabua nga, wamang ka na, ato dito. Insa, di ba dito ko? Unya, daghan ming mga witness nga gipasupinahan. Unya, daghan na nga mga nakadawat ng subpina. Ako rewa kadawat ng subpina. Ha? So kana, valid na nga pangutana ng Trillanes. Nga nga nung waman tuod siya gi kanana nga kwan, karon insister ba ang prosecution nga papilon siya sa pina? Ha? Kay kanang pagsapina sa impeachment court, hangyo ka na either sa prosecution or sa defense team. Alangan man og magsupina ang impeachment court og way hangyo. Karon nga naman nga waman na apel si Trillanes sa sabpina. Ha? Di pangutana si Trillanes mangutana sa prosecution or si Luistro mangutana sa impeachment court nganong wa man yung apilag sa pina. Ha? Si Sir Luistro mangutana nga man apilag sa pina. Kay kanang pagsipina nimo yagi paguna dito sa kanang naang kuan. Ha? So dili man na dali nang dito sa usaa yagi pa na sa usaa. So dili impeachment so pag-issue na unsa man ang prosecution. Gitag ba? Giapil ba? Nga iyan pasangin lang si Chief Escudero kaya wak kuno sa isopina. Ang mangutana sa Adkone, kuhan, na kana na ang unsa man, kinahanglan nga ang impeachment court ni Tubag man ani. Si Jerby Luistro ni Tubag sad. So dunay punto si Trillanes diha nga, kung diha dapita ba, dunay punto nga ano man nga, wak man ko gisopina, nga kanang na ang Didi wa ko ni tambong kay wa man ko isupina. Ha? Wa man ko lagi patawag. So dunay punto Trillanes diha karon gisigundahan question. Gisigundahan. Unya kay duna may ruling si Escudero nga pwede nga makapresentar ang prosecution og witness voluntarily without subpoena. Sa ato pa bisag way supina, pwede mo tungas Trillanes basta gustuhon sa prosecution. Ah, di ba? Ha? Bantay ka, kasamangki. Yung ipangunta na, Sir Lianis, huwag ka nitong nga. Pwede rin magka voluntary nitong tunga. Nga, bisagwa kayo sa pina. Wala siya mo kuha. Sa puko sila ta, this priest ko. Oy, kakabantay ka, ha? Ha? No, you know? Ha? Pagkahuman ko no, after sa trial, unsay na itabo. Huwag po siya mo sulti kung sa'yo na itabo. Sa trial, huwag siya mo itabo. Huwag siya mo sulti kung sa'yo na itabo after the trial. Ha? Ayaw kay kanang na ang ganahan tagatinawan. Ha? Ipangutana siya. Pag ingon nga, wako nito nga kay Waisa Pina. Okay. Ha? Unya kay naaman ay pwede ra man di ang mutunga kay Waisa Pina. Pwede ra basta ang prosecution mo. Ingon ang prosecution nga. Among i-present ni Your Honor. Pwede. Bisa Waisa Pina. So dili kapasanginlan ang sabina. Onsay ingon ni Kwan, Attorney Tongol. Onsay ingon sa impeachment court. Nitingog impeachment court dayon. Ngano man, kun dili mo tingog impeachment court, mahimo nga sila sad-an. Ha? Be, atong paminawon, ako sa magkasama gini, senyas ka? Ha, sige, kwan. Atong paminawon impeachment court, ha? Paminawon na to ang impeachment court. Pagkahuman si Jirby Luistro, paminawon na to o kinsay bakakon ani nila ron. Okay, standby lang sa ha. Alas 9.26 na sabunta.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
22: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
20: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
22: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
20: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayrono na bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos

0: Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM-02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Zen Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
7: Living Testimonies.
10: Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 9:30 na sa kabuntagon. Ato mga suking digpabinaw ang tiwason ni Hakay. Kanang naang atulasan ang tiwason o gamay kay bulahan makuan ba? Kanang naang masubay yun na to. Kaning ni ang isyuha mga suking digpabinaw. Kay nga nung importante kay ni, importante kay ni kay na yung mga aligasyon ato aming ipresentar rin. Kay katubitaw nga kwan, ha? Katubitaw mga ex-marines nga agipasanginlan si kanyang Speaker Martin Romualdez o si Presidente Marcos ato mga ipresentar. So karon ang mga Duterte po agipasanginlan at nung ipresentar para nga patas na ba? Kanya kato nga mga ex-marines nga hilom naman to, agipangkasuhan naman ang uban ni ani atras naman ang uban na sumuna nga karon ang gipasanginlan mga Duterte na sa ha kay itong una gipasanginlan na kuan man tong administrasyon man to o karon ang mga Duterte pero muna tong tan-aw ni kay pananglitan og tinuod di aunan na angay gyaman ubag og tinuod manggaling so kani kato sa pina balik ta no sa pina. So ningon si senador si kanhi senador Trillanes nga wasan ito nga kay Wise Abina. Wise Abina na ato ang paminawon ang tigpamaba sa impeachment court. Nga si Attorney Tungol na ito paminawon kasamang names biya sa mantong iyahang kanang na ang pamahayag kabahin ani. Kay unya narabas December 16, ha? Sunan ka ana December 16. Posible nga ilan ang hukman si BP Sara. Ha? Kinahanglan nga ang prosecution maning kamot gyud sila nga duna sila mga ligon nga mga ebidensya ug mga pag-on nga mga witnesses. Ha? Okay ni manis attorney Tungol. Ha? Si attorney si nga naniniya ha yung kanini ang kuan siya pero mo ni ang tigpamabas impeachment court ha. Kana to ko nang paminawon na kasamang news ha. Unsay tingog sad sa impeachment court ani? Aning kalawigan.
12: So ganun lang yung nangyari dito. It's dahil hindi nila sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo.
13: Kung
12: talaga pong gustong iupo, eh dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff, kaya sinabi ni presiding officer, baka hindi na ako makapag-issue ng subpoena para kinabukasan. Kasi ipapadala pa yon sa USAA, so marireceive yon nung testigo on the same day na kailangan niyang umattend for hearing. Siyempre, hindi na siya reasonable para doon sa testigo na ma-receive niya yung subpoena na yun on the same day na kailangan niya ng umattend din doon. Kailangan rin niya ng paghahanda, syempre. So yun yung sinasabi ni presiding officer na hindi ko mai-issue yan dahil tomorrow niyo na gustong iupo si former Senator Trillanes.
11: Okay. So mo ni ang rason sa impeachment court. May kung nabalik ko na ito kanibe. Kaya maklaro yun doon sa impeachment court. Rason, may kung nabalik.
12: So ganun lang yung nangyari dito. It's dahil hindi

0: na sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung talaga pong gustong iupo, eh dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff, kaya sinabi ni presiding officer, baka hindi na ako makapag-issue ng subpoena para kinabukasan kasi ipapadala pa yon sa USAA, so marireceive yun nung testigo on the same day na kailangan niyang umattend for hearing. Siyempre, hindi na siya reasonable para doon sa testigo na ma-receive niya yung subpoena na yun on the same day na kailangan niya nang umattend din doon. Kailangan rin niya ng paghahanda, syempre. So, yun yung sinasabi ni presiding officer na hindi ko mai-issue yan dahil tomorrow niyo na gustong iupo si former Senator Trillanes.
1: Okay, so Monday ha, Monday ang ipasabot sa impeachment court ka sa mangki. Nga, kwan kayo ba? Kana bitang muraog apiki kayo de ko nimong sabton ba? O nimong sabton ang kanang naang context sa iyahang istorya mga sukin tigpa minus tigpa maba. Ang basa de ani Tunggol, samne nga Tunggol, ha? Attorney Reggie Tunggol, dili de Tunggol. Sorry Attorney Kuan ha Reggie ha Tunggol de ni basa ani. Onya si Attorney Tunggol yang nipasabot nga o gusto manggaling iupo sa prosecution atong Lunes na ingon sila daan. Ha? Nga ilahang iupo pagka Friday tingali nila iupo, no? Bitsa uno, Friday dapat. Friday. Sunan ka nga ni ingon ang prosecution ato ng huybis. Nga saan man pagpadala og sa pina ni mo nga wa may pit, kuan ba nga, dapat pagka Lunes or Martes na ingon ang prosecution nga aning mga pitsaha maunay ang amua nga i-presentar nga mga witness ni doon na pa'y time nga makapadaka dito sa pina, makapangandam pa ang mga kanang naang staff sa Senado, kaya nagang mga dokumento si kanang kani Senador Trillanes. Pero naingon niya, sige, gusto gid ninyo nga i-presentar di, okay, why problema? So dili na kinala, so nga magpadala pagkagsupina niya, anak ng Adlawa, padala kagsupina pagkaugma. Di na gawin ako kay mismo ganis barangay. Ha, mismo ganis barangay mula na't manganig pila kasimana na nunay sa pina ang hearing pila manganig kasimana o sa mag-hearing. So muna ang gingon sa impeachment court nga dili na muna sala. Di na muna sala kay wala sila mo pa si daan-daan nga anang mga pitsaha nila ipresentar sa Trillanes. Unya kay ingon aron, ningon sila nga ipresentar na ugma na nila ipresentar. Sa umawa na'y panahon nga mo isyog sa pina, pwede na ninyo nga idritsog presentar na lang ayon na mo pagpagsupina. Naabay istorya nga ingon anak naa atong paminahon Jerby Luis Troha ang ilahang lead prosecutor sa kanang naang prosecution team, ha? Atong paminahon si kanang naang ha? Kay kanang tanawa ha? Nga kanang naningon siya nga kuan kanini si ginterview man ni sa kuan ha? Kanang naang bilyonaryo si Luis Tro, no, si Congresswoman. Congresswoman man niya siya lay lead prosecutor, no, sa prosecution kasamang Loe. Sa muna nga ningon siya nga kanang naang bisan og wala maka-issue sa pina ang impeachment court. Pero ningon sa inferno sa impeachment court, ningon sila nga pwede ra namo unta nga ipresentar. Ha? So muna nga unya karon, na tanaw ha puri pwede mo lay presentar di ay. Ha? Si Kuan kanang na ang Senator Trillanes pero muna tanaw na to ha o nganong ni atras ang prosecution. Abe ko na to ko na to paminaw ni bebe kana kana tara tara ha.
2: It is a must ask no
1: kasi sa billionaire channel ni ato alang ning
2: it seems to be not that way. Na parang nadismaya siya na hindi siya tinawag. In fact, ang very words niya, nandoon na nga ako eh. Parang something to the effect na iniintay siyang isa lang. So, what do you think of that?
3: May interjection ako. It's like a chicken and egg question. Which came first? The withdrawal or he was asked to withdraw? Mm.
4: Well, what I can say is, he has been part of the prosecution's witnesses the filing of pretrial brief. He is included in the list of witnesses in our motion for issuance of subpoena. And to be fair to the impeachment court, it was pronounced by the presiding officer that he can appear voluntarily and he will not prevent the prosecution from exercising its prerogative in presenting witness, no? But even before we had that opportunity to actually present him, came his decision to withdraw his name from the list of witnesses his of name, the prosecution.
2: His name was on the list.
4: Yes.
2: But yung pieces of evidence niya ba nasa listahan din?
4: Well, I haven't seen those pieces of evidence. I don't know if they were part of the submissions to the impeachment court because wala pa namang na-issue at all sa kanya, not even a subpoena duces tecum. Wala pa ring subpoena ad testificandum. Pero ulitin ko ha, in all fairness sa impeachment court, while they deferred the request for issuance of subpoena to him, they clearly pronounced that he can appear voluntarily and that they will not prevent the prosecution from exercising its prerogative.
2: Kung tawagin niyo siya.
4: Yes.
2: Yeah, sure.
1: Mo appear dito sa impeachment court si Trillanes with voluntarily ha without the presence of subpoena. Pakanindot di ay. Ato lang ang i-courtesy kini maong interview ha. Courtesy na to ni sa Billionario Channel na si Attorney Jimmy Bundok dia. Aniya kaning usa di kay ko kuan ani familiar aning usa nga anchor nila ha kay niya nakita sa screen gi kuan gyud di adto gyud si lead prosecutor kanang naang Jervil Luistro ha iyang gisulti dito nga tinod wala mo isyo pero gitagaan og chance ang prosecution nga anytime pwede ipatawag nila ang tawo nga ilang gamitong witness bisag way subpoena. Ah, pwede malagi di ay. Ha? Pwede malagi di ay dong Trillanes. Aso ka to mga nangutana ha. Nga saon pag-appear niya dito, saon pagtambong nga wa man sa gipatawag. Aso ka to mga nangutana ha, at least manghinaot ko nga natubag ang inyuhang mga pangutana dili sa ako kaugalingon. Gikan sa impeachment court o gikan sa lead prosecutor. Ha? So sa ato pa, unsay giingon ganyan ni Jervil Luistro nga, nangutana sa attorney Jimmy Bundok, so kato ba ang pieces of evidence? Iya bang gi-attach dito sa kananang ayahang, kwan, unta, itestify dito unta sa, kwan? Nangon Jervil Luistro, wala man ko kakita. At tanawa ha, tiaw mo na nga pwede unta, og muingon ka nga, si Trillanes, natural nga dili mo adto dito kay way sa pina, pwede nga dili sa mo adto dito. Ha? Pwede pa gusto ang prosecution kinsay pang hulbuto nila. Tanawa ragot to ka to mga hostile witnesses o tanawa. Mga tao ni Vice President Sara Duterte, ilang gipatawag dito? Nakabuot ba ang impeachment court? Nakabuot ba si VP Sara nga dili nila pa tambungon? Ang ilahan ng mga tao rito dili. Gitagaag katungod sa impeachment court ang prosecution nga mo presentar bisag kinsang witness sa kutob sa gusto nila. Karon, ha? Karon kay ang giatake ni Trillanes ang impeachment court man. Ang giatake ni Trillanes si Chief Escudero nga nganong wa siya panatig supina? Ha? Unya siya mo ni withdraw niya karon iyang ipahid ang sala ko no sala sa impeachment court. Og imong tan-aon sala ben Trillanes. Ha? Ngano ni withdraw man siya? Dani, wa man nagoy sa nakadawat og subpoena naging istorya sa prosecution nga unsa man ko madayon ko og wa man ko sa subpoena. Ana or nahadlok siya kay pag-ingon ni Attorney Sila Sison ang abogada ni BP Sara nga andami nga mo cross examine niya og ma ako pag mo cross examine. Oh, panawa ha. Batong paminahon si kanang Luis Trogod o gabali kasamang Nemsa. At is maklaro na to nga kanang naang gikan gyud sa ba ni Lead Prosecutor Gervil Ruistro gi-interview sa mga anchor sa Bilyonaryo Channel. Ha? Gi-interview siya. Ningon siya nga, why sab pina? Pero pwede ra nga, ningon ni-pronounce ang impeachment court nga voluntarily, pwede nga mo appear dito bisag kinsang witness nga gustos prosecution. Sa ato pa, ang prosecution kay wa man nila gitawag Sterlianis. Sa ato pa ang prosecution, dili mo tuo ni Sterlianis.
5: Radyo mo nationwide.
1: Ha? Mao ba ipasabot, anak? Dagway. Karoon daw-daw na ito ang balik-balikan ito, gisgo. Tiwaso na ito kay dapat ay lang isyo sa... Sanbay lang sa... Alas 9:45 nas buntag.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Straight to the point.
1: Ato ang takna alas 9:47 na sa kabuntagon. Balik ta mga sukindig paminaw diri sa tuang paggulo kabildo karong buntaga. Aligre aning buhata. Sumuna nga ang mga tao dili ang patuhoon ni Trillanes nga siya maoy biktima ani ron. Kay og imong paminaw Sir Trillanes gahapon siya man maoy wala tuguti nga maka testify dito sa impeachment court. Kaya wak kuno sa panadig supina, mauna nga wala siya muadto, muna magpresko na lang siya. Sumahog nga si Trillanes ang impeachment court maoy sad-an. Unya kay dia ni tingog naman ang lead prosecutor. Nga ni hasta si Attorney Tunggol ni ingo naman nga wadahan nga kanang naanggiinan manamo nga pwede nila nga mo apiki kayo sila nga mo patawag silang witness ang prosecution. Ha? Apiki kay sila unya kami mo dali-dali on. Pero pwede ra sila. Dili na kinahanglang sa pina. Voluntarily maka-appear siya dito sa impeachment court. Ha? Without the presence of subpoena. Oh, so pwede man siya muadto dito bisag kuy subpoena di ingo masi Gervil Ruistro. Ha? Unya duna sa punto gipangutana sa Attorney Bundok nga niya man ang naay mga ebidensya nga nakita ninyo sa kuan ni Trillanes, ha? Ningo mga wa man giata. Asig mao may nakaingon ni Ruistro ba nga og aton ni kuan Trillanes, wa may mga ebidensya ni basig ma kaduhaan tag inon ani ni tulpo nga palpak na puta. At anawa ba? Nato sa iyahang kuan, nato si Antubag nga si Attorney Jimmy Bundok mo inangutana niya. Sabi ko na, ito ko na ibalik sa manis. Post on
3: his Facebook na may pressure, quote-unquote.
2: Twitter.
3: Quote-unquote pressure. Ano pa ba yung cooking pressure?
12: to relieve the prosecution panel of from pressure. So, syempre, ang tanong ng mga journalists, na tanong na din po yata sa inyo, but we have to ask it again, what is the pressure and where is it coming from?
2: First of all,
4: I wish to express my highest respect to the impeachment court and also to Senator Sonny Trillanes, no? But it's hard to speak on matters to which you are not a privy of, no? So, the least that I can say and share to the public is the decision that was intimated to us. But the reasons behind that decision, I lament that we are not part of that.
12: You're not pressured.
4: I am not pressured.
12: The panel is not pressured. Yeah. The prosecution
4: panel. The panel is not pressured.
1: Ah, tanawa, kadiyot sa, ano man, ah, kadiyot, ingon siya nga, wala mami na pressure. Ha? Wala mami na pressure, oy kay, ni post manggod si, kanang naang, Trillanes nga, ani kwa na lang ko, ako na lang ni withdraw kay dili ko gusto nga ma-pressure ang prosecution, ma-pressure sila nako. Ah, naman na siyang post na katong mga followers si Trillanes, makita man na sa iyang post na naadya sa iyang ikasikan sentence mantingali na. Ah? Oh, naadya sikan sentence ang ningon sa this way, the prosecution panel would be relieved from the pressure. Ha? Huh? Pressure. Pero gipangutan na Jerby Luis Tro nga, wa man, wa ba may na-pressure? Wa ma-pressure, mami? Kisa may bakako na nila na gawin. Ah, unya, tanawa ha, oh. Oh, sige, sunod. Sa may ikuan, ano ka? Natoy, ikuan, diminso na diyan ang itong sa ebidensya. Oh, tanawa, ha? Oh, okay?
2: Pressure, in short.
4: Well, as far as what he is saying is concerned, we cannot comment to that.
12: Because baka iba yung
3: wala,
12: alam niya.
3: Wala nga sila.
4: Yes, yes.
2: So, wala
4: siguro
2: alam,
4: mas magandang I speak for myself, yes. No?
12: Okay. Na as far as you're concerned...
4: Let us not bind the prosecution team, malay ko.
12: Yeah. As far as you're concerned, you're not pressured.
4: I am not pressured.
2: You can speak freely naman, konti lang nanonood.
4: No, but to be very honest, wala akong nakita o naramdamang pressure.
3: Even as chairman of the prosecution panel.
4: Yeah, as lead prosecutor, there is none.
2: Naalala ko tuloy. I just have to ask. It is a must ask. No? Kasi pagdating po dun sa press con niya, it seemed to be not that way. Na parang nadismaya siya na hindi siya tinawag. In fact, ang very words niya, nandoon na nga ako eh.
1: Oh.
2: Parang something to the effect na iniintay siyang isa lang. So, what do you think of that?
3: May interjection ako.
1: Ah, kanin, ninot din pagkutan.
3: It's like a chicken and egg question. Ah. Mm. Which came first, the withdrawal or he was asked to withdraw?
2: Mm.
4: Well, what I can say is, he has been part of the prosecution's witnesses
2: before.
4: Since the filing of pretrial brief.
2: Mm.
1: Mm.
4: He is included in the list of witnesses in our motion for issuance of subpoena. And to be fair to the impeachment court, it was pronounced by the presiding officer that he can appear voluntarily and he will not prevent the prosecution from exercising its prerogative in presenting witness, no? But even before we had that opportunity to actually present him, came his decision to withdraw his name from the list of witnesses
2: his
4: of
2: name,
4: the prosecution.
2: His name was on the list.
4: Yes.
2: But yung pieces of evidence niya ba nasa listahan din?
1: Ah, tanawa ha, so gipangutan ng attorney Jimmy Bundok nga pieces of evidence.
4: I haven't seen those pieces of evidence. I don't know if they were part of the submissions to the impeachment court because wala pa namang na-issue at all sa kanya, not even a subpoena duces tecum. Wala pa rin subpoena ad testificandum.
1: Ah, kanina sagot kasama na yung katundong pangutana ni Kwan na attorney Jimmy Bundok. Ang okay, unya, ang katong kanang na ang pieces of evidence, iha ba nga na kuha ninyo? Sa mga pagkapagotanaha, be? Ingo man si Kwan, ingo man si Luis Tro, nga wako kakita, rab. Akay natural, kung imo sang himuong witness, ha? Gawas nga dunay sa iyang pasangil, dun na ginaghihapinan yun ang mga ebidensya. Ha? Hapinan yun ang mga ebidensya, pinaingon siya nga amot lang, basi og unya na dito inigpresentar na niya, basi unya na dito kanang naang ipakita niya. Pero mayo mag-una ipakita daan, kaya masayod sa prosecution ba? ha, nga masayod jud ang prosecution nga kana gaduda ko na ha, gaduda ko ana nga imo si Jerby Luistro nga kanang naang naa sa mga ebidensya nga nagdawat lagi ko no og kanang naang minilyon ang pamilyang Duterte sa drug lord. Ana, nasa yang allegation na ko na sa ebidensya. Dayong ang magtiayong Duterte ni Sara o gani si Man Scarpio gadawat pug kwarta dito sa China. Nako na sa mga ebidensya. Okay. What na kay balo basig nangutana si Jelby Luistro. Ha, ibutang ta lang nangutana sige ko naa kay ebidensya ani asa man pakita mi sa ebidensya. Nya pa nang litag gyud kapakita sa Trillanes. Ha? Di ingon ang prosecution nga mutag murag alanganin ta ni presenter Trillanes da. Kay mangutana ta og ganang naang ebidensya mo ingon mang unya na lang ha. Adi kan ha kaning atoa pamasin ra ha. Kaningo man siya nga, wa kuno sa kita pag mga ebidensya. So ikaw, alangan imong ipresentar dito nga, wa man day mga ebidensya ang klaro. Ha? Tawgo na pugas mga senador nga, mga palpak mamusamot. Aso mo na nga, pananglitan og tinuod nga way ebidensya Australiani, sato pa kini ang gibuhat panglaw gawar yun. Ha? Ha, kung tinuod ha, nga, huwag ebidensya Australianis ang yung ibuhat pang lawgaw. Pero kung doon naman ganyan ebidensya Australianis, angay siya dito nga kwaon sa kanang na ang impeachment court ni Luistro para nga makuha dito. Para nga ipresentar siya dito, mag-under oath siya, dayong i-cross-examine siya, arang mapresentar ang mga ebidensya. Kay gahapon sa iyang preskon, wag yoy wa gyud bisan gamay ang ebidensya nga ni gitli ha. Ha, bisag ni si Will na lang ebidensya wa gyud sa noon katun sa kuan. Ang iyang gipakita na adyay katun to ang naay picture nga iyang gipakita nga si Sammy Oy ba to? Naa Sammy Oy kauban ni kani presidente Duterte. Ha, ni Sara Duterte, nasa ikatong picture dito. Ha? Sige, huwag nasa picture, di, mas maayo, ipakita na ni Luistro. Ha? Kay pananglitan og kuan, ha? Kanang na ang pananglitan og tinuod na nga kuan, di, yung ano man nga di man kumbinsido si Luistro. So pananglitan ha, og si Luistro, wa ba yung kakita ato gahapon, ibutang talang nga si Luistro, o ang mga prosecutor, wa ka kita ato gahapon yung i-present gahapon. So, basin o i-presentar nila sunod simana. Ato na nang atangan sunod simana, kaya basig mausap. Na basig mausap ilang desisyon nga, sige, uy, kanabugat man din yung mga aligasyon. Sige, so ato aning i-presentar sunod simana. Pero muna nga, banaan ninyo nga kanang na makatabang na sa inyong kaso. Banaan nga makatabang na sa inyong kaso, kay pananglitan o dili na makatabang sa inyong kaso, ha? Makaguba pa inos yung kaso na samutan gyud mo inong palpak gyud mo. Aso muna nga this paning kamuta nila kay no si Luistro ra ba imong tan-aw si Luistro no. Murag doon na siya ay, murag siya naa siya ay isulti, nga di niya masulti ba? Ha? Kabahin sa ilahang kuha ni Trillanes. Nga, so nang ka nga prosecution gani, pananglitan karon og pananglitan, dili nila ipresentar karon. Di mo ingon na lang si Luistro nga, your honor, dili pa namo karon ipresentar, so maybe next week. Ana, maybe next week kung ang prosecution nakita nila nga, doon na gitino ebidensya sa Trillanes. Ah, so prosecution, kananaang your honor, maybe, kananaang we will present Antonio Trillanes by next week. Oh. So, mingon siya. Dili, mingon na. Sino ka, mingon ka nga, withdraw na may your honor, ha? Mora. pero muna, nga hanga, muna si Trillanes, mas gipili na lang niya, nga gipili na lang niya mag-preskon siya, ha, gipili na lang siya nga mag-preskon siya kay wa may mo cross-examine niya. Ha, why mo cross-examine? Why mangita og ebidensya dito niya? Ha? Wa may mangita og ebidensya. So muna nga ang prosecution karon, wa sila witness gahapon gipresentar, basin og sunod si Mana, doon na witness nga. Kana maklaro, yun kay katong uban ng mga witnesses. Nga ilahang gipresentar, wa pa may, ha? Puro man alanganin, ha? Tanawa ragod ha? Kana si Rapitolpo na ilag yun na ito ng naas majority. Ato nang na, kanang na ang pangagpas nga posible nga si Rapitolpo mukonbikto na ni BP Sara. Ha? Posible na. Pero sa iyang tunada karon ingon siya nga, tarungan yun na prosecution. Diya, kaya sa mamura na mo, palpak diya. Kanang na, kanang na pag-istorya ni Rapitolpo, anak, dili ba na ang ikasakit sa prosecution. Kaya kanang napita diha, susama na sa usa kaamahan. Nga ni badlong ka si mong anak, kay gusto ka nga magsubay si mayundala ng anak. Sa to pa, gibadlong ni Tulpo nga ang prosecution nga, tarungan na ninyo diha, pangita mag-witness nga klaro, bulahan, kami po nga mukumbikto ni BP Sara, dili halata kaayo.

0: Tanaw ha. Unya karon kay himuon pa nga ipagawas pa mga sukindig paminaw ni Terlianes nga kanang naang murag biktima siya ba? Ha, murag nagpa-victim effect. Ha? Ha? So, grabihan ano? Pero muna nga kanang naang kuana. Ha, kanang na tolan ng kuanon sunod semana basin og ipresentar ni nila. Na basin day og kanang naang makumbinser ni Bini Abante si Luistro. Ay Bini Abante ra ba sige na bag katug dito sa Senado sa impeachment court. Ha, tanaw ha. Ngamuna nga kana na bisa adto lang kuanon sunod semana. Ha? Kay pananglitan og dili gani nila ipresentar gyud. Ha? Pananglitan og dili ipresentar sa prosecution si Terlianes. Sato pa. Why nakita nga ebidensya ang prosecution nga naan Terlianes? Ha? Kung dili nila ipakita, dili nila ipresentar si Terlianes. Kaning tanang ka Terlianes panglawgaw ra gyud, ha? Patuning atangan ha kay basin di ay dili sa nato, dili sa tamo hukom karon. Ha, di lang sa tamo hukom karon nga way ebidensya si Terlianes kay kanang kampante man kay sa kayo so posible duna sa mga ebidensya ana. Pero tan-aw na to kung duna gani sa ligon nga ebidensya kuhaon sa prosecution so mag-atang ta next week. Ha? Mag-atang ta sunod semana nga ipresentar si Terlianes or sa mga moaging adlaw. Ikaduha. Di apagyoy negawas mga sukindig paminaw nga kadto si Rodolfo Gracioso kanhi police nga di-dismiss mga sukindig paminaw kay dunay kaso. Na-dismiss sa pagka-pulis, o niya, nigawas karon nga, nag-deliver kuno sa mali-malitang kwarta ni Vice President Sara Duterte. So, daghan kayong makuha nga witness ang prosecution? Ha? Daghan kayong makuha nga witness ang prosecution di ay? Kana kon makatabang sa ilang kaso. Ha? Makatabang sa kaso, pero kanin prosecution good, daghan may mga abogado sa diha. Ha, mga abogado guna sila tanan. Na naa sa prosecution team. Ha, kanang panel o prosecution, abogado tanan ng mga congressman. Private prosecutor, ha? Ha, kana na ang kwan, abogado tanan. So ila po nang gitanaw, ila po nang evaluate oy nga kinanglan nga ato ipresentar na to si Terlianes or si Dolpo. Ha, kato sa Rodolfo Gracioso. O katong ipresentar, kinanglan nga doon na sila mga ebidensya. Sad kay, bulahan, ini-cross-examine, di ta maulawan. Ah, ito pang isgutan, unta, tuntuang si Gracioso. Ha, kay, kanang na ang, naman sa mga picture. Ah, nasa mga picture nga, kauban niya si Vice President Sara Duterte, nagsilpi pa sila. Pero katong malita nga iyang ipakita, mura man tuog ka ng lahi man tuog barog. Ha, ni Gracioso, nagdala kunog malita sa mga Duterte. O, gikan kuno ni kanhi House Speaker Alan Lloyd Velasco. O. Ha, so muna nga kanang na ang atunin ko anong kinato ni claim nga, oy, dili man na ako ang kuan. Ha, dili man na si Gracioso, ako man ang naw. Ay, kay balo ko anak, nga kamo di ang mga naminaw na to, kita na mo anak nga video nga naay ni claim ba, nga dili man na si Gracioso, ako ang man ang naw, di ang anong yan man ang i-edit. Edited man kuno to. Ha, pero ato lang na ikaw ang kinam, tinaghan ng mga technician ni Rhea, ato na ipatanaw, o kung saan ba na, edited ba yun na, o dili ba? Ha, kay, aron nga, magkuhan kay, ningon na ba itong pare, attorney, si Father Raplabi in town nga, di gina mamakak si Gracioso, kay nagdako ko na simbahan. Ah, so muna nga kuno lang. Ha, unya ato tanang kuno unta, ato ana nga unsay tawag ana, ato ang hisgutan unta na pero basig ma api kitas oras ha, basig maabot tag alas 11 ba. Yang uban naghulat na ra ba taos drama taon. Straight to the point. Well, Tulad ng kuano na, tulad ng sunod simana na lang sa itong programa sa gabi eh. Ato anang isgutan magkasama or si Atty. Rufil niya Lunes pohon. Namas Atty. Buen day karong gabi eh. Tulad ng kuano, atangan na to ha. Atangan na to na, pero mo na, at least ang atualan din eh, nga na atuang nga napasabot nga si Trillanes ha dili tinuod nga ang impeachment court dili gusto nga ipresentar Trillanes ha sayop si Trillanes ana sa targetaryo kung sayop sayop kung sakto sakto mauna ang estilo nga gusto sa katawan yo eh onya happy 154th no founding anniversary sa Lungsod sa Santa Fe karong adlaw oy straight to the point gayan din na Santa Fe no 154 na katuig gika ni Johnny Fariolin Trias anya naminaw sa nato si kasamang Nichelle Dacalos ha kasamang Nichelle Dacalos sugyahan nga mga kaubanan ha sayang nga kasamang Nichelle Dacalos mudagan biya tani siya og kapitan dito sa Bulacan og kasamang kay postpone man ang kuan postpone man barangay election ha baruganan ang katahman makasabot sa iyang baruganan buntag hangtod alas 9 am aniya naminaw ni karon na si Jis Burhani sa tawag sa kuang nga Brad Lloyd Burha og sa kuang nga Brad ang Coast Guard officer sa Pilar Camotes sa Tata Joseph Burha sa kuang nga parents Paulino Paling Burha og si Prince Burha maabog nagikan sa Camotes Island Cebu salamat kasama nga Benji sa pagbasa anya si kasama Jojo Abapupod na minaw rin na to agreed ko ni Terry Abakita sa Purok Ranger Purok Talisay agikan ni kasama nga Jojo Abapo nga na minaw sa nato di ay karong orasa ay ato asa ang kuano no sa kasamang Laylin kita na speakers linya dugang winners nato makasama ha dugang mga winners ng hatagan o pagtagad sad ha kay di ana nakadawat nagpahalipay na sad ha bugas na sad ha importante kanin bugas sa DYHB sukad pag ini sa una no kana na ang kuani ha nadaghan ng utana sa mga kasama binzi dili malita ba dili bugas ra kay kani mo kana nang kinasingkasing man ha yes kasamang Laylin DYHB
1: Ottoman report buntag pag-usap ka sa mga Radyo Man Benji balik din sa Talisay City dila ang grupo na sa mga kadawat sa tumapahalipay isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHB sa Lalusita Kapangpangan sa Rosa Eti Bungato Eta Pagpag Senior Rapos ang kanunay sa ikasihidin niyo sa DYHB
0: okay, salamat ka sa mga Laylin, Rabanis Arigadas, kasamang Julius Balili. Og sa mga naminaw na to, nasakpan ka naminaw. Dawat nagpahalipay, salamat yung kanunay pagpaminaw. Ano si kasamang Rolando Alan Polistico? Naminaw sa din na to, karun des may ginabsan na sa San Nicolas. Basak San Nicolas. Onya naminaw ang Firolino family no diya sa Kalabak-Labakan Negros Oriental sa Gihulngan City Negros Oriental onya mo congratulate sila ni Attorney Rufil sila si kasamang Nilo oy basta naman kadya boss ha? Si Minjito si kanang naang Ma'am Curly Nieves o uban pa na may buntag po diya sa kuang mga maninoy maninay no sila si kuan ha maninay kurason og si maninoy fili may buntag ninyo diha may pagpaminaw ha kanunay pamangyuda no sila nga naminaw diha adya sa Kalabak-Labakan ta si Gwyneth naminaw na to o niya o niya si Dennis Cabrera si Luming Birami si Ray Paco Ubias naminaw sad na to karon Dennis Cabrera naminaw na to og si Maria Victoria Perez Angot na og si Hannah Paiter ha? straight to the point. Lorenza Sayakan og sa sin sa kaya no. Og si Mark Lurier Aluliera na minaw na to. Straight to the point. Og si Priscil Cabalida og si Arnel Morante na minaw na to. Maria Marces ha, naminaw sad nato karon. Oh. Ana lang naminaw, salamat kayo kay ubay mga naminaw na to ha. Salamat kayo unya. Salamat sa kayo sa mga niduyog no nato karon nga buntaga bisag was Attorney Rufil. Apan nagpabilin mong naminaw na to. Salamat kayo ha. Lorna Margarita naminaw sa nato og si Genevieve Bapardillo, Meraluna Batukan, Nini Ornupia. Oh. Mga solid listener sa DYHB. Salamat kay ninyo ha. Ang kauban diri sa Masters Control no si kasamang Kisos Minia. Ania diri sa Pigas Lawa kasamang Ken Galinia kasamang Marisa Abadies. Names Ken Yunes. Oy nagpagreet sa DIC kasamang Gerald Albios kay naminaw sad kuno ang mga Albar family. Albar family sa Punta Inganyo Lapu-Lapu City. Kani kasamang Gerald Albios. Paminaw ayaw na paglangay kay si Atone. Ania si Kuan sa DI may pagpaminaw ha. Bangan ko slikin diri sa may bakid Bukirang Barangay Gihulngan City. Agi kani kasamang Maricel Tanudra ha. Paminaw nyo di kasamang Maricel. Oy si kasamang kasamang Udzi Kumpok Rakasa. Kasamang Benji Sipa kayo dinhi sa Tik Jang Dong Special Food sa dinhi sa Tugas Inayawan na. Lamat ni kasamang Udje itong kabanas drama. Naminan to sa Inayawan o mga nangaon di ha sa kanana ang restaurant ni kasamang Udje. May pagpaminaw nyo di may buntag din nyo di ha. Si Ronel Briones naminaw sa nato karon. Straight to the point. Sa iyang wife nga si Grace Briones sa Puok Talisay. Okay, wala tayong oras. Ito sa transmitter sa Trubil Busher. Ito ang chief technician na Alan Talor Liber Ate. Sa kundalan yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyong radio man, Benji Tanghian. Nagpasalamat yung pagpaminaw. May buntag na itong tanan. Ha? Happy weekend sa magkasama Tatak RMN. Straight to the point.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
4: Ako'y pastel tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kun ako sa pastel tihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
3: Kun ako ang pasol tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghantok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasol tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Taas bang imo blood sugar?
4: Ato na ka may diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic property.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: nga kapo mo po sa glucose,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: o polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Babalik sa pinagulong sa sugar.
3: DTX 500
5: Kulay si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
6: Fiktive, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500
4: Pumali sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
14: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong ug sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad ug ni June Villamor. Usbon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
16: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang yun di ay sa imo ang Eyeberry, Tita?
17: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Salaypod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
21: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
22: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapon ang umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta

0: Presents Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
1: May gani kay nag-said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako di si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga ning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
9: For 15 years po kayo na
10: bedridden.
9: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nagamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
8: Life extension, vitamin D3 for longer lives.
11: Hi! Hello mga kasama! Kini ka po ninyo Kuya Joel Benz, ikaw ba sa partner Randy Tayad? Mga kumusta ka ninyong tanan? O sa mga kaisuna mga kasama, awagong ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang itong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga paking. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang itong magtatampo si Paking.

0: kini ako asawa ay kaduha na ni. Kaya namatay man itong primero. Wa may anak ato. Nya, kini karon wa sa gyapon may anak. Mo ni problema na ko. Kaya magsigi rabi panghambog nga mabdo siya. Pero inyo mo samta, no? Ang ako sugilan, no? Ina na ako pagsugod ang tanan samtang nagkantaganta mi si Bay Pedro. Kauban ni nanik nga nidagan kay...
1: Nabaro. May bumukitili ang manok.

0: ulit. Playback na ko ni mo. Eh. By Loy, arigot. Muna yung ganahan ako ni mo. Kayo magkatakantag lita. Sikan boys ko kapirmi ha. Nindot kayo. Salamat kayo sa pagkarin ni mo ha, By Loy. Muna yung ganahan ako ni mo. Kayo mag-story ta. Dig you come ting.
1: Keep
0: silent pa ni ko. Keep silent pa ni ko ha.
2: Day! Day!
1: Loading na sa tibong kaato ba? Keep silent.
0: Ang ano? Ang ano man, oy?
1: Pagka-storya diha. Bungol na, amang.
0: Ang ano man, oy?
1: Ali sa kaniyot ba?
0: Kaniyot ra kayo, kaniyot ha. Bre, kaniyot kayo. Bre, harun sa nakusmarin ni mo. O, sabi ka diyo, murang nitiktuyok mo na yung mata. Murang YouTube. Loading kayo na. Kaniyot, bre! Day, ano, day?
3: Dut, nalipong lagi ko.
0: Nalipong ka, malipay, di ka?
3: Oh,
0: basi ko na
3: ilan.
0: Jo.
3: Nga.
0: Yung usaw,
3: nga mabtus ko.
0: Oh, usaw, day?
3: Hindi naman sila, basta maglipong-lipong ko, no, posibleng nga nagsabak, doon nagmabtus ko.
0: Sabak din na, day? Umalipong, mabtus din na?
3: Mamanay lang, sulti.
0: Baya, no, sabak din, no, abida. Ako lagi kaya po, nalipong ko rin ang baro ko. Mabdus ikaw ito?
3: Basin?
0: Sabi. Puyo, Derek na eh. Bida, gliso taon kang panganak na eh.
3: Nga naman, nga naglipong-lipong man ko. Nga, muraganahan kong mukaon. Ganihara kong gustong mukaon to.
0: Bida, ano anong istayla sa nimo dayo eh. Klaro na dayo. Saan mga gusto ni mukaon noon be?
3: Mura gusto kong mukaon o kanon.
0: Nga naman ha? Kawari ka kao ganina.
3: Huwag ko na ni Udto.
0: Huh? Ano, lipong ka? Pagkain na hagbeta na yun. Pasang ilan tanong mabdus-mabdus. Kanakalbiyan mo. Mara, lipong ka! Huwag kikaon! Kadahan! Kami ko!

0: Pre.
1: Pre.
0: Saan pre? Puro ko bagong mata doon.
1: Tagpilaw. Ano siya mas mahari di, pre?
0: Ay, bida. Ba't lang ang bihana? Lipong doon siya. Nagtuo siya, babdo siya, kilipong siya. Ang ano mo lipong, pre? O, pre, siya ikaon. May panayon to. Ya,

0: sa mari? Nagtuo ka na mabdo sa ka?
1: O mari, nalipo mong kugahapon, pero ambot, tungo tingali to kay wako maniod to.
0: Dili, mari. Para makasiguro ka nga mabdo sa ka, karagabi pabirahi ni pari.
2: Huh?
1: Ang say nga na mari?
0: Karagabi ba pabira ni pari? Siyari, di ka mamabdos.
1: Timada, karagabi eh, mari, uy.
0: Nga naman.
1: Last nang birada na ko, Marie, ato pang usang semana niya. Hangtod karon ron, wapagyod na. Sakitas pa maulo, pamawa.
2: Ha?
0: Huh? Hindi pa maulan mi ka. Giyon sa mre ka pagbirada.
1: Ay, nag-exhibition, manggod mi Mari. Tanang anggol among gi-perform. Nagtuwad-tuwali, good mi. Moto laliman ka, Mari, nga pagkaugma. Huwag ko kabangon, uy.
2: Ha? Huh?
1: Mura ko gibali-balian, Mari. Mga di na kumusugot ang exhibition kay Didi, lalim.
0: Ana. Maunay naglisod ninyo, muna nakalisod. Gadili gahapon ka mumabdos, kay naisa yun, inyo man lisod ni Suron.
1: O sa may sayon, Mari?
0: Oh, nagkasuway na kag-inilo.
1: Daoy, di magkuganahan, anak Mari, uy.
0: Nga naman.
1: Magsige, matagpamagot.
2: Huh?
0: Umot sa itoy.

0: Dong Paking, wa kay duty ron no.
1: Oday, RD ron ako. Ano man?
0: Ang sayang ni mo?
1: RD.
0: Si RD.
1: Rest day.
0: Wow! Kumaka RD! Day off mong good nas amo! Day off! Alo, uy!
1: Ano man, uy! Atsay!
0: Magpakuyo ko ni Mubi.
1: Ano? Asan ka?
0: Ilang inkumiyong.
1: Ikaw, asan ka rito?
0: Basta kuyugi ko pa.

0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrol Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrol Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrol Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Myotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahibaw ka ninyo kung minbay tinin nyo sa drama ganiguluhan Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay Joy Esquadro. Kagawad!

0: Wako kaila taon na nang inkoy ang gingon taon, pero gipugos ko nil da, mo nga, ako na sa gikuyugan. Unya, sa diyang dito namin silang inkomiyong.
1: Unsa may ato ninyo, inay?
2: Kanang kuon. May adlaw diha ni mo, inko.
1: May adlaw, sis. Unsa may ato ni mo, ha? Magpahilot ka?
2: Magpatanaw unta ko ni mo, inko, kun mabdus ba ko.
1: Ha? Unsa to?
2: Magpatanaw unta ko ni mo, kun mabdus ba ko.
3: Unsa ko ni Aida ay bida, murag. Maudin na itong gani ni mabdus, bida.
2: Udong, kanagduda lagi ko nga mabdus ko.
1: Kaya nga no, ano man dahil yung sama na ikipamati ni mo, ha?
2: Kuan inko, murag dun ay maglihok sa kong tiyan. Di ka ni bata, inko?
1: Pero, dili pa man kayo dako imong tiyan.
2: Pero nalagi usahay nga magimok-gimok, inko. Unsa ning magdaguo?
4: Ha?
1: Bira-bira gun atong hikapon imong tiyan. Bira ni pisto, dali pisto. Bira ni higa, kana-kana. Kana inday, atong hikapon na dong, akong hikapon dong.
3: Ganyan ko, murag puso naman. Kapotim na tiyan ko, bira.
2: Hinaya lang, inko, basig may kapan ni mong usa, bata. Mapihing niya.
1: Bebe, tanaw na itong bata. Bagyan na. Bebe.
3: Yes, ni mo. Dahil, bida, huwag mong kapsulti taon mo rin ito yun. Ito rin ni taon.
2: Unsa na, inko? Unsa na hibawaan ni mo? Bata na?
1: Dili man ni bata, oy.
2: Unsa gid dili klaruha, inko?
1: Dili gini bata.
2: Unsa dai soda na kuntian?
1: Hangin man.
2: Unsa hangin?
1: Hangin lagi.
2: Anong hangin man sa pagturi mo na kung tiyan, bumbas bisikleta?
3: Ha? Ano dai dili tiyan dai bida?
2: Aw.
1: Ana.
3: Imo to minuwa
1: hangin lagi. Oo.
2: Ay kay posible oy naa lagi magdagandagan, masakit man gani siya usahay.
1: Panuhod man gud ni. Beragod, akong gindoon.
3: Ay, di na mao ko.
2: Mauna, ka na.
3: Humuran ako, humuran na. Kaya hapian ni mo din maha, kay. Bida ni mo din na, bida. Tanong mo ulit,
1: ay!
2: Ala, agay, ala.
1: Giingnan, bitaw di kang hangin na na.
2: Ala.
3: Buhay. Tanda din mo ulit, tre, kay. Muli nagbaho eh, marmahong kanal.
1: Usay manguli. Di lang di mo muhat ako pahinungod.
3: Pinungod sa unsa? Ha? Pinungod sa mga kalak? Ha? Narinibayad?
1: Ay, wak manibayad akong pagpahilot dong. Donation naman ning ako, 500.
3: Huh? Ah, bida, donation 500! Ako, pamakag-donation ka pilya na unsa mga pilya importante.
1: Aw, naragunin yung inyong himoong usa kali.
3: Buhong usa kali. Ay, babago niya kayo! Pagka-kindor niya ni.
1: Uy, dong, uy!
3: Pero tinan ko lang uta kay Uto Trapi Barre din, probida. Mga nga, yaw-yawan yun ako kasawa pagkabos ba eh? Bida. Tuyang lang kasi mong gibati.
2: Naniguro ra gani.
3: Niguro si mong kanahan, pero wah! Gasya ito, 500. Uto, tra, 500. Prasundan ito na ito. May pagkikalibang ito ni mo. Uto.
2: Sabay, kabastos.
3: Uto, tra! Bida, sadi mo. 500 na yun.
2: Problema mang to ay namin sa dinas niya para sundan.
3: Ha, probida, sa dinas para sundan. Ha! Ano yung kakapaabot mo mabudos taon kay? Pag-uwa kay hatang ni Ginoo, ang Ginoo magbuo tanan-tanan. Dili kay, mag-apura ka.
2: Gusto naman ko mumabdos. Para naan natay anak. Gusto na ko makabaton tag anak. Kay pila na katuig. Huwag kita ka anak.
3: Paabot gani. Sabot ka? Ha? Paabot. Ihatag na si Ginoo. Ha? Di ta mag-apura taon kay mo. Rahig. Ikaw ay na magbuo tanan.
2: Suko mo ni noo ni siya, oy.
3: Ang aki, sabi mo pa yan, ah. Utot, 500, brav. Mailan na mababdos ka, oy. Binabdako ng tiyan ni mo.
2: O, bitaw, mailan bitaw. Pero mas maayo mangod na sa gamay pamahipawan day na to para matin na ako. Kay,
3: pauan ko taon.
2: Ito na, mga tuog na ta.
3: Ak, sa'yo pa ron.
2: May matuog sa gidi ay ta.
3: Bukusap niya ta.
2: Hala, kabugo, oy. Ang amo magsungka ta, magduwa tag syatong.
3: Ha? Ang na sa'yo, sa'yo, pwede.
2: Mo na maglisod ta kamabdos kay kuwang kas follow up.
3: Ha? Kapo ka ba? Ya wagor be angar gabay be.
2: Kay lame.
0: Kinanglar gid ay paluop.
2: Ana na oy loka bulay ugid no paluop pa na para siguro ba.
0: Murig na ka. Bisag ut saon ko pani kamot ay. O di pa gyud na nato ihatag jigdong utan nato taon. Di pa gyud na baguwa na yuta. Dili ta mga burro day.
2: Sagdi lang ako lay bala. Maayo kay wa na magsakit ang akong batang makumbati ni. Dal ay.
0: Ida. Tayo. Nasabot ang kong gusto ng taon kay makanak taon akong sawa taon mga ako lang gusto yung gisabot. Kundya? Pre.
5: Pre, anak yun ang mga sawa, pre. Ang sa mahinungdan nga nung gusto silang magminyo. Kay gusto silang dunay anak. Kung may matawag silang nga pamilya. Mga sabta na lang yung mga sawa, pre.
0: Sabot ang pre. Pero ka na iya po nga pamagi nga po mag-apura siya nga mamabdo siya di ko ganahanan na.
5: Ay, pasabta lang gani, pero time sa pre. Kisa nga ninyo ang dili makaanak pre? Basta ikaw pre.
0: Time sa pre. Sabto pre ha. Sabto hindi ka pre ha. Ang bata nga pre yung. Katungon na ako asawa, pre. Huwag may kabatong anak ato. Pero, siya ko sa doon ay problema ato.
5: Oh, basig, natakdan ka, pre.
0: Ang igasa na ng istorya, ha? Ganun tao, takda, tapida.
5: Siya mga dili mga anak, pre. Katungon na mo asawa.
0: Oh, lagi. Dili siya mga atag na kong anak.
5: Oh, mo lagi. Basig, natakdan ka to niya,
0: pre. Usap na ungo. Kaya makatakot. Doon sa taon. Matakdan sa niyang sakit.
5: Oh, usap niyang sakit. Nga dili siya makatag ni mga anak.
0: Oo, oh, kasi matres!
5: Ha? Si...
0: Stilan. Oo, kasi matres lagi taon. Yung mataklan na ko, ha? Nagal yung matres na rin.
5: Ha? Habi na ko usan sa kita, pre.
0: Pero, pre, wako kayo ba? Kinsagi na mo duha ang di makahatag anak taon.
5: Mga laki. Basig na takdan ka niya ba?
0: Takdan mo taon? Sigil kang takdan. O saman, wa, di kami igunan ko nga. Patanaw mong duha, doktor, pre, anak.
5: Mau ni aku tuju nga, mana aku tuju ni mau nga. Patan aw mung duha, arumai bapu anak tokin sa junyung duha ngadil yang makabatun uga nak.
0: Kau perbeda, gesto gesto ramana. Ong na iya tak ino mas mayo perwa aw, tawatun yang namo.
5: Pero basik na pa isul bad pre. Kau pre, wadik kau mengandoi nga makabam makabatun uga nak.
0: Ngandoi pre, yang lu tahu di aku pre non ngandoi kau anak pero. Ako, raba, nga ka nang, oh, ito diyan sa Ginoo, pre. O, oh, yan niya tagad taon, malipay ko. Pero, wa, ang masang mabugusta sa Ginoo, di siyang mga tag-anak na to, di ba? Matuba lang itong pagbuot sa Ginoo, may tumano na to.
5: Autistay niya, pre. Pangitag lang yung babae. Mumagdos gani, aw, oh, ang imo asawa mo, doon yung problema.
0: Ah, oh, sabuti mo, sabuti anak, pre, lulay.
5: Pangitag lang yung babae.
0: Ha?
5: Autistay niya ba? Kung makapamagdos, baka... Ugdili, ikaw gud ang dunay diferensya.
0: Ah, Riloloy!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sandal, ang super sandal.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangang saylong, kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Naga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4, sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na-landing ko sa hospital yung dahil pagbugos ko binawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pupugso itong ako.
4: Living Testimonies.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpaspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
9: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
10: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Mura ko na tandaw si Gisulte ni pare na ko loloy. Masuway ko na ko laing babae total. O dili siya umabdos. So, may problema. Pero umabdos. Hindi ko problema. Mau nga akong ibaliwa itong tambag niya eh. Paliso to. Hinoonong pagkonsulta ko, doktor. Pero, wala na ako ba? Hibawa akong asawa. O niya? Balaka ko. Masig doon ako. Idiparensya to na. Sao na kanisig na, no? Pero kinala makonfirm taon ako. Kung ako ba doon na idiparensya. Sunod lang makuha ito resulta sa laboratory. Niya? Mabot resulta. Pag-ugma na. Sunod simana.
1: Ay, dog! Alas, salamat na ulit na ka. Ganina na kayo kung nagpa-abot ni mo.
0: Kung ano, malipayon kaya ka.
1: Yes na yes. Kaya na ako inindot kay ibalita ni mo. Dong, dito ko gikan sa doktor. Nagpatanaw ko. Kaya itong unang adlaw ba, naglain gid akong paminaw. Murag pirmi kong kapuhiun. Pirmi kong magsuka. Mauto nagpa-check up ko.
0: Ha? Ako niya?
1: Positive! Mabdus ko, mupat na kabuwan!
0: Tudong ko siya
1: na? Oo, tatay, naging kadong!
0: Yes! Wako kasabot kong gibate yun, mabdus kong asawa, murag lipay kiko. Unya, gitawagan ko sa doktor. Gipaybaw ko sa doktor nga naan ang resulta. O patuon ko sa doktor. Busa, agi-adto rin ako. Magpaybaw ko, paybaw sa kong asawa nga. Ni-adto ko, karun, mahibaw ko unsay resulta sa akong ipacheck up. Mautong, pagkabot ako dito. Dok, unsay resulta sa laboratory, dok.
2: Sir, kaya nga, basis sa result sa mga laboratory test, doon na kita kong problema. O, subukin ako isulti ni mo, ha? Kanang, kalma lang, relax lang. Dili yun ka makabatunog, anak, sir.
0: Huh? No!
2: Dili yun na ka, abi ni mo, di yun na malikayan, doon nagitaw nga ingon ana, pero... Wa may problema, sir, kung gusto nyo kang makamatunog, anak, pwede naman o managup lang mo.
0: Managup? Ang nga ini, oy. Sige, dok. Ato ko, salamat. Ang nga, oy. Di ko nung anak. Namabdus ko asawa. Ang nga, no? Sabitin mo ko na, eh! Mga na akong problema ron, guol kay ko eh. Laka ko, sige ko kapandol. Sige ko muna una. Kung tinuod ang resulta taon, sa ato pa, nabinong ako kasawa. Huwag ka ba sa iyo pang laboratory taon na ni? Kung saan mo rin ako? Aka mo, diyan mo mga doktor, may kalimutan na ni. Libo ko, paliwag tambagi ko kung sa iyo ngayon ko buhaton, may. O saman, kung ka mo ipasulti yun, pasing!

0: Lord. Salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat sa
1: mapagapo. May adlaw sa tanan.
0: Thank you, Lord. Salamat kayo, Ate Press. At good morning, Bob. Good morning, Bob.
2: Good morning, Bob.
0: Good morning, Dodong Pedro. Good morning.
3: Good morning sa mga bumbiro ni April Ripong Asi o ni Sir Patrick. Sir Patrick sa mga dako sa bumbiro.
0: Sir Patrick dyan, ang tagiya sa Happy Mart. Good morning ni mo diya, Dok.
4: Tagiya na sa Happy Mart, Patrick.
0: Oh, Patrick ang umamil sa ang...
4: Siya dong ang dako sa bumbiro sa Toledo, Patrick Laude.
0: Okay. Salamat. Kaya, Chichin!
5: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mga perming ni Palin sa
0: Good Joke. Morning, Wilma, Yayo, Ibagyo.
5: Alan, no. Good morning ninyo mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablier kay taas ng energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ogum-ogum sa Diamond Yema OBML Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kay Ate Jijin. Unya, Mami Gina. Paim na sila sa Inday Chidi, sila Day Janina, o si Inday Chantel. O Don Pepe Tablier kay Baunay. Mga guwapar, bagay na purabuyag ng mga anak ni Ate Jijin. Anya, paim na yun na. Anya, inigatot, sikilahan mo na ipainom. Pag-guma sa nag-tasty fish cracker, ay no, Diamond Yema Special, o OB Yema Special. Pabaunil na sa nag-tasty fish cracker, o Paulitos Macaroni Crunch. Maunay nindot kayo. Sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro, diya sa babag. Good morning nyo diya, Ma'am Jasmine, sa imong mga tao diya sa Just Love, sa Just Love Flower Shop. Good morning nyo, tanan diya. Good morning sa tanan. O si Sir Raul Alibio Isuto, ang Kapikas ni Mama Jasmine. Good morning niyo diha, Sir Raul. O sa tanan po ninyong mga tao po din ha. Good morning natong tanan. Sa tanong mga tao po di, Kuya ni Pepito, Dudong JR Pepito, o ingon man ni Ma'am Shen Pepito sa Brubits Pits. Good morning ninyo diha, ang ipainom anang ato ang mga tao ni Ma'am Shen, raba. Kining ato ang said panyawan coffee mix. Maunay nindot yung kayo. Kay kining Brubits Pits, good trabaho mga ni sa balay o mga building o kung sa panadiha kay maom na ilang trabaho, limpiuhan ang inyong panimay. Tanawal ninyo sa Facebook. Type na Brumit Space. Unya, makita inyong number. Tawga lang o kung sa gusto ninyong ipabuhat sa inyong panimay. Unya, sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer ngayon mo sa Eagle Kim. Good morning nyo diha, tanan. O sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kaki, Ma'am Casper Araraw. Good morning na tutan Bior Samsam Gulyas o gingon man Congresswoman Ria Gulyas. Good morning natong tanan. Ate Pres?
1: Okay, o gato sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon. Og sa Panyawan Herbal Capsule, sa Panyawan Herbal Capsule with garlic, sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tumanga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man kay ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato ng imnanog sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inigpaliuto ni mo, maugyapon, sa gapon kakapsula, sa set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong periodo. Mag-yapon sa imong unyang pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabala ka. Tungod kay dunay na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O sa tanan po na ito mga kaisunan nga may gamit sa itong number one nga haplas ang said liniment oil. Thank you, yung kayo niyo tanan. Kamu na sayon yung ko nga paghimo ninyong number one na ito mo. Kaya na sayon mo, na ipaungan mo nga tinuon ni nga muwag tayo sa itong panuhot, pamaol, parikit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pag ito sa digi, kung mga haplas ta sa ito ang said liniment oil, pero sabota, anarag yung tapalit sa butika, okay?
6: Yes, sa butika kita makapalit, pero nagay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, inyo makita ta ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugun Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, pareha to sa inyo, habang!
6: Maganda umaga, Pilipinas! Kani mo di Howlander, the juice, na minukun sa natong guli, at sa nasa sa fishing, nalagat sila sa loud kuno sa dinsan.
0: Oo ba?
6: Oo, nagdadama.
0: Musta mo diya, dong?
6: Oo, nagdadama sa lagradyo, bisag nasa sa loud, kani mo Rodelo Sambulan, Alex Castor, Cheryl Sico, Tuni Segundo, Buyin Mercadal and La Beste Family, King George Soriano Abalamban. Salamat sa inyong pagpaminaw sa itong tulumanod. Ayaw kalimot sa ito ang Celebrity Cotic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Aduna kini mga sangkap sa mga natural moisturizer para dilimang dry ang itong skin. Aduna na ba itong imong naong? Aduna ay blackheads, whiteheads. Muro pag nilagom ka ng kilit sa imong ilong. Muro pag nasunog ang imong aping tungkol sa imong ipag-apply ngayon sa kana. Celebrity Cotic Beauty Soap. Magpabilin siyang matanon. Younger looking cotic. Kutis artista o kutis porcelana. Tanawa sa butika, ha? O doon na ba yung label sa sulan ng Seed Marketing? Kaya mauna sa original. Thank you.
0: Okay, thank you, bang. Unya, mga kaigsunan, kita, dasayur kita. Makinin toksin, grabe yung kini mo daot ato. Mauni mo daot sa itong blood cells. Unya, itong blood cells, sus, pinaka-importante ni kay mauni tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan kung madaot ni mustiki mula po ta nga itong dugo. Mauni kinanglan nga mo inong yung kag-genitox kay mauni na makainun, makaingun nga. Kini atong dugo mulapot atong mga sakit, major-major yung mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistoguban pa natong balatian. Imnagyo na natong G-Detox plus herbal capsule kay natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigbog tang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni FDA. Registration number FR80715. Usa, kung gusto ka mo, huwag tangkar mga toxin sa mong kalawasan ng minungdan sa mong balatian. O garoligon ka nun ay ato vital organs in doom. Yuda, matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toxin sa toang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender ato karagadlaw.
0: Si Dudong Paking.
1: Paking.
0: Oh, kaya si Dudong Paking at Tepres na minyo ni siya gaduha. Ngayang permiro nga sawa, kanak, yan yung ikaduha. Huwag ya pong dugay kayo. Huwag yung mabot lang kag. Ang naitabugo na Tepres, huwag kanak niya, kini nga sawa, mapretend ko nga mabdus siya ba? Mauto nga, nabot yung higayon, nga mabdus siya. O niya, time is kay si Paking, napachikaps doktoro niya, ang resulta kay din siya mga anak. Karoon na niya sawa, mabdus man, saor na niya. Tinuod ba yun eh? Unsa may tinuod ani o na problema si Ate Press. Kay panalitan, tinuod nga di siya kanak, nababdus yung asawa, kay yung una-una, nabinuang yung asawa, di ba?
4: Oo, oh, yung anong mababdus man.
0: Hmm.
1: So, pero,
4: agpain
1: na na, anak, Goliath, magpakuan sigla ang doktor.
0: Magpa second opinion.
1: Oo, second opinion ba?
0: Hmm, tinuod na.
1: Ang sigkoan.
0: Tinoda atong ni kana hinon ato lang ni Dr. Alan Inad puli ni Dr. Pinya ato sa Miglenilya pa-check up o ipatarong nagtanaw kung sa'y resulta na diya na mas mag-desay dito tanaw na na unsa pero para na akong rag ambot lang no kay na mag-uwi na na Ate Pres nga murag awat sakto na yung gingon hira ba mo mga doktor huwag mo ikalibutan
4: nabigingon lang tumaw doon kasi tumaw
0: na tumaw o tumaw
4: kuya na na
0: basi hindi tumaw na na hinatag sino sige ba kay gingon doon pakinga huwag na tayo hinatag sino o mauna karun mauna na resulta siguro doon paking
4: milagro na
0: o bam yung sabi kasulutin mo ni mami
4: tigwan.
6: Atong abrihon dere sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Umatras ka dere sa gamay sa ibabaw sa verse 35. Og 34 ba, so good. Si Maria maingon manggod primero sa anghel. Unsa un man pagkahimo ni ini nga wa man koy bana. Kaya kanilang mikusad kanyang Espiritu Santo og mahimo siyang inahan sa Diyos. Muntang naingon nga, hinumdumi nga ang imparinting nga si Elizabeth, giingon nga dili na siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak. Kay bisag bisag tigulang na siya kay alang sa Diyos walay dili mahimo kani ug ning tinuod nga ingon natin presidente na Abdul siya kun kanya kung gibasa sa Biblia kay anghel mo ning giatubang ingon doktor ang anghel mo ning giatubang ni Maria
0: pero ma'am siya si ingon nga katong nagistorya silang luloy ang amigo nga si ingon siya ayaw yatag si Ginoo yatag din o siguro ba yun na, di ba? Na mga milugruhan, di ba?
1: Oh. Uy, di na ito matagaan, uy.
6: Oh.
1: No?
6: Oh. Unya, kanang naang mahimusad aron husay ang iyong konsensya o walay mga pagduaduha nga mutumaw siyang kasing-kasing. Mahimog iyang puyugon o usab iyang asawa o giatubang dito sa doktor. Aron ang doktor, mahimaw nga, sayo tingali ka, dok. Sayo pa nga yung laboratory, kaya anong nabos mo ganyan ako asawa?
0: Kaya yung asawa ba? Mukhang sa'yo kita nga, nag-smering ho'y, di ba?
6: Oo, mao gani.
0: Nag-kabit-kabit o nag-chick-chicks, di ba?
6: Mao gani kay...
0: O nag-cuts-cuts.
6: Mao gani kay ino dito nga, basig sa'yo ang iyang laboratory test sa doktor na dilit sa magkabatunog anak. Kaya naabiyay ba ni anak nga, mayon why resulta ang findings at the press unya sa pikas ingo lang nga, ay panuhot ra man ya sala iga doktor ang resulta dito kay Gweter so mas maayo nang mo ato tinud mo lang nga doktor pagpahibaw mo og para sa dako mas maayo nga dadto ni mo misis mo tubag mo sa doktor nga mao ni sultin nimo nga ikaw dili jud ka kabarton og anak kay aron ang asawa mutugas sa tinuod og ang doktor mutukan sa tinuod og nganong niingon siya nga dili jud ka makabatunog anak sir nga ngayang asawa ni Mabdusman.
0: Mabdus lagi
6: oh. Ala lang dadaan yung asawa sa doktor nga mao in-examine ni mo nga niingon nga ikaw dili ka kabatunog anak kaysa una ni mong gikitipon nga babae wala pa sad ka makapamabdus
0: sinoda
6: oh
0: o diba nung kada basis kinaon na dok
6: oh ala lang aron ang
0: magabdos ba na kinaon, Bob?
6: Kanang giingon og kuan, katong giingon og... Ay, sakto na, inumdum ko.
0: Ha?
6: Kanang mong mabdos bito nga, ingon mayuma?
0: Oh, mayuma.
6: Oh, mabdos ni mayuma ang suod? Kanabang bata?
0: Uray, uray.
6: Oh, ana.
0: Oh.
6: Mas maayot po tingali nga, dadoon na yung...
1: Na, magutinod uray?
0: Basig uray na. Oh.
6: Mayuma, mangguna, ang ginug uray. Oh. Mayuma, mukhang...
0: Mayuma na.
1: Kaya mayuma, duko man na nibagtok.
0: Oh,
6: muna inunog ko niya. Pilay, nabagay ideya, Ate Pres, kung pinagkabuhan ang bata sa tiyan nga pwede na ipa-ultrasound?
1: May mo unom?
6: Oh. Mauna yung usan sa tingali sa... Mauna yung usan paaging at atong sa gupon, Ate Pres, dadu doktor yang asawa ug tinuod bang nabdos kay basig dili tinuod nga mabdos basig mayuman na ni dako sa entiyan usasad pwede sa kinin yung asawa kisa man doktora nga na ingon ni mo mabdos ka kaya ako sa akong doktor di mo kuno ko makapamabdos
1: mauna
6: oh ana roma solbadong unya labos labos sa tanan mangayo mo giya sa ato ang Ginoo no intercession ni Mama Mary o ni St. Joseph para mausay. Ako inagulyat ba nga, si babae, dadun dito doktor ni mo, ikaw, dadun ka siyang doktor, kinsa iyang doktor.
0: Kana.
6: Oh, basig sabot-sabot at siyang doktor ni Mabdus niya, wa.
0: Oo, muna.
6: Ha?
0: Ah.
6: Kaya kung sa ganin dong, kung sa ganin nga, imunang ipabilin siya mong kagulingor, kibaw di ko, di ka katuhog o tarong magabi eh.
0: Hindi, gil. Bisa kung saan pa
6: yun. Hindi, yung katukong tarong.
0: Nisod ba na?
6: Kuyo, pag magkasakay, magsige naman ang kaladudududa.
0: Mm-mm.
6: Mm. Kaya kung ako'y pangutan nun, ako'y yun nun, resum, duli ko mo magdus kay bayot man ko. Salamat ako na natin talaman nun.
1: Kura ko ang puzzle tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Ha! gipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka.
9: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kaya asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Joe! Kabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
9: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
9: Mateo! Scammer?
11: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisang gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
9: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Lulas Boy, sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghang kay kog bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabiso ay mga kabanghag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kumpok Rakyasa. Magpaipaw ka ninyo kung minbalay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay Joy Esquadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Esquadro. Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tadi ha, o maglingaw.
4: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Si man ko ang pag-ibig mo.
2: Kuha na lang.
3: Ikay o na.
2: Musunod ako.
3: Okay, sige, sige. Ako na be.
4: Lola!
2: Tubig! Tubig!
4: Tubig! Tubig! Tubig! Dali!
5: Tubig, sir! Ano tubig, sir?
4: Lola, oh,
3: ilong! Tubig!
2: Huwag sa mala. Okay na ka?
4: La?
3: Okay na. Pero di na kumukao na na ay. Okay. Katawa man ka.
4: Ingong nungod ka, tingali. Gibutangan og hilo ni Jessang cookies. Nasuko na hinoon ang cookies ni mo.
3: He!
2: Di, oy. Walang gito matarong ug-usap ni Lola.
3: Maugyod!
4: Joke na ganito ako.
3: Basta kay di nagkumukao na na. Iniyaw na na.
4: Nakuha to sa video ang pagkatuka ni
3: Lola. Uy, ayaw ha! Ayaw itong i-appel ha! Ayaw bayag yun.
2: Ay, kabalaka la. Ginalang kumuda yun ug-send ato. Ako na lang i-chat si Jessa. Pasalamat ko.

My message si Jo na ako? Friends ba na Amy niya? Oh. Uy! Friends ba na ito od mi? Huh? Nagpasalamat pa sa cookies? Huh? Okay. Makiplastikay ko ni mo. O kay friends man di ay ta. O pwede ra kayo ta mag-chat. Magkamit kayo ni nako para ninyo ni Mateo.

0: is an opportunity for me.
1: Dooy na kay ka. Di pagi ka mo surrender?
0: Samot na. Nga dili ko mo surrender. Nga nakakita ko paagi nga makapenetrate nila. But this time, dili ko magpadasa kong gipati. This time, I will play my cards well.

0: Maggie Pa, ba't ka nga message?
1: Ha? Wa raman.
0: Sige, mungod ka check sa mga phone.
1: Sa tinuod lang, nakuryoso lang ko. Kun, mo-message ba na ko si Jessa?
0: Oh?
1: Pero, wa man. Mo raman to yung reply ganina nga, naingunog you're welcome.
0: Oo, oh, mas maayo nun. Mag-usap pa ka?
1: Magduwa.
0: Pwede mag-sulti ta?
1: Ha?
0: Pwede mo tapad ka na ko?
1: Nagtapad na bitaw ta?
0: Pero, pwede pa masudlan o usa ka pasahero kung napatas jeep. Dali. Sigit na ko. Feel again ako, di baka komportable ako.
1: Sorry.
0: Wapag ideya ka dawat ako, Jo? Honest, sakit na ba yung gudang ako dugan?
1: Sorry kayo.
0: Di gudi ka makadawat ako.
1: Dili man sa dili.
0: Ba't di gudi kong now?
1: Uy, ala. Dili maningon na good. Kwapo mangug ka.
0: Sure?
1: Sa tinuod lang.
0: Onya? Nganong di manggiapong kaganahan ako?
1: Ganahan man.
0: Sure?
1: Ang buot akong ipasabot.
0: Oh, ano man?
1: Kuan ba?
0: Nganong nangutkot ba kasi mo?
1: Kuan manggud. Mauwa manggud. Gihapon ko ni mo good.
0: Okay na. Ah, sige lang. Tuluan, tika nga dili na mauwaw na ko.
1: Unsaon man?
0: Onya. Okay na ba ka?
1: Okay.
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglaya na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
10: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Ug pirmi ka sa computer o cellphone. Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
17: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
19: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
20: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
21: Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
22: San ba nagpunta si kumpare?
21: Ayon, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
22: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
23: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
21: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para pagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
23: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
24: Isang paalala mula sa NGCP.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
26: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even

0: Thank you. Thank you, my love.
1: Oh. Hey.

0: Louis, yes, sa kong asawa ay nasyayagit. Pero, I know, sa sinugdanan na na, sa kadugayan niya, mangita na sa dyan ako.
1: Onyan ako magawas ka na nakatuog na siya. Sa akong natungkan, ang mga lalaki, human mo buhat o milagro kay makatuog ra. Igtaw-taw na ako magawas. Kanang sigurado nakatuog na kin siya. Kauwaw ba yun niyo eh. Lati na magkumakaharong ang tanaw niya, human ini tabuha.
0: Ang siya magawas. Taw-taw naman ang itong na-off ang shower. Uy, huwag ko siya makatuog sa suit.
1: Mingana, nakatuog na tingali siya. Huwag rin ako'y down to aliyada. Ah, kininalangya pong habol nga akong gitapis kanina. Uy, akong itapis. Okay na. Magawas na ako.
0: Abi na ko na ako sa suit. Oops. Jo.
1: Ang habol!
0: Pusagbira na. Ako na yung makaver niyo.
1: Mateo.
0: Alsa ako na tikas kama. Okay, papa ka. Ngawa, kunin mo pa doon ka, ha? Yo.
1: Mateo.
0: I love you.
1: Mateo.
0: Do you love me?
1: Mateo.
0: Whatever, why you love me?

0: igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio Editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk!
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay ko yan.
3: Let's do Justin.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you. Thank you.
3: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
5: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa na ang kanimo, ha? Nuruhak ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa imong kusoka! Pugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito timaan sa pagtangga ug pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring Randy Nakurdat Tayad. Audio editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ECS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Bangun!
1: Nimal ka, muna ka.
0: Ikaw! Ikaw may animal! Wami mahilabuti mo, pero manapat ka! Bida! Kita kas kumangon! Dahil, nakadugo ito ang ilungan na! Gisukmag di mo!
2: Kuwang pala! Kuwang pala! Kuwang pala!
0: Si kuwang? Di natin katugtan, Rick! Bisang paghikaw sa panay sa kumangon! Di na ka makabuhat na na!
2: Ah, mga ba? Pwes, kine! Kine!
0: Kuya! May hunting knife siya, kuya!
2: Ah, saan?
0: Oh, sige, inuslak! Idong gab!
3: Ay, dalugdog! Likay! Dagan!
0: Adi ko, dagan! Ha, kuya, kumdagma ko, kumdagan ko!
2: Adi ka, kumdagan, adi ka, kumdagan, pwes, kine! Kine! Kine!
0: Bantay, kuya!
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
7: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Kinikel!
13: Uy, 150 over 100 man.
14: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
13: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
14: Ay.
15: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
16: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
17: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Hi, hello mga kabiso ay mga kabanghag sa ilong. Kini ang inyong kuya o Jiko Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbalay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flores Cuadro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
20: Seth Living Testimonies.
21: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
22: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
21: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
22: Tangan siya og Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
20: Living Testimonies.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagol ini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: The original Koi Herbal Capsule.
2: Nanet, karulasan, edad 73, tulido. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
20: The original Koi Herbal Capsule.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisan gabii?
23: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
26: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oops!
29: Kalikay ka?
0: Ah, oops!
29: Lihay lagya po ka, ha? Lihay lagya po ka, ha?
0: Bailong! Way problema, way! Ay, naman pa doon! O, ikaw, Rocky! Luspad mo ka niya! Diha lang ka, ha? Ay, pagtingaw niya!
29: Kuya, nung doon!
0: Sagdi na siya, munang luspad na siya! Ay, pagdoon, doon, Justin!
29: Pero, kuya!
0: Ah, diha lang ka! Bida! O, saman! Huwag mo lagi ka, Rex!
30: Magtawa ko, palis!
0: Ah, sige! Doon ka pa!
29: Oh, apa way pa ko, bold ka!
0: Oh, kutasan ka?
29: Kinip ka!
0: Oops!
29: Likay ka pun ka, ha? Likay ka pun ka, ha? Purma ko, purma ko.
0: Ay, may nuklog! May ganit, kinakalikay!
29: Kinip
0: ka! Oops! Oops! May ganit! Oops! Dok Justin, gamayag nilihayan mo na magganuang hula ko pa. Murang manuklanik pag tumubo kayo tigil.
29: Oh, Rocky. Yeah, but...
0: Kiyay.
29: Ayaw lang ipaglikay mo ang hangka. Mahiga ko!

Di ko katuo ani dia. Nagsigi og likay sinugdog. May kang mulikay animal? Mutambling naman. Oh. Patrol car sa pulis. Nay pulis. Rick, si Patrick nay pulis. Dagan Rick. Tora, nidagan na si Ricky.

0: Selamat, selamat kini dagang, selamat kini dagang.
1: Warga Musamad.
2: Wah,
3: ayo lah. Ayo gani kayo, wara ka maratol. Gisigihan kang tunggap ni Rick, pero milikay ka. Wag di siya makaigo ni mo taon.
2: Surtihan na taon, day mo rima.
1: Oh, ang mga pulis, ay niya pang yung dini.
4: Sir, ito po.
2: Okay, sir. Okay, chief. Dua-dua lang.
5: Dua-dua? Ganong nagamit mo itong kuchilyo, ha?
2: Kaan,
5: ambot niya. Nagunin nagamit kuchilyo dili.
2: Oh, ni si Bata, sir. Ni si Bata. Si Bata, chief.
5: Ikaw may yung kontra? Mukhiya ka?
2: Ayaw lang, chief. Bida. Palingaw rito sa mga tao.
5: Oh, unsa?

0: isugad yan ang imong kuya, uy, Justine.
1: Oh, Marimar.
0: Sambot ka diyang kasuko sa diyang ginapatan ka ni Rika.
1: Iyon anak si kuya. Pinangga ko na niya. Si bisang kinsa galing tao nga magig-away na ko, iya ganang palit ton.
0: Mao ba?
1: Wa naman kami tatay, God. Kami na lang doha. Makapaghambog diyo ko na akong kuya. Nga pinangga ko na niya. Di na ko kakitag kuya nga sabang kang kuya nugnug.
0: Oh, tinood ka, Justine?
1: Yes, Primer. Mutuo kag sa di. Tara si kuya. Dito sa bahay. Mabasa ra akong kamot. Kumaligo.
0: Oh?
1: Lagi. Di ko palang maargon. Paduulo na ko sa misa. Kunting kauna. Si kuya mo'y mag-andam sa tanan. Grabe lagi. Nakagdadwar ko sa high school. Tungod na ni kuya nugnug.
0: Wow!

0: Abi na kong makriminal na ka, makapatay ka na. Pero, naunsa man to eh. Giduwa-duwaan man lang kang nugnog. Matagdong gabi mo, pagkamaayong mulihay ni nugnog.
1: Ikaw, lagot ka.
0: Hmm.
1: May traso to siya na ako. Traso kami.
0: Ricky.
1: Samot akong kalagot kaniya. Iyak kong ipakawawan sa mga tao.
0: Rick.
1: Ay, makagdunggab na ko. Mulihay lang gamay kayo. Usban ako. Lihay sa. Dunggab mo ng gusto nga. Niluksu lang gamay. Animal. Mga tao, tanaw ito mo na himuot ba? Ha? Nga wag ko makaigo sa akong pagdunggab niya. Hangyod akong paig ako. Wagyod mo. Padas hangyod.
0: Tinuot kita. Purting katawas mga tao.
1: Sunod. Tanaw na itong makalikay mo sa mga balas kong pistura.
0: Oh. Ricky!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

0: chocolate, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag nining mga dapita. Mag kita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: Kegelan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit niya pon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Ibo na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadayot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ni Malikatinoy. Huwag ka magbantay sa mong lihok. May hunong si Piulo sa atong tungod.
1: Ay, sir. Nasikha na ko ang akong vase.
0: Ala, may padayo na siya sa paglakaw paingos kusina. Paabuton ta lang siya na mabalik sa pagsaka.
1: Ay, sir.
0: Unsa?
1: Sir, si Sir Paulo kanang hintanaog sa hagdanan.
0: Oh, boy, shit!
1: At tingali sa kusina, usap na siya paingon, sir. Mag-abot silang duha ni Sir Piulo.

0: Natambala na gina nga akong kauhaw. Pero murag gigaw tumahinol ko. Gamay raman itong gikaunggol na ako ganina. Kay kalit lang kong kiduka o maayo. Bangita ko kung sa'y makaon din sa kusina. Mukaon ko gamay. Tanawin na ako ang sudi ni kaldero. Napay sabaw sa linatan ganina. Ubay-ubay pa ni. Ako ni initon. Aron nga makahigop ko. Initon sa'yo na ako kapilang niya sa kaha na chicken minudo. Ayay, murag makakaon na mahinaon ko gaghanin ka laki ha. Kung sir barang urasa? Dili lang tinghali eh. Kining sabaw na lang. Muhikop na lang kong sabaw.
1: Hungry little bro?
0: Oh. Paolo?
1: Igon ka ba gid ni ana?
0: Oh. Ha? Nga unsa?
1: Mura kag ilaga nga mukaon sa mga sobra sa mga mumho nga natagak.
0: Paolo. Paolo, gigutom lang ko. Muhigop lang ang takog sa baw.
1: Dili ko mahibong.
0: Kay ingon gid ni ana ang patasan sa mga musimos. You feel hungry all the time. And it's anytime. Oh. Walang ko magkakaon og tarong kanina. Why? Magkakaon ka ba og tarong sa imong gigikanan? Unsay put mo ipasabot? Unsay gigikanan? Kay diin man di ko gikan.
1: So, you really don't remember, hmm?
0: Sa unsa?
1: That you don't belong here. That you came from nowhere. That you are a new one trying to steal everything from me.
0: Oh, unsaon ko na yung kutsilyo?
1: Do you know that I don't like you?
0: Huh?
1: Oh, wait. No. I don't like you is an understatement. I hate you. Kana. Mau ka na ang hustong pulong. I fucking hate you!
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon, hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabian,
9: Santana,
11: Gilbert Yamyamin,
12: Anthony Sibial,
13: Mario Diupilo,
14: Roger Segura,
15: SK Chairperson, John Lloyd Verano,
16: Barangay Treasurer,
17: Hermana Trazona,
18: and Barangay Secretary,
19: Emeline Pagbilao.
20: Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alugidsan,
21: karong Oktubre 11,
22: alang sa dramang Mibaliko, Tungod Nimo.
23: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce. Goodbye!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Dagas City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Badson Nathad o ni June Villamor. Uspon ako, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Mag kita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Paulo!
5: Oh, you have good reflexes. Kalika na kalikay sa kung pagdunggab unta nimo. What a challenge!
4: Paulo, ngano kini? Ngano gusto ko nimo dunggabon? Kung binaw ang mali, please. Hulungan na kini. Tingalig. Boom! Up! Polo! Uso ba? Hulungin na na!
5: I like it. Kung ma-challenge ko. It makes my adrenaline rush.
4: Up! Up! Polo! Uso na!
5: Gusto na! No! Kay muhunong na ko kung maigo talaga. Oh! Ah, shit! Kadali ni mo nakapunit ang bangko. Gibunal sa akong kamot. You bastard! Dali ni mo kipatira ng kutsilyo. Nga ako ang tangkuhaon. Damn it!
4: Kalit ni mong gisumbag ang akong gilid.
5: Ang sakit.
4: Gusto na. Ayoko pugsan sa pagsukol ni mo.
5: Then, don't hold back, rap.
4: Sukol kung gusto ka.
5: Sukol kung gusto ka.
4: Nandagang gusto na, rap.
5: Shit!
4: Naikunin mo nga kung ilong, you bastard. Murag nabali ang akong ilong.
5: Shit!
4: Imo kong gipugos sa pagsukol nimo.
5: You bastard! I'm gonna kill you!
4: Paulo!
6: Rungin, dito ka na!
4: Oh.
6: Parang nagunay ni kamong duha sa pagpasakita din eh. Ha?
5: Daddy! Daddy?
4: Daddy, what? Mo palaban kanining imong amahan?
5: O oh, sige, Daddy.
4: Labahan niya ang paborito ni mong anak.
5: Go on. I wouldn't complain.
6: Paulo!
4: Wa na ko tuyo ang makasukol.

0: Shit! Magkuha ko, guys! No!
1: Huwag ko magkinalan sa imitabang. What do you think of me? Buang ba ko? Yung magpatambal sa naghihimo ininako? What am I? Fool?
2: Paulo!
1: What? Labanan sa dimo kining anak ni mo?
2: Igsoon mo siya!
1: Ayaw ipamugos ang usa ka butang nga dili na ko matun. Dili na ko si Igsoon. He is a bastard! Akong kakompetensya. Akong kontra. And it will remain that way hangtod nga usa ka namo ang mamatay.
2: Sa kalauna sa imong lawak, Tiolo.
1: Sige, Daddy. Pasaylo ako.
2: It's okay, son.
1: See? It's okay. Pero, kung ako pa ang nakaigo niya o mangayog pasaylo, Daddy, would you say the same?
2: Paulo, husto na. Sige na, Piolo, anak. Takaw na. Saka na balik sa taas.
1: Sige, Daddy.
2: Oh, no!
1: Daddy!
2: Shit!
1: Shit! Idungkob mo sa tali! Fuck it!
2: Salbahis ka!
1: You know nga dili ikaw ang tuyo kong dunggabon. Pero kalit kang nabibabag sa iyang loyo. Should I be sorry, Daddy? Nga gisaw di mo ang kutsilyo nga para unta niya?
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Hi, hello mga kabisa ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya o Jico Pocracasa. Magpahipao ka ninyo o invite ka ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog, Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Man, Samsam Police, Oktobre 9, magkita-kita tariha og maglingaw.
3: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
6: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.

Higalan, ayo saya pasbuk paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Sven at Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alvin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Dulaan sa 500 ka mga suspetsado na dakpan sa Police Regional Office 7 sulod sa usa ka semana nga Anti-Criminality and Law Enforcement Operations Lukob Central Visayas. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sumsub ang pagpangandam alang sa kasaulugan sa labing dakong pista karong buwana. Mo kadto ang headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Sangan sa kinitabok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kininyo bus nga lagad, Rajuman RV Veloso. Maayong udto mga kasama, adlaong Sabado na sa Oktubre 3, 2026. Mauan nun nga kaudtohon mga kasama. Amping-amping-amping, alang sa ato ang mga pasahero, alang sa ato mga namasahero sa diha, sa ato ang mga manindahay, mga labasero-labasera, karong mga higayuna. Amping-amping-amping takanunay, mga kasama, gumikan kay ang ato ang palibot karon giuwan. Doon ay mga pipila kabahin nga ugara gihapon. Pero kinahanglan gihapon nga magdala sa ato ang mga payong, sa ato ang mga kapote. O galing uwanon, o baka magtalisik mga kasama. Dili ta mga basa kay aron nga malikay ta sa mga pislango. Ama na batasanon gyud nato ang pag-inom sab sa The Original Koi Herbal Capsule og ang ato ang Vita D Plus Coffee Mix. Di nato kalimtan ang ato ang EXL Makabuhay mga kasama. Happy happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday. Sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang anniversary, mansary o ubakaha na mga daysary. Mga second sari na man ko mga inanak ka ng Sir Nestor oi. Kaya grabe na gid ka in love ba. Karon dayeng adlaw, happy christening sad sa pinalanggang anak. Sa ato ang idol Tweety, si Ninyo Matthew. Ikan yun din tayo mi dito, no? Ganayan yun mi dito niya, gibunyaga na yun si Ninyo Matthew. Ninang-ninang lang sa tarong mga higayon na. Katawa ako din mo, Sir Nestor. Inang nina, bless-bless lang sa gitar mga higayon. Mahal gud kay mga gatas. Sunod pag yun, aning tapos na ni Buwan na kasamang Nestor, unya na, pag yun taaning kanang Super El Nino, awa na gud taani, hagtos gud taani. Bueno mga kasama, alas 12.39 na mubalik una ta sa pipila ka painumdum. Stand by.
1: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong bilabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako nandung ako pa, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS! Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oras, alas 12:43. Ngadto ta sa unang detalye sa atong balita, mga kasama. Dulaan sa 500 ka mga suspetsado na dakpan sa Police Regional Office 7 sulod sa usa ka semanang anti-criminality and law enforcement operations, Lukob Central Visayas. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
9: DYHP Tatak RMN Report.
17: Dulaan sa 500 ka mga suspitsado ang nadagpan sa Police Regional Office 7 sulod sa kasimanang anti-criminality and law enforcement operations sa tanang unit sa kapulisan gikan sa September 20 sa 26, 2026, nga resulta usab sa pagkasakmit sa kapin 6.4 milyon pesos nga balur sa illegal nga trugas. Ang labing dako nga operasyon gilusad sa Regional Police Drug Enforcement Unit kon RPDEO 7 niadtong September 26, 2026, nga resulta sa pagkasakmit sa 28,409.3 gramos nga puto sa pinaugang dahon sa marijuana nga doon standard drug price nga 3.4 million pesos sa susamang period ang PRO 7 sa ilang anti-drug operations. May resulta usab sa pagkasikop sa 166 ka mga individual. Lagip na nini ang unom ka high-value individual o pagkasakmit sa 449.91 gramos ng ituang Cebu nga mukantidad ang tanan sa 3 million pesos. Samtang sila ga paghingusog sa kampanya Batok Loose Firearms, ang kapulisan na kasikop o 32 ka mga individual o pag-embargo sa 42 ka mga armas. Sa lang upland katok na programa ang mga personnel sa Piero 7 na ka-recover ug unong karmas ka expired na ang lisensya ug permit ini nga mao ilang gitinguha nga ma-account aron dili kini makahataw og hulga sa kaluwasan sa publiko. Wala usab sila magpaulahi sa nangga paggukod sa mga pinangita sa balaod. Sanglit na kadakop sila og 29 ka mga most wanted person ug 127 ka laing wanted person nga dunay mga pending warrant of arrest ang napaslak sa mga temporary detention facilities. Mabot usab sa 130 ka mga sugarol ang nagadakpanatol sa anti-illegal gambling operations nga resulta sa pagkasakmit sa 15,794 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang hepe sa PRO 7, nipasalamat sa komunidad sa palain nga kooperasyon o pagbantay ang igsuporta sa kapulisan sa ilang kampanya aron nga magpabilin ang kahusay o kalinaw sa tibok rehiyon. Gipasalig sa general sa publiko nga ang PRO 7 palain nga magpalig-on sa ilang kampanya bato ka krimen aron mahatagan o proteksyon ang katawhan pinagi sa daling nga pagtubag sa alarma. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng Radyo Man or Busamante Riwa HP. Tatak, RMN.
9: RMN. Radyo Mo. Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Busamante. Mubalik kita sa pipila kapahinom niyo mga kasama. Standby.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kada bulan problema na pud nato ang mga bayro no, na bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat ug padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02721-3999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Balik sa tuma balita mga kasama. Gitaho sa Department of Energy nga dunay pagsaka kanaog sa presyo sa petroleum products sunod semana. Subay kini sa naimong kalambuan sa palitanay sa lana sa nasunong merkado. Sa nahimong pagbanabana sa Department of Energy, dugangan og piso og 50 centimos ang kada litro sa gasolina og 2 pesos ang matag litro sa kerosene. Minusan hinoon og piso ang matag litro sa krudo. Matod ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nga base lang kini sa average nga pagbanabana sa lana, human sa upat ka adlaw nga pagbinayloay. Nagpabilin hinoon kining estimates og magdepende lang kini sa mamahimong kalambuan sa world market o kasamtang geopolitical situation. May pahimang nausab si Abad nga mapektuhan sa kinatibuk-an nga presyo sa lana, human nga may pahibalo ang China nga muhunong na sa pag-export og refined petroleum products ngadto sa mga mamalitay sa Asia Pacific.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Ngadto ta sa laing balita mga kasama. Konseyo sa siyudad sa Sugbo nagtingwa kining mapugngan o masuspenso ang pag-increase sa residential o commercial rental rates sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Sini mo ang balita, hatod ka ito sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga mapungan o masuspenso ang pag-increase sa residential o commercial rental rates sa Dakbayan. Kanisamta ni Saka ang inflation rates sa nasod. Dalawas pagtaas presyo sa mga palaliton, ilibinas mga produkto, petrolyo o uban pa. Sini ka sa liyawag sa mga landlord property owners sa syudad nga ipalapin una ang plano pag-increase sa rental rates nini. Kinihantod nga economic conditions sa nasod mga mahimong stable o makalikawas na ang mga tenants sa challenging period. Nagsambot hiyo ng Konseho sa katungod sa mga landlord property owner pagpangayo og rental rate increase apan kini nagunahuna usab sa gisagubang sa mga tenants sa daily expenses og monthly financial obligation ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa ni musud sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na nasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin yung Radyo Man, Eli Balon. DYHP Tatak RMN.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka pahinom duma kasama. Standby.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Baliktad sa tuma balita mga kasama. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu subsubna ang pagpangandam alang sa kasaulugan sa labing dakong pista karong buwan. Kasama mo sa balita Rajuman Ken Galinea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ang mosunod na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gisugda na sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpagandam alas sa mga kalihukan sa umabot ka kapistahan sa sudan sa buwan sa Nobyembre kan sa patron mo ang berhensa regla. Karong bagong ipaibaw sa Lapu-Lapu City Hall, nga bukas na ang registration alang nito mga food vendors na gusto mo salmot sa ibutang ang food park sa Upon karong tuiga. Ang food park sa Upon buksan sa Nobyembre 6 ang tunas sa kapistahan sa maong dakbayan. Ang mga interesado nga mo salmot sa kalihukan gidasig pagpakita silang best selling ng mga linoto ingon man mga signature dishes. Ang LGU sa Lapu-Lapu niyawag sa mga interesado nga magparehestro na tungod kay ang slots alas sa mga vendors ihatag pinagi sa first come first served basis. Kasama mo sila pa sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber, number 1 nga pagkontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga magabato sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa shave, isago lang sa imo sa kabaso ka tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig gagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dina sa Life Extension Clinic.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Sa laing balita mga kasama mga regional office sa DNR, ipapangandam na batok sa epekto sa Super El Nino. Kasama mo sa balita Rajuman Remark Pugoy.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may laing size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang uptake, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo na imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Sa detalye sa tong balita, gipapangandam na sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang ilang mga buhatan sa mga rehiyon, line bureaus o field units aron mapalig-on ang pagpangandam o mitigation measures batok sa very strong El Nino. Subay niini, gisugda na sa naasing ahensya ang pagpatukod sa gagmayng water impounding structures o rainwater harvesting systems aron nga makahatag kini og dugang supply sa tubig sa panahon sa ting-init. Kasama mo sa DENR, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
3: Kadtong nga balita hatod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Remart Pugoy. 1 minuto na lang sa dili pa mag-alauna mga kasama. Nagpadayon nga dili maayo ang kahimtang sa hangin sa Metro Cebu sulod sa upat na kaadlaw. Hangtod karon anaa sa 131 ang natala nga air quality index gikan sa Environmental Management Bureau 7. Pasabot ni ini nga unhealthy o delikado ang pinong air particles ngadto sa mga bata, edaran o adunay mga sakit sa baga o kasing-kasing. Gitumbok gihapon sa EMB 7 ang forest fire sa Indonesia. Maong napadpad sa Sugbo ang mabati nga air particles. Gitambagan nila ang publiko nga likayan una ang taas nga exposure. Galing mang mugawas sa panimalay, kinahanglan nga mugamit og insaktong face mask.
1: RMN Radyo Nationwide.
0: Unto palauna mga kasama mo, balik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpapalit. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapali ang mga butika.
7: DTYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, libuan ka mga residente nga apektado sa Ebola virus sa Eastern Democratic Republic of the Congo ang nibiya na sa naasing campsite. Kiniuman isud na ang mga sundao sa naasing site, butang nga gikonsidera sa UN o Congolese officials nga nakapaisa o kabalaka bahin sa pagkatap sa maong sakit. Tungod ni ini nagtuo si UN Senior Ebola Coordinator Julian Harnais nga ang maong kampo sa 19,000 ka mga residente sa Ituri Province sama og giabandonar na sa nasayran sobra sa 30 ka mga tao na ang natala nga nakalas sa naasing kampo sa sidlakang bahin sa Congo sudlang sa kapin o sa kabuan gumikan sa pagkatap sa Ebola virus. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tata Ka-Ariman.
9: Katong mong balita, hihatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipapati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit na dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting ang SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: TYHP, una sa lahat. Weather update.
10: Sa dili pa kita mo tapos mga kasama ato nang i-check ang ato ang weather update. Kauban ato gikan sa pag-asa magtan Sir Manny Jan Agbay. Maayong hapon, sir.
11: Mga mga sintomin na ako makunit muna sa result update para karong na po na. Ang atong gibanitayan nga bagyo nga si Typhoon Choiwan kay Asto 10 a.m. ganiya yung latest na location kay Anaana sa 2,500 km east of Northern Luzon. Kining si Typhoon Choiwan nagdala sa hangin mabot og 140 km per hour gustiness 170 km per hour yung movement pa northeast sa kakusbon nga 15 km per hour. Since si Choiwan, palayo niya sa far and wala na siya chance sa tamo sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Doon layo lang niya sa far ang trapaan niya o kinihiyang hinungaw amoy nakapekto karon din sa Visayas o sa Mindanao. Tungod ani ang trap, ang tibuok Central Visayas karong adlaw kay makasinati o madag-umon nga kalimitan nga na yung mga katag-katag ng mga pagulaan o mga pandog hilat. So, posible ang mga plastic landslide o mga urban flooding din sa Subo. Labi na ako na mga moderate to heavy na mga pag-ulan. So, padayon lang mag-monitor sa mga gipang issue na mo ng mga tanyos mga advisory. Para sa kayuntang sa itong hangin o kadagatan, ang Tibok Visayas, karong adlaw makasinating hinay nga sa kasarangan ng hangin, ikan sa amin ng silangan, nga sa amin ng kasadpan, di nang balot sa kadagatan, hinay nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Atong dagat din sa Metro Cebu, Nunas, ang nasunod ni Kuntay City, yan yung buntag, mutaog karong alas 3, Kuntay City sa hapon. Temperatura karong adlaw 26 ngayon sa maximum, nga 32 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 5:24 sa hapon. Og mawala ka na tong latest weather update. Kini si Manager Nagbay, may bunta, may tuntos sa tanan og happy weekend.
10: Daghang salamat Sir Manager Nagbay, gikan sa Pag-asa Mactan.
7: YHP, una sa lahat. Weather update.
10: Ang updates sa kahimtang sa atong panahon, mga kasama mo ay naglangkob sa ato ang news updates karong gayuna. Apan sa dili pa atong hatagan og pagtagad ang inyong mga greeting.

0: Maayong pagpaminaw ni Chacha Boylas Ochea. Greet ko Nanay Eri Boylas og Vanessa Peralta Buslon. Amari Van Nicolette Boylas og Ola Boylas. Minik Boylas from Ubay Bohol. Salamat kaayo og maayong hapon. Samtang may pagpamiha usab ni Biling Cajes, watching and listening sa DYHP RMN Cebu. Kasama Arby Goodnoon, shout out ko sa Obis family diha sa Tipadilla Public Market. Nagkaing salamat. Jambi Nunez Orias, pa-shout out ma'am, happy happy birthday sab ni Nanay Flora Fernandez. So happy happy birthday sa tanan nga mga kasama nato nga nag-birthday karong adlawa. Maayong hapon ma'am, watching and listening here sa Hipodromo sa Tagabadian Island, Permigyud nga manaminaw sa DYHP, Vicky og Salia Jessie Sabanal. Salamat kaayo sa pagbasa, God bless you. Daghan kaayong salamat. Eduardo Asombrado, Adjong Udto ma'am, naminaw ko ni Mukaron Radyo. Shout out sa Sibalyas family, especially to Gemma Tan from Dodo Asombrado sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. Daghan kaayong salamat, Sir Eduardo Asombrado. Samtang may pagpaminaw sab Cadio Restaro may hapon ma'am, shout out ko ni June Rel Canientes og ni Edgel Bacariza og sa tanan nako kakauban sa Apo Cement og advance happy fiesta sab sa City of Naga. Ano sa aman ang fiesta diya sa Naga kay kato si kasamang Mika Cape kugihan gay ko tudor mo hato dire og kana bang white pista gani to siya mo hato gyud to siya dire og kanang snack namong ma'am Ken. Very good gyud to si Mika Cake. Kanus ade nang fiesta sa Naga kadagita ba na ang fiesta sa Naga no kana bang light. Kara mapuno gyud ang ilaha diha nga kuan na Cerna store. Ilaha nga syudad og kana bang suga. Murasyag suga festival. Ana na siya diha sa Naga. Maayong udto shout out ko Umapas family sa Barangay Kabulisan Inopakan Leyte gikan ni Harlito Umapas daghan kaayong salamat sa pagpamina. Gary Inigo, good afternoon ma'am hastang ay, lagi mo pala big dig, di takatog, anak. Pero daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat, ha? Maayong udto, shout out sa... Nawa, di natakatulin, ani. Cadio Restauro, October 10 day, ang fiesta sa City of Naga. Uy, hapit na di ay. Hapit na di ay tang mga on. Ganisad si kasamang Jerome. Diba dool-dool naman lang inailaha kay Mingla man ilaha. Og si kasamang Janjan Lara di ay, no? Okay, ubay din nga mga baya itong lugsungan. Ito, dagan kaing salamat mga kasama. Sa inyong padayon nga pagsuporta ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Uy, may pagpaminaw sa DI ni Quena May Laparan Poner. Maayong hapon, aminaw ko ni mo diri radyo. Watching from Barangay Nataban Crossing, Binone. Daghan kaayong salamat. Harlito Umapas, maayong udto Umapas family. Vicky Heraldes Laurentes, salamat kaayo sa pagbasa. Ivy Ramos Caniete, pa-shoutout Jovi Silvano Maricel Simeon og sa tanan taga-Patong Badian, Cebu. Daghan kaayong salamat. Kabalida Shabok, maayong nga pagpaminaw. Brandix Bandoy Erasmo Magale, maayong pagpaminaw. Greet ko ma'am sa ako asawa diha sa Kasili Mandawi City si Annabel Magale og diha sad sa alang-alang si Ziller Dale og Kirk Do. Daghan kaayong salamat kasama. Jambi Nunez Oria, shout out balik ma'am, happy birthday Flora Fernandez kay wala nakadungog. Uy, happy happy birthday Flora. Flora Fernandez. Maayong udto sad, watching from Kangharay, Himalalud, Negros Oriental, naminaw midirigikan sa gikan ni Mesa Navarro. Naghan kaayong salamat mga kasama. Floyd Unahan Plaza, maayong udto, listening from Carmen Bohol. Daghan kaayong salamat. Rogeline Torremocha, maayong udto, shoutout gikan sa lungsod sa Talibon Bohol, maayong pagpaminaw. Family Torremocha, Rogeline, salamat ka ayo always listening og sa radyo og dinhi sa live sa Facebook. May pagpaminaw sad sa mga taga Kabulihan Danaw. Alan Lausa Ledesma, maayong hapon ma'am, taga Rosario ni Aluginsan, Minaw gyud mi diri, daghan ka ayong salamat. Matthew Nathan Pagrita from Masisi Kansansyo family, daghan kaayong salamat sa mga pamilya-pamilya nga matag-adlaw naghugpong yun yung minaw sa DYHPRMN Cebu. Daghan kaayong salamat. Napupusa ba na itong oras mga kasama? Daghan kaayong salamat sa padayon ninyong pagsuporta kanamo diri sa DYHPRMN Cebu. May puas amo ang pagpasalamat mga kasama sa inyong padayon nga pagsuporta o paghigugma kanamo dinhi sa DYHPRMN Cebu. Ingaman sa ato ang sister station, ang IFM Cebu. Busa mga kasama, padayon ang usab na mo ang among serbisyo o paghigugma diha kaninyo. Inaagi usab sa maayo na mo mga programa o kalingawan sa radyo. Sa nga na lang sa kanilipok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu, kininyo ubus nga alaga, the Radyoman, RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Nestor Humaysilio, kasamang Nemgul James Quiñones, ingon man sa atong transmitter site, kasamang Rombel Boyser. At ang station manager, pag-ulang nakadaog sa Kaduroy, nga pasidungog, labing taas nga pasidungog alang sa mga broadcasters, kasamang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Padayon usab nga i-follow ato ang Facebook page mga kasama, all capital letters DYHPRMN Cebu. Kana bang verified nga account o ang kang Attorney Rufil Fernandez Banyo, kana sang verified nga account, kana na i-blue check mga kasama. Alang kini sa mga bag-ong mga updates o news updates sa programang Straight to the Point, ingon man sa ubang mga programa sa DYHPRMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Maayong hapon! Oras sa 1:14.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-26638-2 Series of 2026.
11: Pirmi ka panghihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar level.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun dayon.
11: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
14: tulo pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O ngano nagkapi magkana nga tamis wala sir Max?
16: Ah, lagi basiglas na ni.
17: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: Seth Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
19: Ako ang asawa ni Jaime Verano. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
20: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-i Tatak L.E. Sigurado!
23: Sigurado ko niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak L.E. para sigurado original. Amping jud sa peke.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
24: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Official, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
29: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humo kayo.
28: Dili hapdos.
29: Okay na kayo, good Ma'am.
28: Dili po siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
29: Wala po, Ma'am.
26: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
30: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
31: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
30: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
31: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
30: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
32: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
33: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
34: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
35: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
36: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
37: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
36: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
38: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
39: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: iBerry for a clear and healthy eyesight.
41: Life Extension Vitamin D3.
42: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
43: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
44: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
41: Life extension, vitamin D3. For longer lives. Longer
45: life. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
46: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
45: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
46: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
45: Heavy duty linis, bawat pahit.
47: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
48: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
49: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
0: sa bango ng Charm.
1: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
48: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Bangong kumakabrong sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
48: ACS.
2: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
48: ACS.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
48: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
48: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Biotrof Herbal Capsule.
48: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof Herbal Capsule.
48: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotrof Herbal Capsule.
48: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
48: ACS.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan na San-San, hingkod ang pangidaron. Minyo, apan buwag mi sa kumbana, diin may upat mi ka mga anak. May lain ko karong kaipon, kay una man sab siyang nakakita og lain. Taga Escalante Negros Occidental ko, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa motor nga among nakuha sa akong kaipon. Aron inyong hisaptan, ingon ining mga panghita po.
1: Pisan, nagbuwag na di ay mong Ronald?
0: Ha? Ngano'ng nakasulti man ka, ana?
1: Kay nakitaan man ako siya nga may laing kuyog na babae.
0: Bansa? O sa'y purmas babae?
1: Taas og buhok, slim, og mubo lang og gamay ni Ronald.
0: Salamat sa pagbahibaw, tas ha. Karon, may rason na gid kong buwagan si Ronald.
1: Ha? Laday! Huwag pa di mo magbuwag?

0: Oy. Ang saka sansan? Imo man ang gidas mga napultahan? Maguba ba yan, ha?
1: O, mas may pag-gubo na lang nato ning tanan.
0: Usa?
1: Guba na masam ning pamilya, ha?

0: buhat, ha? Nga to man ang nagsultin ako nga nagbuwag na ta? Kapila na kakahiga yun, ha? Nga may nagsultin ako, bahin ninyo do, ha? Kung karoon na puno na ko, magbuwag ta! Mula ko ko, bahala na kas mga bata, maghipos ako!
1: Oy, San-San, ay pagbinuang, ha? Upat ba na atong anak? Usa ka naman anak ko pagbuyaan, ha? Kung biyaan mi nimo.
0: Bala ka! Problema na lang nimo! Ikaw bitan ang kubaan ni pamilya, ha?

0: niya asa man kakaroon?
1: Mangita na lang kong trabaho, Tesoy. Kanang layo. Kanang wa na makasultin ako sa mga binuhatan sa kumbana o si Angkabit.
0: Ikiha pa lang na nimo?
1: Oo. Kanang kiha-kiha day para ranas mga kwartahan. Pero para natong pobre, layas rin atong makaya.
0: Day san-san.
1: Oh, may kaila ka bang manginahang ladog trabahante, day? Bisa nasa. Basta ka nang layos, amo. Kaya din ako gusto makasaksis binuhatan sa kumbana. Bahala na siya sa kinabuhi niya.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio.
6: Ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
6: Duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
6: May alibyo na.
7: Pag 1 month kape.
6: Naayo na ako.
5: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
10: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana mga taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
13: O ana, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
9: Living Testimonies.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Nanarbaho ko layo sa among lugar, kay gusto na gyud kay kong magkabuwag ni sa kumbana. Ug tuod man, nahibaw-an ako nga nagtipo na gyud sila. Maong nag-move on na lang sab ko, ug nakakita na sab ko akong ikarelasyon. Tawgon ta lang siya og Mar. Unya? Ha? Magkuha tag motor?
1: O sana, aron na, dili na mag-commute sa trabahoan.
0: Ang kamahal kas binuwan, anak, no?
1: Naramay si kanhan. Barato rong binuwan.
0: Oh, sige. Ikay mag-iko. Pagkuha.
1: Kuyog ta. Kaya ikaw may akong himuong kumikir.
0: Oh, mao ba? Oh, sige.

0: tanga.
1: Nagkabuang ang motor, oy. Muaso mang tambutso?
0: Hala, no. Muaso mag siguro ng tambutso, oy.
1: Lain nga aso, oy. Basta, delikado ang ipadagan.
0: Ay, kun mauy, uli, tana, oy.
1: Mayong tagmusugot ang dealeran, eh.
0: O anong di man, nagubaon man kay na motora. Dukabuan pa gani na nato, guba na dayon.
1: Sige, sige, ato lang unyang sawayan, huwag ingon ang kolektor.
2: Oh, na ninyo pwede iuli ang gubaon, ma'am?
0: Ha? O sa'yo ba't mo ipasabot, sir?
2: Ipayo na ninyo, usan nyo iuli aron mahali ba na mo?
0: Oh.
2: O, pirisab, kami may payo ang hapan, bayad mo sa damage.
0: Unsa? Uy, wak may ikabayad, ana, sir. Uy, maglisod man kami bayad o binuwan, ana. Embarguhan na lang na ninyo.
2: Ah, di na pwede, ma'am. Eh, pareho kong ingon sa imo ba na, ma'am?

0: Aida, pasag biya diyang mutura, oi. Di namin kanina mo andar.
1: Unsa? Nah, uli raba ko sa amo, da. Kigikinahangnan ko sa graduation sa kong anak.
0: Kuy, gubi.
1: Dili pwede, oi, yabag ka. Tambong sa kanyang kumbana, bi.
0: Ang motor, mangod. Basin pa din ilun ko ba?
1: Iday, padana nilang gubaong motor, oi.

0: May nanawag man ako. Di man is smart. Hello?
1: Ma'am, katating kolektor sa nagkuha yung motor. Wa naman mo'y bilbayan, ma'am. O, abandon na naman ninyo ang motor. Pwede ba yung ikiha ni ma'am?
0: Ha? Apel ko?
1: Oo, kay ikaw may kumikir ni ma'am.
0: Unsa?

0: Miapas na kong akong kaipon aron sa paglikay sa kolektor sa among gikuhaan sa motor. Ug ikiha man ko nami. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, mikuha mi og second hand nga motor sa akong kaipon. Duha pa lang kabuwan na mo, naguba na. Di na pa rin mi mahimong makauli ani motor aron. Di naman mo andar. Ikaduhang pangutana, amo na lang untang ipa-embargo ang motor. Apan di man musugot ang kolektor. Kinahanglan pa kuno na mong bayran ang danyos o pagpaayos sa motor. Husto ba, God? Ikatulong pangutana, nag-ingon ang kolektor nga ikiha kong appeal kay co-maker ko. Kay amo makunggil kayan ang bayranan sa motor. Kini uli mungkot ko sa amo o miapas ang akong kaipon. Mapriso pa, get me? Ikaw pa to katapusan. Bahin sa sitwasyon na mo karon sa kumbana, may kaipon na siya. Kung may apasap na ko ang akong kaipon, magkiya ba ko niya na may iya na masal siyang kaipon? May upat pa yung kaanak. Palihog, tabangi at tambagi ko, kini ang akong suliran, san-san.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga emotional nga mga pangutana, mga problema, ato ang mga pangutana o mga giagian kabahin sa ato ang pamilya, relasyon, mga legal nga mga dokumento, ato mga kabtangan, unsang mga pangutana o mga problema, andami nga mo, hatag o tambag ninyo. Busa ipadala na ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, no? Hinaut-unta nga matagpaminaw ninyo sa ato ang programa, no? Inspirasyon, kadasig ang inyohang makuha, dili lang lingaw. Og importante kaalam, dili lang sa medisina, dili lang pud sa balaod, kundi sa kinabuhi pud nato. Realizations nga makaingon mo nga, wad ka nag-inusara, dili ra ikay na ay problema, ani gud ning kinabuhi, og naagyoy kasulbaran ang tanan. Okay guys, so padayon lang yun ta ato, yun ning padayonon always ang ato ang kinabuhi. By the way, no? Congratulations to our number one radio commentator sa Sugbo, ang ato ang pinalangga nga station manager sa DYHP RMN Cebu, my good friend Attorney Rufil Banyok. Kay gipasidunggan o giawardan si Attorney Rufil sa KBP Kaduroy Broadcaster of the Year ni adtong 29th Golden Dove Award. So congratulations, Attorney Rufil, well-deserved award indeed. No, maka-proud kaayo nga kauban na buhat din sa radyo and of course, no less gikan sa DYHP RMN Cebu. No? And a big shout out sa tanang mga nag-like o nag-follow nato sa ako ang Facebook page, Elaine Tantengco Bathan. Salamat sa mga nag-message. Kinsa tong gusto nga magpa-greet din ha. Well, ato ang tanaan, kinsa ning mga ni-message magpa-greet. Ako na to. Naabay ni. PM lang mo guys. Let me know kung magpa-greet mo. Samaan ni nila nilang. Kinsa ni sila, hold on. Atong tanaan. Aha! Daisy Padilla Leaf Bayadog from Gunting Barili, Cebu. Attorney, avid listener, chukunimo sa imong programa. Kini ang akong suliran. Thank you. Also to Ricardo Litanon Pasulohan and to Angeline Abriol. Also to Heart Jean Pagunan Matango. Please lang ugsend sa inyohang mga questions, no, pinaagi sa ato ang kiniyang akong suliran official writer's page. Taga Escalante City, Negros Oriental ang ato ang letter sender, no, unya Ato siyang tawgon sa pangalan nga si Sansan Minyo, pero buwag sa iyahang bana na asilay upat kaanak na anasan siya lain kaipon. Unya nang hapin dayon kay una ko no tong iyahang bana nakakitaglain. Sige lang. Ngayon mo sag kaayog siya lay malipayo no. So katuning nang rabaw siya slayo unya na nila ing kaipon ang iyahang bana no. So mo gini mga usual mga nahitabo, pero naani sila yung mga pangutana kay murang naani gipalit yatang motor bato no sa ato ang drama na paminaw kaganina. Unang pangutana, nikuha kuno sila second hand nga motor sa iyahang kaipon. Duha pa lang kabuwan nila naguba na, di na ba di ay ni mauli nga wa man gani mo andar karon. Okay, hay okay. Ang kaning mga pagpalit manggod nato no, naagitay kanang gitawag nato in Latin pa caveat emptor. Let the buyer beware. Labi na kung mga second hand na kabalugyod ta nga the more nga mas karaan na ang sakyanan ginamit na, the more cautious we should be sa pagpili, pag-usisa, pagbutingting, pag-utingkay, pagsusi kung okay ba. No, usually manggod labi nag mga sakyanan. What we always akong i-advise gyud is ipatan-aw sa og mekaniko, labi na kung kita di ta eksperto. Kay inig ona to mo andar, unya kalibutan na tog naaban ning mga luag, parts missing, ana bawa man tay nibaw-an. Kay kita igo ra man ta mo drive sa sakyanan. So I think it's best nga usually ingon ana kay sometimes kita may mo carry sa burden unless naa sila'y warranty. Usahay kaning mga second hand pud nga mga sakyanan labi nag second hand dealer muhatag man po na sila warranty pud no, so wa ko kabalo og unsa di ininyo na gyud gipalit ang dealer ug kung naaba mo gyud kasabutan pud nga warranty. Kay kung nasud pa na siya ana nga warranty pwede, or kung grabe gyud ka seryoso, I think pwede pud mareklamo kanang hidden defect na gyud pud ba nga kanang di na gyud nimo makita or mahibaw-an no. So depende kun unsa sa giguba sa sakyanan. Di ko kasulti nga mauli pa ba nagdi ba, but gi-explain lang nako sa inyo ha kung unsa gyud prinsipyo no kabahin sa atong pagpamalit og mga butang no, especially kanang second hand. Kaduhang pangutana, amo na lang untang ipa-embargo ang motor apan di man musugot ang kolektor. Kinahanglan pa kuno namong bayran ang danyos or pagpaayo sa motor, husto ba dili oy. Remate, wa na, muna na'y bayad, no, kuhaan na ninyo, kamuna'y mubayad anang utang. Muna na'y bayad sa utang, muna nang gikuha na na siya, no, so, ipa-embargo na lang ng sakyanan, pasagdi na na sila, di na na sila, unsa may ilahang ipa-ipabayad pa ninyo, gubaon manggani na. Ikatulong pangutana, nag-ingon ang kolektor nga ikiha kog apil kay co-maker ko, kay amo ko nung gilikayan ang bayranan sa motor, kay ni uli mangkus amo, ug ni apas akong kaipon, mapriso bagid ni. Utang mana, no, civil mana, uri man mo mapriso ana kay abi gikiha mo. Makiha mo para lang i-collect kung naapay kolektahon noon, para lang makabayad mo or mabayran sila. Pero dili po na, dili mana makapriso mo na maingon sila nga way na priso sa utang. Makaingon sa jugong tinuod na, no nga, wag yun na priso sa utang kay basta wala mo nang ilad, wala mo nang issue cheque, no, kanang tinarong ang inyuhang pagpangutang or pangayong transaksyon, then you have nothing to worry about. Dili mo mapriso ana, haso lang yun noon. Pero pwede man mo makadepensa, no, nga number one, naremate, number two, defective po, naman may defense. Ngano mag-uulman mo, ay mo ka-stress ana. Ikaupat o katapusang pangutana, bahin sa sitwasyon na mo karun sa akong bana, may kaipo na siya og ni apas sab nako ang akong kaipon. Makiha ba ko niya nga may, nga iya man sad sa kaipon may upat baya ming anak. Pwede mo magkiniha ay ikiha ni mo siya, pwede po kaniyang ikiha, no, penang. Pero of course, either ninyo puro mo nakasa. Unya usually he who goes to court must do so with clean hands. Labi nagsay nakauna, kabaga ra po niya nang mukiha ni mo. Kung pananglitan siya nakaunag kitaglain, nangitag ni duwag laing team. Ug ikiha kaniya aw ikiha pud siya ng ganiya no. Di na lang gyud mo magkasabot og tarong para na lang sa mga bata no, ay nalang mo pag hilabot or magsabot na lang ba mo nga magbuwag na lang mo sa hilom unya magpaanal na lang mo sakto. no, ayaw na lang ng mga ingon anang gubot-gubot o kiha-kiha, hulga-hulga. Ang inyuha importante is tarong mo nga amahan og inahan na lang para sa inyong mga bata na kahatag mong saktong suporta, pag-aruga o paggugma nila. Ay na mo anang mga ingon anak, kay pareho man mong sad-an, ha? Mga sukintig paminaw, inaot-unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: WFMN Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Paimangno ang imbahada sa nasod sa Washington DC nga ito sa mga Filipino citizens sa Amerika nga posibleng magatubang sila o kasong kriminal o immigration issues kung moapil sila sa upcoming election sa Amerika sa Nobyembre. Sa ilang advisory, nagkanayon ang imbahada nga ang mga American citizens lamang ang gitugutan nga makabutar sa US federal and state elections ug sa mga sagad local elections sa maong nasod. Gimugatan sab sa imbahada nga ang mga lawful permanent residents o green card holders lakip na ang mga dunay pending applications alang sa naturalization dili tugutan nga makabutar sa federal o state elections kun dili sila mamahimong US citizens. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ta Awe. Ano ba daw sa yung kaagi karon? Mungkining sa kalalaki ng taga-Bugo City, Cebu. Agad ito ba sa tampo, nagdasingan nga Ray.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar.
2: Ato na kwenta diabetes.
1: Mag DTX 500 ka.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: Charantine.
2: Nga kapo mo po sa glucose.
1: Visine.
2: Controls blood sugar.
1: O polypeptide.
2: Nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mabalik siya. Kakadulog ang butikin sa yung gan.
1: DTX 500.
3: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP. Naayos sa DTX 500.
4: Dua ka capsule. Buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX
1: 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga
5: welcome to our reunion.
6: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
7: Super Fiber.
8: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko, as of now, nano-normalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Golden, tugay-tugay na magigaw nga ng uyab mo. Hangtod ba ron? Wapag ka maluoy na po.
1: Ang tinu, Audrey, nalaloy man ko ni mo. Kinakita man ako nga, tinuda na yung imong tinguha din na ako.
0: Kung mo na, kita na.
1: Ori, gidawatan akong imong kugma.
0: Salamat din.

0: Love, plus am de kunimu datun sa inyo.
1: Uniyat na lang, love.
0: Ano mga dok, makanga mo ato ko sa inyo, ha?
1: Ay, strikto mo gada kong papa, love. Masuko siya nga mag-uyab-uyab kong.
0: Sakto nung kasi dad, good. Huwag may trabaho ko nung saga.
1: Ay, sige lang, good. Sige lang, love. Ako raw niya kang dadun sa amo. Kay pala ilati ka sa kong mga ginikanan. Mangita lang kong sakto nga timing. Love, ako na binisultihan si mama nga may uyab na ko.
0: Mayo noon, love.
1: O gusto siyang makikita ni mo.
0: Ah, sige, love. Makikita ko ni mama ni mo. Aron sa makiila ko niya.
1: Tuwa man siya sa mall ron. At ano lang siyang apasan?
0: Ah, sige.

0: Ma, mao din akong iyap si Ray. Love, si mama na ako, Crystal.
1: Oh, kagwapo si mama.
0: Uy, love, naon sa ka, uy. Bless ni mama, uy.
1: Ay, bless ko tayo.
2: Kagwapo guni mo, dong. Gamay kaayo kaugnaong. Diin mo muna kita ni Golden. Maayo ning mamili si Golden, ta? Tagadiin ka man, dong.
0: Ma, pwede ba? Ayaw sa guna i-hot seat ang akong iyab. Andali na, ma. Mangumpra makata.
2: Nahala, sige. Kaya humanatog pangumpra, mga onta. Aron magkastorya-storya ta ninyo maayo.

0: Taga diin man gid ay kadong.
1: Taga Bugogid ko te sa north.
0: Ah! Parehas te mo dapit sa papa ni Golden. Taga north kay man sa Tusiya sa Tabugon.
1: Uy, mo ba?
0: O niya, asa man sa kanagpuyo? Nga layo man tong norte?
1: Sa staff house ako nagpuyo te. Wasa ko ilaing buhat o manog laba o matog.
0: Ah, maayo hinoon kay dili ka maglaag-laag.
2: Love, lami kayo ng pagkaon din, Hisa?
1: Bitaw, love. Lami kayo.
2: Ma, humanatog kaon ba? Mamauli na ta, ha?
1: Makuyo ko ninyo, love, ha?
2: Love? Kanang love, ayaw lang sa aron. Mahadlo kong papa, good. Huwag pa ko makapanangit.
0: Ay, dong. Unya na lang, dong. Ako hinoon, huwag may problema na ako kung muadto ka sabay. Pero ang papa lang ni Golden, masuko manggod to kung mag-uyab-uyab ning bata agud. Pero sige lang, ako ratong hinahinayan sa pagsulti ang iyang papa, nga makapamisita ka na sa amo.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yun at lubos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
6: Living Testimonies.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Then, Olaf, mahimun akong buhat sa inyo.
1: Olaf!
0: Mayo, you know, Olaf, kaya gusto sana akong mahimamat ang iyong mga amahan.
1: Pangandam, ha? Kaya mo atatas amok rang gabi.

0: Pa, si Ray di ay akong uyab.
1: Mayong gabi, Tito.
2: Mayong gabi, Isab. Gwapo man din ay akong umagaron.
1: Salamat, Tito.
2: Kanusaman mo magminyo ni Golden?
1: Karoon to ang buwan ang akong gusto nga makasalmi, Tito.
2: Sige, panigkamot mo. Kung mahimo na, anin na lang pa uli sa bayaron nga mahikay dayo ninyo ang inyong papilis. Huwag magkasal dayon mo. Na may bakante nga kwarto diha, anahan na lang katog diha.

0: Love, wa mo kay duty rin, no?
1: Oh, love.
0: Tabangin lang si mamas mga lihukon din sa bahay, ha? Kay wa ba si papa. Unya mo duty, sad ko.
1: Oh, sige, love. May problema.

0: kugihan rekening mama ni Golden.
1: Eh!
2: Oh, Dong. Unsa man, Dong?
1: Asa na yung yung langgana?
2: Magunsa man ka.
1: Manglaba ko sa mong bulingo ni Golden, te.
2: Ay, ako rin manglaba, Dong, uy.
1: Ay, ayaw, te. Ako rin manglaba kay Bamsuy Buhatan.
2: Ay, pastilan. Pagkabuutan. Gindi mong bataa ka, uy.
1: Kanindot sa mong gipati ng gihikap ni Ate Crystal ng akong

0: dikagikan.
1: Saba ani moy.
0: Si Saba.
2: Unsom dong bon ha?
0: Dili na gyud ka mausab no? Ingon ana na lang gyud ka. Muuli kang hubog. Unya ba kuyog-kuyog ang mga batan-on diha?
2: Luwag na ti Crystal eh.
1: Ayaw ko hilap ti sa iyong ibuhat ha? Kaya ako rin kalipay. Kung nasuya ka la. Pangitang ibong kalipay. Oh,

0: Ikaw sigurang tinuod nga batasan ni Papa.
1: Mao lagi. Ako nakita nga stress kayo si Mama nimo.
0: Watay mahimo kay. Mausad ka pala ni Mama. Ani unsa naman ka? Nakompleto na nimo kuha mga papeles para sa tong kasal?
1: Hapit na, love. Magkuha pa ko barangay clearance.
0: Pakuyog na lang ni Mama. Ano rin makakuha ka dayon kay naaman ni Kailas, Mama.
1: Oh, love.

0: Maayo gani kay nakadata o payong. Ni uwan malagkalit, uy.
1: Maulag iti.
0: Dong, pagmama na nako, bi. Kaslundo na biya mo sa kong anak.
1: Aw, ma.
0: Adali na, maglakaw na ta.
1: Wag ba lang ko din mo, ma, aron di ka mga basa.
0: Oh, way problema, way problema, dong.
1: Dito sa kong kipati, ma. Nag-agbay ko ni Mama Crystal.
2: Mayo hinuon kay nakompleto na gid papeles para sa tong kasal love.
1: Oh love, niya na gid. Ang adlaw na lang sa atong kasal ang atong pabuton.
2: Mayo hinuon love. Love, Kaman sa tong kasal ba? Mangita na naglaing kapuy-an ha. Di lang tamo ipon na lang mamagpapa.
1: Oh love. Mangita na tag ato kapuy-an.

0: pila na katawig na kalabay, sukat nga nagkasalmi ni Gulden. Pero hang turan, di pa kinmawas akong nauna ni si Mama Crystal. Imingaw mo niya. Siya nang nanawag.
1: Hello, Ma?
2: Donghui!
0: Ma! Unsa man ka?
2: Si Papa nimo. Nibiya na sa dinis sa bahay.
0: Nilaya siya, Ma?
2: Tuwa na sa tingali to siyang babae. Pasensya na ka, Donghang. Ikaw may ako natawagan kay... Huot naman good kayo nga kung dughan, Dong.
0: Okay na, Ma. Sige. Ipagawas kung unsa man ang nakapahuot sa mong dughan. Aron, mugaan-gaan ang imong gibati.
2: Kanabago akong bana, Dong. Daghan kay nagbisyo. Sugal, babay. Unya di gamit pag ginagina diling drogas.
0: Unsa?
2: Bisag unsa una kong tambag, dili pagin mapatuo. Karon ni biya na sa dinis amo. Lagbit mo ato na sa to siyang babae ba? Ug sa sunod adlaw mo balik ta sa to dinhi ug maghagis pag ito.
0: Ma. Ay napaghilak. Di siya angay ni mo. Di siya angay ang hilaka ni mo. Di siya deserve sa imong gugma. Swerte ka kasi siya. Unta. Ako na lang.
2: Unsa?
0: Pasailo ako, Ma. Pero, muangkol ako ni mo. Nga, sa una pa ko nakagusto ni mo. Pero ako lang ang gipugnan kay nasa Golden nga imong anak.
2: Gusto ko makikita ni mo.
3: Klaro haro ko itong imong gisultin ako, Ray.
0: Pasailo ako, Crystal.
3: Nag-crystal ka na lang ako.
0: Ako ang kunan. Nasa una ko palang pakita ni mo. May talag sa unang pagbati nga niturok sa akong dugan. Huwag matag-higay yun. Mag-uol ka. Masakit ang sako. Labinigit ko mag-away mo ni Papa. Masakitan ko nga magsudong ni mo nga ma-stress. Gusto ko nga mag-comfort ni mo. Pero, di ko ka na mabuhat.
3: Ray.
0: Sa ilaw ako, mahal ko si Golden ngayon mga anak. Pero nahikukmasa ko ni mo, Crystal. Sa'yo po at di pa sa puting yung mapagkakos na ako.
3: Ang tinuod, nahigugmasat ko ni mo.
0: Sa, kung muna, parehas ko na itong kibati.
3: O, Dong Ray, may pagbati sab ko ni mo. Pero ako nang gipugnan kay dili ni Angay. Dili makatarungan nun.
0: Ayaw po. Ayubog niya ang imong kukalingon, Crystal. Kausar at mapuhay. Mung hatagi o kalipay ang imong kukalingon.
3: Ray.
0: Crystal.
3: Ray.
0: Buhatan ang kukulungsok ni makalipay na

0: Pila na kay kayo nga minitabo na to, Ray. Nakonsensya na ko.
1: Ayaw ba sulangin mong kagalingan? Igora ka na tuman sa kimando si mong kasing-kasing.
0: Ugo siya itong buhaton.
1: Magpabilin na nga itong relasyon. Kung may ngawanta sa usag sa muwat sa repeat na huwag na kailan na ito.
0: Ray.
1: Di ko gusto mawag ka na ka, Kristal. Nadutlan akong maayon mo.
0: Ingon man sad ko, Ray.
1: Naiba ako sa iyo niya itong ibuhat, pero saksi ang langit ko nung sa ating kakamahal. Kristal.
0: I love you too.

Naibaw ko, nga dakong sayo pang akong gibuhat nga nagigrelasyon ko sa akong ugangan. Pasailuo lang ang tagos Ginoo. E igor akong nagtuman sa mando sa akong kasing-kasing. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ni Kontambo. More power sa RMN.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pamukong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm!
2: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Bangong kumbaka blooms sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
10: Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
11: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ang dramang Mi Baliko Tungod Nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo doon na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo doon na nakatabi. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Mawag ito mga higalan kaagi ni Ray nga taga Bugos City, Cebu, uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nekulohan

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom at ag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluoy ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Jun Center, Tatak, RMN, Esquadro.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihin sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung TTX 500.
4: TTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ko, lasong tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
7: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

gagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production.

0: og garong Slay sumpay ni ngatong sugilanon Isit Quadro!
1: Believe ko sa imong napili nga espiya, Bijak. Kasaligan ka ayo siya. Makamaumutago og sekreto sinoy nato.
2: Hinaot ni neutral ka lang yan ang bahinag, Lina.
1: Sa ako nang giingon nimo, makalaom ka nako.
2: Salamat.
1: May kasaligan sa bakong tao sa sud. Ginganlan og Irineo.
2: Oh, Lina.
1: Gusto kong bayaran ang akong sahat sa kamatayo ni Aning General Bart. Pinaagi sa paglumpag unya sa maligong padir sa triad. Nga gipasilunganan sa mga hoodlums in uniform sa PNP.
2: Palihog lang. Isalig na kadakok ng bahina.
1: Kauban ko nila. Apan usara ang atong tuyo o tumong. Nasayod ka nag-unsa.
2: Aminin mo, nagkasupaki may magkausan ni anak si Misael. Bahinin mo ang among topic.
1: Sibuti mo ipasabot. Palihog sultihi ko.
2: Paminaw kisultihan ko ikaw.
1: Ah, expected na ng daan, Binjaka.
2: Glenn.
1: Salamat, Binjaka. Imog yung kong ipaglaban.
2: Tungod kinahibaho ko. Nga ako lang ang bugtong nisabot o andang mo sabot ni Buglina.
1: Nasipyat lang yun ko. Atat kaya ko atong higayuna. Nga ipakita nilang akong kamatinud-anon sa organisasyon.
2: Ayaw lang yung kalimot, Glina. Di na ito kaaway ang maisog eskwadro. Apan kung tumanon yung ganit niya ang iyang gibahan nga nani mo. Diha, sabon niyang higayon na nga mamahimo ko sa siyang kaway.
1: Oh, Benchak.
2: Oh, Glina. Matinudanon ko sa kong mga gipamohong sa tubangan ni Misael. Nga mamahimo lang ako niyang kaway sa higayon unya. Nga may buhaton siyang dautan niya ni mo.
1: Binjak.
2: Diling ako karang pagbalik. Andam ko na ikaw nga panalipdan. Batok sa kabangin sa kagaw nga Major.
1: Ayaw kong kabalaki. Kaya na akong panalipdan ng akong kaugaliwan. Kamauna kong musukol. Kamauna sab kong makikamatay nila.
2: Oh.
1: Mas ako pagani ang nabalaka ni mo. Tungod kay gipapangita na ka ni Major Gaspar sa iyang mga patos. Human kaniya gila. Nga mo ay nipatay sa iyang pag-umangkon.
2: Andam na ko sa amuon niya panagatubang.
1: Dili palagi karon ang gustong panahon.
2: Dugay na ko nagpaabot ang higayon na. Nga makabaton o katumanan ang tinguha na ko panimaos.

0: Hello. Major Gaspar?
1: Isael. Nagsani pwersa na nimo karon. Huwag ang utrong bangag sa ilong nga codename Alba.
0: Huwag kumasayo niya nang ipanulti nimo karon, Major.
1: Ipatay ni Binjak ang akong pag-ubangkon nga si Byron. Siya ang nakita ko sa CCTV. Naklaro ko siya. Bisan pa man sa gisuloob nining bullet.
0: May atraso kasab niya. Huwag naningil siya nimo sa hinay-hinay.
1: Paya, paayong pagkasinabot ninyo, mga bangag sa ilong?
0: Nasayop ka, Major. May kaugalingon sa siya ang mga plano batok nimo. Huwag lahi sa mga kuha. Apan gipangandoy na ako. Nga di lang unta kaniya mapatay.
1: Misael.
0: Oh. O kanikanunay na kong giampo para ni mo, Major Gaspar. Nga di lang gitunta ka mahug sa alaot sa mga tao nga nagtinguha o patyong ka.
1: Nga nung ingon magkanunayan, ha, Misael?
0: Gusto kong himsog ka kanunay o maayong lawas. Aron sa katapusan o niyang lahutay ning atong panag-away. Piskay ka nga matubang unya sa ipahamtang ako ni mong kamatayon.
1: Sir, bagay sa ilong!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani ka ng Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment. Wala yung siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Misael, ikaw ang mahugun niya sa akong mga kamot. Ipanumpa ko ka na.
11: Pwes, ato lang tanaw na niya, Major Gaspar. So may swerte lang niya nato.
10: Pwes! Pairan mo mahal ang mga sa gayong nahimo diri ako sa akong pamilya o sa organisasyon sa Markang Dragon.
11: Mao nga magpagkaligun ka, Major Gaspar. Ayaw ka stress. Itagana ang imong kusugo niya alang sa katapusan natong pagtakos.
10: Kausab, Misael. Pampingyod ka nunay. Dili ko gusto nga laing tao unya mo'y makabugto ni mo.
11: Mm-hmm.
10: Ako lang ang mahimong mo tapos unyas imong kinabuhi. Mangag sa ilong!
11: Oo, Major Gaspar. Mag-ampingi ko ka nunay. Para ni mo. O para sa katapusan unya natong panagtakos, kakao.
10: Kaon ba yagyod og tarong, ha? O sa man pahungit ka? Ha? Kaugtaro mo, Isael. Kaya dili ko gustong masakit ka o niya. Inom og vitamins, do. Di na ba ko ganahan mo patay og tao ang masakiton? Ha? Maluoy ba yung taon ko?
11: Ay, oo, Major Taon. Ay, oo. Ipasali ko na ni mo nga himusog o niya ako niya na higayo na. O ikaw sa ba? Inautin taon na dili kang maghigos.
10: Masa! Pagtaro ko ng silutihan, di ba?
11: Posible ba yan? Tungkol kay bisyoso ka. Kusugi ka man ni Carillo, muminom. Mga imported pagid ng Pino.
10: Huh, baya, gikan karon. Biyaan ako nga kong bisyo. Maghaplas na kong mga herbal. Mubiya ko si Carillo Pino. Nga muminom ko mga tablitas ng herbal. Tungod di mo, Misael.
11: Kana, mau ka na ibuutan. Good boy, Mitchell Gaspar. Good boy.
10: Mm-hmm. Ay, ay, mura kong gibugal-bugalan, ha?
11: Butan.
10: Ah, basta lagi. Makabaos lang niya ako ni mo, Misael.
11: Amping Major Gaspar, hangtod sa sunod natong palagatubang mo niya.
10: Oo. Mag-amping ko. Amping sa Misael, ha? Bangag sa ilo!

0: ay pastilan. Pagkakalits inyo ang pag-abot din ni sperm ninyo inday aliya.
1: Pitaw, pitaw inday. Kalit kayo.
2: Maon, Laki. Unsaon nga emergency, magod kayo ning among pag-anhi akaroon ni Dadway ng bating?
0: Ay, kinsa man di ay tuod ka ng kaubani mo. Mao ka na imong hinigugma.
2: Ha? Dili nang uy. Mao ka na siya si by Sarge. Usa sa mga sinaligan ni Anhing Daddy Mart.
0: Ay, pasensya na yun ha. Nga, wag yun may makatambong sa tihanggihaya ang imong amahan.
2: Okay na nang dating. Nagkasabot ko ninyo nang...
1: Ay, saan nga pala, aspetar, may aning manang ni mo bating. Nagyok kang buta ako siya.
2: Mas mayo tingali nga suginlan ko kamo. Sa unsay rason ko nga nung naabot ko din hingdapita karon. Uba niya ng tao ni aning daddy, ni dadoy, nang bating.
0: Oh, nahala, sige. Sultihi kami sa igong hinungdan. Kay nakalitan yun minini, inday aliya.
3: Mas mayo noon nga imgisultihan ang magtiayon sa matuon na itong katuyuan din ni Miss Aliyah.
2: Mas mayo man yun nang wakita gitago nila, di ba? By Sarge?
3: Bitaw, sakto gid ka. Unya, Miss, nagasulti na mo si by Miss Ail? Nanawag na kaniya?

0: Salamat kay Nanawaka. Kumusta ba ang inyong pagkabutiha?
1: Maayo raman hinuoy. Giatiman mi nila ni Noy Tadoyog ng pating maayo.
0: Pagamping ano na iti ha? Anto nga masulbal na to ang atong dakong problema nga mo'y nagkauwang na to karon.
1: Ikaw, Sab. Pagamping diha ka nun ay.
0: Antos lang kita. Kaya ni nato. Kaya lagi ni nato.
1: Oh, Misael. Kaya ho ni nato. O ba ng panghinaot na unta? Mahuman na kining tanan. O kun mahuman na, pabor unta ka nato ang maayong kahikayunan, Misael. Misael.

0: mayro anak. Nga do kay mo makong kibiyaan do tong mayroon.
1: Gusto na niya ate. Igo na. Dili ka magkatabang. Dawatan nga wa nang imong anak.
0: Di ko makadawat sa nahitabo sa pag-umangkod mo, Luloy.
1: Inayanayas pagdawat ng kamatuuran nga wa na siya. Ipatay na si Bayo.
0: Lisod kayong dawaton, Luloy. Palangga ko kaayo siya, Luloy.
1: Ang iyang ginangatan. Mo'y bunga sa sobra ni mong pagpangga kaniya, Ate Lai.
0: Ayaw pagbuot kay inahan ko. Nahibao ko sa kong gibuhat, Loy.
1: Ate Lalay.
0: Gusto kong mailhan o madakpan ang kriminal.
1: Ako, gusto kong patyon ang kriminal. Kinabuhi ang gusto kong ibayad niya sa kinabuhi ni Byron na iyang giutang pangag sa ilong.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
0: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
0: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
12: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Cabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giauhag sa Social Security System kon SSS sa mga membro ni ini nga mupahimo sa bagong Digital Microloan Facility sa Pension Fund nga mao ang SSS Microloan Program o gitawag nga SSS Loan Light. Mato ni SSS President ug CEO Robert Joseph Declaro nga ang SSS Loan Light nga mahimo makaloan og 1,000 ka pesos hangtod sa 20,000 pesos. Grisenyo kini paghatag sa mga qualified members ug accessible, secure ug affordable nga short-term financial assistance alang sa dinalian nilang panginahanglan. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa at palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kaubanin mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagkugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Jani, ano kaso kaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Nagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
10: Si Annabel. Kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500!
11: Mabali ang mga butika. Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
17: O gano'ng nagkapimagana nga tamis, muna, Sir Mac?
16: Lagi. Basig glass na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas mong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
17: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tuwas ubos, sapayag sa kilid sementeryo.
2: Wa siya dito. Waitaw sa payag.
1: Hmm? Anong... Marie?
2: Oh. Hi, Dindo. Sakit na kaya ko ngipon.
1: Pasok lang siya, Paulo.
2: Mauna ni. Thank you ka po. Hi, manin yung dental clinic, sir.
3: Ayaw pagsira na ko. Dindo na lang. Dali. Sunod ako.
1: Uy. Doon ay kaluha ang tumboy. Kasiksikot is ang kaluha. Bugdo pa kayog dughan. Pero, anong gipasuot ba ito siya ni Boss Dindo nga? Huwag man sila manawa itong pasyente karan. Huwasa pang ilang dentista.

nak kasood na si Bay Mikmik. Kita na siya ni Dindo sa clinic sa Luyo sa Dakumbay. Kailangan ko signal ni Indapita. Hindi Indapita si kakaw yan. Lutaw kaya ang signal. Kinahanglan madawat na yun nako kung sa may isay ni Mikmik.

0: Sige. Linko doon na diya, ha? May gati man papasinti ang dentist na mo.
1: Thank you.
0: Mangutan na rin ko. Nagkita na mo o ang imong kaluha?
1: Ay, palakit. Pumitaw sa payaw.
0: Kinsa man ibaw nga ni aka sa among dapit?
1: Wa. Milawas na lang ko din ikikan sa biyahe.
0: Mo ba? Gikan ka sa imong iyaan?
1: Oo.
0: Pero may mong magkita si Mikmik?
1: Dugi namin nga magkakita kay... Magdaog lagi Mimi.
0: Ha? Unsi magdaog?
1: Usa na mo masakit kung magtipon mi sa usa ka pay.
0: Ha?
1: Mauno.
0: Uy, mau ba? Unya. Asam ka ron, ha? Asa ka nagsaka?
1: Well, nag-pension house lang ko.
0: Mau ba? Sige ha. Biyaan talaga ka din eh. Ako pa ibao ng dentist nga niya ka. Nahibaw na siya nga doon na siya pasyente ka ron.
1: Okay. Magpaabot lang ko din eh.
0: Sige.
1: May kemikawas na siya. Kuhaan ako picture ang suit ini ilang klinik.

0: my chat in me. See any sort of clinic? Naginusaran siya. Ay, nukas din do. Nasa siya gichat. May pasyente pa ang dentista.
1: Popsi. Naan ka lor mik sa klinik.
2: Aha. Emo gyud siyang ipasuot sa laan.
1: Unsa man? Sugo talaga nga siyang mapuli sa dapit ni Milchi? Gimahal ako si Milchi, Popsi.
2: Dendo. Talaga angay magpada sa kasing-kasing. Sakit kun bawa ang babae nga imong gimahal. Labi na kung piliun niya ang kamatayon kaysa pagpakiguban ka rin.
1: Popsi, unsa ko lang ibalulti mo?
2: Mao ka na ang tinuod, Dindo.
1: May kahiubos ka ni Mama, Popsi?
2: Oo, doon na.
1: Pero patay na siya.
2: Namatay siya tungkol kigipili niya nga dili na makiguban ako. Gibuhat ko ang tanan para sa imong inahan. Pero, wa ni bili para niya. Naghuno siya sa iyang kinabuhi. Aron dili ko na siya ikauban pa.
1: Kung unsa man hitabo niya ni Mama, lahi to. Kinahanglan nga buhian na ni Mus Milchi.
2: Sige. Ipagawa si Milchi sa klinik. Adto agi sa Luyo. Aron dili makakita kanang ipuli mo kaniya.
1: Oh, Popsi.
2: Pero dili mo siya dadun palayo dendo.
1: Oh, Popsi. Salamat.

0: Saan kay suot ining paong kwarto? Pasyente ka? Pero, mura man ako rin pasyente nga ni Aron? Sa manin kwarto ha? Eh, kangit-ngit ba?
1: Ayaw, pagsuri ha!
0: Ay!

0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gon. Yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang lamig!
7: Dika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everrest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Heat Gun, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Heat Gun mo ito napaso. O, pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
10: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
11: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
12: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Kuya, ayaw na ko naman, sir. Uy.
17: Sorry nga rin, Kuya Wonka. Andera-dera yung clinic. Sunod na ko.
16: Okay. Inakuyawan ako, tinubod eh.
17: Dili ka taga din eh, no?
16: Oh, sir. Nangitar ko sa akong kaluha din eh. Pero may sakit man akong ipon. Mga nagpaibot na lang ko. Aw, magpaibot pa di ay.
17: So?
16: Makakit niyang clinic. Kinaan ni Mark kami sa pagpangibot og ipon.
17: Wa naman mo ka-chats, Mikmik. Nagunsa naman ka siya di Assault's Clinic? Unsa man may migawas gikan sa loyo sa clinic. Si Milchi ka nang gisa kay gihapon ng wheelchair. Nganong sa loyo mo sa clinic sila migawas? Nganong di mo sa tubangan? Unsa naman kayo nahitabo ni Mikmik sa sword? Pailo na sa dental chair.
16: Hain mo ng dentist.
17: Ako ang dentist niya.
16: Ikaw?
17: Oh, ako.
16: Oh.
17: Pailuna na. Good. Sige. Akong i-check ang imong ipon.
16: Ikaw lang asaan ni, ah?
17: May assistant ko. Suod mo.
16: Mani mga doktor. Kuns mani. Di na lang ko magpaibot, Doc.
17: Gunitin ninyo siya.
16: Ay! Ay! Ayaw! Yeah!
17: Ah! Ang injeksyon!
16: Ang ako, hunting! Sige! Doon mo! Patayin mo kung doon mo!
17: Oh, uy! Ayaw mo, padaog, huwag babay!
16: Ah! Dili mo tinuod ng mga doktor!
17: Nagpan niyo siya o kapusa! Kapusan niyo siya! Huwag ato'y butan sa Grand Clinic sa ilaom sabay!
18: Ganing naram si Mikmiksud sa klinik. Huwag mo siya makagawas. Huwag mo siya makagubot sa gawas. Oh, ang amahan ka na ni Dindo. May gawas. Paspas ka siyang misud sa nakumbay. Ang sabag ay nahitabo sa klinik. Di siya mahimo at tawag ka na ko si Mikmik.
17: Unsa man babae nga imong gipuli ni Melchi? Kusgan man na. Og bayda ang hunting knife.
18: Unsa?
17: Samdan usa nato kataw.
18: Aw. Oh. Nagpasabutan ka lang himsog siya.
17: Pero misukol siya.
18: Hain man siya karon.
17: Gipos na.
18: Oh. Ha? Unsa gipos, Papsi?
17: Tuwa na siya sa karaang klinik.
18: Unsa? Sa klinik ni Mama?
17: Oh!

kakaramang usa din eh. Ang sumaningin ang kikapusan ako. Ano ko sa operating table? O sabi ng kapita, niyog man, kaya doon ay operating table. Ano din ko karoon? O sabi ng klasiya sa klinik, hugaw man ang mga butang.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Sabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga ay tatak LE sigurado.
9: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga ay tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
10: Ang dramang mibalik ko tungod nimo.
11: Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025.
12: Pinaagis pagpaningkamot
11: sa Barangay Rosario Officials,
12: pinanguluhan sa Barangay Kapitan
11: Honorable Felix Campanilla,
12: Barangay Councilors
11: Christopher Lapa,
12: Perlita May Kakilala,
11: Alejandro Gabiana,
12: Gilbert Yamyamin,
11: Anthony Sibial,
12: Mario Diupilo,
11: Roger Siguera,
12: SK Chairperson
11: John Lloyd Verano,
12: Barangay Treasurer
11: Hermana Trazona,
12: and Barangay Secretary
11: Emeline Pagbilao.
12: Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan
11: karong Oktubre 11,
12: alang sa dramang Mibaliko tungod nimo.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian kag tumula pa ka gamit sa itong kape?
15: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
14: Ha,
15: sa kulian? O kaning ana nga murna.
14: Abutin sa...
15: Kaning... Oh. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisyo
14: to. Pagka sa bukid, ikigol ka sa ka?
15: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
14: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
15: Makakat ka to, ha? Tanong mo yung sa magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po, salamat.
14: Pili pa kanan ni Mulay?
15: Siyon.
14: Pilido?
15: Alberto.
14: Pili mo ito?
15: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
13: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
17: Paragis Bila Bila.
16: Paragis Bila Bila.
17: Paragis, Bila, Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kontinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa akong mga kasal.

0: sang kasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
1: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
0: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna.

0: Nawa na. Mura naman og inahan ang pagtamo ni Chelsea kang Rica. O si Rica Maypod, labaw. Murag feeling nagikay siya nga sumusunod sa corona ni Marimilan eh. Dili ba, pre?
1: Pre Baldwin.
2: Ay, bagad yung face! Ay, bagad yung face!
3: Ay, lapit sticky, kagaw tao, dagurin yun. Ayaw konsumisyon na ang imong kagalingan. Kay kanangan, dandinig na the Chelsea, anang Madam Rica May. Paingon na pala nga to! Sinong James na po, sunod, ano?
2: Na, ambot lang!
3: Oh, ambot lang. Obserbahin sinong James.
2: Ay, ano? Sabi mong na-obserbahin sinong James, te. Bisa to sexy o guwapa ng babayhana, no? Di mong rin siya ganahan ng Madam Rica kami. Kaya bisa may pagka.
3: Oh.
2: Ay, kandiyat ha.
3: Ligyan
2: sa wala, ligyan sa tuwa kandiyat ha.
3: Sama na.
2: What is the James?
3: Sama na. Halingi-lingi, mga kahong liba ka nung James. Hardlo ka madunggan.
2: Ang aang pa-terminate niya, tapos tindahan. Talang tag-trabaho niya. Sige, nantag-um-um sa itong kumagko.
3: Kumagko, ardi ay.
2: Sabat-sabay. Siya sa kaya kadra. Kamay itong istorya, imuli koloran.
3: Marabaya pa siya, giliingon. Ano?
2: Di lang daan natin, God. Itong Jeff lang na itong istoryahan.
3: Ay, siya nabitaw itong istoryahan. Kesa pa man di ay.
2: Ah, Gier, pero ikaw, diba ka di sa atin? Mga tala ko ni mo ba? Ikaw ang gipirming. Ikaw ba itong James, no? Kailangan mong kasaila. Sabi mong naman, tigdan. Ito ni Madam Rica kami. Kasi man, na-develop na itong James na ito niya.
3: Oh. Sa? Na! Ambot lang away! Ambot lang!
2: Ambot lang? Ay, sir, what you got? Namatik na niya.
3: Ayaw lagi! Usap daw yung gingon. Nga, loyal sa itong James ng itong Lemilan ni. Pero, mag-usap na ng ka-loyal ni mo sa katao o ni among tao na loyal ka, dili loyal ni mo, be. Be, usap na na ito pag-istorya, be.
2: Kakatiyo ka tituran, oy!
3: Ha? Unsa?
2: Huwag ka tingog!
3: Huwag ka tingog!
2: Huwag ka tingog lagi! Huwag ka tingog! Huwag ka dinchu, ha?
3: Katuloy ito ni Sulte na bagko!
2: Tawa na din siya!
3: Umbitaw na, umbitaw
2: na. Umbitaw ko, ate. Kano na kong diba? Pero magabi, iba niya tugnaon si Dung James, no?
3: Nga.
2: Na, day milani nga yung matanda yan! Waman! Huwag mo kitang ispunghang, way baba! Tapos nagsiginom sa una! Kanya karon, huwag na inom-inom, di ba?
3: Nga, gusto ba ito pag-istoryahan eh mo? Numerang, mikikoy man to. Mikikoy. Mikikoy. Wala man ito, masabay sa lustong. Pag-pangusap, uy, pangungusap.
2: Ay, masabaw na ito akong pagkasulti. Mga ito pagkasulti hati, uy.
3: Kalaruha, kalaruha.
2: Ay, napagliktamo, kaya nagsunod at tag-unsay. Nadiri!
3: Ay! Correct!

0: Paundayunan ko lang na si Chelsea Prebaldwin.
1: Paundayunan?
0: Ugod. Lingod pagpanghunahuna si Chelsea. Dili pa siya magkasabot sa among sitwasyon ni Milan ni Karon.
1: Amurag di ka makaingon na Pre James. Uy nga, wak pa nahisab ting day Chelsea. Bahin ninyo ni Marie Milan ni. Kay the way siya manulti no? Siya nang ipakita ang kaayo nga tungri kami? Klaro na kayo nga nagkumpara siya sa duha. Ni Marie Milan ni, o niri kami.
0: Pre Baldwin.
1: Pero, bisan unsay may tabo sa umaabot, pre. Kung unsa man gayon nagpaabot ining kahimtang ninyo ni Marie Milan ni, ang tanan, naarag na nimo. Why Chelsea og wa usay Marie Milan ni nga makabuot nimo kung unsa imong mamahimong hukom o desisyon ning imo karong kahimtang? Pun-an pa sa impormasyon nga miabot nimo bahin niya dito sa gawas. Matinoor man kini o di, ang tanan, naarag na nimo pre. Labi na nini mga higayon na pre, nga si Day Chelsea, nagkinahanglan yun unta ni kanang presensya o pagpanggas o sakinahan nga niya. Nga wag yun niya gikahatag.
0: Pre Baldwin.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
6: The original Koy Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig koy kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong idang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati dali lang.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Kung may pakigsaltihan ka na ko, Sir James, may mo matingali nga dilit ta magsalti din eh. Mas may tingali nga natay privacy. May mong sasus imong kwarto. O baka sa usa ka dapit
1: na... No, no. Okay lang nga dilit ta magsalti. Kaya dilit ni confidential o sekreto ngang buot na kong pakigsaltihan ni mo rin kami.
0: I thought nga...
1: Gusto lang ko nga pasalamat ni mo sa kadasig nga nahatag ni mo kan Chelsea nga akong anak.
0: Ay! Ikaw, good. Ay, nakaraguna-una ako eh. Nagbuhat lang ko sa akong dituhuan nga angay na akong buhaton. Labi na sa kahimtang karoon ni Chelsea nga nagkinalan siya og tao nga makapahulip sa presensya sa tao nga angay gud untang anaas iyang kiliran nga mong pabati sa matuod ni ining pagmahal.
1: Usbo na ko. Salamat sa imong presensya.
0: Sagi ka ingon ko na, ay nakanag ko na ako na ah. Kalipay na ko nga makahatag bisan og gamay na lang kalipay ni Inday Chelsea. Og mga yuday ko og sorry ni mo. Bahay na itong iyang giingon nga, may promise ko nga ako mubantay niya din sa ospital. Siya mo ay mi-insist og mihangyo na ko nga magpabantay ko na siya na ko. Kay namista ko na ko niya. Og nakasulti ko niya, I mean, nakasanong ko niya tungod sa iyahang pagpamugos. But, para lang to nga ma-relieve siya. Pero makapasabot rao niya ako niya kung nga no, nga dili kini pwede. Wakay angay kabalakan. Mantikura kong musabot ka niya, Sir James.
1: I'm sorry, Rikami. But we know what is right, diba? Asayot ta kung unsang husto. Kung unsa usab ang sayop. And that we need to do the right thing. Kaya ang husto, magpabilin ka ng husto. Sabtang ang sayop, magpabilin usab ng sayop. Huwag hinaot na sabtan ko ni mo.
0: Sir James.
1: Matahom ka rin kami, patanon. Husto ka sa barog. Nanakanay mo ang tanan nga gipangita sa usa ka lalaki. Kung nasayod ko, nagdakan pag-iwid ang nangindahay ni mo, nangandoy ni mo. Huwag nasayod ko nga, may maayo pang ugma nga nagpaabot ni mo sa unahan. Dili sa usa ka tawo nga may kabiling ka na, ug nahigot na sa usa ka binuhat, nagisara nining unungan uban silang anak, hangtod sa kamatayon.

0: Magdalit kayo da Chelsea, ha? Aro manglaag ta, kung asa man napitang imong gusto, nga manglaag. Aro pala imong mga classmates dito sa imong school, nga gibingaw ni mo, makakita ni mo. Sa mga ikaw, makakita po nila. Diba? Ay, wala may siya, wala makalugod sa akong gisulti, eh. Namatay ka na ako na Chelsea?
1: Ha?
0: Na, may haram na siya, eh. Wala ka maminaw na ako?
1: Unsa may gisulti ni mo, Tito Guryo?
0: Namuri kidangat ini, katang sa akong historiya. Wala ka maminaw na ako? Nagsulti pa kang daan, wala ka mamati na ako. Ako lang ang taning record, aron akong i-play o balik, aron mapaminaw ni mo. Ay, siyan man eh, uy.
1: Wala ka mabalik si Ate Rika, Tito Guryo.
0: Ha? Ay, abot lang. Oh, basit to anam eh. May paulit na tingali ito.
1: Nga numuulit naman siya. Nga nagsabot man ni siya may mabantay na ako.
0: Wala nyo ah? Nagsabot mo ah?
1: Hmm.
0: Na, wadyo ko mahibaw. Nagsabot mo dahil mo dahil. Isigot is daddy ni mo.
1: Oh. Hala, naimilisot sa pultahan dito, Guryo. Basin si Ati Rika na na.
0: Saul lang yun eh.
2: Guryo! Huy, hinampak! Nung lakpang kauwi, ablihi ko!
1: Ay, alas, si Tito Turanding, di ay.
0: Ay, bahagi si Ate, di ay. Kaniyot, eh!
2: Uy, nun sa mga uwi? Nun sa mga gilak, manin mo?
0: Gilak ba, uwi? Di mo na ako'y naglakan na.
2: Kaysa ba di ay ang doktor? Mili-li, masunod ko din.
1: Si Ate Rika may Tito Turanding?
2: Huh? Si Tita Rika ni mo? Ay, doon na! May uli na! Nga naman!
1: Ringon siya, si ay mabantay na ako.
2: Oh.
1: Nga lumilakaw man siya.
0: Day, ay paghilag na Chelsea kay hindi makaayo ni mo.
2: Correct. Mas mayo pa ming kwan mo bantay niya day Chelsea. Oy, mayo kayo ming mabantay ni mo. Dagod ni. Pwede may mag-fashion show din iso sa inong kwento sa hospital. Aran malingaw ka. Dili ba, day Guryo?
0: Correct.
1: Namakaklagi siya. Ngayon po.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Ang dramang Mibalik ko tungod nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik ko tungod nimo.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

Tangin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Ano ikupyang wang karaang painting?
1: Ako ni nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iha ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Bilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahit dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kay nang nagpupun ko kining tanan.
4: Luwa ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana, nga lisod tubagon. Ang kolektor! Pagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
11: Ang galing, pangmatagalan.
12: Parang tayo lang han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling
20: dishwashing paste.
21: Heavy duty linis bawat pahid.
22: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumakabloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
26: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaoba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: iBerry for a clear and healthy eyesight.
30: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
31: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
30: Mamamatay? Ganon katindi?
31: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
32: Isang paalala mula sa NGCP.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Himuan ta ka og laing painting sa kuna, Miss Collector. Kuna sa Garden by Marian. Kinsa man nanawag? Sige na sad ay. Hello. Ano itawag naman sir ka? Unsa imong tuyo?
2: Hain si Rebecca. Ang pintor.
1: Oh. Unsa?
2: Hain siya ka.
1: O gano'n ako yung pangitaan mo anang mong pintor? O gano'n nangita mo sa kuno kaniya?
2: Tubagal lang ang akong pangutana. Hain ang pintor.
1: Huwag ko mahibaw, hain siya.
2: Pangitaan siya.
1: O gano'n suguon ko taong kunin mo sa pangita ng Rebecca? Hoy lalaki, kung unsa may atraso ng Rebecca ni mo, huwag ko'y labot. Huwag ko makakita anak niya.
2: Pangitaan siya.
1: Tili na akong trabaho ang pagpangita o mga taong nga nangawa. Sip. Noon sa kutawang tuntungan niya. Ako na mahino ipangitaon niyang Rebecca. Sa kay atraso ni Rebecca niya?

0: Ansa? Ninawag ni mo ang misteryosong tao?
1: Pulagi. Ikaw lang akong gitawagan kay busy pa si Jared.
0: Hala, uy. Mula magbigara na natawahan na, Marianne. I-appel lang magkadala sa ilang problema.
1: Ikaw ang akong giyon ng sulti ini, ha? Kadili ko ganahan nga mapanik si Lola.
0: Oh. O sa katuig, good ang yaw-yaw ni granny ni mo ini. Kaya nagsige mo siyang pasidaan ni mo.
1: Lagi. Mura na akong tuyo ni mo. Nagbangol lang ko sa akong kibati.
0: Ay, Marianne. Maayo tingali nga mag-ilis kag number, uy. Aron dili na kaniya matawagan.
1: Kung dili ko niya matawagan, masigatan ko niya sa dan. Mas may nang makakontak sa nakos phone.
0: Pero...
1: Ayaw ka pala ka lagi. Okay na ko. Sige na, Jessica. Katuwag na. Bye.

0: Ay, pastilan yun ining bata. Gahi yun ako.
1: Ay, madam. Ay, imo din nagilili agipinta ni Maria?
0: Balyang. Unsa may atong buhaton aron mo hunong na siya ni ining iya pagpakabuang ni ining mga pinintal ni Rebecca.
1: Ay, murag, wa magit kay mahimo, anak, madam.
2: Oh, Lola? Nang Balyang? Nag-alirong lagi mo anang akong pinintal.
0: Nanungin mo naman sa gipintal ng kuna.
2: Walang. Ganahan lang kong mutubag sa mensahe ni Rebecca sa iyang kuna.
0: Unsa?
2: Ang among mga pinintal lang ang among komunikasyon sa usag-usa, Lola.
0: Unsa?
2: Paminaw ko la, nakasa ni si Rebecca sa babaeng kolektor.
0: Unsa?
2: O kinahang lang ako ning madisplay sa gallery ni Migs ang akong pinintal.
0: Marian!

0: Agoy, mura magdunay bagyo?
1: Bayang! Bayang, panira og mayo sa mga bintana.
0: Ay, oo, madam.
1: Mura magdunay umaabot nga unos.
0: Ay, hala. May ulan na gayud, madam.
1: O, na sige. Ilak na ang tanampultahan ng bintana.

Ang kuna! May bata na ang kuna! Nagilang siya! Day! Day, ano nagilang bang ka? Hayin nangin mong mama? Ha? Day! Inday! Ha! Dili! Kanako sa baha! Ang bata! Kuhaw na ko!

0: Profit sa mansya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Posible nga ang meaning si imong danggo kay namatyan og bata ang kuna.
4: Unsa chance ka?
3: Do na ginay sa si Rebecca nga involve ang kuna.
4: Posible. Og moong nangita niya ang misteryosong lalaki kay nakasa siya ini.
3: Basin ang anak sa lalaki ang namatay sa kuna.
4: Ug nag-antos karon si Rebecca sa sobrang papasol. Mao nga naka-focus nang iyang una-una sa pagpintal sa white suit nga kuna.
3: Bingo.
4: Pero Jessica, mitago siya tungod kay kili sa gusto nga muatubang sa iyang sa. Diba?
3: Yes, sakto ka, girl. Mga writer na kita. Pero ang pangutana, kung nga nang i-appeal ka nila?
4: Tungod kay ako ang nagbuhi sa painting ni Rebecca. Dinigikan sa bay ang original niyang painting. Mo nga nagtuo ang mga nangita niya nga niya pa sa bay magtako si Rebecca.
3: Perfect! Ma-appeal yun ka kay imong gipintal ang pinintal ni Rebecca.
4: Kinahanglang makitaan ko kini si Rebecca.
3: Na, samot ka problema ang imong life.
4: Na problema na kong daan, Jessica. Nanawag ang misteryosong lalaki. Ako iyang gipangitaan ni Rebecca.
3: Well, hinuon. Tuod sad, no?
4: Og ako ang iyang papangitaon sad ini.
3: Ayun yun. Saan mo manani mo?
4: Kinahalang mo pakita na ko si Rebecca.
3: Unsaon lagi?
4: Kontrahon ko ang iyang pinintal.
3: Unsa?
4: Himuan ko og laing version ang kuna.
3: Unsaon man?

0: Inday Marian, ay unsaman mo kaon ka na?
1: Ay, dili pa nang uy. Naalang ko'y pangayoon mo.
0: Ay, syalan man na.
1: May picture ka na ko sa gamay pa kong bata nang, katong 3 anyos pa ko, nga to sa 4 years old.
0: Ay, oo, do na.
1: Pwede kong manghuam nang?
0: Ay, basta ka ng picture ni mo ang ibang lula?
1: Dili mo ko gusto nga may baho siya nga nangita ko ang picture na ko sa gamay pa ko.
0: Ha? Ah, naala, sige, mangukay ko.

0: Bay Marian.
1: Ay, nang.
2: Ni ana, manakit-an ko. Sulo ni mo.
1: Hain man nang.
2: Ni ao. At naawa. Ay, nabarog ka sa sofa?
1: Ay, kini. Mogod akong gikinahanglan. Salamat kay ini nang ha.

0: Bà Giang. Uy.
1: Ngài nô, madam.
0: Nag-on sa manda sa Marian siyang kwarto nga wak manin siya gawas-gawas.
1: Ay, kuan, nabisi manda siyang pinintal, madam.
0: Nga nung mura manda siya nagtago.
1: Ay, dili lang siya gusto nga madisturbo, madam. Kay dinalian mo kuno na iyang gipintal.
0: Nakakita ka ba siyang gipintal?
1: Ay, kuan, kanang.
0: Unsa ba gipintal ni Marian, Baliang?
1: Ang kuna manda sa hardin, madam.
0: Kuna na sab!
1: Agoroy, unsa naman sa kaiyaw-yaw ni madam siyang apo?

0: May mong ugmao sa sunod adlaw na.
1: Anong busy man kaayo ka, uy?
0: Hapit na kumahuman sa kong pinintal, girl.
1: Ay, mura na may inoong kong naintriga na imong pinintal.
0: Relax lang. Makakita na ka sa kong pinintal sa dili madugay. Ay, i-off na ako akong phone, ha. May nanuktok. Bye!
1: Bye!
0: Kadiyot sa... Ay, la!
2: Pasod lang ko!
0: Ano man lang?
2: Gusto ko butan ako kung unsa nang imong gikabisihan din sa pagpintal. Be?
0: Oh, okay. Tanawag kong perfect ba ang akong pagkapintal, hala? Oh.
2: Mauni imong gipintal? Uy, ayaw nang ibaligya, ha?
0: Lola Carlota...

0: Coffin, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. RMN. Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Caros to Ganyos Break Karo Hapon, ha? Harod ka to sa Datayg sa 500. Pindi mong mabatanon ang naanaidad mag Datayg sa 500 ka. Ang Datayg sa 500 na ba superior at yung dance ka ba o'y graputik na sa basinyula apel mas kinsols batok sa dynamics ng free radicals o kipagabi sa polusyon yung veris mabiso sa mas maginom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tuga berita na ay mag-live-in partner og laiga kaubanin ang dalakpan sa gibog Bible Suppression sa mag-apartiba sa PDS 7 diya sa Masicho Kaduloy, Barangay Tisa, aning dakmayan sa Subo. Ang dalakpan na ilan sa alias Daday, 32 anyos sa gabrigod og lakip na nadakpan ang iyang live-in partner og ngailang kauban nga gingalag Adrian na 21 anyos og pulos nagpuyo sa sigutan ka lugar. Ang mag-apartiba sa PDS 7 milosan usa ka Bible Suppression na manilagpanin na sa usa ka buwan.

14 mil pesos. Matunong news break gagaro ka po na tugato sa data sa 513. Ang dinik sa fiber campaign ng produksyon na 1.3 million ora kunin sa antoxidants efektibo kinima pangontra sa baga free radicals o oxidation. Sa data x 513, atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang data x sa 513, digit batas diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang data x 513, ang sekreto sa pagkagwapo. RMN Newsbreak.

0: Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay bilde.
6: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by McDonald's.
10: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Tunay, natural, at original.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscila Ragan.

0: Control ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras na tag! This is 6 minutos. Ipapagalasing ko sa kahit!

0: Jason Rapper non to me to you, to all of us. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Shatok to Lebron, Inyong to Lebron, Akung to Lebron. Yeah, woo. Yeah, 1, 2, 3, 4, go. Welcome, welcome, Shatok to Lebron, Inyong to Lebron, Saksak Shatako.
1: Name is Sunday.
0: Aginaot, binili sa DYHB, Arvin Simonamos, kapiskay sa paglawas. Kapaskog sa paglawas, kadasig sa mga tubang, sa mga problemang wadid to madre. Ato mga kumustahon, ato ka mga kagsuna, mga listeners, mga nanya listeners, mga followers, among pin sa DYHB, Arvin Simonamos. Ato mga kagsuna, mga OFW. Naway po as ka nagsuporta og naminaw ka nalis. Ito ka ba ito lang matulabro mga drama din sa overall number one nga si Bialans. Kibisan og Mindanao, DYHP, or Evan.

Hala, hala, hala, hala, sit back, relax, enjoy. Sogdana nyo pagtanaw na, og paminaw na mo, sogdatulaw mo nun, kahit pawa, sa mga kalay, mga problema, o mga stress di ang napita, ha? Manang ayaw mo kagool, basta maminaw lang mo, makatawa lang mo, bisag balig, one port, mga igala, kumbati na, naman ang, kung namoy mga gihambin na mga problema, gool mo di, ayaw mo sugal, bati na sugal, ayaw mo chika-chika, martis-martis di, ane, paminaw mo sa akong programa, kay magjiga ta magjiga. Ala la la libre sa tao pero tao di nyo mga pagkato i-mention on there. Inyo mga pagkana may ayaw mong biyan ako maluoy mo ha hanto talasay sa tukaparkuba sa tukatulobanon saksak sinagol ni messenger na may guwapo di sa kutubangan. Okay, siya ni Gwapo. Highlights lang iyang buhok, highlights lang. Ano'y puti, na brown round iyang buhok, na'y puti, na iyang naong murag si Kuan, murag si Don Pipo. Gwapo ni Bataon ta, kung wailain. May pagka-pulo askal, may pagka-room ni Sarminto. Adili, Sarminta lang.

0: banta hangtod sa ka. Hangtod na sa isa, di hantos ka ba tayo? Ang dami niyo mga misis siya. Ito atong isyatawad ko na tataod, ha? Ayan, ini atong ganit niya rin mga ikala mo na maputol-putol siya atong live. Pero anyway, hala, kumbate, ha? Naputol gina, huwag ka pa ulibak. Balik na s***lik. Ay, naputol siya, pero akong gugman niya, huwag maputol. Nagpadayon niya po, hangtod sa hangtod. Nag-business na. Turo ni siya tao, tatao na. Asa ko ninyo biyay, maluhin mo na ako. Hangtod na lasay, sa iyo pa kayo. Wapay alas 5, 10 minutos pa mag alas 5, ha? Ang niya alas 6 na kotob, taas-taas mag uraso. Tamas ka mo may galato, tamang galato itong kanta portion, na drama portion, saya portion, og why portion? Anyata na mag-show ni Galasinko, unto ba sa drama portion, kaya ang uban na ni Uba Kachunin, kinagtuo sila nga, layo pang jikyo, Galasinko pang jikyo programa. Sa'yo mo talang show, ba't ato pabuton ang uban, kaya kung ato silang pabuton, pabuton na ang ilang timus nga gugma. Masama to, GQ, hugot man to kayo to. Dili, hugot ilo, agluag to gamay. Anang ayaw kong biyay, hangtod sa hangtod, gaya mo patigbabo ang kamaturan. Ang kamaturan, mudapig tas kamaturan. Miguel, di ba mag alas 5 sa kaponon? Hindi sa mga panagopas sa itong tunapanon. Doon na mga misis sa itong nakita sa akong mga mata. Kung dito mga mata, sa itong mga breto, mga gwapo, mga gwapo, mga follower, mga listeners. Oh, wow! Jose, Jose, Jose! Asa ni Jose, Jose! Di palobi ka kung minggong gabay. Pagi ka ba isa dito sa tabuan may galang padong dari sa may kuan dari sa may dapat ka sa USGR.
1: Hey, Sir Hannah.
0: Ay, si Hannah. At sa pagkuhan kayo na si Hannah. Hala, hala, balik ko nyo, ha? Ahay, buhay, tunog, sdagget, pagkalaway. Hala, shoutout na mo tatawag kay naanay, naging nga, shoutout na Mr. J.K. Okay, namina mo ni Modre. Nagtanaw mo yung sumong live, namina mo sa radio, o nagtanaw mo yung simong kagwapo. Nye, wakuyapi. Sa atong sayaw porsyon, may galamit at naglaing music. Dila natin ni sayaw, nang banak lang sinan itong sayaw ni sa itong amun na akong intro pinwin sa programa. Mangita at naglaing music atong nga sayaw sa itong sayaw porsyon. Kanya sa kanta porsyon, na ay dagang kanta nga, balik-balik ko, dagang makaraang kanta nga, kamaota gamay ha, bisag 85% lang ha, kamaota kung bata na, bisag yabag lang gamay niya, mayabag yan. Dili man ni professional singer ninyo mga anyong angkor man karon na more or less sa mga kanta karon tong taon magigalas tong kanta portion di ba ining atong kada kanta lipay-lipay lingaw-lingaw ni dili lingaw nga professional singer ka nga maigta mo kanta gud kana mga kanta nga more or less mga wa didto wa dire. Siti minutos, may ganit pa mga alas 5 sa Kapuno, tinis na kapanago, mas tulubanon sa Sinagol, dinigapon sa overall number 1 nga si Biana si Bisa, kung may nanawa na ilain. Inyong gwapo nga ang kurman, way lain. Among magkaba na rin sa mga nisog ni Mil, mga gwapo sa mga way lain. Pero tinuon silang gwapo si Rajiman ni Mil, o si Rajiman ni Sinister kay Tripwinter man eh. The giant with the tallest man from Labangon. Labangon, ito, Tisa Tor. Labangon Tor, Tisa Tor. Tungaanin ko Tor, Tisa Labangon. Kining titisa og Labangon, may galaw, kining ko, nagsikit raming barangay, agon man, ka, asa dapat ninyo, Tisa Labangon. Asa dapat ninyo, sa may kuan, Pardo, cute Pardo, isang cute lang man ang barangay, na Pardo lang sa mga, maunang magtingob doon lang, ha? Nanay mga utahan niya, asa dapat ninyo, Tisa Labangon. Ano siya man, Tisa Labangon, Tisa niya, Labangon ba yun? Cute Pardo, cute ba yun? Pardo ba yun? Maning ako, guwapo, batik ba yun?

0: One, two, three, four. デイジーネストオンドミックス。デイジーニムエルオンドミックス。デイジーキョウジーオンドミックス。Natalie, Osaka, Porsche, Zato, Gato, Lomagor, direct to the point, Anato, and him, direct to the point names. The name of the game, I don't go direct to the point. Wakaw ka direct to the point, nagkota Osaka, Sin Magela, sa Porsche nga, commentary, Porsche, mga direct to the point. Get out.Condition kaya kong kawyo. Kawe! Akong horse, kika man dito sa tabuan niya, diri yung biyahe sa may kuan, diri sa may, unsa ning lugar, diri napi sa may, kanang kuan ganing ng CGR loyo ba, diya, panong karbon, o, na, okay, be? Horse! Aras kang kondisyon, na, oy! Layon le, layon le! Suko man ng layuan, eh, na. Ayos sa pagsula din do, ayos sa pagsula na akong mga layon, diya, kaya basi umaakang na ako, layon! Oh, stepot lang diyan, stepot na igla ka, ha? Oh, shippe! Pasyapin mo, shippe! Warang mag-natunlan, natunlan, nag-gunahon, mga galang, daganag-ganig-kaon na nito sa umahan ni Louie Neves. Morag, morag, dili na sa ka, glitik, ano din na kalitok ba, oh? Shippe! Morag, morag, morag na igo ba, oh? Okay, shippe! Sum, nadunlan niyo, usag, sipon ba niyo, ubo ba niyo? Ha? Be? Shippe! Kung gamogi ubo ah nausam na akong ngihay hi buhay tunoks dangit magkalaway hala kumbate tres minutos bigyan di pa magkala 5 sa kahapon din sa mga panagobas tulang maroon ako kumparing tuan na Renato Santillan nagtanaw sa kagwapo wakag tusumula sa kagwapo pre. Aros gawas sa lang kubarnakas, gawas pa yun. Nababot ka rin, pre. Kaya mura gini akong mga kumparing nga mag-ako kababata, mga siman maning duhan ako kabata, si... Ato yung invite dito sa Kumustila, may si Renato Santillan o si pari, pari Renato Santillan o si pari Victor Villacarlos, ha? Siya tao din akong kaki. Basi, buti na din ako. Din na mo chat na ako nga, pre. Ano dito yun? Magtungap-tungap, tagamay na rin, pre. Manang ato eh, shout out parang, abuti lagi ka sa barko, may gala kay mga seaman na kung doon ako kuparing nga mga gwapong, ako kababata, taga-Bantayan Island, Malbago with love, ako ni mga kababata, ako ni classmate, pag-graduan, hanto, nag-graduate na mga high school, pag-college na, nagbog-buwag na mi, sama stais ka. Mga seaman na man ato eh, shout out kay, kung abuti lagi ka gikan sa barko, dali na ito mga, pre, asa ka pre, pre, ang doon, pre, asa ka pre, asa ka pre, asa ka pre, asa ka madre pre, kaon-kaon to pre. Ano nga ito, i-shout out, karo di malimot na ito, baik, abot na niya. Ah, magdada sila, pahalipay na ito, nga pre, naing ka, pre, naning pre, ato, padunggo na, mas minor. Kanis pa rito, anang, sweldo, anang buwan na niya, hapit namin magkuhan, 1 million kay kapitan namin is barko, pari Buyot Santillan, pari Victor, ano, tanaw sa ko, iyan ang gibali ang pangan, no? Na Litnas Otaner. Pero iyan mo ng bali yun, Renato Santillan. Pre! Don't forget to remember, pre, ha? Don't forget! Nag-igret ako kumpare din sa Cebu City, si kasamang Radyo Man, kumparing Vincel Estuloga. Pare Benz, Benz, Deji Benz on the back! Ang ako sa mga kumpare sa pari Lindon, pari Dondon, Herboso, di asa may kuan, asa dapat niya pa nalimod ko. Sila si pari, kung tanang kumpare na lang ha? Boss Colgre, nako si Chucky Hilig, og si pari kuan Luet Torrefel, og si pari Dondon Lindon Hermoso. Wapa magtanaw sa kong kagwapo niya. Tatal, basta na natumos. Shout out mo na yun to. Abi na rasoy kay apa gusto pala sing ko may gala ato na ko na tong drama portion ha basta chika chika lang sa ta ha chika chika Ah may pa isa tawag natin ba rin dilita makwa kaya magshout out sa bang tagay pre shout out anaba nari ka na si Boss Dave anaba sa si Bob pre Hagam na ko paring to anoy tagay ko no pre Wa basta Domingo pre di ko makakuan na totoy lang pare buhet pre namas ko po sila Domingo ato mo ko sila pre ako lagi ko si ay lang pare pare Victor buhet sandilan to amas ko po sila onyas kung nabot si pare tuan kami mo sa kung kapikas may tawgo na do nga ngana na ta ato ko po sila pre ogma pre no ato ta kita kita kita dito kita kita kita dito nabot ka pre gangga barko pre tugani ko pre sige. Mutinood baka nabot niya kukupari rin ato sa Antillian ay. Ano to? Nasa kukupari ko sana ato si Shata ato kukupari ato. Ano to? Ato ti ko na ato iuna na to kukupari kay Kuaron. Felix Bamonte ako ning batchmate sa 93 sa Madalis National High School. Shata ato idol GQ sa batch 93 gikan ni Felix Rebamonte. Okay. Ato ginanag ko na sa may lain pa rin. Ito is kumpare na ko niyo na gusto mong na si Pari Arias na ya Pari Roland Arias ha Pari Roland Arias pre pusatawad ni Bibi Sai Guanson Opsiba Budlot Simut yake ni Pari Roland no Pari Roland Talatayod Arias okay sila hindi ah tatawad na ito is tatawad na kay okay Akong brother si Roy Mining Panal, Dias Compostela og mga Kanoy family, akong brother-in-law si Roland Gabantak. Magpaminaw niyo di ano og sila si Auntie Joy og si Kuya Raul Kanoy di sa Bagal nga og mga Lucero family di ano, brother Rico. Sila si Kuan Widerlito, Kulas, Kuya Kuan, Rubin no, mga Marbabol family. Okay. Ato na sige kuan. Gamay kayo ha. Gamay lang kayo. Ato na. Okay. Dos minutos, Miguel. Ako ba na kalabay ka na singko. Dito takalitik ka niya. Okay, sa itong drama portion ba. Ato na takalabay kay humas sa itong drama. Ito i-shout out ang nagtanaw ka na sa itong live. Aron na lipay-lipay sila bang ato sila i-shout out. Diba? Sa itong drama portion. Sa itong kabarag-ubas. Tulumanon. Saksak sinagol. Ni Mr. J.
1: Ang matagto sa mga luha gikan si mo baga mata. Timaan baga na sa kasakit. Kalipay.
2: Layas! Wakay luna din sa kung ari-anong palibay! Maloibol kang asawa!
3: Sakit talaga ako, please. Pasayo ako.
4: Ayaw kong biya ibaloy ka na ko, Arbinda. Ikaw ang bugtong babae sa kong kinabuhi. Ikaw ang babae na lahat ako sa altars kamiyan, please.
3: Sakit ka ako, Arnolfo. Di tangay sa status na. Langit ka. Yuta ko. Patungas akong gumagaling mo. Kaputon ko ang langit. Ang tanang
1: kawang lamang. Mga pangindahay, kasakit, gugma. Aban sa kalugian, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa unang kombinasyon ni Binsel Isloga o Jerome Yap. Kaboton ko

0: og dinhi sa laing anib sa tung sugilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
1: Magtulo na ka oras dong! Ay, nako! Kasampan sa kuhan ni Don Andres karoon gabuta mo sa mansyon! Wala! Outside, kulambo na ni kang iyang anak na si Siorito Arnolfo mo ay nagpasiyoga ng tangan niya dugay minakabalik ang among panangin ni Don Andres. Usa ka oras na kamo nabot, nagtulog ka oras, halasing ko na! Di sa kong paminaw sa programang Jikron kay Wala! Niya pamitin sa wapag ay habal-habal, sila si Louie, si Jerome, mong si Nestor, ang makumigong habal-habal, wapag ang abot! Agoy! Daong si Yorita, magdali na daong!
2: Sabahaning tatitik yun eh. Kuyaw na sa gani ko sa mga kunidadi Andres Aniron. Wasa yung mga balaba at indipita eh. Kadiyot lang. Ay, yun na na. Nagdanil ng danga na. Habit na lang mag-alasayos na. Alasing ko na pasado. Ah, bahala nang. Ako yung mga tarungan ni Daddy Unya, igabot na mo. Pusita tetikyo. Kuyawan na niya siya kay kasampuan si tumiaging simanas ni Daddy Andres nga. Basi matugganin ako na ako ipangitang babae ni Napita. Ah, bahala na. Ako siya taguon. Unya ako yung matubang ni Daddy Andres. Kana akong buhaton. Kana!
0: Makalasing ko na wag po ng anak niya si Arnolfo Ustikyo. Ang ilang balagin ka na kong mag-usa ka oras na bumalik din sa masyon, pero hangtod ka ron, wag po na balik akong anak. Akong sutao ning tanan kung kinsang iyang atuan permis sa gawas, o din siya sinda. O may bawal gani siya nga ako sa anak o anak sa Nino Andres, mamiligro ang iyang kinabuhi. Kinahanglan pa kita na kong pagini, o ako sa tuganas tanan. Nga dili sa maglakwatsa, di sa maglakaw, di sa senda, kay dagang naglagot at nagsugo na ko!
3: Nakatugag ako ga po siya, Binda. May plano ko mularga ko sa Cebu City, kay nakoy hatuon siya kong kumpare. Kasi paring Louie Nribis man tiyan itong nakautang na ko. Ayaw na pa. Mas mumatay ng akong apo, Sharminda, ako ni mananghin ko niya ng ayun na pa. Husto. Dalhon din ng akong apo. Kay murag laay man din napita sa mga ipoyan. Huwag ka kadwaan. Huwag ka huwag ka istorya niya. Huwag amiga. Kay bago pagod mo din. Maglima pa may kabuan din sa akong itabuan. Sa akong ipoyan karon din sa Cebu City. Ayun na pa. Kasi mumatay ng taw-taw na ako siyang ingon sa akong plano. Aron, dili sa laayan dali ba? Sabon siya mahitabuan nga akong apo. Sige na ba naghilak kong huna-huna siyang amahan o ginahanga na matay na. Ay, naku. Giubo na magkuhan.

0: kau. Dong si jereta dong. Masa mun kan tadi dikui sabak mangkeka. Dong. Ikau atuh bagi wawahan dong ha. Kai kung aku dong. Digali ko. Maka pukung sa kukalingon dong. Sokman ko nemong papa nung bisak. Amo ko na sana ko dong.
1: Halikai ko bahala dia. Aku ntar plano aku mau tobang ni dadi. Hai kau.
0: Ikau dong kaya ko dong. Dikau dong kaya pasi. Mau saya dikulam ko dong. Tangtang ko sa kong baka boy dia dong. Sa mansion aku. Wana. Wana ko yung pangwarta ni. Antun ako sa kong matrona ni. Hai. Wait ako may matrona ko. Alamasan. Hai. Nako. Yun na dong. Nah, nai nak kepala padung, nai nak padung dengan guys selamat nah nak kita.
2: Maka saputing aku anak sarorbo. Uginanglan aku sang tuganan tanan. Tuganan aku siya sa kahimtang nako nitong dirip ako. Pila nakatuig ng labay. Ugo ako mga siguro nga dunay nasuko na kong naglakot nako. Ugwa sila masayag at doon ako'y anak. Ugwa sa nakaibawang uban nga mga saop nga naabot ako gikan sa United States of America. Pero kinahang nang yun nga may bawaan ni Arnulfo ang tanan aron dili mameligro ang iyang kinabuhi.
3: Unsa ka ang kamaturan nga masara ni Arnulfo? Unsay ugma ni Arminda sa kamot siyang apuhan. May gala magkasama ayo say pa ang laing anib sa tong sugidlanon nga reguluhan.
4: Kabuton ko ang langit!

0: στα πασάτα λασίγκο, σακαπόλων, την ίσα τα καπαρόμπα, σαν τον τολαμπρό, νιού τολαμπρό, άκουν τολαμπρό, σαξ σαξ σινάκολ, the Mr. J, την ικάπον σα overall number one, Κασιμπιάνα σκεπή σε ρογμίνε ναου, DYSP, RMN, Σιμπού, Σιμπού, Σιμπού. Αλλά σε τα ότα γονιά, τον κάντα πόρσιον τα τα ότ. Από τον Ισιά τα ότα γλάντα όσο κακό από καρόν. Yeah, don't forget to remember me. And don't forget to share, react, og follow sa kong live. Yeah, share ang important, you know, I know, you know. Sa isa'y pataw siya taot. At isa yun sa siya taot kay Basiga po tumiaging sabado na atrasan ko sa oras. Gano'n na kasiya taot ko mga 10 minutes before 6 o'clock ba talito? Huwag ko masayop, ha? Kung huwag ko masipiat. Huwag masimia. Ciao, ciao, boyless, ciao, bless you, great Dara Eri, boyless, o Marisa Berata Boslon, o Gabri Van Nicolette, boyless, o Gola, boyless, o Minik, boyless, from Chacha, boyless, Ubay Bohol, sir, salamat, mga yung bapo, sir, GQ, may nga po, ma'am, Chacha, Romy Satuaris, God of Shout Out, Dol GQ, watching from Carcar City. Ako kumparing guapo, kumpare, very generous, may suod na kong kumpare, ang, tagiya sa VNM Light and Sounds, DJ Benz on the mix, paring Binsel Estloga, nagtanaw sa kagwapo, waka pulis ang kagwapo pre. Ito ha, nabot ang kasibosite pre. Ay, sabi na sa go sa program ni pre. Okay raw sa right pre. Ganun pa na kung isa tawad pre, kaya base na nakalisibosite iba, pero base na pakas dumagite. Sige lang, kumbate, kaya kumbate royal. Randy Arsaga, Santisas, may kapo sa GQ, shout out! At di ko alam bakit ba nakakaganto Idne Arroyo, shout out ko sa amigable family nila Armando, Emilda, Marian, Mariane, Mimay, Joseph, G-Mac, Marcos, Marlet, Ogduroy sa Tugnaw, President Carlos P. Garcia Bohol sa Labat Pagbasa. Paring Tuan, Renato Santillan, sa tako kinsay na, sa mga pre, na nag-birthday ka October na yan to ta. Ah, I know, we know, pre, oh, kinsay na pre. Ah, wala na, itong like ko pare. O, gichatan mo niya, pre. Kailan silang gichatan mo niya ang ina. Mauna ko rin na, pre. Kuwari ka na si positive, ha? Kung bate, no? Okay na kayo. So, right, pre. Okay. Anas, Andibor, Pakira. Good afternoon, sa GQ. Always watching and listening your program. Anas, Andibor, Pakira from Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros, Occidental. Thanks, magbasa, sa GQ. Why sa kayan, boss? Why sa payan? Why sa kayan, no? Why sa kayan? Why sa payan? Okay, sabila hindi ah.
1: Hi, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, wa barakatuh.
1: Original
0: singer. All
1: singer,
0: apa namanya ke singer mami? Singer nga wa dito ba? Oh. Odan Naba Anyos, shout out sa tanah mga driver CCI. Okay, thank you. Paring Roland Arias, shout out ni Bibi Sayo, balik ni Guanzon, Obisina, Budlot, Simot. Ma'am Lorna Margarita, like and share. Thank you, madam. Madam Lorna, dia sambag magigala. Cebu City. Okay. Ma'am Lorna Margarita, nagkatawa. Mani si Ma'am Lorna, gani mawagta ko na iyang stress o iyang problema kung magtanaw sa akong live. Gunoy mo nang ganaan sa nga, Sir GQ, pwede ka mag-live-live ka permis sa GQ. Gunoy mawagta nga akong stress akong problema. Alright, no problem, ma'am. No problem, gang. Bitaw eh. GR Amodja, mayong hapon. Radyo Man GQ. Thank you, GR. Ma'am Lorna Magrita, watching from Sambaglo, Cebu City. Amping, God bless you all. Lamat, madam. Ma'am Chacha, okay. Sila yung ma'am. Dexter Bebe, kombate! Dexter Bebe, ako gawin sa teknisyon na mo sa Banta Radyo Pagosuna. Si Dexter Bebe na ron sa gawas. O isa ni ka OFW, no? Okay, Catalino Dilas, Disalas, sorry. Catalino Disalas, kombate doll! Kombate! Okay, atong idol ko si Kap. Idol ko si Kap. Kapitan Yudi Sanchez, atong kung kaoban niya sa namong news director niya sa Banda Radio, niya na yun niya siyang way pili-pilding Kapitans Busay. Ha? Si Busay by Captain Yudi Sanchez. Idol ko si Kap. Ha? Idol ko. O, na may tingog ganito eh? Okay. Sabi ko, ano na ba? Okay, ito na ba? Wana? Wana mo mukha na? Bugunit na si Ikog? Musoda? Okay, ato ning si Isaro na ito kuhan. Shout out, da? Napay Randy Arciaga Santisa. Subalik na ni. O, Eddie Arroyo, great ko nilang Avi, may Kyla, may Kyla, nga way ilo, og ni Jaime, labi na sa among kapitan nga si Romel Rosales. Asa napitan eh? Bantayan ni kay Rosales bantayan og kaning apas no mga Rosales ang kapitan sa una. Hayapin sa sad ko sa akong program ni mo pre. Kusa man eh. Si Paril Benz lagi ni. Balik na. Kantahe Radyo Man GQ. Kanta sa totoo ni kanta. Kantahe Radyo Man GQ o Gimayang Nahunlak. Taon-taon. Sa itong kanta portion. Kani ato, manaman tag drama portion o sayo portion. Ito itong intro. Sa taga may sayo portion. Ito, ay, ilan ito pa sayo. Usab. Ito, niya ang drama portion. Ano, ang kanta portion taon-taon. No? Lorga Margarita, masalamas pagbasa sa GQ Gapo Idol. So inspiring. Thank you, madam. Ha? Ma'am Lorna. Nya kumbate ta pero mo na ha di ta mapada sa stress ha mga problema kikining problema tipik og gubahin ni sa tong pagpakabo ining dunot ka sistema sa kalibutan ha kining ato mga problema karon kining matiguang ta mamatay ta gikan ni sa tong una natong ginikanan sa nang si ibang atong napanonod mo nang matiguang ta mamatay ta manang expected ginato nga naa ta ingon ana ha ining kalibutan na kikining kalibutan may gala. Imanduan pa minin sa tanas ng yawa, no? Manadaga mga kaidlayan, mga pati dito, krimen dito, kawat dito, problema dito, pag-antos dito, injustice dito, honestice dito. So, mauna, dili gusto sa buhing Diyos nga mag-ingon taana, no? Gusto niya nga mahimong paraiso ang yuta. Mauna yung numero uno yun. O sa magkatuyuan nga gihimo maning yuta, di ba? O sa katuyuan nga gihimo kining langit. Mauna nga dili ato kabuto ng langit, ha? Drama madinon ako. mauna nga ako lang gamay ba? Ano? O sa magkatuyang anong gihibo mo sa Diyos, kining yuta o kining langit, kining kalibutan. Para sa mga tao, biblical ba nga puno ni mo, go to the world, multiply, puno ni mo, pagsanay mo sa kalibutan niya. O sa may purpose ni mo, nang himuo ni nga, nindot. Dili ni maoy katuyo o dili ni may gusto sa buong Diyos nga mahimong ni yuta, ngingon ani nga dagang problema. Kumuto mo, love is God. No? Gugma ang Diyos. Mano yung numero unong hiyas. Gugma. Kung doon na si Hugma, kanina tabo nga pag-antos, linog ito, tragedy, katalang mandili niya binuhatan. Binuhatan na siyang hingpit nga kaway nga si Satanas nga demonyo. Ngayawa. Mauna! Dito tabi nga, kabuton sa Diyos nga namatay siya, kabuton sa Diyos nga nakuha sila dito. No. Dito tabi nga na kayong Diyos, Gugma. Mano yung numero nung isilisay mo lang pagkakan, Gugma ang Diyos. So meaning Gugma, dili sa mahimog kalautan, di sa mahimog mga kadautan, di ba? Ang numero ng muhimo na ang dautan. Kinsa man ang kontra niya. D-C-C-D-F-G-O-G. Di ba, pre? Pare Benzel, pre! Okay, mabalik ko. Ayaw magbiyan ako. Human lamang sa mga bulawanong pahinondom. Alas 5:19 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape,
12: naayo na ako.
10: DTX 500! Pumali sa mga butika.
14: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Ang husay!
22: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
25: Smart 2.
24: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
25: Smart.
24: Tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
24: Galing-galing mo.
25: Smart Dishwashing Paste.
23: Heavy duty linis bawat pahit.
26: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
27: ACS.
28: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
29: Charm Fab Card. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Bangong kumakabloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
3: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Ara sa tagala 5:25 na sa kapunon, kada bulan, problema na po dato ang mayroon, bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po gabiyay o linya sa mga payment center, mayo na lang, kay gipadali na usab sa GCash, ang bayad, pagbayad sa bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padalas, kabamilyang OFW i-receive sa GCash para sa diritsyo nga magkamit pambayad sa G-bills, kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay extra fees o bang merchants. Mauna, maminusan pa, ang pinaghirapan nga gipadala mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan abroad via GCash o via cash in sa GCash app sa video sab mag cash in o libre sa mga official GCash partner sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada buwan. Mga kung GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Visit sa the GCash Help Center o call 2882 sa Globe ug TM sa 0272139999. Other networks fees may apply to No More Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Hala hala, balik ta! Ay, sa return, MacArthur! Alas 5:27 na sa Tagapalaguba sa Tagatulumanon Baigala saksak sa gol. Ato sa human-human ang pag-shoutout sa kong live sa kong Facebook live Baigala o karong tataw na tutag i-shoutout ang sa itong page sa DWSB. And sa ubay-ubay o damo-damo o dagandaga sa mga nagtanaw sa kong live karon sa page sa DWSB kay kini nga mong page sa million-million na mga mga follower diha, mga listeners, mga viewer diha, kumbate. Pare, Brad Roy Mila, Mining Panal, Brad Roy, Kuya JQ, shout out me dere sa Pate Ronimo, Nanay Jessica, Mama Mirian, Kuya Bobby, Bibi Jean, Erika, Jerome, hinga taga Sapa, Proper Movers. Eh. Kung mga brad sister niya sa bagal nga congregation, no? Diya sa bagal nga Kubustila, mga igala. Okay, Ma'am Chacha Bilisutia, okay, Riri Tihas Tabio, kumbati kasama ang GQ. Oy, ako sa di shout out si mga Flores family, no? Si Brad Zit Flores o si Christy, no? Ang iyang asawa diya sa bagal nga sa Bagigala. Akong mga brother and sister ni, no? Okay, paring Tuan, Renato Santillan, tagay. Okay, pre. Noted, pre, noted, pre. Mona Lisa Canoy Kambal, mayo nga po, sir, pa-shout out po. Okay. Katuloy kong rigamay kay daghanan niya. Ramilito Biznar Rabasubas, Shato Idol from Kinasangan, Cebu City, Brand Bandix Bandoy Rasbo Magkalay, Idol sa Bantayan Island, ba daghan daw danggit ug titi? Oh, na, damo dito sa amon, ay kanamo, bitaw, daghan bitaw dito ug danggit, karamurag na, tingdanggit naman tali sara, tingdanggit tali sa mga aron, no? Okay, ito lang ko, parito, si parito, ang kita, kabantayan mo niya, ako kumpare, Renato Stelianson. Si pari Binsel, si Tuluga, pre, nagandang kita sa bantayan, pre. Hindi limita kayo, bantayan ako, pare. Nalimot ako. Okay, Ramilito, Biznar, Abasuba, shout out, idol, from Kinasangan, Cebu City, and ni Arroyo, idol, GQ, kumpate, John. Okay, arita sa itong kanta portion, pre. Kay, taas-taas mag-uras na, shout out ng taton. Oh, no. Kaliot, adi, kanta na tausa din, eh. No, atong kantahoning... Kuan diri kamay diri. Saan yung kataho na ito, eh? Na itong kuan.
6: Itong Himayang na Unlak, nag-request to Himayang na Unlak. Ah, nagbalik-balik na itong kanta. Sige lang, basta na ah. Ayan na to. Oh, uy, hinay matong meat. Ayan na to. Ay, request to ginag Himayang na Unlak. Sige itong request, nalimot ko. Ako to i-score i-score na ako, i-back na ako, kanta. Ayan na itong kundari. Okay. Atong kanta puro siya ni Bigala, kanta puro siya ni Mororles na. Dita, professional singer, kaya mga kumidya-kumidya na ito, malingaw lang ta ba? Maglingaw-lingaw lang ta. Itong Himayang na Unlak, kayo na, request to. Di ko kamawa ni Purato, kanta ko na lang na sa atong kalingawan. Na, di ba? Ano, nara? Himayang nahulog. Di ba, nahulak nahulog. O, nara? Di ko na may. Nato sa pag-uha ni atong kuhan ay, atong banakon, kaya sige nag, makasaway, kasayawon ta ng mga maminaw ta ni. Dari kasi ano ko na kung commercial ni. Ano commercial. Oy, asa. Kanta-kanta ning ko ano. Commercial ba basta bay to dili maod ni. Ano, ano sa sing katawa sa dari, ano sing katawa to sa pagkatawa. Beme. To guys ni human commercial oy. Oh, nagamit na tag mga laing ako angon. No. Nasa nag kanta siya ko na nag nala. Be. Udugay man. No nala. Be.
7: Himayang nahulog. Inun sa gimino karon kining kalagko.
8: Wow!
7: Down na bilanggo in town sa usa ka damgo.
8: Singles man inyo dreams.
7: Wala masayo kung unsa nga angayng buhaton. Handumon ka pa, kasilagan ka pa, o kalimtan na lang. Ingon sa gihaya karun, ang akong galamhan. Wanay umoy bisan jutay, kining balatian. Gani sa luha ako, intaon na hubsan.
8: Ano ito nga itong maluwa riyan ni Sigitang Gilang?
7: Wala na igahong kining dughang nalagbangutan. Nahugno na gunog na hulag ang akong himaya.
8: Kalipay o eh.
7: Nahugno na gunog na hulag sa imong pagbiya. Walay ko kaloy ako nga gibutihan. Walay ko kaloy ako nga gitaligtan.

Akong pinili na sa panlirik sa Rusya. Sa aking dughan, sa hilong nangandoy na lamang, nangandoy matapos talaga.

0: budi kanaku. Nah, siapa lirik? Kung pinili. Masa saking dupang sa hilong nang nandoy na lamang nang nandoy matapos na lang.
1: Mga itong ganta, may galang emotional bang muro makahilap tag popcorn. Mato'y request o saka ganyan na nag-message ganyan sa itong sa comment section nga mo request ko na sa kantang na himayang na hunlak. Mauna ito yung request. Basta lingaw-lingaw na paano magkakon ha? Ato ng komedya hanggang may kanta ba? Kama ko gamay ato pero ato lang gamay nga doon ay feeling emotional niya. Doon na kay feel ba? Imumas natin ang feeling ba? Feeling. Oh, feeling, feeling, feeling. Okay. Beh. Ma'am Jejel, wala ako nag-request pag Sabado, wala jod, gipatukar. Mawa, nasa di bago din nag-request, ma'am? Oh, Ramilito, Bisnar, Basubas, Banat Idol, Jenjen Alsula, wow, lamat kay ma'am, ha, kana jod, birada. Okay, Edney Arroyo, himayang naunla, kasi si Edney Arroyo dito nag-request ganyan, ano? Zilo Aragrib, shout out mo si Kyo, Jandu, Kandug, ay Barili. Okay, Grino, si Buko, may man ininom o kulapo, eh. Yeah, tinawag bitaw. Kanang kulapo may gala. Kanang pana. Tambol ay. Hirbol ko ng pana. Ang iyang ipana ang imong dugan. Wala, ipana. Huwag tang imong sakit sa dugan. Ramilito Bisnar Basubas. Okay, sa tatay do. From, balik ka ni. Ano na okay na. Ito na yung pag-una akong live ha. Kaya mubaling ko sa pin sa DWHP. Kaya ako sa ito isa tao dito ha. Okay na ninyo. Hindi lang takutob sa akong pin sa akong FB account na akong live. Aron. Nubalin mo to sa page na mo sa DYHPRMNC. Pulos dag kong litra, no? Sa Facebook. Naamin niyo ko na. Pwede. O, amot kung may YouTube ba ron. Ano niya? Ah, na, basta na. FB account ako. Okay na. Nag-live na ta. Puro sa page. Ato sa shout out ang mga viewer na to, mga follower dito. Kay ubay-ubay sa dagandagan na ba sa magtanaw dito. Mano ato, shout out. Kaya maingon silang, oh, GK, huwag kag-shout out. Kung pangani mo, dagang takong kapitan sa mo, ah. GK, ako gisitawot, yung akong uyab, akong gisitawot, huwag yun, dungog sa akong uyab, nga gisitawot na ako sa gibuagan noon kong, yeah! Kuya GK, huwag yung gisitawot na akong na, ano, yung mudago kong sihil sa mga barangay. Hindi na pagkaganyang ipostpone ng

0: Diman daw sa dinis na tong bangon, maganda sa kusang, maganda ta kusang, harang kabudog sa tong kata. Bisag dili manugog ang background sa tong katawon, ako rating ang manugog tong live. Pero sa page sa Dewitch pi manung tanan, background ng akong tingog. Pero dili sa page nako, ako man ig-on diri sa mong microphone, dili madungog ang background music ba nanita na tong naong imay na unlock. Ang ako rating ug mo nagkanta mo ay madungog diri. Pero sige lang, pili man niyo na ato mo sa page na mo, pili niyo i-review niyo sa kung kwa na sa sinagol. Logo po, rin GQ, liwat na singin, umahan mo. Ako man, namatay naman, namatay sa talikuan. Ito, sige. Laing kata mo si kata na ito, yung nag-request siya po na sa katahan, balik ba? Yan, atong kata, laing kata ni. Ay, na online ng pagbaso, dahil nag-request lang pagbaso, man na ito kanta ni. Kapoy kay kataas ka ng tingoga, ay, hindi takakuan. Kanang kanta lang ang kamauta gamay. Ay, wala ilo, umana sa ni. Sa ikantahaw na ni, sa itong kataporsyon niya. Ay, huwag naman yung mga kuha naman yung mga AI namin doon dupita. Okay, mingita taglay doon eh. Okay, huwag na iluha, manasad ni. Can it's time to cry? Pwede ni, pero English manigod. Ate, pwede na ni. Kani, it's time to cry. Kay kanto, huwag na iluha, manamad, nahunak, nahuluha matong kuhaan, kaning it's time to cry, kay pulang ka ni. Kamao ko gamay, aneng gamay lang, one port lang. Bikon na itong kataho na ni. Kani. Oh, it's time to kay Paul Anka, ha? Paul Anka! Ito si Pekuan kayo mo. Mga dungog, Kuan. Okay, Kuan Eric, kaduhan na akong kanta sa itong kanta porsyon, ha? Ato na lingulingo rin ito, usbura ko lingulingo rin ito, ha? Napatay 22 minutos sa di pa magalasay sa iyong kagabion. Be, it's time to cry niya. Dayon, wanay luha, na luha, dayon. Ano itong katawang kay parting-parting luha ba? Parting mga kasakit ba? Di ba? It's time to cry, Polanka! When somebody loves you,
1: wow!

slave, and lights up, see you when somebody lifts you.

datar. Ada kupanya tapi. Bisa gelebekan lang tor, bisa kanan. Sorry lang tor, kaya para sa kumang aluha tor. Kay, hindi yung tani, panahon sa paghilak. Atong kanta, it's time to enjoy yung tani. Time to enjoy, but it's time to cry. Mana makanta nga with feelings? Mana makanta nga with feelings? May emotional ka? Oh, namin ako nahilupos. Namin ako nahilupos. Oh, Jun Jun Batso, oh, nag-chat na ko. Hello po, ako yung Andre, sige katawa, namino ni mo, pwede ba daw ma-shout out? Tirsing Batso, diya sa Aloginsan, no? Asa ito katapitin nyo, Jun? Sa Aloginsan, nalimut ko. Si Ma'am Joanne Bag, o si

0: tug paminaw sa kuwa sa una og mo kwantos diretso tug kalta tumo comments message. Oh, hey, grabe lipaya ay. Asa to dapat inyo, John? Virgilio John Batso, no? Ako ni board mate sa una, nag-skill up sa akong magguang, iyang amigo kayo si akong magguang, akong brother, si Kuya Jonathan, kaya ano man iyang kuang yun, no? Iyang kababa, iyang kuang ba? Board mate ni namo sa una, nag-skill up pa niya, Aaron, kuang namin eh. Kwarta, John Ronay. Saan mo, murag kuan, murag pilot ka dyan, no? Limot ko, kuang baka, seaman. Bito. Tampaan, Aloginsan, Cebu. O, des, tampaan si, kuang na, si imong mama, si Nanay Carmen. Ah, oh, Nanay Chiclet, si Nanay Carmen Batso diha, no, diha sa Tampaan, Aloginsan, Cebu. Dagang naminaw di, ingon ni Junjun Batso, no? O, ni Virgilio Junjun Batso. O, dagang salamat po sa nalipay ni mo ako iyan. Lama kayo na ha, si Kuan, Tersing Batso. O, okay, diha sa Tampaan, Aloginsan, Cebu. Sugas di WHPD, ay, sa Aloginsan, no? Lama sa Tampaan, kasi Juan Bagao na. Sige, nag-follow na ako si Juan Bagao, John. Kaila ka na, inyong silingan na diha. Ang iyan din iyang isyat out permis, Nanay Carmen, ikaw, si atong imo magsoon, no, iyang silingan ni Juan Bagao. Bagao mo to? O, mo lagi? Nalimot mo ko. Una man siya nagparamdam sa kuwa. Kuso kayo tumukuhan sa akong live, mukuhan, tanaw, mo shout out na ito permis, no? La, ni Juan, Juan, diya sa Tampaan, Aloginsan. Okay, Jolly Gopong, thank you so much, Jolly, sa Santa, no, sa San Agustin, Maridio, Cebu, sa Bantayan Island. Okay, Lorna, Margarita, buguya, ganyan mo si GQ, ha, nagtaganan nga tawa, no, lipay-lipay nga ito, ha, aron mawatong stress atong problema, no, naman na itong programa, kaya ba tag, bisag, lisubit, mangitag trabaho, bisag, ingon na itong programa, entertainment program, na mangita tag, paaging nga malipay, ganyan mo rin, ba, di mo maghilak. Magilak mo sa kanta, pero makatawa sa mo sa itong kanta. Di ba? Itong kabuangan kanta. Kanta, kama ko gamay kanta, pero kinang natong gamay lamas ba? Kaya kung magloto ka nga way lamas, way sibuyas, way lami. Na ikanta ni mo, with feelings, niya na si gamay-gamay joke-joke o gamay-gamay ko. Bang, dili nga seryoso kay, kung ato ba minalang seryoso ang makanta na ako, kahilak tag popcorn. Eh. Kaluha ta kay mga lyrics kun may galang murang mo kwan ba mo andura og ma kwan sa tung galamhan ba sa tung kasikasing nga makaduna tag mga di maayo mahilak ta tungod sa mga lyrics nga kaniadto ana ta kaniadto atong gugma na broken kwan ta ana ba nagsakitan ta tungod sa gugma gibuagan ko sa gugma tungod sa gugma ta dako ta gugma nga gibuagan ko ani isa sinister kay mudagan kapitan tingali. Bueno, babalik ko, may gala. Ayaw biya, ha? Humalamang sa Bulanong Pahinunom. Alas 5:44 na.
1: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nagkapa mo buo sa Goku. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sa mga kanulong ipatigay sa yung lugar. DTX 500!
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsu. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, budget kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
7: Wow, mama, you know I love Protect Soap.
8: Me too, mama.
6: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Mag-Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Ako po, love na mo ang Protect Soap.
10: Starts at 1550 pesos, SRP lang.
8: Papa!
6: Mga mi, tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
11: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
12: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
11: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
12: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
11: With regular use, results may vary.
12: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide.
6: Baratura ang kagwapa nga na ilaban.
12: The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
5: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit with Summit Water. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit with Summit Water.
13: Oras na tag, 12 minutos si Pabagalasay sa sayo nga kagabi o gumbate! Well, ito siya taot kaniyot do sa itong page sa DYHP. Kaya nandagasad rin nag-message mo sa comment section. Romy Sato, Arisgado. O, message na kasi akong live ganina sa akong FB account. No? Bubuya dyan ni mo, idoloy. Thank you, Romy Sato. Hindi nito yung bugoy nga. Sipat-sipat ang tagamay. Juanita Dublas Montenegro. Shout out, GQ. Sa kang boy, akong banah nga. Yeah, gisert. Kaniya, gisert. Nalik ko, gisert. Kaniya, pero mito nga lain nga GQ. Ha? Mawa? Kisa kang GQ pa si Phil Pascual nga GQ ha? Actually, gisas ka na ko niya. Ma'am Juanita? O, si Ma'am Juanita Dublas Montenegro. Siya tawad siya kay... So, kaya ko nung banang nga gisearch ko nun niya, niya, pero la, mito nga ko nung lain nga GQ. Kisa kang GQ ha naman? Basi si Philo Ascala, ma'am ha? Ricardo Itang, GQ Guapo, K. Piolo Pascual from Villaflor, Clarin Bohol. Ano yung alas GQ na Pascual, lalay ras tinawada, mara kong sampot ni Piolo. Ako na nakumidya-kumidya na ito. Apolonia Cañete, asa naman si Lisel Maycras. Kasi ang Lisel, si Lisel Barbosa? Ah, si Lisel Barbosa Red, tingali. Katong sige pangitag nga 5'6 in height na, 5'6 ko nung laki, Lisel ko nung pangitaw ng 5'6 in height. Kasi ni Muel, 5'6 man ikapin, no? Nistor, 5'7. O kane! Poros! Oy! Ano si Lisel? Waman na sa ni Kwanza kong live, eh. Lisel Barbosa Red. Muhin mo na ito siya nga, difficult to find guy 6'7 tall, 6'7 height, ha? Ay, mina kong 6'7 ang ubusig po ito. Ang gatas on the eye! Akan is Nistor, obili overqualified. Ano yung mga sasakto na eh. Kamarang 5'6 mo ito ipangita niya, eh. 5'7 eh, oh. Si Ma'am Lisel Barbosa Red. Kuan niya siya, muragun sa niya ko, muragun niya siya, promo mo din siya. Beautiful, ha? Guapa. Kaya sige na siya follow sa akong live mo niya, mo comment sa mga sa comment section, mo message sa comment section, pero ano maroon? Kasi nag-detail niya siya, kaya tig-detra maroon ba sa Sabado o Domingo? Porkarta tawon, mukha mo, kalitro ko ano, imungin na siya na nga, listen ko nung pangitan mo sa lalaki nga, 6'7 ang height. Wow! Aka kani ako makauban rin. Qualify gini, Ma'am Lizelle. Kung namin ako rin, ha? Ministro Misilio, taas, puro lang overcovery, taas ministro, 6'8 matalin eh. Ni Eris Nimuel Quiñones, saksakto gini, murag parin ng gatas ang ipangita ni Ma'am Lizelle, ha? No, Ma'am Lizelle Barbosa Reed. Reed yung apelido, R na double A, A, L, D. Murag anak ko, fam tali, ha? Fam, misti siya masan eh. Si mamukar na itong kwa na yun, Mrs. Comisiksyon. Jerome Atilio, Guapo Jikyo, watching and always listening day and night. Diri sa Gunob Lapo-Lapo. Jerome Atilio, pasatawat ko ga po kang Rolly Lira and family dia sa Buanga del Norte. Wala, nahal ko ito. Murag unong na ito nabasa. Loading kay akong cellphone. Manang may kong lispin sa gamay. Manang usa din lang kumubasa ninyo agay maikog tas uban nga nag-Mrs. Diri niya din na ito mabasa. No, hindi kayo. Tataod pa nila ako. Kung pabuto na yung traffic pa yun. Catherine Zamora. Good afternoon. Kasama ang GQ. Listening sa imong FB Live. There is a Garden Bloom. Pito ko sa Lasyon, Cebu. Pasataod ko sa akong family. Manaas sa Hampang Argao. Labi na sa akong mama, ana, o mag-igsoon. Seymour. Ato di click ning Seymour eh. Okay, ako magsoon, labi na sa akong mama ug papa ana, mama ana nga igsoon nga sila si Anafi, Alex, Charmy, Shireline og Jana. Basilisco ging ride na. Basta taot sir diri sa Mabinay Negros sa Makalingaw imong kasipat sir oy Makalingaw gyud ha. Ah, sige lang lingaw-lingaw lang mo diha. Alam ko gola, amo ni akong akong kundri ha, akong turno diri mo ni akong assignment diri nga magpasiaw la ko diri sa tong programa nga sa Sinagol man puro komentaryo to montaryo masata kung magpasiaw ta mo kanta kantos ta mo alambag tag kwan lata tag ilambre bugot tag kayo pwede masata diri sa to pwede sa tanan bisan sa manyo mo da ako ra kayahon kay all around ta ni bisan usab man basa kwan basa ambak og lata tag ilambre bugot kog kayo ako na imon di ba Kirino Sibuko, request ko my way, samtang ginom ko og kulafo. My way, bake na ba, ito ko ng my way. Ito, pakita ko na ang my way. Sino nag-request? Si Kirino Sibuko, my way. Kining my way, morning, gitawag og killer song. Oh, killer song. Ano po, matas kita for sure. Tas-tas pa itong oras, no? Oh, my way. Ano to? Ang iyang request, my way. Pangitaw na ito rin, my way. My way. Money, ang killer song, tagay-tagay silang pana, guto nito, ilang itatagay, pana. My way. Okay. Gani. Okay, here we go. Last na ito ni kanta, ha? Kayo na ko itingog. Pag-apagaw na ko gamay. Lagas ko na itong kanta ganyan ako. Itong mayag na unlag, itong sabtong kanta, ha? It's time to cry. Mga tagas ko itong kanta, ha? Okay ni arang-arang ning may way kay standard ni pwede limang kay ni taas. Pwede na nagyapoy taas ng portion ng kanta ni. Lugay man.
3: Wow! Sa dugay ng panahon. Ikaw lang buktong paisok ng panahon. Din is nerve and so I face the final coating.
13: Wow! More original.
3: My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I'll live a life that's full, I travel east.
13: What original?
3: On every highway, and more, much more than this. I dance my way. Regrets.
13: Wow!
3: I've had a few. But then I came to feel to mention. I did what I had to do. And so it's true without exemption. I learn this chatter course, each careful step along the byway, and more, much more than this.

0: Wala kang dalang. Ikaw nga piteksa ko kasig-kasig. Pero ino kong ginahin, ino kong gipas, ino kong gipagal. Hindi ka nang mimo nila. Naluwi ka na ako, Rosal.
1: Ay, nagdrama naman tani. Anak, may tagoras. Killing the time, killing the time. Ha? Killing the time. Tres minutos, baygala. Tres minutos. Ah, sa dili pa mapupos. Ah, akong minang nickname pupos. Akong pupos. Akong ang gagitawang ako pupos. Kaling akong GQ sa radyo na ko. Ano nga na GQ na ko. Pagbanta radyo ko sunang, imbis akong nickname, pupos. Nga pus. Kay Diyos si pus mako. Nabalhin mag GQ kasi Yudi Sanchez, Kapitan Yudi Sanchez man ko nga ikaw GQ na ko ni Joe Quirino sunang nga broadcaster nga kardugay ng panahon. Munang nga, ikaw GQ ganyan ko sa radyo. Imong code name, JQ. JQ, layo kay Piolo. May shout-out, ha? Atong tiyoso mag-shout kay Nikusog na ang gamay ngit. Jero Matilio, balik ni. Balik sila, Gingra, balik ni. Catherine Zamora, good afternoon. Kasama JQ listening sa inyo. Gabi live, there is a garden, bro. Balik ni. O, Gerino Kabuko, request ko. Mauna yung kanta ganyan. O, ano, mauna yung ama to, kikanta. Mauna nag-request si Gerino Sibuko. Gerino! Gerino! Nakas Gerino, Gerstar! Pagdating sa Manila, bitaw si Kerino Sibuko, nag-request ang may mato ako ikanta. Okay, basiliko, ging ride na, pa-shoutout sa akong Bana Ricky, o Mama Sidra, o sa among mga anak, Jirek, Gairika, and Janeline. Thank you, sir, from Mabini Negros. Junyel, Espiritu sa Itang, good PM, kasama ang GQ, pa-shoutout ko sa Itang family, o Villamero family. Yan, yeah, sa pilit ka mag-galar, madawi sa pagkika ni SG Junyel Itang sa Gothong Cargo Warder, Forwarder, Corporation 3 sa Per 4. Radin Omula Omulian. Dol great sad ko sa namina og nagtan-aw nimo. Lamad kayo Jerome Matilio, guwapo ni Kyo Morajud og Origa. Lamad kayo Jerome. Ayon mo tikatik. Ito Ramilito Bisnar Masubas makalingaw kadol. Lamad kayo ha, lamad kayo dengan lingaw. Abi nako gandugol mo. Makalingaw ko no. Salamat kay Ramilito Bisnar Masubas. Robe Superales Muraman og original dol. Wow. Lamad kayo Mam Robe ha. Ang ninit magka Mam Robe, unang iuras, ikdramahan ta ka na ako Mam Robe. Kay, kumuhatag mo 1 piso, mara pa makatestasyon, kay 1 piso na makiyata. Pero, wala mo tayong oras, dramahan ta ka na ako, Robe, Robe Superalis, no? Be, gagamay lang, ano pa may 1 minute. Be, ito, ganas, kagignan ako niya nga, mura ko ng original. Mura ko ng original akong kanta nga, may winan. Ninit mo na paminaw niya, ato, dramahan si Mam Aroma, kuat siya, kani, kani, ito, kani, be.
2: Ang success na goal ni Mr. G matun lang yung sugalang kapuno sa pagtunan o gugma.
3: Kaysa ka sa akong kinabuhi, please. Tita, kaysa sa to sa...
2: Dili, Ruby, ikaw ang buktong bahay sa kinabuhi, Ruby. Ayaw ko biyay maluhoy ka.
3: Please, please, leave me alone.
2: Dili, dili ka ni mahimo, dili!
4: Ruby Superalis ug ang gugma.
2: Ruby Superalis ug ang gugma.
1: Wow. Ah, ano tanga na size. Dinato mo siya tawag tanga ban, ha? Dinato mo siya tawag ban na kang Ruby Rosal mo Superalis la murag yon si Matt Mundro. Okay, Jubini Bardillo, shout out from family Bardillo. Okay?
2: Bueno, wala tayo igong oras. Tuga Palagoba sa Tuga Tulobron. Saksaks Nagol. Dinigabon sa overall number one ng Sibianas Kabisan ng Mindanao. DYHP Armes. Bako mag-ubanan rin sa kilid. Dire sa akong sa OBS. Niyakaroon ang gwapitong kaubala mo. Radyuman Nimuel James Quinones. Ang proud sa Toledo o Danbantayan.
1: Ah, Toledo o Danbantayan ng ila.
2: Andres sa katubangan, the three-pointer, the tallest man, the giant man from the Red Corner. Oh, that's it. Kikan sa DYHP team sa basketball tournament, si Rajuman Nestor Homesilio. Sa kasamang program director, kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampo, kasamang station manager, kasamang Rajuman attorney, Rafael Ferranis Banyo, kako si Rajuman Josephos, J.Q. Cano, dagang salamat sa pagpaminaw, mayong gabi, Tatak RMN!
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done to me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ng lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Buya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Igo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
2: Unsa man ang hatag na ako, Igo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

0: bata.
1: Ang butang na bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Dahil na, Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desumidorias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sadpanyawan Coffee Mix ug Sadpanyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This Time Check is brought to you by McDonald's. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog na ako sa radyo, na TTX 500, ako gitrayo gino, kakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayong TTX 500.
3: TTX 500! Mabali sa mga butika.
5: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako believe.

0: Hello mga bata, kumusta nan katapos ang adlaw karon sa kung aso ninyo ni simunahon ng aguluan di watang di malasod sa mga tao ni former Kapitan Chun Ramos nga nabuhat si Miguel Poliar Fertilizer ug Mega Plus nga hinimo sa Eagle Camp. Tadawan ninyo sa mga veterinarian nga veterinary ng mga Pacific o mga baligyanan sa mga fertilizer ug unsa pa niya naana ang atuang Miguel Poliar Fertilizer ug Mega Plus ni atong ni atong ni former Kapitan Jun Ramos. Hala mga bata, ni kita sumpay sa mga tao ni Sir Raul Alibio, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Kumusta ka tanan dai? Hala mga bata, ni kita sumpay sa kung aso ninyo ning simanahon nga naguluhan. Katapusang adlaw sa kung asoy ninyo nga naguluhan ang diwatang di malasun.
1: Dili na inyong anak ang inyong gikaatubang karon.
2: Wala gi. Floro, naon sa naman eh. Nahadlok na baya ko, Floro, ha? Usay na hitabo sa itong anak, Floro.
1: Ayaw mo kabalaka. Pwede utang na hitabo sa inyong anak. Ang niya karon sa pagkatao niya, ako. Kining tanan binuhatan sa mahal nga Raina.
3: Mahal nga Raina?
1: Ako si Haraya.
3: Haraya?
1: Gikan ko sa among kalibutan sa mga diwata ug ipadadi ni sa mahal nga Raina.
3: Kalibutan sa mga diwata.
1: Oh, ug iya kong gipadadi ni sa kalibutan ninyong mga tao. Ug nahitabo nga ang lawas sa inyong anak ang akong nasudlan.
2: Oo, nganong ang lawas man sa among anak ang inyong napilian in town, oy. Kung tinuon man gani ng imong gisulti na mo karon.
4: Bitaw, nganong ang amo man taong anak? Ug hay na maroon ang among anak, ha? Nga ikaw may naadi, ha, sa suod sa iyang lawas.
1: Pasensya na kaayo. Di ko makatubag ang imong pangutana. Bugtong ang mahal nga Raina ragyod ang makatubag ni mo anak, Floro.
4: Wara, huwag ka na itahod na kung anak ka. Nagploro na lang ka na ko. Huwag ka na magpapa.
2: Floro, san, oy, basig nalimot ka. Nga dili na si Mara nga atong anak, Floro, ka.
4: Oo, dito. Ay, naman nun ang atong anak, taon kiling.
1: Usbon ko, ayaw mo kabalaka niya. Wede utang nahitabo niya. Giprotektahan siya sa mahal nga Raina. Nahitabo lang ni tungod sa kong gihangyo niya nga tabang. Pero ang iyang gibuhat, iya kong gipadadi ni sa kalibutan sa mga tao. Naglipok sa pukon nga nung maon ni iyang gibuhat.
2: O niya, saon man itaw ni namo pagpatuos mga tao nga ikaw si Mara nga among anak?
1: Kinahanglan nga inyo kong tudluan sa tanan nga angay na kong buhaton aron mapatuo ang inyong mga silingan o kaliwatan nga ako si Mara.
2: Unsa?

0: Salamat sa imong pagtaho kanamo, Bambina.
1: Unsa kahit tumong isa mahal nga Reyna nga iya magipada sa kalibutan sa mga tao ang atong anak, Lavia.
0: Mituog misalig ko sa mahal nga Reyna, Vernon. Wada utang mahitabo sa atong anak.
2: Gusto lang ang mahal nga Reyna nga mahigpata ang inyong anak nga dili tinuod nga dunay di malas ang usa ka tawo o sama na tong lima lang.
0: Buot kami mo adto sa mahal nga Reyna. Aron personal kami makisulti kaniya. Mahimo ba ka na, Bambina?
2: Oo! Bisa karon dayon! Mahimo ka ayo!
3: Sa dili pa ko padayon mga bata, kay tapusan rin ba ni Penum doon sa ta.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
12: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
11: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
15: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Lato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Bukarunani agak tepusan anim. Aku kasuh nyuri cemena unangan keluhan di watang di Malasun.
1: Nanay Kilina.
2: May kay Ana na gyud kay kang musangpit na ko ni Ana. Ug ingon man ni Tatay Floro ni mo.
1: Oh, kay kinanglan man. Nanay, okay ra ninyo nga wa mo ipako?
2: Ha? Ay okay ra gyud kayo. Kay kaming mga tao, wa man gyud may pako. Kita ka na nila, oh. Kita ka, di ba, way pako, no?
1: Unya, di mo makalupad. Dili mo makaabot kung asa mo gusto mo adto.
3: Oo, di may makalupad. Sama ninyo, matod mo sa inyong kalibutan, makalupad mo kay na amoy pako, di ba?
1: Oo, pero karon nawa naman ako ang tanan. Wa na ko'y pako. Wa na ang brilyanteng bato nga naasa kong agtang. Ako ra ang naaato sa among kalibutan. Ug ako ang pinakasikat sa among kalibutan. Kay naaman ako ang tanan na kanindot. Ug ingon man talento. Pero... di malason lang yung ko.
2: Sige, yung kagbalik-balik. Anang di malason ka ay. Kay nga naman di ay ha. Nga nakaingon ka man ana ara... ay, mara di ay. Nga no?
1: Ang oh.
3: Dili ha, kiling ha. Ayong limot-limot lagi.
2: Ay, sorry na, God.
1: Ang nanay, katauan man ko sa among kalibutan kanang mapildi ko sa contest. Singgitan ko nila di malason ko nuko. Di ko kalupad og taas kaayo. Sa singing contest, sad, mayabag ko bisag nindot kong tingog. Kunya makalimot ko sa lirik ko bisag bright ko. Basta, bisan unsa nga contest mapildi ko, bisan pamansa kong kamaayo. Pero... kamu dinhi, okay ra gyud mo nga dili ko kalupad no? Nara mo pirmi dinhi sa ubos sa yuta?
2: Oo, kay kontento ra man mi dinhi sa yuta. Manginabuhi ra man mi dinhi. Makakaon makatulos usa ka adlaw ug naay makaon, aw maayo kaayo. Og wa, aw maayo ra pud gihapon. Malipayon ra gihapon me. Pasalamat gihapos Ginoo.
1: Ingon anak mo ka kontento? Ug malipayo na mo?
2: Oo, oy, nga nugong dili.
3: Ah, Mara, masindin ni sa mong kalibutan mo daog ka na og dunay kontes.
1: Ha?
3: Oo, doon na may kontes, ugma. Doon ay kontes sa kanta, ugma. Apil, ha? Apil, Mara. Ay, hara, aw, Mara, aha.
2: Oo,
3: masin mo daog ka. Nindot, magkagagtingog.
1: Oh, maayo ka, ha?

Asipat, palakpakan, alangkang, Lara, Lara! Dagan salamat sa imong manindot nga awit, Mara, Lara. Og, kining gamay panahon na lang ato pabuton alang sa announcement sa atong mananaog karong gabi una sa singing contest dinhi sa Barangay Batuon.

0: yan ay kiling. Mali pa yun. Kaayo ko.
1: Ha? Gano man?
2: Gano man? Huwag ka mag-uol nga nayabag ka rayong humani mo kanta. Di ba mao man ay imong gikabalakan?
0: Oo. Oh, sa sinugdanan, nabalaka ko og nahadlok kay basig singgitan kong bugal-bugalan sad ko. Pero wala mahitabo. Hinoon, gipakpakan ko, gipasalamatan. Huwag ko singgitig di malason.
1: Ay, ingon kami ni anak din, hihara. Ay, mara.
2: Gani.
1: Dili mo hinganlan og di malason sa among isig katao din, he.
2: Gani.
1: Dili mi mo bugal-bugal. Tungod kay naning kamot man ang tao nga makahatag og lingaw.
2: Gani.
1: Unya, imon na hinoon nga bugal-bugalan. Kung mapakyas o masayop man, dili kini angayan ni mong sabton nga usa ka di malas, mara.
2: Gani.
1: Ang tao lamang nga mabawog pangisip ang maghuna-huna ni anang di malas. Kana sila ang klase sa tao nga nagsalig lang sa swerte.
0: Daghan kayong salamat, Yami. Nanay Kiling. Tatay Floro, ha. Daghan kong nakatunan ninyo. Huwag ingon man din sa inyong kalibutan. Dili ko gid ni malimtay.

0: O, daghang salamat nga nabalik ka na, anak.
1: Malipayong kami sa pagbalik ni mo, anak. Malipayong pagbalik.
2: Pasaylo ako ninyo, ina, ama. Sa kong pagpasakit ninyo, nakaamgon ako sa kong sayo. Pasaylo ako ninyo.
0: Igo na. Igo na ni ana, anak. Kalimta na nato ang tanan.
1: Salamat. Nabalik na ka na mo ang among butang, anak.
2: Muadto ko sa mahal nga nahi na ina, ama. Magpasalamat ko sa iyang pagtabang na ako nga. Nakaamgo ko sa sayop na ko nga pagtuo.

0: ikalimang nga contestant alang sa pinakamaayong tubag sa pangutana. Atong tawgon si Haraya. Dahong! Usbon ko ang maong pangutana. Kon ikaw mawadyan og bako, tawgon sa bagag diwata.
1: Kun ang uban itubag og dili, ako lahi. Tawgon kay apo kog diwata bisan og wa na koy pako. Kay alang nako, wa sa pako ang tinuod na katungdanan isip usa ka diwata, kun dili ang pag-amping o pagprotektar sa kalikupan. Mao ka na ang tinuod na katungdanan isip usa ka diwata.
2: Ang mananaog karon mao si Haraya.
1: Dagang salamat inyong tanan. Salamat mahal nga Raina. Gusto na akong ipaambit ang akong nakatunan. Dili tinuod ang dimalas. Usa lang kini ka imahinasyon sa tao o kanatong mga linalang. Kung masayop man o mapakyas, dili kinato isipon nga usa ka dimalas. O dili usab maayong nga magsalig kita sa swerte. Kay way swerte o dimalas, kay ang tanan, magdepende sa kakugi sa tao.
3: Mabuhay si Haraya!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
10: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
11: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
10: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
11: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
10: With regular use, results may vary.
11: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silk. With regular use, results may vary.
12: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: mga bata ang mga kasama na tapos ang akong aso ninyo ni Simnao na nga nagluwan di watang di malason din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinita na dalit ka na to ang ato adeng writer ni si Kuya Marvin Caballero ha o niya ang ato ang directress si Ate Martes Parbal bor sa atong spinner Kuya Joel Vincita Badiger sabihin ako soundband si Kuya Ricky Bangis Garing tagiya sa Ricky Bangis dishwashing liquid ang ato audio editor Kuya Ariel Mangtao ang tagiya sa King Binding and Rock Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong panimay, tuwalan nyo ang King Binding and Rock Installation. Tawagi sa inyong cellphone sa ilahang opisina. Kaya naman yung number sa Facebook. Tanawal niya sa YouTube. Naapog yun na niya. Kinita lang dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Mamabata, tuutan ng bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nanawagan ang mga consumer advocates sa kagamhanan pag-reconsider sa pagpahamtang o mas taas ng excise taxes o buluhisan sa mga vape products. Ang Philippine Tobacco Harm Reduction Advocates Confilta Coalition nagkanayon nga ang buluhisan sa smoke-free alternatives dili angay automatic nga mahisama sa ubang klase sa mga sigarilyo partikular na kung gusto sa mga magbabalaod ang pag-awhag sa mga manigarilyuhay nga mo-switch sa mas less harmful alternatives. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism.

0: on garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipa kusgan, mas gipa nindot, mas gipa humot, o mas gipa epektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagay ko na rin ba? Bayad ka ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
1: na konting This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS. Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? How guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: Thank you.
1: Thank you. Ay, dili ko na ta qualified. Wa siya malifong.
0: Katunong duhang away experience sa teaching, mo ni qualified nila.
1: Lasyukin yun ko ba yun?
0: Maong yun.
1: Lagi!
0: Atasag ko, lasyukin ko.
1: Oh, kita pa, nga syukin ron kita.
0: Sabi sila, hal-hal mo na sila.
1: Huwag sila salig na ito, di ta qualified. Pahay, no. Bahala siya.
2: Jopay! Loven! Kumusta?
1: Jane!
2: Kumusta man, ha?
0: No, huwag may madawat, uy.
2: Ay?
0: Dili ko na may qualified. Gireject me.
2: Gireject mo?
1: Reject. Kataro doha nga, foreigner. Marag, taga Canada magto. Why experience sa teaching? Qualified to sila kay ginawat man. Oya, kami, girejectin ni ay.
2: Ay, na-reject mo?
1: Reject.
2: Ay, mau ba?
1: Ibao ka na.
2: Nakarelate ko. Rejection.
1: Rejection.
2: Dali, manglingkod sa tanin nyo, dili ba? Magstorya ta. Looy mo ko ninyo. Uy, mga meta, magkapita while magstorya.
1: Okay, okay.

0: Ang annoying mo na nariyay na, Jane?
1: Inana, gid na. Niha, kafakun-kun.
2: Ah, kafakun.
1: Doi ko ay hamiyindi.
0: Ang samutoy ni istorya na, oi. Hello, oi. Mayroon na niya sa ilan sinultihan, Jane, oi.
2: Ah, ginagmayra. Ginagmayra to ako na mauan, oi. Kinahanglan man sad kong magkat-on. Aron dilita malibak din, iba. Ay.
0: Hey, kini kapi.
2: Ah, kalami gid sa kapi. Lami gini ilang kapi din eh.
0: And fairing is lami gid.
2: Yes.
3: Lami gid.
2: Lami gid. Yads, mana to ha? Kasagaran sa mga dagko ng universities din eh. Mamili gid na sila og teachers. Mas piliyo nila mga foreigners like Canadian, American, European. Unsa pa na diya nga native English ang gigamit nga dialect. Unlike na to nga, second language lang na to ang English.
0: No joy.
3: Nga nung muna na, Jean.
2: Kaya magdepende man sa silagot sa preferende sa parents, students. Mo request mo na parents nga mas prefer nila ang mga puti, blonde hair, and blue eyes nga teachers. Kaya lagi native English ng daan ang dialect. Para nila, dili na maglisurukat-on sa pag-in-English ang ilang mga anak. Kay Inglesero ng daan ng mga teachers.
0: Hala. Discrimination lang ang peg. Na ito mga Filipino.
3: Bitaw ay.
0: Taga-Philippine.
2: Dili man sa siguro discrimination, no?
0: Samaday.
2: Mauna kay preference nila. Mauna.
3: Wala sila kibaw nga kita mga Pinoy, fluent kaayo mo ni English.
2: Maugin.
3: Klaro kaayo. Diyan sila na sayo.
2: Mauna! Correct. Pero sige lang, manahimuunin yung challenge. Og naapag-gidaghan mong kinahanglan nga, makatunan og ma-realize din ni sa pagpanimad sa Thailand. Expectation versus reality.
3: Pagdaway, mo ba, Jane?
2: Oo, nagigyan. Pero no worries. Ay, no kaya na ninyo. Ani na lang. Advice na ako ninyo. Sugod lang sa mo apply sa mga gagmay nga school din he. Kaya bang murag outreach school lang sa din hiba? For experience lang sa. Then after ana, maka-adjust na mo. Apply na dayon mo sa dagkong school din he. Sigurado na gid na nga madawat mo. Then reminder lang sad ha. Ayaw gid mong dawat og sweldo nga 15,000 to 18,000 Thai baht. Ha? Gamay na kay na. Dili na deserve ninyo gid.
3: Noted, Jane, noted.
0: Ay, salamat kayo sa imong advices.
3: Salamat kayo, Jane.
2: Say, maliit na bagay. Basta ayaw mong discourage, ha? Maka-teacher gid mo din sa Thailand.

0: Ma, pa.
1: Oh, kumusta na? Anak?
0: Ma, nagkatrabaho na ko dire. Gamay ra noon nga school, pero sige lang. Pohon, no, magka-experience ako dire, mubalhinan niya ako dako nga eskwilahan. Aron, mura ko sa dako swildo.
1: Anak, bali pa yun. Kaya ko alang ni mo. Salamat sa Ginoo.
0: Magkapadano niya ko ninyo kwarta diha, Lorena. Mo graduate na yung kaday, no?
2: Salamat, kuya, ha. Tungod ni mo, makahumanagid ko.
0: O, kamusta, Lister, Lander. Pagtaro mo sa iyo pag-skila, ha? Aron, madasig sa kundiri sa pagpaningkamot alang ninyo. Nga, makahumanagid mo. Lister.
3: Kuya.
0: Ha?
3: Okay, kuya.
0: Promise man ninyo, ha?
3: Promise, kuya.
4: Promise kayo.
3: Thank you, kuya.
0: Okay, sige.
3: Love you, kuya.
0: I love you, tanan. I miss you.
4: Oh, fancy, kuya.

0: Ma, pa, kumusta naman, Liha?
1: Okay na, anak. Ikaw, kumusta naman ka, Liha?
0: Ani, ah, guwapa lang yapon. Ay, ito na, Ma. Nagpadanag kong kwarta, Liha, ha? Ma, 40K.
1: Uy, kada ko, good.
0: Ay, da, nagabali na mag school, Ma. Gika na itong gamay nga school nga kong gitrabahoan. Na-transfer na ko ron din sa dakong university, din sa Thailand. Nihita ko naman akong sildo, Ma.
1: Ay, mo ba, anak? Salamat sa Diyos. Pinangga kayo ka sa Ginoo, anak.
0: Pinangga ta sa Ginoo, Ma. Iya jud kong gitabangan nga matuman ako nga akong ipangandoy. Napahuman ako si Lorin. Og sila sa Silister og Lander, napaskwila na ako sa college. Puhon, Ma, og mahuman na sila tanan, ang atong bahay na sad ang sunod akong project. Ato na padak-an.
2: Lavin.
0: Oo, oh, ganun nila ka man di apa.
2: Magkasot din na mga anak ka ba doon may anak na sa manimol, Lavin.
0: Pa, kinintan na lang kung paning kamot, alang ni ninyo. Unahon na mo sa pagpahimutang. Uhay na rin akong kagalingon. Mahal ta mo pa, Ma. Huwag nga akong mga egsuon. Para ninyo kining akong pagsakripisyon, dire sa laing nasod.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa nako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
0: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

Kalui segedo. Gata ganggu kuniat ma ayung trabaho diri usip teacher. Miagi bantuod ko pagkahugno kadismaya o rejection. Apan worth it ang akong pag-antos kay miani man kini og maayo bunga. Napahuman ako ang duhan ako kamanghod. Usa na lang ang nag-eskwela pa ug napatukuran na nako ug maayong Pinoy anan ang akong ginikanan. Dinhinalang kutog, daghang salamat, inyong magtatampo, Luven. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Luven, dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sagilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat dia sebala! Siapa yang nak di mana? Diri hatu lebih!
0: Tagsulat, Cecil Danyusos Cabrera, Director, Ray Arellano, Spinner, Joel Pense, Audio Editor, Randy Tayan, Soundman, Ricky Bangisgaling. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara!
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS. Hi mga kabisa, hi mga kabangan, sa ilong, kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
7: This Time Check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagminom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
10: Mabali ang mga butika.

0: ti mo na baya. Kalma lang, gote.
1: Unsay kalma?
0: Naramon siya maraw. Naibabawas punuan sa tambis.
1: Oh. Kiyon sa sabi niya sa pagkatkat, diha? Anak, amarang ano na aman ng taon ka, diha, uy? Pastilan ko yawa na ako ni mo, uy? Kanaog, diha, anak, be, kanaog! Kiyon sa man yung taon ni mas pagsakas punuan sa tambis, ha?
2: Ikukus ko sa akong mga amigo, nainay.
1: Unsa?
0: Kisa amigo ni Mamara?
2: Sila, oh.
1: Oh. Kinsa man yung gitudlo, Amara?
2: Sila.
0: Di mo na. Kita ko sa mga amigo nga, Gingon?
1: Uwa, dong. Ah, sige na, sige na. Dali na. Mamaya na ta rin eh. Mamahaw na ta. Huwag man ko'y nakita sa Gingon ni Amara nga naras tambis. Kinsa man kayang ipasabot?

0: Laom ng gabi. Natuog na si Papa Damian o si Jeff. Si Amara natuog na sada. Naglipok ko. Kinsa may ipasabot ni Amara ang hayang mga amigo? Nga mo inikugos ko nun niya aron makakatkat sa punuan sa tampis?
1: Oh, irog mo! Irog mo ba? Nahuot ko!
0: Si Amara kita
1: mo. Irog lang kita!
0: Amara! Anak! Amara!
1: Nainay mo na! Ingat sila nga pairogon! Kay mitupad sila na ako!
0: Kinsa sila, Amara?
1: Ang akong mga amigo, good!
0: Oon sa? Pero anak, huwag mo ko'y nakita, anak.
1: Na sila, tagmay kay sila, nainay.
0: Ha?
1: Huwag na sila, nainay. May bangon na. Nilakaw na sila. Papay, mga amigo!
0: Oh, kinao ko. Kinsa magkagipasabot ni Amara?

0: May ngadlaw, Leking.
1: Uy, may ngadlaw sa di mo, Riner.
0: Na si Minoy? Mamisita to ko na yan.
1: Ah, sayo, ah. Sayo kayo. Ime, na si Riner, oy.
0: Ito ka naman kung nanguyab ni mo, En. Huwag doon ko nang masugta. Prangkahin lang ko nga, di ka na ako kay di na kong mabalik din eh, o di na kong magpakita ni mo.
2: Hi! Naanasad ka nang di ka mabalik din eh, o dili na ka magpakita na ako. Unya, si kag-anis amo, sige kagpamisita.
0: Ang, huwag pa ko nang prangkahi, nga, huwag kayong gusto na ako, o dili ko nang masugton. Klaruhin lang ko.
2: Okay, sige. Klaruhan na lang ti Kariner. Paminaw.
0: O, unsa man na imi.

0: Hello, Amara! Good afternoon!
1: Good afternoon ni Muni ng M!
0: Uy, kagwapas akong kinugos! Uy, muragyok mo ni ka! Nay, ni taas na nagmayo ay mong buhok, Amara!
1: Bihag-bihag! Lablag ni nang, lablag ni nang! Lami agad ni mong mugakos na ako, uy!
0: Hay mundis nainay muna ni muna.
1: Naas sa taas.
0: Ah, okay, sige, ato na ko si nainay ni mo, ha? Kay may tuyo ko ni nainay ni mo.
1: Oh, i-anistat mo? Asamit ka magduwa? Ay, bitlang sa layo ay masuko man si nainay. Dinilang tasa doon sa amok, ha?

0: Unsa duyo ni mo, Em? Unsa man ni udto naka? Dona may sud andi ha ka unsa?
1: Ay, salamat pero wala kog kaon.
0: Malipayo lagi ka, Em.
1: Kining dawi. Dawi. Mauwa mo yung kumusulti ni maini mo na.
0: Ha? May isulti day ka na ko? Ganong mauwa man in town ka, uy? Muragid og dili ta suod, uy. Unsa man na, ha, Emmy?
1: Moon. Gisugot na ako si Rinder. Kamin na!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay ikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotong.
4: Living Testimonies.
7: Lahi ragyut ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: Och jag blev mer rinner,
1: Och jag blev mer.
0: Maayo di ay.
1: Ang binaluoy naman ko niya mon kay sayo kay mo at sa amo kay mamisita. Okay ramon, nagisugot na ko siya.
0: Okay raman, good. Buota na, best trainer. Congrats day, ha?

0: Tama
1: lang. Wait. Nada kita kang doa nga. Imo na na, Amara. Imo na na.
0: Sarap, di ka mali niya, wala.
2: Ayaw ka na kayo, kagulika.
3: Ika ni kaayo. Salamat, mga miku.
1: Wait, Amara. Wait. Ikaw rin makadoa na. Kahit panggol mo na.
0: Okay na. Ang importante niya, malinaw na si Amara.
2: Malinaw lang siya tabi siya, panggol. Lang duwan, alarabi siya, panggol mo. Basta happy siya, Amara. Happy lang siya, tatay.
3: Maoy. Yuyo Chip.
4: Kinsa'y mo gusto niya?
3: Akong mga friends, yo.
4: Friends?
3: Oyoyo, mga puutan sila.
4: Oh, sila?
3: Oyoyo, Chef. Tala sila kapuok mga boys. Kita ka?
4: Wan kayo nakita, Amara?
3: Nasila yun, naglingkod.
4: Ayan good.
3: Oy, pantay yun. Basig matumbani mo sila. Huh? Mga small sila.
4: Unsay small? Unsay mong ipasabot, Amara?
3: Small kaayo sila yun. Wadi ka kakita nila?
4: Waman!
3: Mga miko, waman kakita akong yuyo jeep ninyo. Say hello ni yuyo jeep. Uy!
4: Hello! Tigamay silang tingog!
3: Hello! Ano man kayo? Hadlong ka nila?
4: Amara! Tana! Sure na kasabay!
3: Okay, yuyo. Mga miko, huwag matasakta magduwa, ah! Bye-bye!
4: Dali na, Amara! Dali na!
3: Hingga na, dek kayo! Naglokas akong mga amigo? Mga buutan man sila. Ilakan ni ko kiyatagan o mga munika. Dara, oh!
4: Amara, ayaw na pag-adto sa may tambis, ha?
3: Nga naman, yo.
4: Basta! Ayaw na pag-adto sa may tambis!

0: Date?
1: Oh, mag-date gani mo, pauban ako.
0: Sampay date, uy, mauwaw ko, uy.
1: Uyab na hinuon mong rinner, mauwaw na hinuon ka niya.
2: Ngayon pili man ko, maagto sa may tabis, yoyo, Jeff.
3: Basta lang, Amara.
1: Dong Jeff, nga naman mo.
3: Di mo na, naptan ako si Amara nga doon ay gikastorya sa may tambis.
0: Oh, unsa Jeff? Hala,
2: ako man silang amiko ni Nang M.
1: Himasay ragod si Amara palihog, Dong Jeff. Hindi pa sakara man na ni Musiaw, nga hugaw tiil.
3: Ay, dali Amara, hindi masa sa ako. Dali.
1: M, nakuyawan ba'y ako?
0: Sa unsa man mo, no?
1: Ni Amara. Kay ka nang matuog na, Mi. Doon ay mutupad niya. Abin ako gidaman siya, kay magsige man siya reklamo nga mahuot ko no siya, kay doon ako ninitupad niya.
0: Unsa?
1: Lucky. Pero may kumakabantay niya nga doon na siya pakigsultihan.
0: Ay, ngun anak ginus Amara mo, uy. Kay sa baby pabitaw na siya. Kung istoryahan nato nga na siya sa duyan, mutubay man. Magkikistorya man nga murag nakasabot unsa itong gisulti niya, di pa? Malingaw man ganit ko niya.
1: M, lahi gyud. Lahi gyud. Magduda ko. Nga makakita siya sa iyang gikaistorya.
0: Wala no? Murag ikaw. Di ba makakita ka madili sama na tumungan? My third eye man ka muna, di pa?
1: OM. Pero sa dihan gawas na si Amara, wa na nako ang third eye nga giinguniin ko ibyong. Wa na ko'y nakita nga dili sama nato sa dihan gianak na ko sa Amara.
0: Sa ato pa? Mibalhin ni Amara ang imong third eye.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
1: This Time Check is brought to you by McDonald's. This Time Check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga. Liyo kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

Kaigalaan, dapitong kamanamo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cel Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibutos.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon

0: Ako si Ronnie ginaingon sa kadaghang babae nga akong uyab nga mga adunahan. Wagi ko magdahom nga ikaw ang akong naasawa. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.
1: Onsa? Buwag na mo atong Rakil. Bago pa ganin mo atong nagkauyab. Nya buwag na sad.
0: O daddy. Why are you babayhan na? Abi na kong virgin. Pag-jir-jir na ko. Uy, luag naman di ay. Mo nga akong gibuwagan.
1: Bulhang di ay, bulhang.
0: Bulhang na.
1: Temperagot, Rony. Maya ni mo, Rony. Di ba may uyab naman ka nga ikaw mo'y naka-virgin? Nganong imo man tong gibuwagan, ha?
0: Ay, oo pa. Tulog ka virgin ang akong nag-jir-jiran. Pero ako sa tunggi pang buwagan, oy. Kaya ang usa ato, bahog talir. O gatong usa, sus, patara lang, murag minatay. Di ka maumubaws.
1: Duha na. O niya gatong ikatulo?
0: Ako po itong ibuwagan, dad. Kay gusto man nga magninyo dayon mi. O niya kay, di pa man ko gusto. Di pa gusto magninyo.
1: Ay unsa magyuday nga klasis babae ang imong ipangita, di imong pakaslan. Ha? Gusto ka na sa edad, uy. Angay ka na yun, gamusod sa kinabuhing minyo.
0: Eh, ambot lang pa eh. Kanusag yung kahako hatag-higay yun no, nga makauyab? Nga makauna-una ako nga akong yung pakaslan? Ay. Uy, hala pa. May nagdurubil man.
1: Ah, tingaling doon ay nakabasas karatulay nga gibutay na ko si Gawas. Ugbay nang apply na.
0: O, ako na inaog sa ubos pa. Kay ako ay atubas sa tawa nga nagdurubil.
2: Mayntag doon na yung apply sa kito. Kay mga apply ko katabang. Pislito na kong usabang doorbell pa.
3: Adiot lang! Nana!
2: Ay, salamat. Nanagin mo apply sa kito.

0: Unsay ato ni Moday?
1: Kuan, sir, nakabasa magud ko sa karatula nga wanted maid, mga play unta ko.
0: Aw sige. Dawat ka na.
1: Oh. Ay, salamat sir, salamat intawon kaayo.
0: Dali. Dayon diri sa sud kay iatubang ko ikaw sa akong amahan.
2: Mao kana iha. Natural nga buluhaton sa bahilang ang imong trabaho. Ang importante mangyud nga duna lay mahibilin sa bahay kunwa mi.
0: Mao na. Duna magyud ta mi katabang pero pag uli sa probinsya niya aw kay muduos siyang nanay tatay awon na mabalik. Kay wa na pabalik sa kuya kay magminyo na sila.
1: Dole man ang amo, sir. Narasa pikas lungsod. May anhilang ko sa syudad kay may igagaw man ko din hinga bayot na katabang sad anang kananda ko nga bayis at bangay. Sagol pangita sa dog ka-applyan po ning akong pag-anhi. O siyang nagsulti na ko nga doon ay kibutang din hinga wanted katabang.
2: Bueno. Uli sa inyo, ha? Aron sa ingon, magkakuha kag pipilani mo kabisti. Kay among gusto nga stay in ka. Makauli ka sa inyo, bisan kausa lang sa usa ka buwan. Kana, kung okay ka.
1: Ay, okay ra ko na sir. Oy, sige sir, add na ko. Magkuha ko sa akong mga bisti. Kay magsugod na ko karon dayon.
2: Oh, sige. Balik na yun, ha?
1: sir, aring ako.
2: Sirat ilang og balik ang pultahan sa gamay nga gate ni gawas ni Mo Sally.
1: Oh, sir.
2: Ay, Rene.
0: Dad.
2: Nausa ka may, ay. Mura ka manog na tiurok niya. Mura ka magkandila nga giugbok.
0: Gwapa siya, Daddy.
2: Mm.
0: Mura ugway ang ngay nga mahimong katabang.
2: Oo. Oh. Ug pobre lang yun kagikan. Mga kutob sa pagpamid lang ang makaya.
0: Ikan nalay paabot niya, Dad, ha? Hulakaw na ko.
2: Asa ka man, ha?
0: Susihon ko ando ako ka hardware. Kung babay kong prahunon nga mga materialis. O pagkahuman, matukos akong higala. Kaya doon ako nun si babay nga ipailailan ako. Masimpada eh, umaunan ni babayhana ang makapapitik sa akong kasing-kasing.
2: Ay, pastil lang baya. Kanusa ka man taon maminyo, oy. Aron makakita na ko og apo ba? Nag-aboto ni Sally. Ako nasad ang Mulacaw. Pamisita ko sa akong higala nga wala, biyuda. Kung mauyab ko siya, magminiyo ko og usab.

0: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati na
3: iyahaya.
2: Magrapagin ko atong mga gulo yun.
0: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: Paragis, bila-bila.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Motel?
1: Oo. Pero, unya na. Hindi ko man na ito panood sa mall.
0: Oy, di ko anong motel, uy. Mas may pagbayigit ang sudla na ito para di ito magtali-tali.
1: Unya, paon sa man. Ato lang ta sa among bahay. Maramang katabang to dito.
0: Ah, sige, sige, mas maayo pa. Aron makasudsat ko sa inyo.
1: Sige, sige. Nya, lalakos na sa among bahay.
0: Mas maayo pa. Busog pa man sad ko. Sige, lakos na lang ta sa inyo.
1: Sige, sige, sige. Karoon ka. Ngayon ka sa bahay. Jir-jiro, hindi ko gumayon ako. Tukay na kuwa ka mga jir-jir. Mga 2 semana nakapin.

0: Skipper Rodney, Rodney, Rodney, si Skipper.
1: Grabe kayo na. Dila na si Virgin. Hindi pa man ibunog.
0: Skipper, bangin mo sa ti. May hubuan ako imong boxers, ha? Katambo kataas. Kini mo, oy. Lami, eh.
1: Agay, Carla. Sige pa. Singalo nagpagmayo ako.
0: Ronnie.

0: Ayaw, sabi niyo mong nakita, nag-6-7 sila sa imong among anak, sa imong among yung kuya ba? O nakita ka? Uda, dako kayo yung bunal-nal?
1: Ay, o kaw, abin nakugwa ko'y makita ng inyong ato gaw. Kaya nagtugon mong kutsiya nga magpatod siya juice kaya ato sila sa iyang kwarto mag-snacks. Pero mami ako nakita hinon nga nag-sex sila kaw. Eh, taosog dako, alagi siya kaw.
0: Dako kayo?
1: Ay, ay dako kaya ang kang Sir Ronnie kaw. Ako kaw, bisag virgin pa ko, pero... Imagine, ganahan ako, kaw. Ganang dako, mamay, maka-virgin ako.
0: Bayo, no?
1: Hmm?
0: Kung mao, paabot lang gaw, makamangon ka niya.
1: Huh?
0: Kana kay, nakakita siya ni mong, abangita kita siya paagi nga, makakita siya kasiya, ha, tao na. Nagalibog ko gaw, ha?
1: Tumitaw, kamalay ka.
0: Kay, ay, nagplano mo na siya nga, jirjun na ni mo. O gusto ka, gaw. Dako, gali. Lami, good knock, ha? Ay, paita ni gamay ato. Lami, panas inasal nga rabbit gaw. Ay, kalami.

0: Sir Ronnie? Ikaw nang misuod ng akong kwarto, sir? Nagpantira pa ya ko. Oo, ako mag-prosser. Kay matog. Matog na magot ko pa doon, sir.
1: Naibog ko ni mo, Sally.
0: Ha?
1: Usa. Sugot sa gusto kong buhato ni mo karun.
0: Oh.
1: At tagang di ka kwarta.
0: Ha? Oo, saan ka ni mo, sir?
1: Oh.
0: Oh. Hala. Nakubo ka tanan. Sir, dako, ano, uy. Taas pagit ka, ano? Sir, Virgil, papaya. Sir, ayaw ba?
1: Naibaw ko na nagkagustusag ka na ako.
0: Dalis
1: ka, tribi, dalis ka, tribi. Dali tayo na. Kaya dugay na kung nakagusto ni mo o gustong mutilaw ni mo. Inima nindot. Ikot pa kaayog, ba-ba!
0: Damihan ang kinap ng upo, sir!
1: Saman, kung pagkakasuway ini, ha?
0: Oo, sir! Karan pa tao! Pagkakasuwayan ang kinap, sir, sa una, sir! Pagkalamidihan na, sir!
1: Ang ako, abi, ikaw pa, guniti, sige na!
0: Oo, sir! Agayaan niyo, hindi man makakakam sa kumpad. Nagkakita ko sa kahigayan sa amang silingan nga nag-circulate sa kumpayang. Gamay man itong iya. 1/4 rani. Pero kinig ako, amay.
1: Alibi, ako naninikon sa mga.
0: Sir, masing makamating ka sa akin.
1: O lagi.
0: Ako, ano ba?
1: Ako lang hinayon sa pagkalit.
0: Ha?
1: Ay, sakit.
0: At this is okay.

0: said celebrity beauty soap.
1: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
2: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
1: Dili hapdos.
2: Okay na kayo, good Ma'am.
1: Dili po siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: po agad nako ang pagka-virgin sa among katabang si Sally. Nausbam igyo kinis makadaghan. Hangtod nga na mabdo siya. Mo nga sina lang akong ipakaslan. Nakasal gyud ko sa among maid. Pero okay ra. Buutan man sad siya. Bisan anak lang og kabus nga mga ginikanan. Maid gyud namo ang nahimo kong asawa.
1: Mga tumagasama ang kagi ni Rune, dinining tulumanon. What's the style? Maid regyod ang nahimong asawa A-style. Ini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Pirmi ka panghihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This Time Check is brought to you by McDonald's.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayon ma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo.
13: Uh-huh.
12: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
13: Ah,
14: asin.
13: Okay.
12: Uh-huh.
13: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-piti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
13: Oo.
12: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
16: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god yan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
18: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
17: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
18: Unsa?
17: Hoy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
18: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
19: Kumusta ka na, aking mahal?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini, si Jigo Salvador!
20: Kaloy, pawasawa ko.
18: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
20: Mar.
18: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
17: Nagunsa ka din eh.
20: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
17: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na yung panimay.
20: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya, eh, Christian. Ayaw.
20: Mara.
18: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kinigadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon ana. Paragis Bilabila.
3: O, Paragis Bilabila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma, ni duty jud po. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Hi, hello, hello, hello. Mahigala, kumusta? Mahigala, kagatotanan. Diyan na sa inyo, higala sa kanginan, Ray Arellano. Basa kong partner, wala yung guwapo sa TYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: DJ na to, kalimtan na ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapabaskog na, makapaganapas atong kaon. O palapan sa avocado coffee mix with guava.
0: Yeah, isa kalimot, mahigala. Noon, niatay katong mga mahiligon kayo coffee. Anatay Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Okay, shoutout tayo. Mga ikala, shoutout niya sa Lutupan, Toledo City. Si Edgar Minda Libaton, Luloy Magigangay, Jeffrey Pungasi, ug si Choy Choy Taguktok. Naman nila ni Edgar Patalinghog, Udo Taguktok. Ikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Buena mahigalan, niyari ang lasong paningan itong sugilanon. Giputol ni Clara ang linya o guwagit siya matubag ni Mara. Nadlog usap si Clara, kailangi maldita kayo ang ati ni Christian. Human maliko ni Christian, gisultihan na yon siya ni Mara o kapti kininga na makak. Nga classmate niya ang babae o nanawag kini kay may umabot silang reunion. Nagkahukom kini nga bisan asa siya dadon lagi ng iyong cellphone. Paglikay sa Bulilyaso. O niya, dito sila sa Carbon ng umpra o naninda dayon sa ilang gamay negosyo. O napunan kini o barbecuehan o lamas. Pagabot ni Arthur, gikan sa eskulahan, inunin ni ang nahitam. May galan niya na sa paringatong sugin lalong himayang na

0: suod, paminaw day ko ma. Dilit ka malimot na.
1: Pagkabuutan, gid ni mo, Arthur.
0: Arin ko ma.
1: Tinabangay lang kita dong, ha? Maunay sekreto aron magmalampuson ang atong gamayng negosyo.
0: Oo, ma!

0: Nagabi ang lagi mo, Mads.
1: O, prege go. Naana mong gumitinda nga barbecue o glamas good.
0: W-O-W-O! Ew! Kanina ka ng balita, ahoy!
1: O kalooy sa Diyos. Ang mamalit dito sa merkado, masangit na dinis amo o palit o glamas.
0: May noon, di ba? Dipindi lang yun na diskartis kung paning kamot.
1: Maogyod, pre. O, pre, ni Adayon, o. Ang akong data, o.
0: Kininto kya punso. Maglusmil na tanan.
1: O, pre.
0: Ay, gamay lang yun. Maimpas na yung kini. Maimpas na yun.
1: Maogyod, pre.
0: Tuwala sa man si Pari Christian.
1: Ay, nay. Busy kayong nagpaypay. Nag-lotus barbecue.
0: Gamay noon.
1: Nga naman di ay, pre.
0: Abi na kung miliakaw na sa o ihatol na sa samang ang ibay.
1: Ay, wa, pre, uy. Nagbinot-an, taon na nga kong bana, pre.
0: Ha, biligod!

0: Busy kayong imong mama o papa o igsoon sa pagpanindas gawas. Maong ako'y bahala ni mo. Niam si Ninong Jigo ni mo. Katawan ang kugnaw, kusa. Lingaw kay ka. W-O-W-E.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa magparagis na ka, sisay yon gisuwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man mong kasinatian ay katungula pa kaka sa gamit sa atong kape.
5: Kasahinan sa awa pa tayo magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, abutin sa kulian?
5: O kato ganing amang amor na.
4: Abutin sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Oo. Oh. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
4: Baka na sa bukid, ikigol ka sa ka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
4: Pwede na, mamakakat ka tayo ko sa bukid. O
5: kakat ka ba?
4: Tanong
5: mo yung sa mga. Magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa kanan ni Mulay.
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad.
5: Ah, ito ang ako, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Marimara!
6: Ah, oh, pre. Salamat kayo sa pag-atiman sa bata, pre, ha? Ni Jesus Lynn?
0: Huwag yun ay problema, Marie, oy. Niya naman lagi mo sa suod, sa inyong balay.
6: Humanamig tinda, pre. Ayaw na paglakaw, ha?
0: Nga naman?
6: Arita mo ni hapon. Maabot man turon si Jen Angel gikang nag-duty isip call center agent.
0: Mao ba, Marie? Ah, sige, may noon. Aron makita na kung tanan akong mga tinugos ng mga buotan.
7: asa man ibutang ang mga lamas, Mara?
6: Di lang sa kilid sa pultahan, Christian. Aron, dali rang magawas na to, ugma.
7: Sige. Di ba kani madaot?
6: Dili pa na. Bago pa man ang ikumpra.
8: Hi, everyone!
0: Yan ang si Gian Angel!
6: Magsukad ako. Maayo kay luto na sad ang tinolang manok.

0: Ang malaking ko na yung imong kahintang siya. Ano sa mga pirmi na malangkang magsuka taon, oy!
1: Ambot na, oy! Naligay ka lang!
0: Ilon ka ka? Tingali ba yung mabdos ka na, ha?
1: Lagi?
0: Mabdos ka na siguro, Clara, oy! Iunaan na man ang mabdos!
1: Masin ko, Harry!
0: Hala, no!
1: Nga naman, di ka kinahanado na nakailiwat. Aklas! Nakahimo ka na gyud ka, Harry!
0: Pero matod sa doktor nga mihiling na ko, nga di na kuno ko makahimo kay baog na kuno ko.
1: Ay, tuong ka ng doktor, oy! Nga, di man sa tanang panahon, okay, kayon husto sila. Munang doon ay magpasakad opinion.
0: Clara!
1: Oh, narabagit ko itong ahi sa akong binuang sakit.
0: Kun mao, mabdos ka yun.
1: Kinabdos ko? Malipay ka, Kari?
0: Ay, di nalagi ko nung ko magkapaanak pa matos Dr. Mihiling na ko.
1: Ay, patya, uy. Di ko matuo. Kay doon na may kitawag o miracle.
0: Miracle?
1: Milagro, God?
0: Onsa?
1: It's a miracle! Kimilagruhan ta, Gary! Maunang, ni ano tayo maabot na anak!
0: Clara!

Tú van a ciclar a ese cuarto. Something ako. Niya pasaluning bay nagpangin. Ay. Gimilagruhan yu kami. Hinungdan nga posibleng may umaabot naming anak. Pero uguha, kinsa may amahan na ng iyang gisabak. Di mahimong akong ukiton og sunggalon si Clara. Kay tingali og sa puton siyang biyaan ko niya. Dili ko makatugot kamawa si Clara na ko. Dili, Jude.

0: Ha?
1: Nag-alinda sa'yo mong kukadiha.
0: Oo, aman.
1: May yuna-una ka ba?
0: Oo, aman. Wala mo sa'yo si Mara. Na si Clara ang akong yuna-una. Misamot ang akong kamingo niya. Gusto ko siya makita pero may ilabi nagkaroon ng map doon siya sa among anak. Oh, Clara. Clara.
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Tumo pagatake nako, magikabuhi ko nya pagkatapos maglipong ko dai magsuka. Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyud ako nga makabangon nako ba. Kay kung bangon man ko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang ka kapsul, na ulian dayong kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog nako. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya. Kay ganod daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa una, sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
2: murag magpangita na ka
1: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
2: so karon gimintay na lang nimo
1: gimintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon.

0: Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon ug sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
4: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
5: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DGX 500.
6: Mabali ang mga butika.
7: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
7: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
8: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
7: Oo. Uh-huh.
8: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
7: Ah, sa Dennis, ha?
8: Kilikayo o carbohydrates, labi na nadyod. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panayapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
7: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
8: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
7: correct,
8: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
7: Kana!
8: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
7: True.
8: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
7: To.
8: Kung ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
7: Kana moy kuyaw.
4: DTX 500.
9: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Duha ka capsule buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang
10: 100 na lang akong sugar.
9: Tigtibo jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mali sa mga butika.
7: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon.

0: is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
0: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Nya
1: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo og MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kusunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.

0: Alkaline, the vitamin C sa mga butika.
1: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Idiosensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw o sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai o sa inyong digestive tract o ilabi na ang atong atay o apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag na almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo, lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw, makahatag ni ug mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Lahi.
5: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mao
5: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
4: Ah, brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Mm. Ang itom nga po Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Muna'y kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-detect 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
0: DGX 500!
7: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ito sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-amla. Kahiper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh. P, kung puti nang imong ilok niya, humot pa, Jude.
4: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika diyo fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
5: Mm. Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
5: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
5: Mm.
4: May kamalata ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man tag nami gyud ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas!
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Mm. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion.
5: Mm.
4: Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
5: Mm.
4: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahan, Dok.
5: 100 200 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
11: D3Bio! Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio!
4: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Mo nay superstar nga naa sa D3Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang maitabo?
4: Pagsulod sa D3Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
5: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria, ana.
4: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio, Sir GP.
4: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3Bio?
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
0: D3Bio.
12: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-amla. Ka-hyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko ugsuka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Ulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay Pikti.
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
4: Mm.
5: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
5: Mm.
4: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
5: Mm-hmm.
4: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
4: Aha.
5: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
5: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy.
4: Mm.
5: Lahi ra jud kung makakape ka.
4: Mm-hmm.
5: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa,
5: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaw rin, Sir GP.
4: Oo.
5: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into immunolaw rin. Niya kanang immunolaw rin, maadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
4: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
5: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
5: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Sa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
4: Dagan kayo, uy!
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o mojutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot, Judok, sa ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og ditribayo, tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang paggamay. Gisulayan na akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Naay pangutana Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
5: Naarajud na sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
0: D3 Bio.
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
4: Oras mga kasama, alas 9:12.
3: Straight to the point.
4: Hey, Pilipinas! Kaya nabili Luzon, Visayas o Mindanao. Ako na usap si Radyo Man Buhin Algon na makikuban kaninyo hangtod ta alas 2:00 ang nabili sa Puerto Rico. Straight to the point, evening edition. Sa ato ang mga suki ti Paminaw nga nagpaminaw. Itong mga nagpuyo ron sa ilaha mga panimay kay Adlaw Sabado. Lawan init makasama ang panahon. Adto na ta sa gitawag og Super El Nino. Wala ato pangandaman makasama karon no kay kining mga gitawag og natural disasters. Ato ana experience karong mga panahon. Adto na punta sa Pasko. Kumusta man kamo din ha? Nangandam na ba mo paingon sa Pasko ha? Pagkasagutan gihapon karon ang mga init nga isyu nga malabot alungsod o ang nasod. Ngunit man, ang pag-issues politika. Pagkaminaon, karon dayon ang report ni kasamang Josephus GQ Quijano. O rin na ba kasamang Nestor? Ha? Kasamang Josephus GQ Quijano ato ang kaminahon dayon kay aron may bawat taon sa may mga latest ron nga mga balita ng gisundan mga kasama nato o angan natong himuan o follow up. Duha ka sunog ni Ulbo di hasta Lisay o sa Cebu City. Sabing mo sa sunog ha kay peligro gyud kayo. Samtang ang kapulisan sa Cebu City pakig-alayon sa mga habal-habal driver aron tabangan sila batok sa mga kriminalidad. Mas maayo ilang mga habal-habal driver apil na ning ubang mga sektor sama sa mga vendors. Standby kay aron makareport dayon ngadto sa ato ang kapulisan og dunay krimen nga mahitabo. Kinahanglan ato ang mga pulis magpaduol sila ngadto sa komunidad.
5: Ato i-check ora unsay mga report gikan sa patrol karong orasa. Siya si Radyo Man Josephus GQ Quijano kasama GQ
3: CYHP Tatak RMN report.
5: Ato kaminaon si kasamang Josephus GQ Quijano karong taw-taw na. Okay. Salamat kayo. Aha. Duha ka managlahing insidente sa sunog ni Ulbo, diris Dakbayan sa Talisay, o sa Dakbayan sa Sugbo, sud sa duha kaadlaw, nga nagbilin og danyos nga kapin sa 3.6 milyones pisos. Unang iulbo ang sunog sa Asnar Compound sa Barangay Lawaan 3, Talisay. Yato ni Huwebes sa hapon, Oktubre 1. Niya pagka alas 3.41 sa hapon, nadawat ang alarma o nirespon nila yun ang mga bumbero sa Talisay City. Fire Station obos sa pagpango ni SFO3 Roberto R. Nahini. Nagdeklarar o first alarm. Paspas kayo ang kayo. Ikaduhang sunog ni Ulbo, kagahapos buntag, Escabero Street sa Barangay Escabero Street, no? Sa Barangay Basak, San Nicolas. Og nato i-check una ang report gikan sa patrol karong orasa. Human Joseph Post GQ Kihano kasama GQ.
3: CYHP Tatak RMN Report.
1: Yeah, sa mga kasama Radyo Matrol ni Bin Mara sa roon sa naglaon na gagabihon, nagpapalit nga malinaw, nagdakpayan sa Sumbo, Karamura, sa mga ginagawaran sa karong estudyante sa weekend karon. Doon ay mga kasikas ng ginagpayan din sa may uptown area, din sa may down area, sa mga bahay, mga nanong kanag bahay kailayan, na doon ay mga sungi-sungi ang ginagmay, mga lalaslayas, mga gisang karipunian karon sa mga tuliganan sa Balaod, din sa dakpayan sa Sumbo. Sa report ka itong tatuhan ay magliping partner ka mga ginugan drogista at nagpagini sa gihibog atin ang operasyon sa mga priba sa Pilia 7 diya sa may sitso katuloy barangay Tisa ni Katakmen sa Suko ang nanakpan na opiling Osaka alias Datay o kiyang kuyo ng Osaka Renesanios o gaya palagopan Osaka Adrian Pedro Anos pulos na kuyo sa skutan ng lugar. Aga tulong na nagpagilis sa Gibong Bible Prison din aga asawa niya ang lipid parang niya si Ngalan Ganday maoy subject sa Gibong Bible Prison mga ginipinansun sa kapuan aga mga illegal na kaliwagan ni sa mas pagbalik ang ginigil gan progas nakuha sa mga tinakpan at 105 gramos ginurahan siya mo na bumalor katilin sa 714 mil pesos matupang kiling maong tinakpan ginong mga drug kung new drug presenting na naglihok din sa takpayan sa Subo o magkadiskus kiling 500-600 gramos matag simbala. On board sa patrol, ako yung Ransuman, Joseph Osgano, DYSP, Tatak, RMN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
5: Oras mga kasama, alas 9:19, kamusta kamu? Pinabahina hatong ka nato ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imuhang dugo? Masinunag kay diabetic hypertension o kahibaw anak. Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sa masa stroke, heart disease, dilimay nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagkaimpoten sa mga lalaki. Ayaw huwatan nga mugrabi ang kondisyon, DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay. Check ko na, kinsa may mga una ng nisodro sa ato ang official nga Facebook page. Shout out daan, Johnny Rubli, si Danny Javier, gikan sa Alegria, Cebu. Oy, kumusta horot, oy, taga Alegria. Ang oras makasama alas 9:20, atong iskutan makasama ning finding sa Commission on Audit kun kuwa nga suma pa dunay 16 million pesos nga para unta sa mga biktima sa bagyong Tino ang wa nagasto. Aha, nganong wa mani magasto ka? Oh. Ningon ang kuwa nga dunay sobra sa 16 million pesos cash donations kini. Ayay. Mao bitawon na nga panahon og dunay katalagman ang uban di na ang taon mo salig nga tus gobyerno kung anha nila ihaton ng ilang mga hinabang idritso na lang diris DOHP kay makasiguro sila nga mahaton nga tus mga hintungdan mga 16 million cash donations cash niya 16 million para unta sa mga biktima sa kalamidad sa bagyong Tino ang wa pa ni nagamit. Ha? As of December 31, 2025, unya ang Cebu City Government dili maka-establish og accuracy o pagkakumplito sa records nga nag-cover sa mga in-kind donations nga alang unta sa mga nabiktima sa bagyong Tino. Naunsa man ang ato ang Cebu City Government. Mao bitaw na. Mabasol man natong ato ang mga kaigsunan nga di na mukumpiyan sa Hinoon nga ang ilahang mga donations adto nila ihug sa mga drop-in centers sa gobyerno kay
6: di pa sila kasiguro kung muabot bagyod. Di ana po ay 16 million. Cash ni? Ha? O sa man nag-una di ay ngadto, ang mga okay-okay, nawahi ang cash. Ano nga na inyo ang distribution niya sa mga ayuda, oy? Aron mo kumpiyansa pa ang mga tao? Oh. Now, kininiya, finding man isa kuwa. Ang audit na himo sa Commission on Audit, duha ka buwan, human ni adtong bagyong Tino, nga dunay 9,193 ka mga pamilya o 34,668 ka mga individual sa 80 ka mga barangay sa Cebu City base kini sa data sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan itong higayuna, dunay 33 ka mga tao ang namatay ug 6 ang namising as of November 8. Dihas barangay Bakayan, maoy dunay ubay-ubay nga casualties, 18. Dunay sa Binalio ug sa Sapangdako nga naka-record og 4 ka mga nangamatay, duna say sa Parili o sa Pitos nga may duha. Kadtong bagyong Tino, ang Cebu City adto na igo man. Daghan ang nanginahanglan og tabang. Natural naka-focus ang atong attention dito sa Northern Cebu kay bag-o pa to silang na biktimas linog unya gisungog bagyod sa bagyong Tino. Dunay mga individuals ang nipada og donation para sa mga nabiktima sa bagyong Tino sa Cebu City. Ila ka nang gipada diha sa Cebu City Government. Kaya na may mga drop-in centers sa ato ang Cebu City Government. Dinanhan ato ihog ang ato ang mga donation. O, inaulsa man. Nasakpam naskuwa. Nga naapay 16 million ang wa na hatag. Kanus amre ni hatag miyor.
7: Pastilada, oy. Babitaw na. Dili man ni permirong higayon. Ang ato ang mga local government units, dugay kayo makadistribute sa mga ayuda. Mahibuong lang, ano dugay-dugay yun maginag-distribute ang mga ayuda? Nagkadaiyang mga individuals, muhatag ka na og ayuda, kay gusto nila, mahato na yun. Ngatos mga hintungdan. Mabitaw. Sa ako nang ibalik-balik ninyo. Panahon nga doon ay katalagman, may sunog, may bagyo, may linog. Daghan ka tamang kaigsunan mo, aridres di OHP maghatod o bisan unsang nga mga butang kay ilang gustong itabang at os mga naapiktuhan sa katalagman. May mga magdaog bugas, magdaog mga used clothings, mga utensils o apil na cash. Ako ba mo, sumbong tayo na mo. Nga nung wa na malangnan ninyo gi hatod sa mga drop-in centers sa tuang local government units nga doon raman ang inyo nga to sa mga drop-in centers. Ang tubag, wa na kuno sila salig. Kinsa man ang sa o mawagtangan ang kumpiyansa hinoon ang mga tao nga mo butang o donation nga to sa mga drop-in centers sa gobyerno. Diharap po na sa ato ang mga local officials. Ang basulon, anak. Ha? Tanawa. Kanako na eh. Unta sa budget pa nga dili ba yan ni iya sa ato ang siyudad sa Sugbo. Hinabang kinis mga tao para maabot nga to sa mga nabiktima ang donation. Unyawa na abotoy. Pagkapaita. Ha? Pagkapaita na man lang yun yung tao ni Ine Mio. Oh. Now, kadtong bagyong Tino
6: ato nga balik-balikan kadto. Yadto man tong 2025, no? Digo nang hinapos ang tuig 2025 adto sa ikatulo tong quarter sa 2025, digo. Uya daghan nga mga donations. Kininiya ako na hiskutan si Cebu City lang niha. Wa patak heba og unsa sa mga gipanghimo sa uban nga mga local government units og naabot magyud ang mga hinabang ngadto sa mga nabiktima sa katalagman. Oh. Lingon ang kuha, dunagyo'y 16 million 89,000 306 pesos og 91 centavos cash donations ni nga alang unta sa mga biktima as of December 31, 2025. Nahato na kani. Kaya basin, og mo response ani ang ato ang Cebu City Government og diingon nga, naliit na magunang report sa kuha. Unsa oy, ha? O niya, niingon ang Commission on Audit na sila na matikdan nga mga deficiencies sa mga supporting documents o sa mga reporting requirements sa mga in-kind donations. Oh, hinungdan nga nalibog ang mga auditors nga kung sa may sakto ani. Nga nung kuwang man eh. Ha? Asa mang mga resibo ani? Asa mang inventory ani? Nga para sa mga biktima man unta ning mga donation nga nahatod sa Cebu City Government. Pastilan sa maodi ay ni bantugra nga kamuriha mulahos na las DYHP ang inyuhang mga donation. Imbis doora unta sa mga drop-in centers, di na lang. Kaya mga naman, kini niya, lahit-lahit na po ni. Nga angang tanahon sa Cebu City Government, kung nga no, nga, wa man madistribute sa mga biktima sa Bagyong Tino kining 16 million. Giunsam na rin 16 million karon. Na ron. Mauna akong giingon ninyo ang mga buaya panahos katalagman magpahimus o mayo. Ha? Daw malipay kununay katalagman kaya naas lang masubad. Sa makahitubag ani ni Mayor Nestor Archibald bingon na yun naliit na ng kuwa. Na-distribute na, naliit lang ang report sa kuha. Mao ba? Check ninyo na palihog, ha? Kay Pastilan, og magpermanente na ingon ani, kinsa pa may atuang saligan. Musamot ka makaluluoy ang atuang mga kaigsunan nga maigo, simbako sa umaabot nga mga katalagman kunduna pa man. Kun mahibaw nga ingon ani, asa man nila itunol ang ilang mga hinabang. Mga bitaw, akong balikan lang. Gawa sa Cebu City, diri sa Northern Cebu, kadtong Linog, kadtong Bagyong Tino. Mga man to sila ang naigugid og mayo sa katalagman. Gisungog sa Linog, gisungog pas Bagyong Tino. Ako ba nga mga kaigsunan, gikan sa South? Wala na nila, oy. Sangit pa sa mga local government units ang lahang mga hinabang. Kanibate sila kabalakang, ato paning iagig LGU? O ato paning iagig Kapitulio? Daghang buaya diha? Nawagan bitaw to, si Cebu Governor Pambari 4, nga ang mga donation unta angayong i-centralized mahimong anha na balang di sa Kapitulio ihatod pero makamahay batas o ba na to mga kaigsunan nga mo adtog yung Northern Cebu o ni adtog yun sa Northern Cebu nangunag yun. Pwerte yun ka-traffic ato. Ha? Di na to sila kamahayan. Kasi sila mismo. Posible nga kuwang nagpagsalig sa ato ang mga local government units nga maoy muhatod sa ilahang mga ayuda. Hindi pa sila kasiguro kung ang ilahang mga ayuda mahatod ba sa mga biktima o antutukbos mo aya. Anos apaman in taon makonsensya kining mga buaya? Matod pa sa ato mga higala, wa na ginagkonsensya kasama kay buaya, good! Na, bagay buaya makamaong makonsensya? Alas 9.32, mga kasama. Kinibahin na sa patog ka na ito, ha, sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba mo nga sakit ng cancer, wa na gipiling edad, gender o ka-status nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong upaubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mawang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention og treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan kinis nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic, Dulles Consolacion Branch. Bisitahin ninyo sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 o Life Extension Clinic for longer life. Okay, thank you so much. Lorna Margarita, nice to see back. Okay, thank you. From Sambag, Sambag 2, Cebu City. Si Rulis Mitra, good evening. Aha. Marites Tiho Katubig, good evening from Negros Oriental. Oh, shout out akong mama pas o akong asawa si Maricris sa Buod Ubay Buhol. Oy, kumusta taga Buhol? Oy, Villa Olores Berden. Si Silo Pikiro, may gabi from Buod Ubay Buhol. Johnny Roble, kumusta? Danny Javier, Wikas Alegria. Okay, thank you. Adlong Sabado! Kapit na yung Pasko, no? Kanyang atas buwan sa Oktobre. Okay. Kanya, ato sa mga hisgutan, kung sa may kahimtang aning Cebu City Medical Center, nialayang finding ay sa Commission on Audit kung kuwa atong paghisgutan eh. Taon na may taon kining CCMC, oy. Wa pa mangin na human. Kanos amang taon na ninyo hum na dia, oy. Dumdum lagi ko sa istorya ni kanhi Mayor Michael Rama. Iyang giingnan ang mga kontraktor sa CCMC nga. Mga kontraktor sa CCMC, hum na kita ninyo, ha? Ha? Kinahalan, igbert din ako. Mahuma na. Ang to drone, ha? Wa pa ginahuman. Oh. Doon ay mga deficiencies. Doon ay mga di maayo nga namatikdan ang Commission on Audit. Sumapas kuwa. Doon ay poor contract management. Sa management ay ang problema, no? Hinungdan nga na-delay ang pagkakumplito sa building sa Cebu City Medical Center. Unya, nirisulta kini sa gitawag og uncompleted works og unsafe installations. Matod paskuha, unsa maning uncompleted works. Wa panahuman! Unsa pa, unsafe installations. Dili safe! Ha? Dili safe ba? Dili ba luwas nga mga installations din ha? Posible, gidali-dali na lang na. Wa ba kato na pressure ang mga contractor nga, uy, tagaaman akong deadline ha? Mahumanin na! Sa akong birthday! Pastilan, ha? Tingsi lang mga kontraktor. Sa 2025 annual audit report, ang mga state auditors, ningon nga kuwang o mga required technical documents. Ha, kini mga dokumento ba nga isuporta sa pagtukod anang Cebu City Medical Center? Unya, di na kuno makiangayon ang pagsigilang og extend sa kontrata. Unya, why klarong inspeksyon sa lima ka mga infrastructure projects nga naa niya nang maong itukod nga ospital? Kini mga projects, aduna ni gitawag og combined contract, mga kontrata ba, nga 1.90 billion, adunay 1.13 billion ang na gasto na sa panahon nga ni audit ang

tangay sa multiple places sa maong ospital. Unya, nag-cover ni sa gitawag og masonry works, mechanical, electrical, plumbing, fire protection systems sa ikalima og ikaunong mga andana. Ang City Department of Engineering and Public Works wa nihatag og saktong detalye ngadto sa kuha sa mga gikinahanglan nga technical documents. Usam na na diharon sa CCMC. Ha? Kanus-am na ninyo humnon? Ha? Napakay budget ana o natukob na pos buaya? O lagi ni, basta project ganis gobyerno, langay kayo, gawas nga langay, mubati kitag kabalaka. Og safe bana. Labi na nga karon nga panahonak, sunod-sunod kini mga katalagman sa mas bagyo og mga linog. Ngano magining ato ang gobyerno? Nga og mo, maugani mo, tukod og project, number one, langay. Number two, di ta kasiguro og sakto mas pagkaluto ang siminto. Di ta kasiguro og sakto mas kadakon ang gipangbutang nga kabilya. Kanus, apa man na ipahuman ninyo eh? Ang Cebu City Medical Center, oh, si Rama kay nalibre naman, di naman siya mayor, ang paninglon ani karon kay nakasunod mas problema, ang ato ang incumbent mayor nga si Nestor Archibald. Kanus apa man mahuman in taong si CMC Muir? Natural, mutubag ni Mayor Nestor nga, ay lang sa kunin niyo i-pressure karon. Kaya nagsunod na baya ko, bago pa ko nga mayor. Ariglahan ang tao ng CCMC diha, Muir. Mauna na, ha? Ang ato ang kwarta. Asa na punta? Panahong Mayor Michael Rama, pag-adtok Singapore, pag-uli sa Cebu, mag-Singapore like ta dong! Ahay, kanus apatama uli aning ingon ani oy. Okay, oras, alas 9:42. Alas 9:42 naman. Kumusta kamong tanan? Adlaw Sabado karon. Ato ang mga taxi driver, mga construction worker, ang presyo sa LPG karong buwana na paglantawan nga musaka hangtod sa 18 pesos ang matag kilo. Ato mo gamit hag LPG? Utong-utong yun mo diha, ha? Karong buwana musaka og 18 pesos ang matag kilo.

예. 언니야, 순우지 마나꾸노 posibleng mo rollback ang presyo sa gasolina o krudo, piso sa diesel o do sa gasolina. Maita. Ang problema kay gamay ang rollback, dako ang pagsaka. Ulog-ulogan mo lang tao eh.

오케이 오케이. 오라스카론 알라스 9:43 나.

sa mga issues politika, maaari gihapos. Impeachment. Kung normal kuno ni og Disyembre, mahuman ba kaha? Apan matod pang Senador Kiko Pangilinan, di pa masiguro eh, kung mahuman ba ni Disyembre. Wa pa ganit magkasugod og present og mga testigo ang depensa? Human kaha? Lagi ka po eh, nakayota. Daghan kay mga problema sa Pilipinas nga angang tutukan sa ato ang Kongreso. Nagsige na lang tag-impeachment ani. Ang uban nga mga butang na kinahanglan unta, mahatagan igong pagtagan sa mga kongresista o mga senador na taligam ana. Human man ang Disyembre, mas labing maayo gani, di pa man lang tag-Disyembre, human na lang ay. Sumol na kayo. Okay, oras. Alas 9:45 mga kasama. Kaya balik-balik man yung pahimangno sa ito ang Department of Trade and Industry kung DTI. Kaya nata sa Berman magpang-decorate naman lagi ta o pang-Pasko. Tanawa ng inyo ha mga gipangpalitin ha ng mga lighting sa inyo ha mga parimay o dili ba na peligro sa sunog ha? Kabahin sa ito ang panaganan na malikay ta sa sunog.

Mas maayo siguro kini nga ato ang mga magtutudlo karong panahon na. Hataga na ato sila og hataas or igo nga gahom para madisiplina ang ato ang mga bata. Oh, kay daw na spoiled na magmayo ang ato ang mga bata ron. Di naman gani halos mag pagkasaba sa mga maestra o mga maestro. Mahadlok na sabang ato mga maestra o mga maestro nga mo kasaba nga to sa mga estudyante kay mismo ang ilang estudyante hulgaon sila nga awa ma'am, ha? Awa sir, nangasaba ka na mo, child abuse ka na. Usaon naman lang ko ng ato ang mga maestra o mga maestro. Hasta sa pagkasaba nga to sa ilaha mga estudyante, i-consider na kana nga child abuse. Ilho na yan nga kana ang imuhang gihimo, ma'am, verbal abuse na. Kay bao na miss amu ang katungod. Mag-research na ba yung mga bata ron? Labing mayo, dunay balaod nga ipanday ang Kongreso o i-approve ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga maghatag o igong gahom sa mga maestra o mga maestro nga madisiplina nila ang ilang mga bata. Daghamang hinuong supak gani gihapon, aning gitawag o corporal punishment. Aside from corporal punishment, pwede siguro nga ang mga bata madisiplina nga dili ba madaot ang ilahang panglawas. Panalitan ang bata, magkiat pagkantahon. O ang bata, dili mo himo sa assignment. Usaon man na, pabarugon baka o 5 minutes. Sabas na itabo na ito ni Adto. Kaya mga bata sa kakaraanan nga panahon, ang mga batang itis, linunit in taon ang dunggan. Pero bawal naman lagi na karong panahon na nga ang mga maestra, mga maestro manglunit ug dunggan sa mga bata o bunalan lagstick ang tudlo sa mga bata. Diadto, palinyahon man ang mga tudlo sa mga bata o di ba tag-as ang kuko? Tag-as ka ning kuko, pilpilo na sa maestra og stick. Karon ang mga bata, gawas tingalis uban. Wala'y tahod kayo sa mga maestra at mga maestro. Di naman gani lang mo greet o good morning ma'am o good morning sir, di na. Ha? Sulusiluhan na lang ang mga maestra at mga maestro. O gingunani na ang attitude sa ito mga bata, ang asyab silang disiplinahon. Aron, mahimo ba silang maayo nga mga lungsuranon? O gusto man kata nga maamumahan o tarong ato mga anak. So din ha sa eskwilahan, hataga na to o gitawag o wide latitude ang mga maestra at mga maestro. Nga mo panton sa mga badlungon natong anak. Dili kinahanglan yun nga latuson. Di kinahanglan nga nito na tundunggan. Kaya mao man na itong experience niya ito. Ba't ka na ang mga pamaagi nga madisiplina ang bata? Ang bata baka maoy palimpihon sa classroom o masakpan nga nagduwa o eroplano sa classroom. Dagha mga maestra, mga maestro, nisumbong nato nga. Grabihan ako noon sa ilahang experience. Malunhat naman silang maayos mga estudyante nila. Para sa mga maestra, maingon nga, sos, in taon na turni, kining ako ang mga estudyante, makabughat, oy. Karon, ang mga estudyante, lahi na mag-utok. Sa mas nahitabo dito sa Mindanao. Nga, daun sa man taon to, ng Muslim man o mga estudyante.
unsa may mga factors ka nga ang ato ang mga bata iyon ani naman ka mga bayolinti ang uban. So angay nang i-check sa ato ang mga otoridad. Kinahanglan dunay balaod nga ipasar nga maka-minimize sa krimen nga mahimo sa ato ang mga kabatanunan. Kasama nang ato ang video diha kasama ni Store. Si CMC man gihapon na. Ha? Ipaong ka ko anang wao nga video kay ato ang background video. Si CMC man gihapon. Okay. Alas 9:52 na ha. Atong balikan ning mga isyu sa politika karong taon-taon. Ning nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ug unsa kay padulungan ani? Natagna na ba ninyo ug unsay hukom sa mga senator judges? Dili naman kinahanglan 16 kabuok ang mga senator judges nga mubutar para para makonbikto ang ato ang Vice President. Ang nauyunan karon sa Senado kadturang mga kwalipikado nga mga membro sa Senate, kadturang mga active nga makaparticipate sa impeachment trial, ang iphon sa 2/3. So kadtong mga senador nga nangapriso sa Mang Jinggoy Marcolita, wa nay apil. Ang nawanted nga si Bato, wa nay apil. Si Loren Legarda kay nagbili kalib, wa patakeba mo balik pa Bato. Di punto maapil. Ang i-apil kadto rag yung mga present og active og mga qualified nga mga membro sa Senate Impeachment Court. Sila ra ang i-cover sa 2/3 nga buto nga requirement pag-convict sa impeachable official sama ni Vice President Sara Duterte. Alas 9:55 mga kasama. Okay. Sama ni Store, ipapaong ka ito ang video palihog. Balik-balik man si CMC. Alas 9:55 mga kasama. Okay, ako balikan sa inyo ha mga messages din he. Thank you so much. Si Danny Javier. Okay. Usuroy ron ta sa nagkadayang mga lugar. Feel na feel lagi nato ang Pasko, no? Ato ang mga OFW, kumusta ka mga tanan? Feel na ba sa ninyo ang Pasko? Ako ba nag andam na madaan? O pizza nga mo uli balik dari sa Pilipinas? Kay anhi din hi, mamasko. Oy. Si Alin Regidor Ocariza, maayong gabi. Okay. Tananoy. Sige, mayong gabi ito nan. Unya ang SSS o ang GSIS. Samay ko din nga balita yun. Mo-offer o microloans sa mga trabahante. Aron dili magpalabi og pangutang aning mga lending. Mao ba? Pwede na kuno mong mo loan ron
sa Social Security System SSS para nais mga trabahante sa mga pribadong kumpanya o GSIS para sa mga trabahante sa gobyerno. Oh. Kay doon ay microloan programs para sa mga membro sa SSS o GSIS. O ni ingon ang SSS o GSIS, ilan ang gituyo para dili mo magpalabi o pangutang anang mga gitawag o informal lenders. Karon ra ba ako ang nabantayan? Ang naosoron kasamang Mr. kini mga gitawag o mga micro finances, no? Mga micro financing. Linding gud gihapon. Mga micro financing i-support anang mga gitawag og micro businesses. Taninda ka og saging, adulo na yun ka sa taga kinigitawag og micro financing aron pautangon. Taninda ka dihag tutod, imuhang tinda tempura, apautangon na yun ka. Now, mas mayunta ni og dili kay patasan sa SSS o GSIS ang tubo. Ang SSS is loan light o ang GSIS ginhawa go programs nitugot sa mga kwalipikado nga mga trabahante sa gobyerno o sa private sector gikas o sa kalibo ngadto sa 50,000 para sa emergencies, household expenses, tuition, medical cost, o uban pa mga panginahanglan sa mga trabahante. Kita mga trabahante sa private sector under task SSS. Sa government sector under sila sa GSIS, gawas aning mga pulis, lahi na sila og insurance fund, mga sundao, lahi sila og insurance fund. Pero makabulingit po ning mga pulis na to, mga sundao, sa ilahang loan sa apply. Ha? O karita sa government sector, ang GSIS man. Unya, ang problema kay og ang imong utang nagpatong-patong na, liso nagkain na mabayaran. Mauna ang imong utang igu-iguon lang. Dili pud maayo nga magpalabi ka og pagpangutang. Kay og sobra na gani kay ang imong pagpangutang, magpatong-patong na imong utang. Ang imong nautang imura pag ibayar sa laing utang, burol ang imong utang ba? Ha? Mangutang kas pikas. Pagalitan, mangutang kas Turko para ibayad nimo nga tus laing Turko. Unya, makautang nasab kas laing Turko, ibayad nasab sa laing Turko. Ah, maura gihapon, ha? Ang Turko ra gyud mabulahan. Taw-taw na mga nauso ang gitawag og 5-6. Pero kini yung mga Turko, no? Bilip sa kung ano yung mga Turko kasama ni Stor, kay bisan ka ng ilahang kuan, ilaha bitang timailhan sa utang, ilista lag notebook. Sinso na yung mga Turko gumika na ining ilahang pagpa 5-6. Pero kita mga Pinoy, ang mapa 5-6 ta, daghan mga lugi. Mauna ako nabantayan. Kabantay mo ang mga Turko. Mao ni yasin suog may dres Pilipinas tungod sa pagpa 5-6 at nung gisunod ang estilo sa Turko nagpa 5-6 punta daghan nato nangalugi. Kinsa man kuno dili malugi nga ang utang impason ra mag-away.
o maningil na kangatos nakautang, awayon ka naman. Resulta, ang utang na impas away. Ang Turko, maayaw mo da o diskarte ang Turko na. Ha? Buriso na lang ba o dool? Ati. Ako ba ang Turko? Buriso lang dool, no? Why tingo-tingo? Timailahan na, maningil na. Mauri na datuan nila diris Pilipinas, ang uba nila kay nakapangasawa man, nakapamalit og yuta, nagpatukod og apartment. Kiingon ko kinini ang ato ang Pilipinas, nalibot-libutan na ginis mga Turko. Oo. Diadto, mga insik man. Karon ng modernong panahon, ang mga Turko mo ay naghari-hari. Duro iba mga Turko nga, malituhon sad. Oo. Di beto di kausa, di Turko, nagpanotaryo na ko. Attorney, panotaryo na ko. Pila ba ni attorney, ako suga mo hangyos Turko, oy? Noon, ganahan na po siguro silang mapuyo dari sa Pilipinas. Pero ang nga biyan ni tanahon sa ito ang Bureau of Kinibitang Immigration. Kung naapa mo na sila sangkap ng mga dokumento ang uban, pag-ista dari sa Pilipinas. Ang nga ni tanahon nun, wa ba nag-overstaying ng uban ng mga Turko din, hey? Okay, puti naghana naman ni nila. Hino, naghapon nga lipay nga naay ng Turko, kaya naghamat ang kautangan. Unya, wa na labans, kaya mangutang ka nga itong bangko kasama ni store, ikuan pa ka, i-CI pa kagmayo, unya, pangayuan pa ka o proof of income, o uban pa, mga requirements, baraghan. Kaya dugay usahay ma-approve. Pero sa Turko ka mangutang, ay, basta naan lang kay tindahan. Na kay sari-sari store. Adi, musap ang adlaw, kautan ni kas Turko, oy. Yamayo ning mga Turko nga mo diskarte ka ang ilahang target nga pautangon kanang naamay ginagmay negosyo. Oh, bihan ko lang imahang negosyo. Dili kayo dinagko ang ganan siya, basta kakitang Turko nga naa kay negosyo, pautangon ka. Ha? Unya, naa inadlaw, naa sinimana, naa sa binuan. Kapo yung lagi ning inadlaw, no? Kay inadlaw, kadaadlaw, balik-balikon mga Turko. Nya, tungod kay imuhan na ng inadlaw, labi nag nagnegosyo ka, kapoy kay mong lawas, maahat lang yung kang negosyo Domingo kay ang inadlaw Turko mapaltahan niya. So niingon ang SSS o GSIS, pwede na knutang mo loan. Ayan niya pala biitaon SSS, GSIS ha? Ang interest sa loan na mo kay pait baya kayo. Aningon ang SSS o GSIS nga ang interest rate na kuno 8% per year. May day. 8% na kada tuig. Or naigo lang og 0.67% ang ato ang tubo. Amain lang na. Ha? Kaysa atomos 5.6. Unya tarong, wala po na ito gasto. Mangloon lang taog wa nagitailaing mahimo kay mawaw na manggunin na himo hinoong cancer nato nga mga Pinoy nga maadik na ganit ang pagpangutang, liso na gin kayo. Na, maadik na kapagpangutang, yan din nakahalos makalingkawa si mong utang, makadepress na umayo eh. So as possible, mo lingkawas kita sa utang. Kapit na ba mutapos ang tuig 2026? Mag New Year's Resolution na sabtaan ni.
Oh, ato ang New Year's resolution siguro, impas tanang utang. Alas 10:07 mga kasama, okay? Aha. Impas ko no tanang utang, oy.

Okay, si GC Abillanusa. Ramilito Bisnar Basubas, good evening. Shout out from Kinasang and Cebu City. Gadris Amerika kasagara na batag iya mga gas station, mga Turko, mga ba? O mga family dollar watching gikan sa Waukegan, Illinois, USA, GC Abillanusa. Buwi, Golfan, Embalsado, good evening. Aha, kung daghan ka og utang attorney, ato lang ng isurge malita. Oh. Isurge malita. Attorney, shout out ni Nining Ribayla na aros bungahan antikira buhol. Firme yung namina ni mo, Jima Robante. Ito Bisnar Basubas Kinasang-an. Okay, thank you. Si Gisa Fajardo. Okay, watching from Mapulo San Roque, Luan. Birthday kong Danilo Dawa o iyang asawa si Lorena Dawa. Di matog, oy, kundi mahuman niyo ang programa. Okay, Tristan Yat Bigulay, mayong gabi. Mayong gabi, Yusa. Aha, si Sarits E. Cabandi Jr., mayong gabi. Marilyn Sirot Apilan.

Barangay Nahawan Batuliti. Marilun na ha. Okay. Si Janine Bonet ng gabi, mina diriron sa Purok Tambis, Kadulawan, Talisay. Shout out akong amiga de Rowena Cecilio sa Southern Leyte. Salamat, huay sa payan! Watching from Canoche, San Francisco. Shout out, Airam Anilin Ikoitan. Uy, kumusta naman kaya, uy. Okay, maanay maayo. Ilsa Quintero, may gabi tanan, uy. Shout at akong bana, hapit na magluto o bibingka. Si Jubert Cariaga from Santa Filomena de Pulog City, Zamboanga del Norte. Oy! Kalami ba ng bibingka, oy? Malagi na, basta maningkay-sikay lang ta. Although, krisis maghihinoon ta karong panahon na. At og kabao lang pang manikay-sikay, kaya rani na to. Antay laing choice. Gawas lang siguro. Di na ito mapuyo diris ato. Pero kari pa ganit sa Pilipinas, gustong mapuyo. Ang ato agyong himuon ani ang pagpanikay-sikay o pag-discard. Discard na kita. Kayo modis karte. Ang oras ha, alas 10:11 at ang balik kanya kasama GQ, kasama ang Histor. Wala pa kayo mga reports kasama GQ karong pataw na. Okay.

a las 10:12, mga kasama. A las 10:12 ng adlaw Sabado, Oktubre 3. Pila ka adlaw na lang, sigit ang Pasko, 83 ka adlaw. Pasko na! Tres kaadlaw, magpasko na kita. Absurd bitamos ng kadaiyang mga department store. Feel na to, Pasko na yun, no? Mga grocery stores na nagipang tinda din ha ng mga Christmas tree, mga Santa Claus, Christmas bells, o uban pa, Christmas lights. Man aning Oktubre ang adlaw sa mga minatay. Madayon ang election barangay ha. Dili na madayon. Ang oras alas 10:13. Okay. Alas 10:13 na.

sa may padulungan sa ato ang politika kahaani. Warag baguhay pa lang tayo nag-eleksyon sa lokal. No? Sa tutuig, 2027 na. Ang nakaayo sa 2028, magdungan ang eleksyon. National o local level. Gawas lang sa barangay. Like a bomba! Ya, di atas sa El Nino. Kinahanglan na po ka mag-andam yung permig tubig, ha? Na-tiyaga na ba rin yung kainit ron? Porta kinita, no? Kaya buuan ganit ka diyon. Doon na yung mga totalisi ka diyon. Kuman ana, pulihan na yung sobrang kainit. Tubig na po nato, maoy angay na tong pangandaman. Kinahanglan, mag-anda mo daan o igong supply sa tubig. Palit naman daan o mga drum. Nalilit na mag-kumpiyansa. Kinahanglan, survive yung tas nagkadaiyang mga katalagman. Ang oras, alas 10:15 na ha. Oy, si Giovanni Librando. Naminaw de agitan auron. My loves, there is Ming Lanilia Cebu. Oy, kumusta mo niya? Ang mga Turko ko no, ay mga tag-iyag casino there is Amerika. GC Abilianusa. Nang haul ito ning may mga Turko ro no, sa negosyo.

Pero kita mga Pilipino, wa, di man sabi tayo malupigan din rin. Kung ang mga Turko mo nang haod ka ay makaroon sa negosyo, kita mga Pilipino mo nang haod sa brun o mayos pagpangutang. Alin Rehidor o Karisa mao na giingon attorney paningkamot versus paninguha. Oh. Mahora kina, ha? Naabi tayo mga buta. Mabuhi malagi. Ako doon ako igi tambungan mga hearing sa usa ka kaso unya ang nikiha sa kong kliyente mga buta. Magtiayon sila nga buta. Unya ni sito ra mato akong kliyente lagi. Ningon akong kliyente nga mabayad lang ko judge. Oh, dila na ko itugan kinsay pangalan kay pinding pa man ang kasus korte. Ingon na yun to mga buta nga nahasol na gid mi ani judge. Ha? Sa among pagtambong diri sa hearing judge. Nawagtangan mi amo ang income matag adlaw. Oh. Ingon tong akong kliyente nga bayad lang ko judge og 2,000. Ingon sa tong mga magtiayong buta, ang asawa ni ingon nga, ang amo kong adlaw, 3,000 good. Ang ilahang trabaho, masahi man, niya mo, adlaw kuno silag 3,000. Ingon tong akong amigo, at akong klinti, kay driver man, nga, hayhaya de, no? May paog, muundang nilang ko sa akong pagka-driver, ani? Magmasahista lang sabko. Ambot sabka og permanente ba ng 3,000 matag adlaw depende sab siguro og daghang customer. No? So kada mga buta may kay mga nabuhi no? Nya gawas nga may na silang mga nabuhi. Mayo na sila og pandungog kasama ni store. Oh. Kami bitaw dere mga reporter sa DOHP. Apil na ato ang station manager ato ni Rupil. Magpa-massage me. O mga buta, kailas lang sa matingog. Oh. Tistingi kasama ang GQ, di ba? Mailahan na yung ka nga ikaw si kasamang Josipos GQ Saksak Sinagol. Sharp ba kayo o pandungog kining ato mga kaigsunan ng mga buta? Oh. Kanang-kanay mga buta, naningkamot na sila. Ha? Huwag na sila nagpakilimos ang uban di hasdan. Gawas atong uban. Kailahan lang pong igamit ang ilang pagkabuta sa pagpakilimos kay wala sila lain sigurong madangpan pagpakilimos na lang yun. Nay uban din ha. Baskog pa man kayong lawas. Oh, kumplitog mata, kumplitog ilong, kumplitog kamot og tiil. Di pa senior citizen. Magpakilimos. Nahimo na rin bisyo ang pagpakilimos. No? So kita, basta maningkamot lang kita kasama ang Nestor, mabuhi tao eh. Oh, sa ako ng gingon. Panahon mitas pandemic, nauso na yung mga mobile nga mga negosyo. Oh, sama sisda. Anduhaw, tag 80 ang kilo. Nya karon. Unsa sa broy? Nausok kini bitaw mga isuroy-suroy nga malunggay pandisal. Oh. Mga malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Init pa. Sana all. Malunggay pandisal, init pa, sana ul. Maayos na lang nga klases ni Skarte, no? Oh. So, mabuhi na tao eh. Kisagot tao eh, di mabuhi. O kamaulang tayong mo ni Skarte. Pero tapulan, di pa kamang mo ni Skarte. Alisod ka, istan na na. Ha?
Tapulan pa, di pa mo diskarte. Pwerte yun ni Sura. Ako'y klinti usan. Ingon nga, akong ba na attorney? Naanan niyang tanan. Usa man. Na ay pagkatapulan. Amo ka pa? Tapulan ko no iyan ba na? Unya. Sugarol. Sugarol sat. Usus. Mao ba? Palahubog. Palahubog sat. Usa na guna. Unya. Mamabahay na. Wa hinoon. Aman lang. Kaya wa makaan na mabahay. Bahalag tapulan. Basta di lang mamabahay. Oy, si Giovanni Librando. Mga bi-attorney, namina meron. Oy, itan ami ni My Loves dire sa Ming Lanilia. Maba, oy. Salamat kay ninyo. Nitanaw di mo namo, ha? Nitanaw di ami. Nitanaw sa ato ang programa. Okay. Salamat kayo. Alas 10:22 na, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Okay, okay. Agad iha dito ko usa ka grocery store. Ang mga tindira kasama ni store nagkao na oy og Santa Claus, kao ni Santa Claus. Pasko na gyud. So kana na. Makaimo ta. Bakit maging Pasko? Una fila na to ang Pasko. 83 ka adlaw na lang magpasko na gud ta, ha?

OK。A las 10:23, ¿no? A las 10:23.

Oke. Kumusta na mamuliharon? Nakaulit na ba mo sa inyo ang panimay? Oy, mga trabahante, uli na oy. Pero paabotas, Mrs. Ron. Kumusta taga Kandulawan, Barangay Kandulawan, Elsa Quintiro. Okay. Si Elsa Quintiro, ganyan, magluto na kuno sila o bibingka. Okay. Sa Santa Filomena di Pulong City, Zamboanga del Norte. Maipamudin ha, Juan, kinini ang Elsa Quintiro. Malayo na lang ginang inyong negosyo, kay. Tinarong ginang inyong negosyo. May chance na, nga mo sinso pa mo, basta magmaningkamot lang maayo. O niya mo diskarte, o magmainampuon sa Ginoo, maugin na importante kayo, ha? Kay, o watay panalangin sa, watay panalangin gikan sa Ginoo. Matabuligan sa Ginoo sa ato ang mga paningkamot, wala hindi hapon tayo mahimo, ana, ha? Okay, alas 10:25, doon na estudyante sa high school. Nasakpanin, nagdaog pusil dito sa Northern Samar. Pabitaw na. Nahangay na giyod nga pahugtan sa ato ang mga nagduma sa tunghaan ang nagkadaiya nga mga school campus. Di na to isalig ang tanan ngadto sa ato ang mga pulis. Kay pipilara magunay kabuok ang ato ang mga pulis. Daghan pagigkain sila og trabaho. Unya, moingon ra man ang DepEd, wa pagi sila budget pag hire og mga blue guards. Sibaw na may oy, asa na po nakuha ang budget pag hire og mga blue guards? Aw, ari na po na PTA. Asa pagkuhaon sa PTA kaya wa man kuno budget. Matod pang DepEd Secretary Sunny Angara, angay nga pahugtan ang security sa nagkadaiya nga mga school campuses. Apan sa mga tinun-an sa publiko, kini mga public schools, matod pang Angara, ang DepEd wa pay budget pag-hire og blue guards. Asa man kuhaon ang budget pag-hire og blue guards? Aw, natural, are na tong gidikanan. Are na sab na PTA, amot. Pero mga ginikanan, sabta lang una ninyo ang PTA. Kay mahinong danon mana para sa seguridad sa ato mga bata. Nabita ko'y nakaila nga school principal. Nahimuto na kong kumpare sa kasal kasama ni Stor. Nisumbong siya nako. Di ko nulalim ang pagbantay sa mga bata. Kaya mga bata kuno karon dali kay mapikon ang ilang init og daling ma-depressed. So nag-hire gud sila og blue guard. Unya, kay wa may budget ang DepEd, nag-meeting ang PTA og ilahang nasabutan nga matag bata adunay amutan tag 30 pesos ang matagbuwan. Maan lang na no. Tag piso na kada adlaw. Daghaman sab kay mga bata. De baka hire sila og usa o so, pahimo pa gani duha ka blue guard silang i-hire. So maon lang na ato asab nga himuon nga pamaagi mga ginikanan. Basta magpaamot ang inyong PTA, basta makaya lang sa inyo hasab nga budget. Adi lang nato na idaw kay para man sa seguridad sa ato ang mga bata. Ha? Importante do nagi blue guards. Kanabang well-trained nga guardia nga mabantay sa nagkadaiya mga eskulahan. Unya labing maayo shifting-shifting. Aron dili maubir patik ang guardia. Kay uusan na po kag guardia, unya, magbantay na
alas sitis gabi hangtod panas. Kaduna may mga eskwelahan nga may kanabang night ang klase. Ug alas sitis gabi hangtod palas nubis gabi wa na oy. Patay pong gwardiya na. Kinahanglan doon ay shifting. Mahiwa man gani. Sa buntag duha. Oo. Oh, doon ay sa magbantay sa entrance. Doon ay magbantay sa exit. O niya, doon ay sa laing shifting, lain na pong duha ka gwardiya para makapahuway ang mga gwardiya. Labing minus upat yun ka mga gwardiya unta matag-eskwilahan ang i-hire. Labi na ito mga eskwilahan nga nag-open o mga night classes. Kadi malagi na mahimo. O ang usa ka gwardiya, maorag himo pabantayo sa mga bata hangtod ma-out na ang klase. Gawas nga ang gwardiya na ma-overpating o maayo, di na mahimong effective ang mga gwardiya sa pag bantay sa tunghaan. Oh, so, sa mga public schools, maunin lang na ron. Wa may budget laging DepEd. Ambot, nga nung wide budget in DepEd, pinakataas pa nung tag-budget ang DepEd. Wa may budget. Moron ni pinakataas og budget, apan wa budget. Ibuong ta, matag-tuig ang pinakataas og budget. Gigahina na magununta ng Department of Education DepEd o budget matagtuig o sa tanan ng mga ahinsa sa gobyerno ang pinakataas yun o budget ang education. Taas kay budget ang DepEd. Apan hibong ta ang DepEd, wa may budget, asa di ay. Na din ha, pinakatas og budget apan why budget, di ka hire og blue guards kay why budget. Kinsay pagastuhon, ah, may lain pa. Ginikana na po. Alas 10:31 mga kasama. Oh, kinsa man ay mo gasto. Kinsa man ay paamuton, ginikana na po. Aha.

but are you there? Ang tuwan pa kita alas 12. Ambot lang, matuman ba neng giingon sa Senate Impeachment Court nga sa dili pa matapos karong tuiga, mahuma na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kailangan target ko no, December 16, doon na yung verdict, doon na yung hukum ba? Ako, para na ako lang, labing mayo sa iho ni Humanoy. Para makamove on na rin ato mga kongresista o mga senador. Soban pa mga gimbohaton nga maka ayo unta na itong mga Pinoy ba? Kaya nakadugay mga hinuon isang impeachment para magwa na yung naka ang uban o magganahe sa kumlana na ninyo eh. Pag sinandong Rafi Tulfo, nausa naman eh. Ako ba, nagpakiyot na lang? Sige, ayan. Si sinandong Lauren Legarda. Kung mabalik ko no to sa Pilipinas, si sinandong Lauren Legarda, pilit layo ang posibilidad. Oh. Nga mutapon siya sa majority black. Maayo dayon ang sakit, ana. Nya mahilom dayon kaso. Ang kampo ni Senador Lauren Legarda, wa ni wagtanga ang posibilidad. Nga kung mabalik, ang Senador Dres Pilipinas, mutapon kini sa majority black. Kinsa man sila, naglangkob na nila ni Senador Erwin Tulfo, Tito Suto, Rafi Tulfo, uguban pa. Oh, karong bago, although pag-deklarar, nga naanas majority, pero mailha naman nga si Mark Villar. Tapunas majority black. Oh, nga naman ka, aron dili gukdus kaso. Usab ka na yung kang Senador Lauren Legarda, aron dili lutusos kaso. Kini ang kipahibaw ni Tony Lavinia, ang spokesman ni Senador Lauren Legarda. Mabalik, Pretos Lauren. O nga balik to, may chance ko no, dilayo sab ang posibilidad nga motipon ngadto sa majority black. Ha? Aw. Mahilom sang kaso ani. Lagi ingon ang mga politiko, gawas ang tukuban siguro nga ang hugot naging prinsipyo, malimbing man gyud. Oh. O balimbing ba? O asa makapabor, adto na. O di mo adto, basing na preso niya. Lutsa niya guaran. Kanawa ko siya nahitabo sa mga kaso nilang Chis Escudero o ni Brother Joel Villanueva. Ha? Nakaisdog ba? Wa, uy! Amot lang na, unsa ng kasuha. Jingko Estrada, ato anas prisuhan. Oh, sakit na ba kung tuhod niya? Pero sila si Brother Joel o si Senador Chis Escudero, ya si Chis, nakapabor pa yun kasi siya maigitudlo nga presiding officer para nako, ang ngayon naman po. Nga si Chis Escudero maoy itudlo diha nga presiding officer kay panalitan og wapay og dili abogado ang presiding officer diha usaon man lang ha og si Senador Win Gatchalian dili man na abogado usaon man niya pag rule anay mga objections og mga manifestations sa mga
abogado sa prosecution o sa defense. Baglisod yun siya grula na. Ha? So, in fairness nga ito kang Senador Chis Escudero, para nako, okay raman po ang iyahang pagdaa sa pag-preside sa impeachment trial. Although doon na guna siya pagkabayas kay politiko na. However, sa ito ang naobserbahan, mayo ang iyang pag-preside ron sa impeachment trial. Now, atong balikan kining mga balimbing, si Loren Legarda, nag-medical leave, may chance ito mabalik. Pero ibalik ato, matod pang Tony Lavinia, ang iyang spokesman, dili kuno layo ang posibilidad nga mutapon sa majority block. Ano na giingon? Ay, ay, ay. Aw, asa man ka? Arikas majority o pusas ka? Alas 10:38 mga kasama. Okay. Carlos Aldanese, good evening. Gasto na sa attorney. Oh, God bless you always and good health. Tama o lagi. Gasto. Sa may gasto. Gasto. Gasto sa on sa man. Out. Impeachment. Out. Why arangs, gobyerno, kung sila mo gasto. Pero kita gani mga nanginahanglan, wag yun. Talo, oy na malang nato.

makadawat og ayuda di puna kaigo ang mga ayuda para ikasuporta sa tuang pamilya. You know, makatabang-tabang siguro nas mga pobre. Alas 10:40 mga kasama. Tapos ako na ito i-launch. Uy, talos aman magpalupa nag-rake ang ato ang presidente. Kahit ito, parang racket niya. Ipasakay ang mga buaya o ang mga nagda dihag malita. Pagkay mahabili nila dihas Malacanang. Ambot lang.

di mga politiko na to, iyahala na sila inatakihay. Ato lang ni paminaon ato ang mga politiko, di lang punta magpa-emotional kayo. Kailahan ko ng kinabuhi na politiko na sila. Ato siguruhon ani ang ato ang pamuga. Okay, okay. Sama pas pag-asa, bisan sa El Nino, posible maka-experience kaya puntag bagyo. Kunya, posible pa gani, nga doon ako no'y mga super typhoons. Ang pag-asa ni Pahibaw nga sa El Nino, minus ang mga pag-uwan, but wag pasabot na nga wa na tayo ma-experience nga mga bagyo. So, bantay ta karon. Kay panahon tas El Nino, unya ang ato ang tubig ni hit. Okay.

Okay, posibleng, karon kanang hinapost naman ang tuig. Kung hunat na ning El Nino Pinominon, kung mas mograbe pa ni karong buwan sa Enero sa sunod tuig. Ako ang tabay nito kasama ni Stor, mabaw-mabaw pa to. Nagkaot kong tubig, aga ng tabay sa sapa, kaya wala namang makuhaan kayong tubig. Unya, ang tubig, nag-anamong unlun si laom kay, init man kayo. Oh, hangton, nagkalaom to akong tabay. Akong tabay, God, gilapawan na ako ang oh. Oh, mula pa na sa tao ang kalaom. Kay, magka-unlun ang tubig, kautasad, kay, para ang kakaos ko itang tubig. Hangtod, wa na makaos tubig. O, ka-experience mo na. Ato ang mga millennials karon murag, wa na yun kay ka-experience sa iyon anak nga sitwasyon kay sa iyon naman lang ang kinabuhi ro sa mga millennials o sa mga Generation Z. Lahi na to, no? Nga mga batang itis. Nga lagyo kay tag sag-uban o tubig. O niya, mula ka patag, baktas patag, pipila ka mga kilometros, o sa tama ka, kaos o tubig nga tustubod, igabot nga tustubod, lain na siyang problema,

naglinya ang magkaos og tubig. Then makakaos na katubig, bakta sa pagkagbalik. Paulis balay kay doon na pa nagpaapotin to. Ang baboy, wapain tawang malawag eh. May panahon pa kay Lisol Kaindan, dangog-dangog. Ang imuhang ipasan ba ka ng karabi taong sag-ob nga kawayan? Kasuway mo, anak. Unya, dangog-dangog usahay kay mupisik-pisik mo ng tubig samtang mag pasan ka, anak. Usay, mas lain ka, so mahuwad pag yung tubig. Mabuak pag yung imuhang sag-ob. Tapaita bitas kinabuhi na to. Sa una, bintahan na ron kay ang naana may mga mineral water. Kita mga batang itis kasama ni Store sa atong panahon, wa pa man to nauso kayang mineral water. Unya, malipayo na kaya tani adto og makainom og ice water. Oh. Karon sa namaroy kalingawas mga bata, naghana kayo ay. Ano sila mga karang tagpila na ng kape lang paliton na, 30 pesos nga kape. Oo. Oh. Kita ni Anto, esoter, ripay na kaya tayo, nakuagisi na ito kainom tag esoter. O niya, muinom pata ni Anto og tubig gikas gripo? Inom pata ni Anto og tubig gani gikas bomba? Bombahan na bang? Tubig ba para mo agas ang tubig? Ig-inom na to, babaho pag mong taya. Karon ang mga bata, paspas na kayo at ang mga batanon ron. Di na manginom ang ito mga batanon o tubig gripo. Mineral water na gina. O, niya, di na sa mga inom kayo mineral water na dili bugnaw. Mauna na kalahi ning ato ang kapanahonan, no? Ning ato ang modernong panahon. Now, balik ta. Di aron tas panahon sa tinghuaw. So, mag-andam yun mo din ha o mga drum o bisan unsa nga kapunduhan yung tubig kay labi na to mga water suppliers na to. Niingon nga nagmihit ang tinubadan sa tubig ron na ay mga rotational brownout sa tubig. Karon ra ba? Oh, kada adlaw, doon nagay brown out. Ang uban sa usa ka adlaw, katulurak oras ang gas tubig. O diyan, mahal kayong bayad. Matinihan lang tagtulog ka oras ng agas. Ang uban, mo agas ilang tubig, last 3 sa kadlaw, nga to sa last size buntag, humana na, wana. So, kinahanglan, magpundog yung daghang tubig daan. So, kamoron, pahimang no, kaningon ang pag-asa niya nata sa El Nino Phenomenon. Ningon ang MCWD, liso gudron og supply tubig, so madagino tas tubig, panahon nga agas, asaw na yun mo, di magtapol-tapol. Kay kami ni Adto, kami mga batang itis, oy, mga dlawon taon niya, kuhag tubig. Unya ikagabi eh. Kaos pag tubig. Karon, ayahe na ang ato ang mga kabatanunan kay naanay gripo. Diso na lang silang balay ang tubig nga ilahang magamit but kinahalang ihapon tagkugi kay og di ta magpundo og tubig wa gitay magamit sa ato mga mag-uuma maone ang problema nila. Kaya ang ilaha mga pananom, labi na to mga tanom nga ang nanginahanglan ba yung igong supply sa tubig. Maunta ni ang i-focus yun sa tuang panggobyerno. Nga naatay gitawag og stable nga irrigation system. Nga bisan panahon sa tinghuaw, dili ta apikihon sa tubig. Unya nga tuasab nga Philippine government, muhimo o pamaagi nga bisan sa panahon sa tinghuaw, abundag hapon ang supply sa ato ang tubig.
kadaghan untang mga resources nato diri sa Pilipinas, ah, nga pwede na tong magamit nga tinubdas tubig sa mas dagat. Kakita ko sa salida nga Water World. Kakita mo na salida, ha? Ang nagda si Kevin Costner, Water World. Diha ba to'y panahon nga ang tibuok kalibutan, kilunupan. Unya ang mga tao na nagpakabuhis dagat. O saan to, katong usa ka tao nga ang nagda si Kevin Costner. Nga naa siya'y manumanong equipment nga iyang ihi, ma-process to para mahimong imnon. Oo. Kadto salida to, pero karon ning modernong panahon, pwede na na. Hasta ang dagat, pwede na lang ma-process para mahimong mainom. Kita sa Pilipinas, kada abunda itong dagat din, hey. Unya, maglisod gihapon tag tubig. Ang giuna manggong pagpangurakot. Kawa pa unahang pagpangurakot, abunda unta ta, daghang kita mga resources din hiyo, hey. Ang ato a panalitan nga irrigation system, kinahanglang i-improve. Aron panahon sa tinghuaw na ate punong tubig para isupply sa mga pananom. Wag yun. Ang gihimo kay picture-picture lang, video-video lang, PR-PR lang. Oh. Mas mayo ang Philippine government ipa-improve ang irrigation system. Ikaduha, ipa-improve ang atua mga supply para sa luwas. Pwede na ito magamit pang tubig. Pwedeng imnon, pwedeng ikaligo, pwedeng iluto. Kadaghan kita mga resources din, hey, na magamit. Oh, kini ko ba ang mga nasod sa Middle East? Pwede maging ugahaan ng ilahang nasod, pero wa malagi sila nagliso dito ang supply sa tubig. Tungod kay ang ilahang hari, nagtanaw sa panginahanglan sila ha mga tao. O naakadaghan nga mga amigo, nakaabroad nga ito sa Middle East. Matod pa nila, attorney. Diha sa Pilipinas. Lupig man ta diri sa Middle East. Mas abunda man og tubig diri sa Middle East ikumpara diha. Ano man ang ato ang nasod? Agiyon na mga pangurakot. Taunahon ganing pangawat, lisod yung mga tao, anak, kagiyon namang pagpangawat. Ang budget nga para unta sa irrigation o para ang atuang irrigation system mulambo, mapanindot, ma-expand ang serbisyo na uwahi na sa pagpangurakot. Sali na lang, magigasto. Niya, PR-PR na yun, video-video na yun. Eso. Yun namang pagpangurakot. Amo, ano ni? Huwag itay nahot, ano? Bisan kining ato ang nasod gi ilan nga tropical country. Nga haom kayo sa agriculture, unya naatay mga pag-uwan-uwan, panahon ng El Nino, wagita, ha? Panghubsan ang daghan atong kasapaan, panghubsan sa tubig ang mga nagkadayang tinubdas tubig, i-supply og tubig nga tos mga tao. So, mao na niron. Para sa ito ang mga kaiksyon na sa bukid, andam lang mo dihag mga tinubdas tubig ninyo. Pagkawat mo dag tabay. Diri syudad, wak matay, masawa mo na ito ni. Ha? O magkasupply pa na yung mga water suppliers na itong tubig.
di kalikayan on and off ginang ilang agas. So ang ato ang mahimo ani mag andamdaan og pundo nga tubig. Wow, gina. Kugi kita. Di pwede nga di magkugi. Hala, sige. Oy. Si Corazon Asusina Tanyula from Southern Liti. Shout out Rachel Batlag sa Lasi from Ruel Dresa Sikihor. And Agan Fuster. Fuster. Okay. From Sikihor di ayin eh. Aha. Losi Datulay Talavera. Good evening. Attorney Hinay ang musignal. Mau ba? Attorney, good ko ang hello. Kagalawaan birthday niya karon. Oh, happy birthday ha. Gina Inyanuria. May gabi. Aha, okay. Di ito naman ito. Mayang gabi ito na. Abirilia Benjamin Romano. May gabi. Shout out ko Rosindo Dumangas o Grunilo Robilios o Diosdado Piras. From Mr. Benjamin Romano Abirilia from Sitio Upper Barangay Tagbibi Hindang Liti. Okay. Tinood, tinood na kasama Joyce Rian. Wa man maglisod o tubig diri Saudi, oy. Ang Pinas noon naglibutan o tubig, naglisod o tubig. Aba una. Kung sa ang giuna mang pagpangurakot, God? Mayingon tamo nga. Wa na lang sila yung konsensya. Di na nakamao magkonsensya kay buaya, God. Nabay buaya kamao magkonsensya. Ban ingon nga grabiha na mga tawhana, grabiha na mga buaya ha, wa may konsensya, adi lagi na mao na magkonsensya kay mga buaya man. Ariel Padasay Bakayana, good evening from Kalibo Aklan. Okay. Fernando Laos sa Megabi Batuliti. Atong i-check si kasamang GQ, kasama ni Stor? Ha? Kasama ni Stor? Si kasamang GQ ka. Okay. Tingnan nato. Ang giuna kay ang irrigation man sa kwartang kawatunon, si paaga sa kwarta, mao lagi. Arden Cabiso. Pamila Ripunte Lapos. From Tubod, San Fernando. Musta mo diya, oy, Lucille Pilunggo. Sige. Okay.

0: ang Department of Environment and Natural Resources, DENR. Alerto sab. Ito na yung mga pamagi. Tumikan sa El Nino. Okay. Okay. Ito mga itong taas na kayo nga huwaw mga 1980s to no na patay na kayong sagbot ba na ang kabaw kunugod kasama ni Storm mukha o naglayang sagbot tungkol sa gutom kaya matagpas akong amigo ilaron ko ng kabaw ano na ang antihusan o green around tanaos laya green gyapon. Oh, ato ang mga mag-uma, mga mamuhi ayog hayop. Ato sa bukit. Andan mga kita sa kalisod. Pagkahaw sa tinghuwa, okay, wala mag-isagbot kayo, mangumpay, ay. Kumpayan ang hayop. Kamo gani no, ah, mas stress mo. Pa-relaxad mo, suroy mo. Simba mo, no. Taas man gud ron ang gitawag og rate sa mental depression. Kadaiya mga butang nga maghatag nato og mental depression. So, apil gid ana ang utang. Di utang lipay bayad likay. ato amigo insik mao ni dire utang lipay bayad likay. Attorney tabangi ko unsa ba ako ikatabang ni mo sir nay ang utang ako why bayad utang lipay bayad likay. Duha na ma-depressed ang nangutang o ang nagpautang. Ang nangutang kay balik-balikan mas giutangan. Ang nagpautang balik-balik pag paningil wa bayri. Samao na ang ato ang mental depression ato agin ng i-manage yung tarong. Sumama pa sa mga magtuon taas ron ang rate sa mental depression. Risgo ra man na o dili na matambalan ang mental depression. So kabahin ron sa plano sa ato ang Department of Education o DepEd nga mag-hire onya og mga experts, mga psychologists. Mga lisensyado ba nga mga psychologists o mga social workers ipang-deploy sila sa nagkadaiya nga mga public schools aron malikayan or maminusan ang mga violence sud sa mga school campuses. Pero nanginahanglan ko noon og budget. Ha? Nanginahanglan og budget. So budgetan yun ay sa DepEd. Pero ang pag-hire o gwardiya, why budget? Ay, tapon ana, oy. Urgent kaya na yung panginahanglas gwardiya. May nung dano na ang mga social worker o mga psychologist din ha sa nagkadaiya nga mga campuses. But, urgent po na nga panginahanglan ang security sa eskulahan. Now, matod pang DepEd Secretary Sunny Angara, why budget ang DepEd? Nga nung nga may budget ang DepEd para sa gwardiya nga ang DepEd pinakataas mag-budget? Diba o nata kung kini siya pa-budgeton ang PTA? O unya ni ingon si DepEd Secretary Sunny Anggara. Para malikayan ang mental depression sa ato ang mga estudyante o aron matambalan dayo ng ilang mental depression, mag-hire og mga psychologist og mga social workers, mga lisensyado gyud nga mga eksperto nga mao'y mutan-aw sa mental health sa ato ang mga bata sa eskwelahan. Oo, mahinungdanon gyud kay na. Kinahanglan tinuod na og budget kay di man pwedeng di na sila swilduhan. Pero ang ato ang question ngadto sa DepEd, nga nung di ba nila budgetan ang pag-hire o mga blue guards? Kung sa di mo ka-commission sa budget? Dapat naagi na yung budget. Gusto maghatag saktong seguridad sa ato ang mga public schools. Sagdi na lang ning mga private schools kay kanang tuition fee sa mga bata. Apil na man na nga gisuhol sa mga gwardiya. Pero sa mga public schools, libre ka na. But, ang pagastuhon ang PTA man. Kinsa man naglangkob ang PTA? Mga parents o mga teachers. Ang magsilbing mga advisors sa PTA, ang mga maestra o ang mga maestro, mag-amot-amot ang mga ginikanan, aron dunay ikaswildo para sa mga blue guards. Kay ang DepEd, why budget? Lisura anang. Maingon lang ang DepEd, oy nga, wa sila'y budget. Ha? Maingon ang DepEd, wala may budget para sa blue guards. Makapangutan na taas ang budget. Di ba kamo DepEd pinakataas og budget? Unya wa mo'y budget? Wow na din, ha? Ha? So, angay nga uting kayon ang budget sa tuang Department of Education. Kaya kung nahinumdum kamo, kadaghana po, nasakpi sa Commission on Audit kung kuwa ang mga binuang dihas DepEd na malit o mga overpriced nga mga laptop. Malit o mga sub-standard nga mga armchairs. Na malit o mga sayup nga mga textbooks. Natural, ang ato ang mga politiko nga produkto na daan sa korupsyon silang pag-eskwila. Posibleng dako og influence nila ang korupsyon mismo din ha sa Department of Education. Ang mga bata diha sa public schools, lingkod pati noon ang ilahang pangisip. Apan hinahinay, ma-influence ka na sila kung unsa ka-corrupt ang DepEd. Kung unsa ka-ngilad ang sistema. Kung giunsa pag-uran-uran ang pagpangwarta dihas panggobyerno. Ha? Gusto tag maayong mga bata? Gusto tag mga batanon? Sama sa giingon ni Rizal nga paglaom sa ato ang nasod din. Tarungo na to ang sistema diha sa DepEd. Di na mismo sa Department of Education. Di na nga itong mga bata atong gitugyan sa mga maestra o mga maestro. Isip ikaduha na to nga mga ikaduha nilang mga ginikanan. Timan ininyo good. Dako kayo influence ang ato mga maestra o mga maestro sa mentalidad o sa pamatasan sa ato ang mga anak. Kay mas taas silang uras sa ato ang mga bata. Kita gamaritag uras ato ang mga bata. Ikaadlaw Sabado, ikaadlaw Domingo, Di pa nato ikabanding ato ang mga bata kay mag-project pa. Oh. So tarungon yun unta di Hagis DepEd. Ang ato ang education. Urag nakalimtan sa ato ang Department of Education nga sila mo ikaduhang pamilya sa mga bata. Kay granura na walang ang korupsyon. So tanahon ka na ron. Sa ato ang ombudsman. Labing maayo. Matanaw diha ombudsman ang ubang mga sistemas DepEd kung giunsa na pag-budget ang pinakataas nga budget. Nganong niingon man si Sunny Angara nga way budget para sa mga sikyo. Basil wa to na budget karon. Unya sunod tuig mo budget maghatag pag budget magha pag-hire og mga social worker og sa mga psychologist, nganong man yung budget ng sweldo para sa mga sikyo? Oras, alas 11:10, mga kasama, atong kaminahon sa kahimtang sa tuang panahon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Okay, gikan sa pag-asa magtan. Pag-asa, mayang gabi. Mayang gabi, pag-asa.
2: Yes, mayang gabi, sir. And mayang gabi sa tanan din kami now. Mokin itong latest weather update. And kining bagyong or typhoon, Choy 1, nag-apektar ang trap ni Inyo Hinungaw, nag-apektar sa may portion sa Visayas o Mindanao. Last kining na sigpatan, more than 2,500 kilometers silangan sa northern Luzon. And karong gabi una, tudna og ma ang dakong bahin sa Usuyaan, makasinati, og taas na chance sa mga pang-ulan at yung mga thunderstorms. Sa hangin og sa kadagatan, hindi nga ito sa kasarangan na hangin na paday ng mga kulabi o ang kadagatan. Malinaw nga ito sa kasarangan ang pagmanod. And there is Sugbo, kadagatan na ipagtaob, ini alas 2.29 og ma sa Kabuntagon. And ang aring adlaw, usilang alas 5.23 sa Kabuntagon og ma. Mga na itong latest weather update, kini si Ana Dumdum, mayang gabi, dinasla.
0: Madam Ana, o sa tuwing nga ano yung bagyo, ha?
2: Si Choy Wan, sir, na ni sa gawa sa par and less likely na ni siyang musod sa itong area of responsibility.
0: Ah, so ang epekto, ani, maka-experience kitag pag-uwan-uwan.
2: Yes, sir. Though, dili, wala, ito ma-expect nga natin significant yung mga paulan kanilang mga thunderstorms.
0: Mga thunderstorms lang. So, dere sa ato sa Kabisayan, o sa may kahimtang sa ato ang panahon, ugmang adlawa, Ma'am Ana.
2: Yes, ma'am. Yes, sir. Uma is possibly cloudy hapon ta din. Sa mga hapon, possibly natin chance ni mga thunderstorms.
0: Madam, mga tana ko, og lakbit bitawan ng El Nino, nagsugod na ba ron ang El Nino phenomenon?
2: Yes, a few months before pa sir, naanata sa El Nino advisory, meaning El Nino na ta, and karon mas ni kusog yung intensity na ta sa moderate to strong na ang El Nino. So, expect po nato na mas mupik, padong po dyan din siya mupik, or mas magka-strong pa na by the end of the year, possibly very strong El Nino.
0: Mga na nang giingon ninyo nga super El Nino?
2: Yes, sir. Ganang very strong El Nino. Based sa forecast, sa itong climate forecast, by the end of the last quarter or by the end of this year, sibling mas bukosog pa ang El Nino.
0: Yeah. O sa may inyohang forecast, kanus amang kani matapos ang El Nino?
2: Possibly, sir, ang mapik siya by end of this year. And then, so, di man na siya ingon nga mawala dito. Kay isag ang ilaw sa dagat, kita nga init po ang subsurface sa dagat. So, spektag mula sini siya until sa, by the end of the first half sa sunod tuwing.
0: Taas-taas di ay, no?
2: Yes, sir.
0: Sige, salamat kayo, Ma'am Ana, ha?
2: Ito ko yun, sir.
3: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Mo to yung gipahibaw ni Ana Dumdum, ang weather forecaster sa Pag-asa Mactan. Ako lang yung giklaro. Nagsugod na ang El Nino Pinuminon, unya nagsigna siya og taas ang iya habitawng kakusog sa El Nino. Og posible nga karong buwan sa Disyembre mas mutaas pa gyud. Gianggaan sa Pag-asa og very strong. Then sa buwan sa Enero posible na anata sa super El Nino. Og hangtod na ni sa first half sa tuig 2027, taas-taas yun yan yung maong ahuaw. Ha? Taas-taas yun yung maumatang sa huaw kasama ni Storsen ang kanyana. Og hangtod pa sa first half sa tuig 2027, close aba na. Unom kabuwan pa. Hangtod sa Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Hangtod Hunyo 2027. So, maon niya ito ang pangandaman ko eh. Tapos na paminahon ang ito ang patrol eh.
1: Ronda Presinto!
0: Yan na si Radio Man Josipos GQ Kihano kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report!
4: Duga baga report katong da na kuwagin rin sa gawa sa bahid na karabaga orasa. Ito ang nalipag linungag, ang linungan sa Rabuga Sunog na may agigatlaw dito sa Barangay Pitugol, lungsod sa Consolacion. Si Isipuan na Fernand Iman, ang duty fire investigator sa Consolacion na fire station, na gisaka ang unang alarma sa sunog alas 10:40 sa kagabiyon, o diyang pilalang kaminuto, upat kaminuto ang binabay, ni Ingong isa kini sa second alarm status sa matod pa ni Iman nga sagat mga kabayan sa mga nasunog pulos kini mga mga medium light materials nagsugod ang pagulbo sa kayo kasformais o sa katresita akaw na mauinom dyan sa pagkailap sa pagkaon sa kilang kabaga panamay din na matis ka mga panamay ag ahimpig yun na naugdaw ag konsulasyon na far doon ay mga nakuha gawa informasyon nga sa kusina sa balay nila ni akaw nagsugod ag kayo apan sa nadawat nila gabag informasyon na subay nga masubay po sa sila nga posibleng doon na pa'y laing nakuha nga mga informasyon na labot sa mauga sunog gilikarkinig kontrol ang gabaw gasong alas 10:52 samtang alas 11:15 na ginikakling fire out na ang gabaw gasong sunog sa mga gasunog. Ibarba lang usap nga mga buwag kinis sa kamilyon kapin ang danyos o buwag itaw nga dunay na angol o napaso sa mga gasunog. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:17. Okay, shout out. Tanan nga mga nagpaminaw pangaraw. Si Glenn Nunez, mga gabi from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Aha, papupit, lumakang Libres D-League. Attorney, amo ganing yuta, no, sa Beast League. Gisquat sa school, digin mauaw. Kibaw sila nga dili ilaha. Ilagin gi-appeal sa title nila. Mao ba? Jing Junsun Alcansado, maayong gabi. Okay. Si Joselito Efren Suaso. Lorna Margarita, avoid utang, aranway problema, di ba? O di palabis gastuhan? For me lang, attorney, maawag yun. O unsay, igo-igo lang. Maura gunay atong gastuhon. Di kaya magpalabi o gasto sa dili na to kaya. Wala ko nun ay sikrito. Hindi mo hagin ng at-hon, bisag dili kaya. Mastres, itong maaya na. Lucille Pilongo, ingon ana, Jude, attorney. Oh, maulagi. Oh. Mel Seropel Tanghian, may gabi, from Consolacion. Hunt Agan Fusler, mao, Jude, basta buaya, why konsensya? Ernesto Gonzalez, maayo unta plano Duterte, mukuha na lang sa dagat o tubig. Atorne, maong nang huaw tadire sa atong Pilipinas, tungod na sa mga kurakot, oy, Abirilla Benjamin Romano. Oh, Buaya dere God. Kanya di mana sila magkonsensya kay Buaya God. Cecilia Bong Hanoy Mangri. Okay. Oras alas 11:19. Panalitan o makakita mo o 1 million. Inyo bang iuli nga tos tagiya? Apandunay usa ka taxi driver na binlan kinis ihang pasahiro o kwarta nga 1 million. Iyang giuli? Ha? Para nako. Talagsaon ra gyud kay kining maong amatang sa driver. Labi na nga karong panahon na kasama ang Jero, kasama ang Nestor nga naglisod ta. Kakita kag 1 million iuli kanimo, ang ubang gani usa ka libo. Di na iuli ay. Ha? Sambo tag 1 million. Apan dito sa Cagayan de Oro City, adunay taxi driver nga nabinlan ba og kwarta sa iyang pasahero nga 1 million cash ni ang iyag yung giuli ngadto sa iyang pasahero. Ang pasahero ni sakay ni taxi sa mall alas 4:30 sa hapon og ni mando ngadto sa driver. Ang as driver si Arsad Ali. Nga ihaton siya ngadto sa Toyota Kauswagan niadto ning Miyerkules sa gabi. Alas 7 sa gabi, ang pasahero ni pahibaw na ngadto sa mga otoridad nga nahabilin ang iyang bag sa taxi. Unya si Muhammad Hajam Sarip, ang Assistant Chief sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Northern Mindanao, nangayo og tabang sa transport operators pag-identify sa taxi og sa driver. Ang mga otoridad nakakontak ni ni Ali. Kinsawa kay ba nga naa di nabilin nga bag sihang taxi. Sa dihang gitcheck na ang sakyanan, dunay puwang nga bag. Ngawa pa nablihi. Si Sarip ni advice nga tung Ali nga dadon ang bag sa mall nga iya habang gi pick up gikas pasahero. Ang tag iya naka-recover sa mao nga bag diin intact pa ang kwarta nga 1 million. Aha, mao ba? Managlahi ang reaction sa mga netizens ani. No? Kana report naman di ay sa mga otoridad. Pero wala pa ka to na report sa mga otoridad, wa ta kay bawo kasamang Jerome o mauli pa ba to? Unya, wa man po ito kahibaw di ang taxi driver nga dunay bag na habilin sa iyang taxi. Dito siguro ito gibutang no, sa baggage compartment. Yeah, busy ang taxi driver o pang-pick up ang laing pasahero. Wala siya kahibaw nga nagdaday siya 1 million. Unya na, alert naman nga ito sa LTFRB. Na pa-alerto naman sa pasahero sa LTFRB ang taxi. Wa na makabalibad ang taxi driver, hinoon di lang sa nato hukman, kay basin gitinuod og honest ning maong taxi driver. Pero panalitan ka og wa pa na report ngadto sa LTFRB, nya wa gilaing nakahibaw ba? Mauli pa ka ning 1 million, no? Pero daghan na baya nga mga Pilipino ang nagpakita sila hang pagka-honest. Diha toy janitress sa airport, pagpugda ka ng kwarta, giuli gid ngadto sa tag-iya. Oh. Makaingon ta talagsaon na lang karong panahuna nga dunay mga honest nga mga tawo. Talagsaon lang yun kayo. Oh. Kay karon naay mga gituuhan na to nga mga honest unta pero natakdan man sa dili maayo nga sistema sa ato ang panggobyerno. Oh. Na. O sa gatoy karaan nga kuan. Komedya ni Max Andrino Daluydoy. Lalahi ba nga mga kwan? Kanang kwan, lalahi nga mga nasud. Unsa o nila pag-secure ang ilahang butang? Oh. Limot na sa kos komedya ni Daloy-doy, ay. O sa to'y imuhang kumidya gani tira to. Hinoon, ubay-ubay na itong mga nadunggan nga mga panghitabo nga nabinlan og dako nga cash o niya giuli yun nga tos tag-iya. O tinood nga honest ning maong taxi driver o na uli kining maong kwarta nga 1 million kay iyahag yung voluntaryong kabubuton o wa siya pugsa aron iuli ni angay ni siyang hatagan og award. Ang provincial government or ang local government unit o ang LTFRB muhatag o reward ani niya. Gawa sa certificate, labing maayo hatagan pud og cash. Palipay pa. Ha? Palipay ni nga naka kuha siya og kwarta apan iya ang giuli gyud ngadto sa tinuod nga tag-iya. Pero para nako kun ako pay tag-iya. Angay ni siyang hatagan og dako-dako gyud nga premyo. Oh. Kay ato abayang i-apply ang new civil code. Makakita ka og butang. Pwede kang mangayo og reward nga 10% sa butang nga imuhang nakitaan. Oy. Panalitan 1 million, pwede kang mangayo og reward nga 100,000. Oh. Under the new civil code. Pero kining mao nga taxi driver, wa man kuno nangayo, why report ba nga nangayo? Pero pahinungdan lang gid tani sa tag-iya sab. Ha? Na ko'y amigo nga taxi driver, ningon nga ako attorney, kakita mi jug kwarta na bilin diri sa kong taxi, 20 mil to. Akong giuli sa pasahero oy. Oh, akong giinan nga ma'am, nabilin yung bag, ma'am. Uy, salamat kayo. Sira, kay honest di ka nga taxi driver. Pag tan-aw sa bag, attorney, kay naa may 20,000. Giuli gina ko, oy. Ha? Honest ko, attorney. Umabas. Talag saon nang imaghimo, sir? Unya. O sa maghimo siyang pasahero, pagka humanin mag-uli sa iyahang kwarta. Ingon dahil siya na ako, sir, nga. Sir, salamat kayo, ha? Imong giuli na ako, so naarami yung kwarta dari, 20,000. Akong pahalipay ni mo, sir, oh. Taga-aram sa inyong kwa tunig 20. May pagwato iuli, oy. Pero ang tinuod nga honest, dili ka na maghuwat nga mahatagan og reward. Sa ganito yun ay palutihan na, be honest, even if others are not, even if others cannot, even if others do not. Diba? Be honest, even if others are not, even if others cannot, even if others do not. Ah, pastilan. Maduna tani. Talagsaon na kayo na, no? Makaingon ko, talagsaon lang yung kayo nga dunay mga honest nga mga tao karong panahon na. Katungod sa kalisod sa panahon, ha? Tungod sa kalisod sa panahon, napaka tayo makitaan ron nga tinuod yun nga honest. Oh, pero, bilip sa ko aning uban nga mga ordinaryo gani nga mga empleyado. Mamayat bito tas sari-sari store kasamang Jerome, kasamang Nestor nga. May nga patindira mga sir, sobra ang imuhang kwarta. Kana. Mura na siya siya simple nga butang, but nagpakita kana sa pagka-honest. O, ug ang tanan unta nga mga politiko dari sa Pilipinas, honest, no? Siguro, mas dato pa ta sa Singapore. Oh, ug honest pa lang ang tanan nato nga mga politiko diri sa Pilipinas. Mas dato pa siguro tas uban nga mga gamhanan nga mga nasod karon. Kay sangkap man ta sa mga resources nga magamit nato aron madato ta. Oh. Kinumdum pa ko. Although, wa man ko kuni butar pod aning Kiko Pangilinan. Apan diha toy higayon kadto bitawong 2022 nga eleksyon, sawa pa mag-eleksyon atong tuig 2022. Nibisita to diri sa Sibianan si Senador Kiko Pangilinan. Paid interview to. Kuan ba kanang kinigong ato ang mga politiko, real talk lang ta ha? Real talk lang ta. Kinigong mga politiko, mamayad ni og advertisement. Mga political ads. Unya, na sila mga package, nga magpa-interview. O, oh, muna kami si Atty. Rupil, maka-interview mi og mga politiko. Wa mi bayre. Adto na sa marketing, ang bayad anak ni advertise sila sa DYHP. O, oh, niya kabahin sa ilahang political ad. Nga dunay live interview nga adto nila. Naka-chance ko interview ni adto ni Senador Kiko Pangilinan. Sa ako nag-iingon, wa man ko nibutar po na niya. Pero niingon siya nga, kita ko dari sa Pilipinas. Daghang kaya taong resources. Nga magamit yun nato. Nga dili gin mausik. Panalitan, lubi. Ang lubi, tanan magamit. Ang iyahang bunga, mainom nato ang tubig. Makaon nato ang unod. Ang iyang bunot ug ang iyang bagol pwedeng himuon nga furniture. Ang bagol pwede na himuong luwag, pwede himuon nga kanina mga decoration ba? O, kabantay mo na yung mga furniture products nga ang gigamit bagol. Ang bunot magamit. Pwede nang ihaling ang bunot. May kaya nang pangontra ang bunot sa lamukoy. Oh. Ang bunot pwedeng gamiton nga kaang. Oh. Tambo kayong mga masitas ana o ana itanong mas bunot. Ang palwa pwede nimo masugnod. Ang tukog, pwedeng himoon nga silhig. Oh. Ang iyahang dahon, pwedeng himoon nga atop. Panalitan o di na mamunga, o niya kinahanglan ng putlon magamit ang punuas lubi. Pagtukod og balay. So, tanan, naa na itong resources. Gihimo itong example ato ni Senador Kiko Pangilinan sa itong interview ang lubi. Ngao kamao lang itong bugamit sa resources dinis Pilipinas, dato kita. Ha? Pero ambot lang kahasad o gi-apply ba itong Kiko? Kay Mr. Pagkain man kuno siya. Si Mr. Pagkain kuno og walang gutom, Mr. walang gutom. Bot na apply bakana niya. Ha? Namino ra gud ko kay maayo man pug paminawon ang prinsipyo ba. So, ako balikon og diri sa Pilipinas ang ato ang mga politiko pulos pa unta honest. Dato gid kaita. Og honest sila, dili man sila mangawat. Dili sila mangurakot. Dili kapnan ang budget. Kumplito ang budget para sa DPWH. Dili mang omission sa project. Dili mo dawat og kickback. Pagkarato as Pilipinas ug honest pa. So usa sab nakapurdoy og mais Pilipinas kaya nga to ang mga politiko limbungan. Jagikas mga politiko ngadto na nis mga appointed nga mga leaders, mga limbungan. Manakod na ngadto sa mga ordinaryo nga mga empleyado. Di alay kausa. Mismo gamay ra kayong sukli. Wa gidaginot pag yun. Ha? Di ato'y kausa ni anak kong ahinsya sa gobyerno. May sukli pa itong mga 80 piso siguro to. Huwat-huwat ko sukli. Wa, may gig ko sukli eh. Oh, ditan ang mga kasher na ko. Oh, gikiluan man ko. Ko agay. Gusto nga ang sukli. Di, yahoo na. Na ang uban, no? Bisan mga ordinaryong empleyado sa gobyerno. Uran-uran na po na yung pagpangurakot. Sanis na kaot-ot o mayo sa naso na itong Pilipinas, sinungdan, nagpadayon, tas kalisod. Okay. Rosalino Parantar Elevera. God bless. Okay, thank you. Lorna Margarita Agrigid ko attorney. Okay. Og anis di pod magdahom og hatagan kastaw nga imong giulian sa butang. Wala basta anis ka di na ka magpaabot nga dunay reward. Maribel Lau, good evening from Bohol. Lucy Datulay Talavera, iuli attorney kay di mana atua. Dennis Flores, may gabi. Shout out pamilya Lisundra. Cansancio Flores Ruiz Montesino, Kuya Pires Quizon Vlog, Dong Ginar Dante Montesino, si Tito Carlito Lisundra, Tita Clemencia Patong. Shout out from Dennis Lisundra Flores from Punong Trinidad Giholngan. Okay. May gabi. Bina uglanta may sa imong programa karon diri sa Ipil Zamboanga. Okay, thank you. Mikel

Kitsu Sambuanga, Sibuga Province, si Arnold Bailoses, Cecilia Bunghanoy, may gabi. Gabi from Dammam, Saudi Arabia. Okay. Ang oras, alas 11.36. Kini ni Aaron, angay ning pangandaman sa ato ang gobyerno, ang taas-taas nga il ninyo. Kay matun pas pag-asa, karon nagkakusog ang il ninyo, o posible nga karong Disyembre, mas mukusog pag yun. Mahimo na ning very strong, then super il ninyo. O ang il ninyo pinuminon, matun pa ni Ana Dumdum sa pag-asa Mactan. Sa atong interview di pa kay Dugay, posible nga mulungtad pa ni hangtod sa first half sa tuig 2027. Unsa man yung first half? Gikas Enero hangtod pas Hunyo. Taas sa padayani, no? Ang problema ni ang pagkaon na to. Asa tag-supplies pagkaon. Ato ang mga farmers, may problema man yun. Maabitaw na. Ang ato ang gobyerno kinahanglan mangandam kinaunta permi nga panahos ting init na apay ikasupply nga tubig para sa mga mag-uuma. Asa naman yung ilahang gi PRPR din ha nga mga irrigation system? Asa naman to? Ha? Picture-picture na yun, video-video na yun. Nga na ay bagong irrigation system. Asa naman na? Nga panahos ting huaw maproblema man gihapon ang ato ang mga mag-uma kay mangliki na ng ilahang mga basakan kay wa na'y tubig para sumay. Oh. Mailang og ang ubang mga nasod matpadayon ni mo supply og bugas diri sa Pilipinas. Sambo taging dili matuma ng 20 kilo. Aron lang yun, ingnon nga natuman ang tag-bainting kilo, giyahat, apanigo na tag-bainti, hindi pag yun, tanan ang naka-avail anang tag-bainti pisos ang matag-kilo. Now, hibaw naman ta, akitang batang itis, ka-experience mga taon say, nahitabo eh, kanang taas bitaw kayo nga huwaw. Kinumdo mo at tong taas kayong huwaw, mga 1990s, mga early 1990s, or mga manginana ba, no? Taas kayong huwaw, nga daghan tong mga bata, diris Negros province, nga gipanggutom og maayo, kay ang ilahabang gisaligan, ang pagpananom, unyawa naman na buhi ang ilahang mga tanom. Kita diri sa syudad, sama sa Sugbo, kita Sugbo, ha? Mangita na ana diri nga, di man ta supplier diri pagkaon, di man ta supplier diri bugas. Oh, nagsalig lang kita sa supply, gikas ubang mga probinsya. Now, natural, ang ubang mga probinsya, nga maoy source aning mga bugas, maniguro po silang ilang, ay na mo pag

dayon ning mo supply na to bugas dire. Ang problema og magtihik-tihik niya, musamot kamahal ang bugas ani. Oo. Na, kadelikado. Sunod tuig mo, abot nagtag sa kagatos pisos ang matag kilo. Ah, sao na lang na. Ha? Og dili na layo ang posibilidad nga mahitabo. Dili layo ang posibilidad nga mahitabo na nga mahimong tag sa kagatos pisos ang matag kilos bugas. Kinomdo mo, naabot man ganitong tag sa kalibo matag kilo ang kilo sa sibuyas Bombay? Bugas pa ka ha? Ha? Unya panahosting huaw, maglisyon magintag pamugas, ana? So asa man ta paingon? Pero ay lang mo, panik, oy. Ay lang rin sa naman pag-ingon nga matapos ng kalibutan. Ha? Wa pa matapos ang kalibutan, oy. Oo. Oh. Gipatagamtam tas Ginoo. Nga, na ay mga natural nga katalagman o kinahanglan magbag-o tas ato ang kinabuhi. Nga ang ato ang mga politiko, ang budget para sa irrigation, ang budget para sa agriculture, ilaha ka ng gamiton o sakto. Dili kay pang suho nila malita. Taas-taas raman yung huwawa. Oo. Ako nagpasidaan lang daan, pero ako nag-agni ninyo nga magpanik mo, ayasan mo pagpanik. Nagpahibawa lang tadaan, dire. Nag-educate diha ninyo nga di ta magkumpiyansa kahit taas-taas ding maunga huwaw. O kami dito sa bukid hinoon, wa man may naglisod sab kayo o pagkaon dito o panahusuwaw kahit naamay daghang kamote. O, kitang mga batang itis, kasuway man taan ang kinabuhi yung bukid nun. O, ikabuntag ang pamahaw sa aging. Suwaan og puso. Ika udto ang paniudto balanghoy. Oh. Suwaan og ungol nga lubi. Ika hapon ang panihapon kamuti. Suwaan sab og kinilaw nga gay. Kapaita, no? Mao na'y kinabuhing bukid nun versus kinabuhing syudad nun, dako nyo'y kayo'y kalainan. There is kinabuhing syudad. Tanaw na ako, ang mga tao, sa una, mo dulhog intawan, mis ako ang inahan dihas karbon. Kita ko sa mga tao, mga bahog-bahog, may kaos, munggos, ang sabaw, higop ug mayop. Kingon ko, haya-haya di aning diri sa sudan, no? Wa man sila yun. Naglisod og pagkaon. Oo. Oh. Magtana ang diri sudan, wa yun naglisod og kaon sa kay. Bahalag un sa kalisod, pirmi man ta makakaon diri humba. Pero dito sa bukid, pagkapaita naman lang. Ha? Kat kita mga batang itis. Kaya karon bisan ang mga bata sa bukid, hayahay naman kayo kinabuhi. Kaya nisaka na nga to ang kurinti. Doon na na'y internet. Maayo na ang karsada. Oo. Oh, wala ko kita ron og mga batanon nga magguna. Nga magmarik. Nga magdaro. Wala. Kita mga batang itis kasamang Oliver Ice. Oh. Palubuon tagmais. Kay pagalingon pata. Oh, di pata ka sayog eskwela kay kinahanglan pakumpayan daan ang baka. Mga bata aron wa naka sa atuang panahon, karong panahon na wala sila ka-experience sa atuang kagi. Oh, hayahay na giro na ilahang kinabuhi. Ikumpara na to kaniadto.
Now,

Ako lang guning na hisgutan. Kadi man malikayan nga ato ang mahinduman gud ang ato ang kalisod. Panahon nga dunay mga huwaw, ikinini taas ra ba kaning huwaw na? Ha? Taas ra ba kaning huwaw na? Kumusta ka ang ato agas tubig ani? Ni pasidaan ang MCWD. Ni kutod na kuno ang level sa tubig ron. Oh. Karon nga panahon na kato mga area ba nga ang nagsupply MCWD. Ako nahibawaan nga ang MCWD mo paagas og depende sa MCWD, depende po sa area, tag tulo ka oras ang agas. Ako ban ka experience og alas 3 sa kadlawon ngadto sa alas 6 sa buntag. Alas 6 sa buntag putol na, wala ang agas ubing. Oh. Aw masa pares hapon. Depende no sa area. So kita ani pundo kita tubig. Unya kita syudad lagi kay lahi mata din he. Kay do urang department store, oh. Do urang grocery store. Makaplikasi kay pagitag pagkaon din he. Basta na atay kwarta. Amo man ni kaay diri syudad sa Minoon kasamang Oliver. Kaug na lang kay kwarta, makaplikasi kay man ka. Ako ba, miingon nga, ninot ko nung ipuyos bukid, ay, sus. Ay, mugtuwa na. Ninot ipuyo sa bukid ko na kay kwarta. Apan kunwa kay kwarta, pagkapaita. Istinginin yung puyos bukid nga wa mo'y kwarta. Ha? Di ba maahat mong pagpanguling? Uy, bitang ko sa bukid, kini bitang mga unahan na ng Guadalupe. Di ba? Saan na ng unahan na ng Guadalupe? Eh? Na buta o pala niya napita. Oh. Magkaagi ko og mga atong kaeksunas bukid nga manghanggos og tukog ibaligya. Oh. Kaya para makapalit og notebook sila ha mga bata. Kita kong taga-syudad, nga wa na anar sa bukid. Makaingon ko, ang mga taga-syudad nga wa na anad sa bukid. Muingon sila nga, mas may unta, ato nilang miss bukid po yun, kaya hayahay dito, why problema, why daghan nga mga maritis, malipayon ato kinabuhi. Bisan asa ka po yun, masyudad o mabukid. Di yun, kalikayan ang problema. Og wa kay kwarta. Ako kay pure kong taga-bukid. Among bukid ag sungot man, Mountain Barangay sa Cebu City. Unahan nas binalyo kasamang Oliver ang amo. Katubang unahan atong landfill nga na hugno. Oh. Sunod ana ag sungot. Ako nga pure nga taga bukid, kay ba ako eh. Kada uba mga taga syudad nga pagara-gara ngayon, ato tas bukid puyo, kay nindot kay dito ay. Nindot lagi ipuyos bukid ko na kay kwarta, ugwa perting paita. Ha? Kay di ka ka-afford og palit og usay mo gusto kay kwarta, kay kwarta. Ultimo pagpiti sa balhabal, magpapagpangutang, ugwa kay kwarta, porti paitay. Oh. Diri syudad, makapalikasi kay masad guta. Para nako, o gusto gitang mo asinso, diri syudad yun, maoy, makapanimpada diri sakto kay, naaman diri sentro, sa bukid, usaha mo na, ang uling portimang baratuha, yun, nakupon pagkas DNR. Yan ba ito na viral nga video, no? Nga porting tiyabaw, itawas mga nguling ba? Ha? Dakop sa taga DNR. Violation sa ginoon to. Ha? Ni-react ang mga netizens, oh, no, ngayon niyo naging dakop. Nanguling rana yung gidakop na. Yeah, violation man lagi na. Ha?
Pero ang taga diin, arwa kadakop atong nag-illegal laging. Naamagani, pipila na dakpan. Kaya rin gitulisok, taga lagi diin, ganun yung naging pangdakop na, gidakop na, nanguli naman yung tao na. Ang gidakop na mo, kay violation ni, eh, iyang himo. Bawal ang pagpanguling o kahoy. Oh, matunin yung dakpa lagi. Kato mga dagkong illegal lagers. Kato tayo inyong siguroon. Ang inyong ginaginot, kana naman pubre yung manguling. Wala gina. Perting paitag yun. Bisan asa ka puyo, masyudad man o mabukid, umater yun una kay kwarta. Wag ka di kay kwarta, puwerte yung paita. Atos bukid, wag kay kwarta, puwerte yung paita. Diri syudad, wag kay kwarta, puwerte yung lisura. So, kwarta yun gihapon. Mo'y dag-anan din ha. Alas 11:51 mga kasama. Lose dato Laita Elevera, matulog na ko na siya. Ay, good evening, madam. Dennis Flores, nindot man jud ang mag-marik attorney. Kaya graduate ko sa high school 2012, nitimbang man ko sa akong apuhan kaniadto. Buhi pa sila, kay maayo man jud magkugi attorney na may pabuton, maulagi. Pero karon ko ang mga batanon. Ako na matikdan, wa na sila ni gamot anang pagpanguma. Wala din naman na nila, lahi naman ko mga batanon ron. Kaya, di masama na ito niya ito. Nga latuson ta, sangas mayabas, kundi ta mo guna. Dennis Flores, kamuting kahoy, attorney, pwede putuhon. Unya, lami ipare sa tablia. Ha, mga ba?

Mga unlang taog pan attorney mag-Amerikano na taana. Hindi sa na pwede ay. Hindi man takagwan tapulos paan lang. Kadaanan kita din hikinananay sakto. Si Jun Fel Bisas. Watching live diri sa Barangay Giwanon, Baclayon, Bohol. Shout out put ko Tanduay Light. Uy. Long Nick diri tan-aw imo programa og maayong gabi. Okay, happy weekend Aaron Kinharina. Okay. Mikil Wamina Cruz sila.

0: si Merna Sibilino maayong gabi. Okay, thank you so much. Sige, warate ikaw nga panahon. Mga dawa lang, kato mga nagsunod na sa ato ang program, ha? Kay, programa tawag mo. Ang lungsod o ang balaod, alas 3:30 sa hapon magsunod. Okay, si John Philby sa tinuod yun na idol. Lisod yun na way kwarta. Mao karon kaon talagot mon bunga kahoy o mga butong lubi bisagahi. Kaon gihapon para masudlan ang tiyan sa una. Oh, mawalang ipati pa ita. Latuson pas amahan, sinturon bakos. Meron si Belino. Okay, wala niyong kumanahon. Sa newsroom, na magandang kasamang names. Kinyonis, Master Control, si Jesus Minya, o si kasamang Nisto Romesilio. Dito transmitter, kasamang Ruboy Boy Sir, Alan Taladua. Oh, si Oliver, the Bunguton Atis. Ang team Bunguton. Basta Bunguton, mapinanggaon. Ako kaubansap, si kasama ang GQ. Ako si Rajiman Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkamina. O shout out, Aileen Regidor Ocarisa. Himayaon na Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
4: Mula noon, hanggang ngayon!

0: podcast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ng katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart 2.
15: Pritong ulam na masebo.
16: Smart.
15: Plato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
19: Kinikil.
2: Uy, 150 over 100 man.
14: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
14: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
4: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
3: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home.
3: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, good. Tungod sa online study, pirmi ka po ug muhanap na akong mata.
0: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
0: Salamat sa iBerry Gold with lutein, protektado na akong mata sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: iBerry Gold with lutein, mapalit na sa Mercury drugstores nationwide.
22: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
1: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blight taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: 4 months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
23: Mula sa pinakamataas na bundok.
24: Nak, kamusta ngay?
23: O pinakamalayong islaman.
25: Nag-graduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
26: Papauli na ako ka!
23: Go forward together. Globe.
27: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa
0: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Pride Antibac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Kinikir time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
7: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
8: Ingnanto ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
7: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
8: Antod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
1: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, kidney care time!
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone nga og UTI.
4: Sa sige na ako kaog barat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
5: So, sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
1: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, bilog! Binilog! Biyamano! Biyamano! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay, ay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yay! Ikaw ang bilog! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ngang imo magamanok igtatari. Kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasalos to ang imo mga biruhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatun kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong Uncle Man, usaka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Mayong buntag, Pilipinas, Visayas ug Mindanao. Mga soking tigpaminaw sa atong programa, inilog sa radyo, mayong buntag kada atong tanan mga kasabong. I hope nga naata sa mayong panglawas in spite sa grabe nato nga nasinati mga kasabong nga kainiton sa kapanahon. So far, wala pa'y uwan nga natagamtam ang akong nakita diri sa kabuk Visayas ug Mindanao. I hope nga sa uban, medyo uwan-uwan na pero so far, sa feedback mga kasabong, wa pag-iuan silang nakasinati, no? Gani ang mga kasapaan, ang katong mga tubod, nga source ng tubig, medyo wala na'y agas mga kasabong. So, ingon pa nila, medyo taod-taod pa kununing inita, mao na ang mangandam ta pirmi, mabinantayon ta kay kung additional 1 month pa nga way uwan-uwan mga kasabong, murag kalbaryo kaini sa atong mga mag-uuma. Ingon man sa mga namuhiog kahayupan. Ang init karon mga kasabong, medyo sobra yung kayo. Mao na nga magbantay kita, kay maski sa mga hapon, mga 3 o'clock, grabe pag inita mga kasabong niya. Doon ay record sa taas kayo nga init. Mismo diri sa sugbo mga kasabong. Mao na nga, kung inani nga sistema, dili lamang kay kita sa atong kaugalingon, ang pinga na to, kundili, always monitor sabta sa atong mga kayupan, especially, ang atong palangga kay nga sports ang sabong, ang atong mga kamanukan diha. Including sa mga baboy, dili pwede, mga kasabong nga waay tubig, karon para na mas delikado kayo. Mao na nga, kung doon na mo yung mga kayupan, mangita gibog source, nga mayong supply sa tubig kay kung wa delikado kayo mga kasabong. Ingon ani kainiton dapat bantay-bantay ta no. Ang pinakaimportante ani kaning panahona sayod man ta sa lagiting nga kainit kasagaran diha maapektuhan ang atong mga manok ang abang kahayupan pinaagi sa kanang dehydration o heat stroke mga kasabong kuyaw-kuyaw kayo. Anyway, this morning, partly sa atong isgutan ang kanang mga inanang sitwasyon unya. Karon sang panahon na mga kasabong, as far as I know, nagsugod na og wingban ang WPC National, Bakbakan National, Digmaan National og uban pa diha nga National Bandid. So be careful kahit ta mga kasabong, dapat abot sa dakop sa atong mga piso para bandingan, kinahanglan nakaandam ta unya kabaluta unsang orasa muabot ang mga banding committee para atong mabantayan og dili masyado nga madugay ang atong mga piso diha sa ilang gibutangan kay grabe kainit karong panahon na mga kasabong. Sa na-mention ako sa miagi tungod sa mga nagkadaiyang sakit kani sulod karon sa katong mga kahayupan. So, advice kig ko ninyong doon na tayo mga biosecurity measures like foot bath, alcohol, o foot wheel dip kung naamang galing, no? Using sa atong microban, abi. So, this morning, mga kasabong, para sa atong bloodline segment, atong isgutan ng sikat kayo rong panahuna. Sikat kayo nga Gilmore. Ang Gilmore, mga kasabong, nga linya, gipangan ni sa usa ka breeder nga ang pangalan niya si Lone Gilmore nga amigo sab sa usa ka inilang breeder kaniadto nga si Vinford nga gani ni fight ni sila side by side or even fight its other mga kasabong, no? So si Lon Gilmore mga kasabong murag ka idad-idad naghihapon ni sila ni Colonel Gibbons. So medyo dugay-dugay naging kayong panahuna mga kasabong. Ang iyang mga bloodline nakuha niya gikan kang Sanford Hutz og Mike Kearney. Sa kang Mike Kearney mga kasabong, di cross niya ni sa mga Brown Reds, no? So Hutz to Brown Reds mga kasabong. Doon na ni duha ka klaseng aside mga kasabong, no? Ay matod pa katong gibrid sa Hutz to Yinuligid side. Na medyo wala kayo mo successful pero ang Kearney Brown Red side ni-produce mga kasabong og maayo-kaayo nga mga resulta sa mga dagko nga derbies. So tungod sa kagwapong performance, gibalik ni Lon

speaker ni White Hackle o Hot's Blood. So tulo ka klase nga linyada ang sword aning Gilmore mga kasabong. Una, may ngunta nga, medyo mulayat na siya. No, may ilag na. Unya, lahi siya nga Hot's. Kumingong tag-Hot's kay Hot's looking magini siya. Lahi siya ikumpara sa mga old line nga mga Hot's. Kaya kini siya, saktog barog, mulayat, mulihay, mabunal, niya may gating. Kumpara ni mo sa karaan ng mga Hot's nga medium station, unya speed, power, o gameness. Kini siya ang Gilmore, lahi na siya. Mura o improve na nga klase nga Hot's. Pero, kung atong tanahon, doon na siya brown red, doon na siya kerni white hackle, o doon ay dugo nga Hot's. Mao na siya ang sulod sa Gilmore, mga kasabong. During that time, matod pa, kaning klasyas mga manok, ang color ni dark. So, puwa nga latom, unya, kasagara, green ligid, unya, pikum. So, ang sinugdan gidaan ni mga kasabong, si Mike Kearney, naghatag ni Lone Gilmore og unom kahimungaan, usaka dark red cock, nga gipabreed. Muna'y origin mga kasabong sa Gilmore Hot's Powell og Benford Powell. So, gibaligyaan ni Mike Kearney, si Lone Gilmore, sa original nga amahan adtong mga hens, no? Nga Kearney White Hackles. Mauna, muna'y gipatuyok-tuyok mga kasabong ni Lone Gilmore adtong panahon na. So, combination, siya sa White Hackle, Hot's, o Brown Red mga kasabong. Mauna'y sulod sa composition sa Gilmore Hot's. So, meaning, tulukaklase. So, even mga kasabong, si Colonel Gibbons, nikuha ni Lone Gilmore aning mga manuka. Late 40s. So, matod pa, kung doon na mo'y Gilmore, mga kasabong, ayaw mo kabalaka ngay mo gawas nga Spangled. Kay normal na sa Gilmore Hot's ngay mo gawas nga Spangled. So, husbun ako, tulong kaklase ang sulod sa Gilmore, mao na nga lahi siya ikumpara sa ubang mga Hot's. Kay matod pa, doon na siya dugo nga Brown Red, doon na dugo siya nga Hot's, o doon na siya dugo nga White Hackle. So, muna mga kasabong ang history sa Gilmore, no? Nag-breed sa Osaka breeder na si Lone Gilmore atong 1940s. So, karon para sa itong farm management, ay mong katingala mga kasabong na karong panahon na uga kayo ang inyong mga manok tungod sa sobrang kainit mga kasabong. Mauna nga, buntag o to hapon, replace kimog tubig. Kay makita ninyo sa lawas sa manok mga kasabong nga gaay kay sila. So, karong panahon na, maski na sa court o gikondisyon ninyo, dapat naagyod sila sa mga lilim nga lugar. Medyo landong-landong ang butangan nato, especially sa mga gikondisyon. Kaya kanang mga naka-court, naara maging na sila sa court area, mga kasabong. Mauna, kung makita ni mo sila, uga kayo ang ilang mga balahibo, maski dili pa kayo sila mga role, pero makita ni mo nga, apektado sila sa sobrang init, mga kasabong. Mao nang kinahanglan gyud nila ang pag-ilis og tubig permanente, no? So, ang akong advice, kung pwede lang everyday Electrogen D+ mga kasabong sa tanan natong mga manok na asparm. Malikayan mga kasabong ang heat stroke sa Electrogen D+, dehydration na sobrang init mga kasabong og ang posibilidad nga maigo sila sa mga sakit tungod sa grabing heat stress mga kasabong nga ilang na encounter. Aside sa electrolytes, naa pa siya'y glucose, naa siya'y glycine o vitamin EDE nga naa sa ato ang Electrogen D+. Maunang gamit kay siya karong panahona. Kung muhatag mo, either naa sa court o naa sa range area nga mga piso, early morning kahatag anang tambala and maski sa unto o hapon, plain water na lang ka. Usa ka kutsarita sa usa ka galong tubig. Mauna iyahang sukod mga kasabong kung mahatag mong Electrogen D+. So, medyo economical siya mga kasabong. No? Usa ka kutsarita lang. Uto nga sa kutsara, usa ka galong tubig. Unya, ang atong Electrogen D+, mga kasabong, medyo barato na kumpara sa uban. No? Medyo tagaan ginatong pagtagad ang atong mga kahayupan karong panahon na mga kasabong. No? Tungkol aning laglagiting na kainit. Kanang mga tao sa farms, ay nung anak, na minaw mangi mo sa itong programa, permigay mo bantay permi, no? Kay gamayng sipyat, gamayng kanabang masabod lag gamay ang manok diha sa cord, delikado kayo sa heat stroke mga kasabong. Walay pili ang atong Electrogen.

plus, pwede na ito ihatag sa ato mga piso, sa ato mga na gidakop na, ng mga manok, especially sa mga early bird, o aguman pang mga local o national nga naada sa range area pa. Ingon man ang atong mga nasa cord o ang mga himungaan nga ato nang gibuhian kay wala gamita karong panahon na. Aside sa pagmatngon nato mga kasabong sa ato ang mga manok karon no, nga sige taghatag og Electrogen D+. I know nga ang uban diha nato nga mga local banded nagkaon na karong panahon na og Thunderbird Stock Developer 4 Plus no. Nya kaning mga naa sa mga national nga bandingal og national munay gakaon og Thunderbird Stock Developer Crumble kato 1-4. Ang uban mohatag og udto pagpakaon basta unila. So pwede ra gihapon mga kasabong no tungod sa initon. Sa morning o gapon, ilahan ra ng uga ang pakaon. So sa kikaingon ako mga kasabong, karong panahon na, dapat ang tanan manok kompleto sa bakuna. So muna nga, ang ato ang isgutan sa karon ang party sa vaccination. Doon ay bakuna mga kasabong nga para sa virus. Actually, muna yung pinaka-importante sa lahat, kaya may treatment ang virus. Naatay bakuna para sa bakterya. Naasatay bakuna nga para sa protozoa. Like, ang atong gitawag og coccidiosis. Kining tanan nga mga klase nga mga viral, bacterial o protozoal vaccine, doon na siya ay kauglingong gitawag og administration of choice. Sa atoa, ang pinakakumo nato nga bakuna nga ginagamit karon panahuna, usually ang atong NCD, ang atong Powerpax, Gumburo. Muna yung pinakakumo, no? Ang uban nga medyo dagko-dagko nga farm, nuhatag na sila o bakuna sa coccidiosis or bakuna sa coryza. Ang kanto pag yung mga dagko kay nga farms, nga kaya kayo mo source out o mga bakuna sa mga lalaing kampaneng dagko, na sila'y bakuna sa ilang salmonella, na sila'y bakuna sa Paul cholera, o nasa'y bakuna sila sa chronic respiratory disease sa mycoplasma. So medyo mahal-mahal na, bugat-bugat, including na marix mga kasabong, no? So atong pag-iskutan karon ang routes of vaccination administration kung saan na to paghatag sa bakuna, no? Kayo aswali karon panahon na mga kasabong sa gikaingon na ko di kita magkumpiyan sa bakuna kita. Una, ang ocular. Kanang papatak sa mata mga kasabong. So ang pagbakuna ani usara gyud kapatak, no? Usa kapatak lang sa mata. Kasagarang bakuna nga involve ani ang NCD, infectious bronchitis, gumburo. Mao nay common mga kasabong nga bakuna sa ato lang nga kanang naa sa ato ang palibot na kaya nato ihatag sa ilaha. Ang sunod mga kasabong intranasal kanang atong ipatak ko di mada sa mata ari ta patak sa ilong mga kasabong. Munay pinakadali nato ihatag either sa mga piso, ibinagko. Dagko sayon ra kayo kay dagko na mag mga mata kanig yung mga piso kay gagmay pa kay mga mata or ilong mga kasabong mao na nga medyo challenging pero kung anad ka na mo bakuna, wa tay problema, ana. So, ang ikatulo, mga kasabong, ang oral. Ang bakuna, nga ipaagi sa baba. Duha ni kaklase, mga kasabong, either ipatak sa baba or dito drinking water. Pero so far, wa kay ko'y nakita nga daghan nga bakuna nga ipahatag sa drinking water. Kasagaran sa akong nakitaan ni nga practice, na sa poultry. Pero, kinahanglan nga ang bakuna kanagyong kung unsay recommendation sa company sa manufacturers nga himo ang bakuna dapat tunay proper vaccine concentration nga masunod basig espeso ra kayo ang pagsagol or kanang lasaw ra kayo mo nay kuyaw mga kasabong hinoon sa ato mas dali kay nato gitog yung oral sayon kayo ang pinakasayo kay nato kanang mata or ilong mo pinaka dali nato pero kung ang vaccine mga kasabong para patulo sa mata or ilong ayaw ginagamita para sa baba kay para ragyud siya sa mata o ilong na magoy uban nga para sa patak ito lang isagol sa tubig which is di nakakasukod sa concentration sa vaccine. Ang sunod mga kasabong kanang bakuna nga ipagi og spray. Pero kasagaran ani dili kay ni recommended para sa atong mga game fowl.
kay spray na sa unang open tinang cord area. Kani usually ginabuhat ni sa mga dagko nga farm sa poultry. So atong punaan na mga kasabong ang atong discussion sa administration sa ato ang bakuna human aning importante kay nga commercial.

0: mga pare, Eddie Bong Plaza ni.
1: Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder.
0: Pag-abot sa maintenance, gusto nako, risko ang baho. Sa akong mga panabo, maong ang pinakalindot, ang pinatos na sinyado na isa ka kilong Enerton.
2: Risko na isa kilong Enerton?
0: Oo, kada kilo silyado para pirming presko. Insakto ang timpla, busa ang lawas sa panabong nako. Maintenance pa lang, makaprikon na. Thunderbird Enerton, na may away o wala, pirming andam.
3: Balik ta sa itong programa, inilog mga kasabong, no? Ato nang nahiskutan ang tanan sistema kung saon pagbakuna through oral, intranasal, intraocular, na ocular, mata, intranasal, ilong, oral, sa baba, spray. Nya ang uban nga klase o sistema, mga kasabong, ang pagbakuna through subcutaneous. Subcutaneous mao na ang pagbakuna nga diri sa panit. Usually mga kasabong ginabuhat ni sa Marix, no? Or even ang Kuraysa vaccine diri sa panit ari sa may ubos sa liog, no? Baga man kay ni siya diri og panit, mo nang inato nimo gamay i-inject nimo kana dili sakitan ang piso ana even ang mga dagko. Kay panit ra imong gisod sa iya. Basic maski sa mga dagko, mga kasabong nga mga manok, pwede ka kagamit og subcutaneous, no? Especially kay dagko na kay sila. Ang sunod mga kasabong, ang kanang gitawag nato nga intramuscular. Mo ni pinakasayon kayo kay ngano i-inject sa pitso. Pero usually wa kay koy nakita nga bakuna gawas sa Kuraysa nga i-inject sa pitso. Kasagaran, ang pitso na sa itong mga manok, magamit ni sila kung mag-injecta o biksan, mag-injecta o full power, o uban pa nga antibiotics nga atong i-inject sila, especially kung doon ay tama ang atong mga manok. Ang last nga method kung unsaon nato pagbakuna, mao ang wingweb. So, ang wingweb, mga kasabong, sa pakuuni siya, nga panit, kabantay mo ka ng butangan o wingban, kana diha, i-prick mga kasabong, i-inject, i-prick kanang naman siya pagkapit nga pricker ang kanang bakuna especially sa Powerpax. Ang Powerpax o kanang ILT nga vaccine mga kasabong muna usually itira sa wingweb. So, maura ginay pinakakumon nga bakuna gamiton isa Powerpax. No, i-prick ninyo. Ituslob ang katong pricker sa bakuna o niya i-tusok nga to sa pako sa iyang wingweb niya i-twist gamay aron mabiling gyud ang bakuna mga kasabong. So karong adlawa daghang kitag na isguta, no. Pag mingon ta nga magbakuna ta og virus mga kasabong, akong recommendation, once mo bakuna mo especially kung ugma mo bakuna especially sa mga NCD, infectious bronchitis, kumburo, Powerpax, mo advise ko mga kasabong nga pwede mo mohatag og antibiotic tulo ka adlaw. Karong adlawa nya ugma ka bakuna unya pagkasunod nga adlaw tulo ka adlaw ang paghatag sa antibiotic like Amovit powder, Betacin powder or Vaxidil. Mo na ipilion nimo nga mga tambal. Pero kung mabakuna galay mo mga bacterin mga kasabong, for example Kuraysa, Mycoplasma, Foul cholera o uban pa nga mga bacterin nga bakuna, mo advice ko nga ayaw mo gamit og antibiotic. Ang iyong ihatag, Electrogen D plus or red cell mga kasabong. Vitamins lang sa ta. Dili ila sa ta mo hatag og antibiotic kay delikado. Madiscuss siya ang atong mga bakuna. So, wa naman sa tay oras. Wala ta ka live karon sa Facebook mga kasabong through technicality. So basin sunod nga Domingo, pwede ta kabalik og live. So, karong si Manaha, mga kasabong, Pizza Tracy, pa-derby ni Engineer Tata Bunagan, diha sa Grand Tejero Arena. Kita-kits ta dito, mga kasabong. Pero sa di pata matapos, mga kasabong, doon natay incoming seminar karong April 17, diha sa Bohol, pagka 19, diha sa Bantayan Island. Anyway, next Sunday, ako ning i-announce kung unsa gyoy schedule, unsa gyoy mga venue aning seminara mga kasabong. Unya do na sa tentative nga schedule para sa biliran karong April 25 unya sa Burungan, Eastern Samar, April 23. Pagkapit sa 30 mga kasabong diha sa Mualbual, Cebu, diha sa Mualbual Seaside Grill. So para diha sa Mindanao, mga kasabong, sa April 22 sa Coronadal, sa April 23 sa Tacurong, nya April 24 sa Kidapawan. Unya sa April 25 diha sa Davao City o April 26 diha sa Davao Oriental. So muna yung mga schedule na to nga seminar mga kasabong, no? So wala naman sa tayo oras. Ang ako lang i-advise ninyo karong adlawa nga magmatngon, magbinantayon ta sa ato mga kahayupan tungod aning nagrabi nga naglagiting nga kainit. Na-mention ako kaganina, Electrogen D Plus ang ikinanglan sa ato mga kahayupan karong panahona. Pwede sa baboy, pwede sa manok. Unya, para delikado ang atong mga farms, especially sa atong mga fighting cock, kinahanglan ta doon natin foot bath, alcohol, o kaha well bat sa atong mga farms. Unya, atong ipadayon ang kanang kalimpyo sa atong farm. Nya, of course, na-mention ako kanina, dapat kompleto ang bakuna. So, ano man tayo oras, mga kasabong, yung alagad sa kahanginan, Dr. Rancidal, para sa Thunderbird, The Winning Formula.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: DYHB RMN Cebu. The official number one.
5: Platcho mo nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa, ayaw hulata, nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102 Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City, Artbang sa The Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong alternative medicine doctor.
8: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC ug DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon ug check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
13: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
12: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
13: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne o unod yun is baboy.
12: Oo.
13: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
12: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
13: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian,
12: vegetarian
13: ako. O wala jug kong gakaog karni. Ako rang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
12: Correct.
13: So, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og MyTC.
12: Mauna
13: ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
12: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
13: Kung naman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man gyud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mo balanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
12: Correct.
5: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabuli sa mga butika.
12: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
13: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mong mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon og other sources.
12: Pwede ra.
13: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka moinom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
12: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
13: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya ni mo sa pagkaon og utan og prutas.
12: Pwede rin di ay utan, ano?
13: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghana saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon mag DTX 500 og mag Mighty C Sir GP.
5: DTX 500.
14: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Wala lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, Diyo ka.
5: Mighty C! Papalik sa mga kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
13: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radical.
12: Ay!
13: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
12: Mao jud.
13: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
12: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
13: At pasabutan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mao na usa sa mga problema sa atong panglawas.
12: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
13: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP. inom siya DTX 500.
15: Oh, lagi?
13: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kwao niya niya ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang ang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit a source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay.
15: Maudyod.
13: Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka o DTX o Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
11: DTX 500!
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Patanungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o pinom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayon na ako.
11: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
15: Ang ALT or alanine aminotransferase, ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naarbay damage ang imong atay. Kinipod ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
13: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
15: Atong atay.
13: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikawon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
15: Ay,
13: no, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
15: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
13: Mo na Sir GP nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas mayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.

0: DJX 500
1: mau beli sama ngebutika
0: YTC ang alkaline ng vitamin C
2: pagay si siya pagay si Mingo so na permi ko ga pangluya ka ng murag copper kayo di one time nag open ko sa kong gamit tungod sa akong gibati maugi recommend niya sa kuha ang YTC vitamin C so pag nakainom ko aning tambala so na ang akong lawas
0: YTC sa mga utik
3: ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang baho sa Ilokdok dili jud ang malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa Ilok sa mota kong sington.
6: Tugod na sa Kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa Ilok. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa Ilok.
5: Kinisad makapaputi sa Ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
6: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
6: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
5: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, watay panahon para mag-exercise.
6: Inom ka og extend food supplement.
5: Ay, perfect!
6: Ang extend food supplement, Sir GP, na'y maka o klavuwaska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wadyo na'y side effects, Doc. Na'y pakapinoon frontal effect.
6: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingo jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
6: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
5: Aha.
6: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko arna, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
6: Unya inumpog kag kuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
6: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung saan ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kansunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga buti. Kasayuran sa maayong panglawag.
6: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 IKIS.
5: Ang D3 bio na ay MCTs or medium chain triglycerides. Nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainong kag D3 bio.
6: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
5: Wala.
6: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones.
5: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
6: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
0: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nagdunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Inni. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Check. D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
5: Gusto.
6: Usa pa jud gi-promote niini ang gut bacteria.
5: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
6: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
6: Paranglitan, wala ka replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
5: wala.
6: Wala na pod.
5: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala dyan na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
5: Correct.
6: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio. Guardia og pulis.
5: Gusto. Unya, dapat rin mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
0: D3 Bio!
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ronda. Dali na kayo kumag kasakit o gilana. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Binajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
10: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
5: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na Jud, Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran, kaya wala na panahon para mag-exercise.
5: Mm.
6: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Dok?
6: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh, stop.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Juder, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na ikusog nga pinuti ni papa.
6: Najib pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mixer GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fat raman ang target nga walaon ni chia seed.
0: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan gumani, nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagtumbo ang akon sugar, kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
5: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naan na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
5: Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix! Mamasaan ang butika!
3: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
5: Correct.
6: Og kini na sulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana siya'y bana-bana mga 27,000.
6: Inya,
10: kung, active cases.
6: Inya, oh. Kung nakay ingon anak nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
10: Oo. Oh.
6: Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
10: Mahadlok na sila, Dok. Paduol ni mo.
6: Apektado jud ang imong social life.
10: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta na kay TV.
6: Mo jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto sa GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
10: Gusto.
0: Tribayo.
13: Ako si Lilita Gandalaw na ay Kristo. Dako ka ayong tabang ang di tribayo nato. Human sa duha ka bulan na kun ino natunaw na jud ang bato.
0: Tribayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butik. Tribayo.
6: Unsaon man pagtabang ni di tribayo sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
10: Ang gitawag nga D3 bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 bio.
10: Giboost ra jud ang D3 bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
10: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB dot center?
10: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ding sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia.
10: Ay, ay!
6: Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
10: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
10: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
10: Usto ang D3 bio kayang-kaya panubon ang viral load. Ug ang bacteria load kaning TB dili ni siya virus usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 bio.
6: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 bio. Kung kaya ni D3 bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
10: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 bio. Ang BCO nga naa sa D3 bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
10: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
10: Ayaw abusuhon.
14: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
15: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
16: karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

0: Paslaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall.

0: inaran. Pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3, is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uyan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uyan na. Paspas relief nga na sa uyan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa mga sip-on o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
13: Fix it with Alvin.
14: Basta allergy symptoms, adunay Fixit Ok Ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
13: Fix it with Alnex.
11: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
15: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pang isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series 2026. Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Girl, ready na ba mo for that glow?
6: Experience the Pons Me